0: right turn ka pagka doon sa diversion road, pwede ka din maka left turn, pero limited lang katropang Diyos. So, kaya kung maduwa lang ka sa lakyan, ang pwede makaagi, kaya ang portion nga wala matabunan, inbutangan lang nila sa cell plate katropang Diyosel.
1: Why isang advisory, Abi, nabutang dira, katropa Romel, nga ti maghalong kay ti under construction, bla?
0: Dito sa before, ang dito sa may itubang sang lady supermarket, may nakabutang dito. Pero dito sa piyak, wala. Amo lang niya makita mo nga may lead light nga nagasiga, nga may aro, nga nagapatimaan, nga may baral sa tubang katropang Diyosel eh. Tag-aning do tawag do imbudo ni Blado warning device nga orange amo ning butang nila kag amo ning barikada nga may ngalan nga ongoing pipe laying works katropang Diyosel sa PIW.
1: Okay,
0: amo ning sitwasyon dire.
1: Pero ano katropa Romel, as of this time opening of classes elementary kag high school, manageable ang traffic flow dira karon ha along that area as of the moment?
0: Manageable pa katropang Diyosel. Hindi pagawa. Ang ining straight ang natubang ko, L98 ni siya. So, mo nang flow sa traffic sa L98. Mo nang sitwasyon katropang Diyosel. Diri naman sa Ilopes, ang halin sa CPU, mo nang Lopesay na. Trip, halin ka sa CPU. Nga magliko ikaw sa L98, kag magliko ka sa Washington Street katropang Diyosel.
1: Mm-hmm.
0: Tapos amo ning sugpon sang Lopesayna ang dito pagadto sa Commission Tebel, sa Commission Tebel I mean, pero one way lang diri na di siya pagadto. Pwede ka kaliko sa L98, pwede ka man kaliko right turn going to Washington pagadto sa Tabok Subaharo katropang Diyosel.
1: Okay. Hindi pa gid man damo pasahero subong no? Katropa Romel.
0: Hindi pa katropang Diyosel kay kalabanan Abi High School pa man lang ang bukas kag elementary. Taga diri lang bisya siyudad ang kalabanan nga nag-eskwela diri like Haro National High School. So diri lang git sa palibot lang sa Haro man.
1: Mm-hmm.
0: Ang National High School although may mga taga province nga nag-eskwela dira. Pero hindi lang git kaman git kadamo katropang Diyosel. Magluwas lang git kung mag-open pagit, kung mag-opening pagit sang kolehiyo katropang Diyosel kasi alinaya sa mga taga province iban mo
1: sa
0: mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo katropang Diyosel.
1: Daw ay kut kita na sang elementary garigaw-rigaw kasi umpisa na klase nila at 7:30 in the morning katropa Romel, the flag raising ceremony na na.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: After flag raising sulod na rin sa pasi katropang Diyosel eh.
1: Aho.
0: Amo na ang attraction sa mga silahan dari sa siyudad sang Iloilo sa probinsya sang Iloilo katropang Diyosel.
1: Okay, okay.
0: Training ng berita, ginatulong sa inyo sa Shuttle Care Hospital sa Token Wing, Santon, Kajensi, Vision Express, Premium Lead, Kajensi, Bonitari, sa Kemen for Men. Para sa XFM 100.7, ay di patrol ito. Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: There you are si Katropa Romel Paklibar. Situational report dere sa Haro Plaza. Kaya dako, dadarangin abaab sang ano eh, MPIW. Bangod sang ongoing pipe laying, pero titala kayon tanakaron, ladies and gentlemen.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Ang Davao, Mindanao, naka-experience sang 7.8 magnitude nga linog. Ini mga abyan, mga affected countries, outside even of the Philippines, apektado pating Indonesia, kag Malaysia. Ang epicenter was recorded 69 kilometer from Pulumulok, South Cotabato. Ang Pulumulok is almost in between sang South Cotabato and Gensan. Kang Gensan to South Cotabato is mga 1 hour ride. So ang Pulumulok, alagyan mo ini before ikaw makalabot gidya sa Coronadal City, which is the capital of South Cotabato. So it's a 7.8 magnitude. Nakalabot ini kag nabatyagan sa mga taga Indonesia, nabatyagan sang mga taga Malaysia. Ini mga abyan ang natabo at 7:37 this morning. Why pakita sang update kun bala may mga structures nga nagkadamage, but this is one of its kind. Isa sa pinakabaskog sining linog nga nabatyagan dito iya sa Mindanao ngang epicenter ara sa 69 kilometer from Pulomolok, South Cotabato.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Stand by, come out for updates. Kay nag-coordinate kita karon sa ato sa ring mga sister stations dito ya sa Mindanao. Katulad abi sa XFM Jensan, Kalabot up to XFM Bukidnon na Batsyaga nila, XFM Davao, kag diri sa Cotabato area. We are trying to solicit right now feedbacks coming from our sister stations located dito iya sa Mindanao area, labi na gid sa Davao region. It's already 8:07 sa ato sa ringa pagparagad diri sa XFM sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen kag glutathione. Times like this, you need Santhon Gold Coffee Mix. Di may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina pa na. Kabakal ka mo sinisasukit nyo mabuti ka kag pharmacy kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo. Available kompleto ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pa nga konsultasyon. It's already 8:08 sa ato sa ninyo pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Stand by sa kay Katropang Mario Hilongo sa terminal karon. Check ta si Katropang Jansen sa eskwilahan. Kamustang sitwasyon sa eskwilahan, Katropang Jansen? Daw kalinong kakatawhay na subong sa eskwilahan. Ara na sa sulod sa kwarto ang mga estudyante.
3: Bullseye!
1: Katropang Jansen?
4: Katropang Josel, live kita doon sa subong sa may Aro 2 Elementary School. Kasi rin na subong Pan Josel, no, ang flag ceremony as well as ang panunumpa ng tawat ng Pilipinas and all mga prayers and ang ilang mga introduction ka Pan Josel. Pero as of now, hindi pa ni sila makakadtugid or maka-proceed na sa ilang pag-eskwela. Bangod man gati may mga ginpatigayon pa subong nga orientation nga mga talks Katropang Josel. Bago lang nato na istorya na off the record nato ni Soya si Sir Mario Mediavilla, ang principal sang Haro 2 Elementary School. Nagsunod sa iya nga di sa subong may mga kumbaga may mga apat kayo noon pa nga mga talk introduction kag iban pa gid nga mga Katropang Josel mga mga paghatag sang speeches sang mga speakers Katropang Josel.
1: Pero tapos na flag raising ceremony.
4: Yes, tapos na Katropang Josel, pero ari pa din sa quadrangle or diri pa sa gym ang mga estudyante nagapamati sang ginahatag subong speech or talk sang Philippine National Police ano ni siya about ni siya sa bullying Katropang Josel. Amo ni ang topic sa subong, first topic pa lang ni. So may mga series of talks pa ni karon suno man kay principal sa kay Sir Mario Mediavilla Katropang Josel. Based sa statistics nila sa subong Katropang Josel, 478 as of Friday, sa nagligan yung Friday, ang enrollees diri sa Haro 2 Elementary School. Mas manubo ni siya sa 638 last year, Katropang Josel. Pero suno kay Sir Mario, sang principal ta diri, nga may mga estudyante pa na as of now nga nagpa-enroll Katropang Josel. So gina-expectar nga mataas pa ni ang number of enrollees within this week Katropang Josel. Kasi sa subong may mga parents pa kita diri, may mga students pa diri nga wala pa naka-enroll. And subong pa nga aga sila mapa-enroll Katropang Josel once nga mag-online na ang enrollment system nila sang DepEd Katropang Josel.
1: So mabaton pa-enrolli siyang Haro Elementary School, ha?
4: Yes, Katropang Josel. Sige, panipuno. Ito naman kay Sir Mario Mediavilla. Until get nga may mga gusto pa yung magpa-enroll. So wala get sang specific api kung san, sa San O lang. Pero kung may mga gusto pa yung maghingagaw nga magpa-enroll diri, is open pa ya ang Haro 2 Elementary School Katropang Josel.
1: Okay.
4: So may mga ano diri na may mga police man kita nakitaan sa buwas ng mga eskwelahan, especially diri sa may Haro area, kag may mga tanod man katong Tropon Jusil nga naka-standby, kag especially sa pag-abot sa security, may guard man diri nga nagalibot no around sa Haro Elementary School as of this morning katropang Jusil.
1: Mm-hmm. So inang mga orientations yan na may police sila. Ara da katropan Jansen, for how long ining orientation whole day ini katropan Jansen?
4: This morning lang ni katropan Josel. Actually sino kay Sir Mario Mediavilla, good for 5 days ni siya tani.
1: Mm-hmm.
4: Introduction or good ano bala daw mga talks aga mga paghatag o mga speakers, pero eating bonus siya this morning. That's why medyo madugay-dugay ni siya subong aaga. Muna ang mga estudyante kin advice lang anay nga magpungko no. Kapala samtang naga pamati sa mga speakers Katropang Josel. So next ni sini is all about naman niya sa ano. Kung di kita magsala daw ano, do child abuse, do muna Katropang Josel. Do mga may mga sa, ano may mga topics Katropang Josel na ginagsayahan na para man sa mga estudyante dire. So ang dire sa Haro Elementary School, ano lang din from grade 1 up to grade 6 lang dire Katropang Josel ang mga students subong. So 400 plus pa lang sila as of Friday last week dire Katropang Josel.
1: Wala pa sang classroom instruction sa way pa umpisa gyang klase. Orientation na niya na isubong Katropang Jansen.
4: Yes, Katropang Josel. Gincheck man natin si Sir Mario, ang principal. So, seti bastante man ang ilang ang classrooms diri. 37 classrooms diri sa may Haruto Elementary School, Katropang Josel. So, so sa iyang bastante man, kag muna, open pag-apon sila diri sa mga gusto pagid magpa-enroll diri sa Haruto Elementary School, Katropang Josel.
1: Okay, okay.
4: So live diri sa may Haro 2 Elementary School upod sa patrol with Katropang Romel Paclibar ang ini nga balita gilagulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium Digital Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 19.7 Radio Patrol Iloilo, upod sa Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Dario RC Katropang Jansen Crisostomo sa Haro Elementary School, wala pasang klase. Orientation. May police, ganaga brief, partiya sa bullying, partiya sa security. Kung anong dapat himuon, if in case nga may manotice sila, something which is not right. In short, sini may problema, anong dapat nila himuon. And we would like to, pasalamatan na ito sini mga katapos sa kapulisan. Nga as early as of now, may ginahimo sila nga mga briefing katulad sini sa ito sini nga mga eskwilahan. Labi na gid sa public elementary and high school, and kabay pangati sa kolehiyo, amo pa gid ning himuon nila. Bangod man kay importante ini sa matter of giving advice sa mga estudyante kung ano nagakadapat himuon, kung may ara sang indi insakto, kag may ara nga mga nagakahinabo nga nagakinanglan sang police intervention or presence. It's already 8:15 in the morning sa ato sering pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Kanamit mga pimagamos ni naka one bat na kami ni katropang Alex sang Santon Gold Coffee Mix. May ara kada sang premium D3 katropang Alex sa Santon Plus Coffee Mix mga pimagamos liwat dugay-dugaya. Bullseye. From the Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX sa DOST, may tsunami warning. Ang tsunami advisory, information number 1, subong iya, June 8, 7:37 in the morning, ining recorded iya sang FIVOX sa it's 7, intense or magnitude 7 nga linog. Ang depth is 10 kilometers, location 5.99 degrees, north 125.17 degrees east, offshore sang Sarangani. Ara ang epicenter offshore. Magamba kita offshore sang Sarangani, ara sa kadagatan. Amo ni ang latest warning, may ara sang tsunami warning. Magamba kita nga tsunami, dala iniya tidal wave bala. Dala iniya sang linog. Magambal naman kita nga May term na di akong bagyo mo. Lain pagid yung term kon bagyo. Ha? May ginagamit ka term. Ang tsunami is ginagamit ini kon ang origin sang ginatawag ta para minsan diyan lang tidal wave, ha? Or tsunami, halin iya sa linog. It's tsunami. T-S-U-N-A-M-I. It's tsunami. So kon bagyo, lain man ang tawag. Kon linog, ang tidal wave niya taas, lain man. So ginaabisuhan ang tanan, labi na gidito ya sa Mindanao area, nga may tsunami warning nga ginpagwa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology bangod sining magnitude 7.0 nga linog. Nga ang epicenter, it's already confirmed by FIVOX, primero ti dito sa Pulumulok. Ha? Pero right now, upon confirmation from FIVOX, ini mga biyan is somewhere offshore sang Sarangani, Manabaw, 10 kilometers depth. Ang iya sining kadalumon, kabay pa tinabisuhan tang tanan. We don't know kung kalabot diri sa aton sa Iloilo and the Visayas area ang tsunami, if in case kay ti dako ini open sea na dito eh. If we're not mistaken, the Pacific Ocean na dispihak, di ba? Open sea naman dito outside of Sarangani. Pagkanto ka dito Malaysia area. It's already 8:18 sa ato sining pagparagad. We'll be checking katropang Mario Hilongo sa Cinema Tinion sa terminal. May notable increase of pasahero sa mga terminals. Katropang Mario, Dol, sa report, please proceed.
3: Traffic. Like to moderate ang traffic sa Cinema Tinion diri sa mga UNCA-ITTSI katropang Josel sa pag-observa naton. May mga pagpubok lang sang traffic dire sa may outside, no, or magpagwa ka dire sa atubang sang Hamura building Balaka Trapan Josel, because may ara sang portion nga ang kilid sang dalan ginkapkab or abutangan sang barrier bangod nga ongoing ang ginahimo nga pipe laying project sang Metro Pacific Iloilo Water Katupan Josel.
1: Ako na, Biko, dari lang sa Aruplasa, pasaway yung PIW, klabot dara sa ITCSI Terminal Gale?
3: Yes. As may portion man ang sandalan, kung magwa ka, dari sa nag-serve as entrance and exit sa mga modernized jeep Katupan Josel, dari kit nga portion sa may Hamura building bala ni Katropa Josel.
1: Oh. Ano na daw ginagamit ina Katropa Mario daw stockyard? Pero daw daan naman na gani ng Hamura building na mo, tambis ang terminal.
3: Yes.
1: Oh.
3: Dato pag isang terminal. So amo ni ang portion sang dalan nga gintihab naman sang taga MPIW agot nga mag-conduct sila sang pipe laying. In fact daw ay pagani matapos-tapos ni kito portion pala ni katropang Josel.
1: Mm-hmm.
3: Masugpon ini dito sa may corner gid sa stoplight pala dito sa Sambag, no, sa Sambag na area. Pero asto kon bala ang mga pasayro dire sa may terminal kung nag-increase so far daw amo mangyapon kato pan Josel kiti since nga elementary pa lang man subong kagay school ang opening nga sang klase. So makita naton subong amo ni ang mga nag-standby nga mga modernized jeep nga nagaulat sang ilas ning atorno nga maka agwa kaga maka abiyay sa ilas ni natungdan nga mga ruta.
1: Mm.
3: Organiso mo ni sang modernized jeep nga naka-standby gahulat sa ilas ni nga schedule.
1: Why mga estudyante gay na daga sanakay Katropa Mario?
3: May ara man Katropa Josel pero ilisipon pa lang Katropa Josel kasi hindi pagit man niya subong ang iya sang college sa Katropa Josel mo.
1: Oo.
3: Oo, kung may ara agad man, ibang security may mga importante nga balik sa eskwelahan. Kaya dason pa yung mga sinimana ang iyasang college sa Katupan Jocel. Mm-hmm. So light to moderate ang traffic diretso sa Siling Matinion sa Haro or sa Ongka ITGSI. Sa aton sila nga pag-observar ka pareho sila. May mga estudyante, gid man nga nagabalalik subong, pero hindi pa gitanto kadamo. Hindi pa pareho gid sa elementary kag high school sa aton sila nga observasyon.
1: So, okay.
3: Ako niya ang situation. Pero ipakita ko lang katupad mo, sir, sa imo ang iyaka MPI kapunyo.
1: Mm-hmm.
3: Ariyo. Amo ni ang auba nila subong.
1: Why na buho ha? Natabunan ang tropa Mario pero ginbutangalan nila bar. Ah, may buho tos punta.
3: May buho kaya eh.
1: Okay.
3: Kaya ang ila sila nga pipe playing kato pan Jocel.
1: Lumduman ko dol istorya ni Lulo sa una mo.
3: Ma
1: Dol?
3: Liko ini siya.
1: Dol?
3: Yes.
1: Lumduman ko istorya ni Lulo sa una. Sang gera tiempo hapon balaga himo trinchera ang mga Filipino soldiers ta and mga miyembro sang KKK blasaw na gahimo sila trinchera kay ambusan nilang yang hapon abi gani ko nagbalik kita tiempo hapon kay may trinchera man da may ari man sa Saro Plaza abi ko basi sa kupon kita liwat ka hapon
3: di amo ni ang sitwasyon no.
1: Basi ko nga preparar lang guro ah ga preparar MPIW para nga yun know naman katropa Mario maluparan kita racket la basi kon waita panaguan ti na preparar lang nilang daan na dol para si imo na para may taguan kaya kon paluparan kita di racket la racket kay Iran la
3: naka tiwangwang panis sa sila nga mga tiriyon pero nakalubong na sila
1: si hi bidoy dol. Yes. Nakatiwangwang mo si hi.
3: Nag-hi ko ni ganiyo.
1: Oo.
3: Halin siya sa punta dito katupan Jocel. Siguro mga astagi din sa entrance. Kung lang tao na ito, siguro mga tira sa mga paintimitros sa katupan Jocel.
1: Mm-hmm.
3: Kinatihab nila ni.
1: Mga isagit ka lane na almost na occupied all. Kung tani, pwede pa na magyan motor mo.
3: Yes.
1: Oo.
3: Eh, ang sitwasyon, sabuti ang mga ano sila
1: mm-hmm.
3: Pangalibit. So imbis nga tatlo ka lane nahimo na lang
1: duha
3: na duha
1: kag tunga dol pa man naman ni man ikaw bla mo miaman gani ya magbakal ka ginamo sa palhit.
3: Ito ka nga tata 1/4
1: amo gina pang aman niya dol ka bakal ka isda ro miaman na 1/4 no pero taksab lang kiluhan niya kay kulang.
3: Oo, kay may portion nga sobra sa tunga katupan Jocel eh.
1: Oo.
3: 1/4 lang. 1/4 lang.
1: Mm-hmm.
3: Muna ang sitwasyon ng katupan Jocel. Maliko inadiri ang ilang pipe-playing pakadto sa riles na nga lihi diri sa entrance sa Hamora building katupan Jocel.
1: Oo.
3: So man ang sitwasyon na diri sa Ongka ITGSI live report nagikan diri sa Ongka ITGSI ni balita ang gitadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Bullseye! There you are, si Katropa Mario Hilongo. Hindi pa kitman nung tabol ang increase ang pasahero sa mga terminals. Katima Elementary ni ginadulong sa mga ginikana ni Aga. Pakagayina, mga tag 6:30, 6 o'clock, halina sa high school, halina sa balay. Kaya nga timprano pang flag raising ceremony, kaya may mga orientation karon niya ginahimo. Half day, dara sa Haro Elementary School, half day orientation. Karon sa Ponte, let's go! Uli na, ha? Kaya way pa man gid, ang ginatawag dato sa inyong pangalasi, way pa gid man mga orientation lang gid man ni ang first day of classes. Pagkatapos gabaton pa ya, mag-eskwilahan subong, sang enrollees. Sa mga gusto ya mag-eskwila pa, ang iba na alangan. Ang iban sini basi kon may gin bakasyonan, may gin kantuan, ang iban sini na alangan bisan inugastol, inugbakal, notebook, ha? Ang iban sini gahibi pa ni Katropa Alex, mahambal nga ti, miskwila ko, nisak pa ni notebook, why? Ni lapis nga dupol, why? Ha? Bisan na krayula nga utod, wala. Ang iban sini nga mataan, medyo gusulusunggod pa ni Subong Katropa Alex, nga ti, magamod lang dyan, itakan may iskwila eh. So mabaton pa sila sa mga enrollees. Na this is not only sa Haro Elementary School but almost in all schools so far. Kay sige pa ang ilapagbaton sa mga enrollees. We are still short around 200,000 ka mga estudyante compared to that of last school year. Mga 900,000 last school year. Subong iyang school year ang na-record pa lang as of this morning, mga 700,000 plus pa lang. So we are still short of around mga 250,000 students so far compared to that of last year. It's already 8:27 in the morning sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. May update kita sa Linog dito iya, ang epicenter sa Sarangani. Offshore of Sarangani. Nagpagwa sang advisory si Governor Dato Pax Ali Mangudadato sang Sultan Kudarat. Ang advisory amo ini ang party sa suspension of classes and offices. In short, sini wala sang opisina, wala sang reporting to office sa tanan sini nga mga LGUs dito ya sa Sultan Kudarat. Suspendido man ang klase. Ang advisory ni Governor Dato Pax Ali Mangudadato after sang 7.0 nga magnitude sang Linog nga ang epicenter dito sa offshore sang Sarangani province. Ang advisory nagasiling, due to the strong earthquake felt across the province, all classes in both public and private schools are hereby suspended until further notice. We urge everyone to remain calm, stay vigilant, and follow the guidance of local authorities and disaster response agencies. Please check your homes, schools, and workplaces for possible structural damage and be prepared for potential aftershocks. The safety and well-being of our students, teachers, and communities remain our highest priority. Executive order will follow. Stay safe, stay alert. Governor Dato Pax Ali Mangudadato, Sultan Kudarat. A morning advisory from the Governor of Sultan Kudarat. And most likely, Governor dito iya sa Sarangani province, kalakip man darang Jensan, pakanto dari sa Davao, pakanto dito sa South Cotabato. It is 7.0 ng magnitude. Dako ni, porsado ni, ang 7.0. Bahaw, Diyos ko, ang mga structures dito sa Kilid Baybaya sa Sarangani province, na ano ni? Ang Sarangani province, actually, ara na sa ano mo? Ha? Kilid sang Baybay. Daw nag-kurba, daw guwaya siya ni, daw pasil-pasil, bla? Open sea naman, actually, ang Sarangani province. Ha? Tambi ning Sarangani province, tambi ina sang Jensan, General Santos City. Masulod-sulod kaya gamay sa daw pasil-pasil amo nang inatawag na to sa nga Sarangani province. Lugar ni Pacman, ni former Senator Manny Pacquiao. It's already 8:30 in the morning sa ato sa nga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kita nyo sa picture ta sa ato sa nga live stream amo nang plastada dito sa mga estudyante right after nga nabatsyagan ang grabe sa nga tayog. May mga eskwilahan dito. Di nini katropang Alex ning Jollibee nga na ano ni natipag dito iya sa Usos Ginoo, ha? Kita ninyo courtesy sa ato sa ning sister stations dito is Mindanao, ha? Simbahan iya sang iglesia ni Kristo sa tupad ya sini may Jollibee nagkalarumpag, ha? Kita nyo gatapok ang iabok bangod kay narumpag ang building occupied partly sa Jollibee dito sa kilid iya sang simbahan, iyan isang iglesia ni Kristo. Kitaon mo ang sign niya, iyan isang iglesia ni Kristo. Ang mga folks, mga tao, nagpalalagyo. Pagkatapos sa mga kabataan, nag-duck sa ila sininga playground. Dito ini sa, if I'm not mistaken, katropang Alex, dito ini sa Sultan Kudarat area. Jensan, Sultan Kudarat area. So, keep updated sa sining sitwasyon, ladies and gentlemen, will be bringing to you the latest update through our sister stations. It's already 8:31 in the morning sa ato sining pagparagad. Buin-buinan ko na ini, ha. Good morning kay Ray Alial. Ray, good morning. Hindi kakahingabot sang Grand Reunion si ni Ray. Ang Fuerza Azul team is preparing for the grand reunion comes July 4. Good morning, kita sa tanan niya, miyembro sa Fuerza Azul team. Kay Press Pupot da, Press, kamusta? Kay manager da, Lois, morning kita sa tanan niya, Fuerza Azul team members da, good morning. Sa kay, ano da, principal na subong na sa Niway National Comprehensive High School, si Doc Marlo Kidato. Morning kita, Doc. Kag sa tanan-tanan da, good morning. Good morning. Halin sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Thank you for listening, ma'am. Kay Paterno si Tarpak Libar III, good morning. Ito siya pangapita premium D3 coffee mix. Ay, nami na, sir. Sa may mga diabetes, kag taas blood sugar level, ang premium D3 coffee mix. Kay nga, ang iasining sweetener, Stevia. Good morning, gida. Kaya Gustos Labios, good morning, gid. Watching live siya sa Facebook page. Good morning, thank you for listening. Dara sa inyo sa Lawaan Antique. Sa kay JLC Carlos, good morning, Katropa Josel. Ang nangawat, sir, ang kawatan. Pamangkot, sinong kawatan? Amo ni siyang nangawat, eh. Kita mo lang, gid. Na-identify mo kon amo nang rason, Katropa Alex. Debla, JLC Caro. Mambal, sino nangawat? Yung tiyang kawatan eh. Yung sinong kawatan niyang nangawat eh. Tidaw mo nakaroon obra sa investigasyon sa gobyerno ta sa kinawatay. Makuton mo, sino nangawat yung kawatan? Sinong kawatan niyang nangawat? Ay, atis. Ay, daw mapaos. Ikaw singgit, amo man gyapon. Sa kay Glenn Amoroso, good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening. Sa kay Mr. Jigo Puray, da, kamusta ang pangapita, sir? Sa kay Sherwin Marcuwe, good morning. Kay Mr. Rinaldo Abeto, yung happy Monday, Katropan Josil. God bless you and your family circle. Keep safe, more power. Thank you. Sa kay Ann, Hilo de Monteverde, good morning. Sa kay Randy Ran Santisas, thank you for listening. Kay DJ McKing, kamusta na kamo ni Dave Johnson? Where are you now? Where are you now, ha? Daw kanta ni, sino ganina? Mark Harnen. Where are you now? I need you now. Isa sina may, sa pagid na ka, ano mo, kanta, I don't know, the singer. Pero ano na ya, slow rock, katropang Alex, no? Good morning, gede kay DJ Macking. Kay parita Dave Johnson daw, good morning, gid. Ah, Nazaret, amo niyang palawilaoy. Where are you now? Amo ni sang una nga, ay, magtukar ganida. Ang where are you now na yes ang Nazaret? Oh, sus. Gaw target ka na sa bailihan nga, sino niya mayad hawak siya niya nga hakson, ha? Oh, ah. Yung isa si Jimmy Harnen, niya mo, medyo ano niya, may pagkaklasikal, no? Where are you now? I need you now. Ah, ano ba? Pero yung isa na, you know, iyan iya sang Nazaret. Good morning, gida. Kay Celsa Balenya Malones, good morning, gid. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Boyko, how are you, ma'am? First day of school, good luck. Oh, sa tanan niya, Mr. Chanti, keep safe always. Sa kay Glenn Amoroso, Glenn, ugtas ka naman da, priusta. Sinong kawatan ang nangawat? Sinong nangawat ang kawatan? Gani ang mali JLC Caro. Ay, sa kay Jan Kalumpita, niya good morning, Katropan Josel. Shout out sa taga 5S Construction sa I Care Haro. Labi na gid kay Nunoy Noli alias Boy Banog. Why sang boy ko pos das inyo how? Good morning, gida sa 5S Construction sa I Care Haro. Kay Jan Kalumpitan Company and also sa kay Nunoy Noli alias Boy Banog. Sa kay Baonang Rogelin Lopez de Reyes Lambunaw. Kamusta na, ma'am? Ha? How are you? Musta na sa Rambida? Siya prepara lang ang buho ka Tropang Josel para man siglumpat lang sa buho. Why na duro storya? Prepara lang buho para man siglumpat lang sa buho. Good morning, gida. Sa Lambunaw. Thank you for listening sa mga taga-Lambunaw. Sa kay Samye, good morning, gid. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, niya morning to Aurelia Hinoveva. Ha? Sa kay Ma'am Aurelia Hinoveva, good morning from Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Kag kay Ma'am Idna Puray niya, thank you, gid. Upon sila ni Sir Jigo Puray, gaplo pangapi daw. Amo na niya, enjoy life. Ha? Life is too short. Ha? All we have to do is just to enjoy. Ang enjoyment, hindi nasandig, skwarta, kagmanggad. Tanawan niyo bala namang manggaranon niyang iban sini kuno na nga, watlas gobyerno, kundi ginakarmanas la subong. Ha? Tikman. Galing kay daway kadudlaan, ladies and gentlemen, ha? Daway gid ka kadudla, no? Bayo guro na, kung nalaki guro, dan mo pichirukoy guro ay. Ha? Ang mga kawatan la? Kasi mo ba katropang Alex? Kung babae mga wat, ano? Tayon mo gisi, ya? Hindi ka daway nagid, ano? Daway nagid may ginakulban. Basta gani katapik sa may puder, katapik sa pinaka-impluensyado nga tao. Oh, why na? Tanawa bala ninyo subong? Dini na naton maintindihan ang ginapakigaway ng ideolohiya sa iban. Ha? That's why, it's a reverse complementarity kung sa mga legal terms pa. Reverse complementarity, ha? Ang nagkatabol subong, just to borrow the statement of Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President. Sala niya, alam mo, ako yung unifying Senate President. Tingnan mo, yung mga dilaw. Sino mga dilaw daw? Mga yellow, bla? Lenny Robredo, Frank Drilon, they are now with the Marcoses. Oh. Ang mga leftists ang una kag-progressive groups. The likes of Senator Risa Ontiveros niya, tingnan mo, they are now Marcos na rin. Ha? Remember, ang mga pink lawan, ang mga pink, diba? And the likes of Senator Coco Pimentel, Marcos na rin ngayon. Akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Somehow, it's a reverse complementarity kon sa legalidad pa. Kaya nga, sila niya, hindi ako unifying leader. No, na-unify ko sila. And they are now Marcos na rin. Ti may, ano mo, may loyalista, may solid loyalist, SL. Solid Marcos Loyalist, SML. May DDS, Duterte Diehard Supporters, or Davao Death Squad. DDS. May ara sang MPR, Marcos pa rin. May ara sang MNR, Marcos na rin. You see? Kay Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe, good morning, good ma'am. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Yelo, nag-pink, nag-red na subong, katropang Alex, amo na. Butang mo lang ng progression, sinigasiri, no? One thing for sure. They are somehow more on protecting their personal interest rather than panindugan ang ila sa ginapakigaway nga kausa kag ideolohiya. And that is what we call as, well, they are only after of power and influence. Kaya kung may kwarta ka, may influensya ka man, pero lain gidya kung may kwarta ka na, may puder ka pa. Ha? Ara sa imo tanan. Oo. Amo ni mga bago subong ganin acronyms, no? MPR Marcos pa rin, MNR Marcos na rin. Ang mga sang una bla pagkita nila kag pagkabati nila sang pangalan nga Marcos bla gadigwa-digwa don. Ha? Pero subong na dilapan ko sa ice cream pa. Oo. Tanawan niyo bla. May nagasinggit sang una nga never again. Oh, tita na wasubong. Anong ginasinggit nila? I like you. Debla, ano ganing hambal sa ato sa ninga boy and girl katropang Alex nga stinger ganay mo niyo?
5: Exciting!
1: Exciting! Excited man ka mo? Diba? You see, ladies and gentlemen, may Marcos pa rin, kag may Marcos na rin. Ano hambal mo bata?
5: Exciting!
1: It's already 8:40 in the morning. Sato sa ring pagparagad. Dambal ni Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe, wala pulos, politikas Pilipinas. Kaaway ngayon, kaibigan bukas, kaibigan ngayon, kaaway bukas. Te?
5: Exciting!
1: Ay, atis pa. Bihipos bata da.
5: Exciting!
1: Tara pagid, pasaway pagid. Na-excite ang bata mo. Ay, ambot na lang. Kung magbasa ka lang sa mga statements subong sa mga mangin alamon tang aras gobyerno, bla daw gamangu ako dugang. Daw mabalik ako grade 1 kay Ma'am Albaran sa una. Na mo teacher ko sa grade 1 si Ma'am Albaran mo. Oh, daw mabalik ako sa grade 1 sa una. Daw mabalik man ako sa una sa grade 6 na lang abi katropang Alex, sino gan advisor ko sa grade 6 man? Si ano gali? Subong si Ma'am Labor. Dumabalik ako grade 6 ba? No. Grade 5 actually katropalix lalang pamistra mo. Ako si Ma'am Cleofas Armada kag si Ma'am Rindahi mo. Ma'am Karnahi gali, Gloria Karnahi. Dumduman ko pa na ya. Grade 3 ko si Ma'am Hini Russo. Oo, grade 4 ko si Mama Zero. Grade 2 ko si si Ma'am Margarico, nanay ni Engineer Margarico sa Iloilo Provincial Capitol bla. Oo, grade 1 ko si Ma'am Alvaran. Ang iban sini wala na nagkalamatay, nagdropa alis. Pero sa ulo ko pa mo,

0: Ready 8:42 in the morning sa atas rin nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye dari sa XFM 100.7 na Iloilo. Si Mr. Ray Fautraw, imong teacher, katropang Alex, sa Dina, dari, dito sa Luzon, sa Sambag Elementary School. Ginabinting niya kung si katropang Alex, may dungol ka? Well, mabalik kita sa dugang sa mga balita kag informasyon sa ato sa inyong pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye upon sa gihapon sa inyong katropa, katropang Diyos Albania. It's already 8:43 in the morning.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus. virus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration

0: At mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Yes to health!
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
12: So MaxSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!
13: XFM.
14: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
15: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
18: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MaxSaver Sulit Busog Meals.
19: With MaxSaver Sulit.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
19: Sa MaxSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MaxSaver Sulit Busog Meals.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
22: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinaw Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
25: XFM.
26: Katropa mo!
27: Exciting!
28: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:55 in the morning. Padayon sa ato sa rin pagpalagad sa palatuntunan na Bullseye. Makalanusbo ka ron ang sitwasyon dito sa Pulumulok sa South Cotabato. Pagkanto sa Tiensan and sa Sarangani Province. Bangod man may mga classrooms nga nagkalaguba. May ara sang balay nga nagkalaguba. Ang madamo nga balay nga nagkalaguba based on our feedback sa XFM Tiensan and XFM Davao ara sa Pulumulok, South Cotabato. Amoning isa sa pinakamalapit man sa epicenter, sa lugar mismo nga natabuan. May mga feedback kita dari na baton nga may nagkalarumpag sini nga mga buildings and sige karon ang mabatsyagan ang aftershock dito iya sa lugar. Busy karon ang ato sini nga mga katrupa reporters sa pagkuha sang dugang sini nga information. May radio station dito ang naguba. Iyasang MBC, Manila Broadcasting Company, sunod sa ato sa rin feedback, daw iyasang Love Radio, Wasdak, dito iyasa Jensen as feedback, karabato naton, from SM Rual Dumantay, sang XFM General Santos City. Ining Jensen, inigin natabo katropang Alex, nga sa tupad iyasang simbahan sang Iglesia ni Cristo, ang building occupied sang Jollibee na wasdak, rusdakid. And may upod kita dito nga naigo sang debris ang iya sininga salakyan. We're hoping nga wala lang sang may napatay sa natabo nga ini, ladies and gentlemen. Hapa gidya ang building occupied iya sang Jollibee. Dito iya sa Jensen. And you can see that, makita ninyo ina sa ato sininga live stream. Courtesy sa ato sa rin nga XFM Jensen. Amo ng sitwasyon, ladies and gentlemen, nagakinaburigal dito karon kay bagula nagbalik ang power. Mga after an hour kag magbalik ang power, na-restore ang power supply dito iya sa parts ng South Cotabato, parts ng Jensen, and part iya sang Davao City, the Davao region for that matter, and the Sarangani province. So nagapaninguha kita nga makakuha sang dugang sini nga mga feedback sa ato sini nga mga sister station. Food chain na morning Jollibee ara mandra ang building occupied sang Love Radio Jensen, sa may the Process Street, Wasdak, ha. So ini bangod sang magnitude 7 nga linog nga nabatsyagan dito mga past 7:30 mga 7:37 in the morning ang epicenter sa offshore sang General Santos City Sarangani province. May update kita dari karon pagid nga kuwaon sa ato sini nga mga sister stations kay may isa pagid dari ka building nga nawasdak man. Kalabanan dito sa Jensen, may check-in house sa JP Laurel Street sa Jensen. Wasdak man, ladies and gentlemen. Pagkatapos, grabe ang traffic karon sa palibot sang Jensen. And grabe karon ang traffic sa highway from Jensen going to Pulumulok and South Cotabato. Kaya ang main highway, magyan mong Pulumulok from Jensen, pagkanto ikaw sa Coronadal City, amo ng Marbel sa una, capital sa South Cotabato. So stay tuned sa dugang sininga feedback, ha? Dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Gid, sa kay Redenio Diamante. Ay, good morning. Kamusta na? Thank you for listening dari sa XFM. Regards na ko kay Daisy Niada. Kay William Dakinan, good morning and thank you for listening gihapon dari sa XFM 100.7 Iloilo. Daway tatarap-arapan karon, bangon sang nagakainabo nga ini. Labi na gid dito iya sa Jensen, South Cotabato, Davao region, and kalakip dira ang Sarangani province bangod sining mabaskog katama nga linog, damo ang mga structures nga nagkadamage. Ang pinakadako nga apektado dito yas Jensen amo ni sa JP Laurel Street magluwas sa JP Laurel Street. Apektado man ang Daprosa Street sa Jensen. Ha? Amoning mga lugar dito nga greatly affected. Kag sige ang aftershocks. Padayon ang aftershocks nga nabatsagan dito sa palibot. Ha? We're trying to get more updates. Basi karon ko na may makontra ka mo da katrupang BJ, katrupang Alex from XFM Jensen, who is available kay right now. As per instructions coming from our HR, dapat nga unahon ang concern karon na mga kaupdanan na dito sa Jensen. Bangod man sining padayon nga aftershock, they want to patrol the entire Jensen. Problema, number one, traffic. Number two, ginapasecure anay karon ang tanan sining pamilya sa ato sining mga kaupdanan dito sa Gerald Santos City, pagkadto man dito ya sa Davao Region. As per instructions coming from our management to keep updated sa sitwasyon, kay may isa nakita kaupo dito ngang salakyan niya nahulugan na debris. May nagkala-collapse ng mga building nga gina-occupy sa mga negosyo, kalakip man ang radio station. It's already 9:01 sa ato sa ringa pagparagad sa kay Robert Pilibilio. Yeah, good morning, Katropan Josil. Bago lang ko nanawag sa utod ko sa Jensen, damo gid damage. Ang Save More Jensen, basi damo kuno to natampukan. Bisan gani ang office ang utod ko sa harbor office nila. Ginagid ang mga isda sa market nila, ginpangbayaan na sa mga tao. PFDA employee akong utod dito sa Fishport sa Jensen. So, muning feedback halin sa kay Robert Pilibilio. Ha? Ang Save More, nag-collapse. Pagkatapos, ang Matanao National High School, ang building nila, nagahiwod dito ya sa Jensen gihapon. Pagkatapos, ang gina-occupy sa Jollibee, nga building, nag-collapse. Kalakip man, ang gina-occupy sa isa radio station, guba ang ila sining building, nag-collapse man. Dito iya sa Pulumulok, isa sa mga barangay dito, we are getting the barangay, damo ang balay nga nagkalaguba. Ang masakit sini, kaya nagpinalagyo ang mga tao sa ila sining balay, kay sige ang aftershock. Sang primero, gatingig pa lang, ang iban nga balay subong haplak na dito iya sa Pulumulok sa South Cotabato. Concern kita kay damo sa mga Ilonggos nga to dito iya sa Pulumulok. Siguro maghambal ikaw, more than 50% sa mga nag-start dito sa Pulumulok, mga Ilonggos speaking. So that's it, ang latest update, ladies and gentlemen, as far as ang intensity or ang magnitude 7 nga linog nga natabo dito iya sa Davao Region. Basikon ma-check na to nini, no? Si katropang Ivan Pulunan from XFM Jensen. Before kita mag-proceed sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, headed by Senator Erwin Tulfo, the other group nga nag-exist nga Blue Ribbon sa Senate. Kalakip man sa kay katropang Philip Oligario, if makakuha kita sa report sa latest update, may kang tanan sa sining dako, sining event, incident, or calamity. It's already calamity. Most likely, kalabot na sa calamity proportion ini. Dito mga abyan sa Jensen at sa kaiping sining mga lugar. Pagkadto sa South Cotabato, kagpagkadto ikaw sa Davao Region or Davao City. And Davao City, bailan siguro mga 3 hours ina pa Jensen, no? 2 to 3 hours kung dasig ang dalagan mo. And then Jensen to Coronadal City, mga almost an hour. Pero highway na na. Ara karon sa aton sininga linya si katropang Ivan Pulunan from XFM Jensen for the latest update. Katropang Ivan, si katropang Josel Banyas from XFM Iloilo. Kamusta po kayo diyan? Keep safe always sa mga kasamahan natin diyan, katropang Ivan.
1: Katropang Josel, kaga mga katropa naton dira sa may XFM Iloilo. Sa kasamtangan, nakasinati kami diri subong sa power interruption diri mismo sa atong istasyon diri sa XFM Jensen. Kundi nahitabo ning isa ka makusog nga pagtayog sang linog. Sa latest report sang atong FIBOX, katropang Giselle, yara sa magnitude 7.8 nga linog, ang natigayon diri sa may bahin sa Maasim, Sarangani Province, o diri sa dyan saan mismo katropang Jusel, natabo ang magnitude 7.0. O sa liwaton ko katropang Jusel, diri sa may dyan saan, magnitude 7.0 ang amon nga nabatsagan. Kag dito sa may kumbaga silingan lang namo ni nga munisipyo diri sa may Maasim, amo ni ang pinakakusog 7.8 magnitude 7.8 nga linog ang amo ni nabatsagan katropang Jusel ug mga katropa. Sa kasamtangan, nagarubing ta diri mismo sa atong dakbayan sa Jansan, kundiin ubay-ubay or madamo nga mga edipisyo, madamo nga mga building ang ini pa lang narumpag. Diri mismo sa amon nga siyudad katropang Jusel, isa na diri ang isa ka bag-olang gid nga ginrenovate nga fast food chain, Iniblang Jollibee, diri sa sentrong bahin sang aton nga siyudad katropang Jusel. So far wala may kuno, wala man sang casualty nga na natala from the crew or mga service crew sa aton nga fast food nga natumpag. But sa parts ng mga customer, amo pa ning ginasundan natong subong, ginapangayuan pa na, ginakolektahan pa natong sa mga information. And may mga ospital man, nga mga naapektuhan diri katropang Jusel, amo pa ning ginasubay natong subong ng mga tinatna. And ang mga klase, subong ng mga oras, actually kagayin na pa katropang Jusel, ang gipangkansila na, ag gipapapauli na, inibalang aton nga mga estudyante, nagalin sa mga tagsa-tagsa ka mga bulutuan diri sa siyudad sang Jansan. So far katropang Jusel, may ara sang mga kuan man restaurant ang kumbaga totally natumpagid, may mga naghilay, may ara man sa mga partially damaged ng mga gambalay diri. But sa pagkakaroon as of this time katropang Jusel, hindi pa gid naton ma-finalize ang mga damages. Ilabi na magkuha ta sini karon sa aton CTDRRMO with regard sa mga assessment nila, but so far wala pa man ta sang may nadawat nga report nga may ara sang mga namatay o hindi may pipila lang nga mga na-report nga mga nalipong bangod lagi sa ning kakulba katropang Jusel. Even kita kagingi na nagkabatsag man to sang kakulba kay nagapakanto to sa stasyon, even ang aton nga mga kaupo diri sa stasyon katropang Jusel, nauntat gid ang aton nga broadcast bangod lagi sining power interruption, paguman sining linog nga nahitabo diri mismo sa Jansan katropang Jusel ug mga katropa naton diri sa Iloilo. Katropang Jusel?
0: Just a clarification lang katropang Ivan, kasi may report kami diri na baton nga ang Save More Jansan nag-collapse.
1: Ining sa may bahin sang Barangay Kalumpang katropang Jusel. Amo ini nga Save More. Actually damo man ning Save More abi diri sa Jansan. Dito sa may Barangay Kalumpang Save More ang inibalang nag-collapse man.
2: Airport.
1: Sa airport man. May araman sang information katropang Jusel. May nadawat naton nga may araman nga bahin sang aton nga airport, may ara sa mga damages pod. Amo ni aton nga sutaon pod karon. Karandugay-dugay katropang Jusel, samtang ginalibot ang aton man nga patrol, pagkita man even kita maglibot man ta katropang Jusel para sa mga dugang pang impormasyon may kaangtanan sini.
0: Kay makita namon diri ang video and pictures, nag-collapse ang building occupied by Jollibee kag sang radio station dira katropang Ivan.
1: So far katropang Jusel, ini balang iambal ko na lang gid kining labradio bala. Actually dugay na sila dira, dugay na sila. Actually murag duha na sila ka radio station. Isa lang man abi ni sila kumpanya katropang Jusel. Duha na sila, but ato ning i-assure niya kung kung nadamay gid bala sila, kaya ang ilang karatula na na appeal dito sa pagkarumpag sang building katropang Jusel o mga katropa. Kamustahan ta ni karon, but initially sa mga crew sang ining fast food chain, wala man sang may natalagid, siguro paspas man sila nang nakagwa kay may ara man na sila nga mga orientation ilabi na sa safety kag kinibalang earthquake drill katropang Jusel. But kagayon na pag-agit sa mga dalan pod mga katropa o katropang Jusel, diri pala sa may diversion road nga pa kadtubla sa airport na Tondres Jansan, may ara nga mga portion dira nga nangarumpag ang mga lupa, nangarumpag may mga kuan, may mga nangahulog man nga mga bato agatropang Jusel mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: Or, ang mga estudyante, wala pa man tayong mga report po nga nadawat katropang Jusel nga may ara sa mga naigo ba o may nahulugan man sa mga debris halin sa mga building but hopefully katropang Jusel wala gid siyang may mga amublasin nga mga pangitabo bala sa atong mga estudyante labi na karon nga first day sang klase sa kabugusan nga Pilipinas kag diri sa Jansan even diri sa Trangani province natabo ining makusog nga linog liwaton ko katropang Jusel diri sa Jansan magnitude 7.0 ang amon nga nabatsyagan diri kag dito sa may maasim yara sa 7.8 ang nabatsyagan nga pagtayog dito katropang Jusel. Sa latest usab nga report sa Feebox, ang sentro sa linog ni Mutang sa 32 kilometros sa habagatan kasadpan sa maasim sa Rangani province. Actually, kwan lang gini, dikit lang gini katropang Jusel. Inibalang laray sa amon nga mga dagat, hali ang mga beaches diri sa may Jansan. Nagakwan lang ni, nagatararapad lang ni sila katropang Jusel. Ining mga beaches namon. So, ang aton nga mga residente, mga pumuloyo diri sa mga lugar nga lapit sa mga dagat una nang gin pahimangnoan sa aton iyang NDRRMC pinaagi sa mga mga message nga ginapadala nila katropang Jusel labi na ko adunay mga mga emergencies nga magpalayo anay halin sa ilang mga naimutangan subong kag magkadto sa mga tag-as ng mga lugar labi na sa mga bukid-bukid nga bahin diri sa Jansan kag sa Sarangani para makalikay kita sining epekto kung may ara man gid sang tsunami nga mahitabo kay may ara naman tsunami alert abi nga gimpagawas ang aton nga feebox may kaangtanan sining linog nga nakabo kaganiha alas 7:37 sa aga diri mismo sa Jansan ug Sarangani katropang Jusel ug mga tropa.
0: Okay. Lastly katropang Ivan, kamusta naman ang reported sini to the casualty may ara na sang reported nga mga casualties sa katropang Ivan.
1: So far katropang Jusel aton nga ginahulat man ang mga assessment sa aton nga mga otoridad labi na ang mga taga CDRRMO Jansan may kaantanan ni ini but so far wala pay wala bisan initial katropang Jusel but sa atong initial nga paglibot-libot diri sa atong syudad, may ara sang mga nangalipong, may ara bala sang mga inibalang doon ako Japan, ginatakukan ganito kagaina, katropang Jusel. But so far, with regard sa casualty or let's say namatay, bangod sining linog, wala patas ang amuin ang informasyon o amun ang ginasundan sa subong katropang Jusel, diri mismo sa dakbayan sa Jansan or syudad sa Jansan, may kantanan sining linog na naitabo kaganiya alas 7:37 sa aga.
0: Okay. With that, katropang Ivan, we would like to thank you. We do understand may mga obligasyon ka pa. Salamat. Keep safe ka mo dara sa Jansan, ha? Sa XFM Jansan and sa kay SMDA, Roel Domantay. Salamat, katropang Ivan.
1: Salamat man, katropang SM Jusel, diya sa may XFM Iloilo. O direktamente, gikan diri sa may XFM General Santos City, alang sa nagkaisang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: There you are, si katropang Ivan Pulunan from XFM Jansan. Sa barangay Kalumpang, General Santos City, narumpag ang SM. Save more. While ang building occupied, sang Jollibee dito iya sa proper gid sang Jansan kalakip man ang iya sang MBC stations ang Love Radio narumpag man may mga eskwelahan nga nagkalarumpag ina iya sa Jansan pa lang. We'll try to check karon direkta dito sa Pulumulok basi pa malang kon makakuha kita sa dugang sining update kay may report kita nga isa sa mga pinakadako sining kalitan sa infrastructure pamalay dito sa Pulumulok ang isa sa may pinakadamo sining nagubaan sang balay not only during the time sang mayor nga pag-uyog kundi after mga abyan nga nabatsyagan ang mabaskog pagin sining mga aftershocks hasta subong sige ang aftershock nga kahinabo dito iya sa area sa Jensan, pagkanto ikaw Davao, na pagkanto ka dari sa South Cotabato sa Pulumulok. Ang eskwelahan to kagaina tong ano to Matunaw High School that was in Davao del Sur. Davao del Sur. Kitang tadi amo ninya SM Jensan no, say more Jensan. Kita ang pagkalahulog, pagkalapukit sang iya sining dingding ang iya sining structure nagkalapukit mga 7:37 in the morning. Ang mga malls up bay nag-ano ni Slag, umpisa sila 9 o'clock. Kalaban na 9 o'clock nag-start. Ang masakit sini ang sa eskwelahan. Ang masakit sini ang tutos Jollibee. Kay ban sini 24 hours sitting adaan. Pagkatapos ang sa istasyon pa to, tiko nagahambal ka ta nga, "Good morning ladies and gentlemen, you're listening to XFM 100.7 Iloilo." Pagkatapos gapatukar ka to music, kag marumpag ang motorbike. Matyaga mo doon si Atlas kay no? Pasan mong buong mundo. Bullseye! Ha? That's the situation, ladies and gentlemen. So, bangod sini, si President Bongbong Marcos already ordered statement coming from the palace halin sa Malacanang. Selling niya, "A strong earthquake has struck off the coast of Sarangani this morning and a tsunami warning is now in effect across several coastal provinces in Mindanao. I have directed all relevant government agencies to act immediately. The Office of Civil Defense and the NDRRMC are now coordinating disaster response and monitoring across all affected areas. The DSWD has been directed to pre-position relief goods and ensure evacuation centers are ready and operational. The DPWH is on standby to assess damage to roads, bridges, and critical infrastructure and to clear routes needed to rescue and relief operations. I am also ordering the suspension of classes in all levels across the affected areas in Mindanao until further notice. The safety of our children comes first. DepEd will coordinate with local government units on this. To our kababayans in the affected provinces, please heed a tsunami warning. Move to higher ground now. Do not wait. Your life is more important than anything left behind. The national government is moving and we will not leave Mindanao behind. I am in constant communication with our regional offices and local chief executives on the ground. Updates will be provided as the situation develops." And this statement coming from President Bongbong Marcos. Bullseye! It's already 9:17 sa ato siya nga pagparagad na rigihapon sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Bullseye! Apo ko no ni Angelo de Monteverde ato man to sa Camila or Camilia Jensan. Apple Tabanda, thank you, Apple, for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Mahatag kita sa dugang sining updates and in a moment, dulong kita sa dugang sini nga information sa Senate Committee hearing. Ginadulong ang ato sining pagparagad sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, Ultimate Trial sang Yes to Health Incorporated para mapabilin nga mapag-on ang ato sini immune system. Ipabati to sa inyo, live karon sa Senado ang Senate Law Ribbon Committee hearing, Erwin Tulfo lead group sa sinima ang tinayon. I don't know, kayo ay mag-live karon ng Senate Facebook. Matabid kita sa pwede matabiran. Ipabati to sa inyo ang opening sa Senate Law Ribbon Committee hearing. Importante ni, ha? Kay damo man ato dito ang mga senador, pero damo man ang waay kiti ang kaitano group waay ito. Sa committee hearing, ang ato sining audio and video is courtesy sang inq.net.
3: President Sherwin Gatchalian,
4: as we proceed, this committee must
3: to be clear, we will be asking for updates from the executive
4: June 4 press conference held in the session.
3: As we proceed, this committee must likewise address
4: that press conference was presented to the
3: surrounding
4: public
3: the June 4 press conference held in the session
4: proceeding,
3: hall.
4: Despite having no authorization,
3: that press conference was presented to the public as a blue ribbon committee proceeding, despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes.
5: XFM.
3: Simply put, it was not a legitimate blue ribbon hearing, committee hearing. It was irregular a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys, kaugnay sa di umano'y milyong-milyong kickback mula sa flood control projects na diniliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira na reputasyon. Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat aligasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya o mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. At this juncture, please allow me to acknowledge the presence of my esteemed colleagues, Senators Kiko Pangilinan, our Vice Chairperson, our Acting Senate President, Senate Pro Tempore Win Gachalian, and my colleague, Senator Rafi Tulfo. Thank you for coming today. Before we proceed, let us pause for a minute of silent prayer for our kababayans in Mindanao. Meron pong 7.8 na lindol na tumama po doon kani-kanina lamang.
5: X FM. X FM.
0: So there's a short pause for a prayer. The hearing is presided by Senator Erwin Tulfo, the chairperson, Sang Gatsalian Group sa Senate Blue Ribbon Committee.
3: Nais ko rin pong gamitin po ang pagkakataon na ito upang batiin po ang isa nating kababayan, si Alex Ayala, for winning the Birmingham Tennis Championship sa United Kingdom. Congratulations po. At this juncture, please allow me to acknowledge the press. May I now request the Blue Ribbon Committee Secretary to acknowledge our resource persons for today. Committee Secretary.
6: The following resource persons are present: from the Department of Public Works and Highways, Undersecretary Ricardo Bernabe III, Undersecretary Arthur Bisnar. From the Department of Justice, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Undersecretary Nicolas T. Assistant Secretary Joey Bernardes. From the Department of Budget and Management, Assistant Secretary Andrea Celine Magpalas. From the Office of the Ombudsman, Attorney Karen Batu, Attorney Jeffrey Ravelo. From the National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag. That's all, Your Honor.
3: Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up today, despite the fact that we sent notices to them last Wednesday afternoon?
6: We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Sia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila De Lima, through Speaker D. The reason for their absence. Attorney Cheloy Velicaria Garafil said that the House of They sent a letter respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary courtesy.
3: Okay, what about the 18 bodyguards, Comsec?
6: We invited them, but we have not received any reply.
3: What about Attorney Baligod? Did we invite them?
6: We invited, but we have not received any reply.
3: About former Congressman Mike Defensor? Did we invite him?
6: We did not invite former Congressman Mike Defensor.
3: Okay, Comsec. So, with that, we now allow our fellow senators to deliver their opening statements. Do they have any? Go ahead.
5: Thank you, Chairperson Senator Irwin. Magandang umaga sa ating lahat. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee. As we proceed with the formal and official public consultation meeting of this committee, allow us to place on record the following and reiterate the following. The June 3 session, convened by 12 senators, was in compliance with the Constitution, the rules of the Senate, and jurisprudence. And 12 being a quorum, all acts pertaining to the official business of the Senate in plenary on June 3 are deemed lawful, consistent with the Constitution, including the motion to declare all elected positions vacant, which includes the position of Senate President, number one. Number two, the election of Senator Win Gatchalian as Senate President pro temp to address the vacancy in the position of Senate President is also lawful and consistent with the Constitution. And number three, the election of Senator Irwin Tulfo as chairperson of the Blue Ribbon Committee is likewise lawful and consistent with our rules. In addition, the official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. As such, we reiterate, therefore, that the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. It is in this context that today's public consultation and organizational meeting of the Blue Ribbon Committee is being called to order. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth behind the allegations earlier presented. Thank you, Mr. Chairman, and I yield the floor.
3: Thank you, Senator Pangilinan. We now go to our acting Senate President, Senate Pro Tempore, Win Gatchalian.
7: Maraming salamat, Chairman, and let me acknowledge and thank our Chairman, Chairman Irwin Tulfo, for calling this hearing/consultative meeting. Let me also thank our Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course, all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umaten yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinosto sa website itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita po natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, eh dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap ho sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, kami po, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko, marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. So, sa ganitong punto, ako po ay nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho sila ng oras at naghanda sila, no, para harapin po itong mga 18 bodyguards na marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat po, Senator Pro Tempore, Acting Senate President Wayne Gatchalian. We'd also like to acknowledge the presence of our colleague, Senator JV, Ercito, Senator Bam Aquino, Senator Tito Soto, and Senator Risa Ontiveros.
8: Salamat, Chair.
3: We now, I believe Senator Rafi has a statement.
9: Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live sailing that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bit-bit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, aba, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad na pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani? Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1.
8: Si Padre Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir.
10: Anong lugar po yun?
8: Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
10: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
8: Kasi sir, hindi ko ano, sir, kung paano nila yun, sir. Basta nagdala lang kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33...
10: Malita din ba ang dinala mo?
8: Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente.
10: Baka naman sulat lang pinadala
8: hindi, sir. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang malita.
10: Kanino?
8: Kay Padre Flavi, binuwat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare.
11: Sagot ng mahal ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity.
9: Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16E noong 2024.
12: Mutok yung flood control po, 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa ngayon. Maraming biligaw sa amin.
10: Ano po?
12: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila.
10: Sa anong dahilan?
12: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
10: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
12: iPhone 16.
10: So, papalitan nila ng mas maganda?
12: Yes, Your Honor.
10: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yun?
12: Kasi nandun yung mga picture namin yun.
10: Anong klase ng cellphone para ma-record?
13: iPhone 16E, 128GB.
14: Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman Sahiri.
9: Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaw ang naratibo tungkol dito?
15: Sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc.
9: Pangapat, aking pinasili pang lugar na yun sa Makati. Video 4, money changing.
16: Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. So,
10: bibili kayo ng US dollar?
16: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman.
9: Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandiyan din po ang mga kaduda-dudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si EA Mark or Executive Assistant Mark. At ang pambawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila De Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, ang isang letrato ay delivery na nangyari nung panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point, because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitestigo tungkol sa nangyari. E wala naman siyang personal knowledge. Ikaapat na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang profesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanan ng pagpapayag, ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yun. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Itong magreklamo na wala ka sa front page, limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yun po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-Google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 million ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Ihirap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo.

0: gobyerno. SB number 1360, Master Plan for Infrastructure and National Development Act, 30-year Comprehensive Infrastructure Development Master Plan, which shall focus on the country's long-term vision, goals, and strategy of infrastructure development. Hindi po yung basta na lamang isumiti yung program of work ng isa pong politiko para makakuha po ng pondo. Kailangan po ito yung nakabase sa master plan po for infrastructure and national development. Isa pa po ay ang regulation of foreign travel for government officials and employees. Senate Bill number 1362, this bill regulates foreign travels of government officials and employees who are under investigation for acts that may compromise national security, public safety, or public health. Senate Bill number 1364, amending the Bank Secrecy Act. This measure proposes to amend the law by authorizing a competent court or investigating body to examine the bank deposits of public officials. Senate Bill number 1365, amending PD number 1759, penalizing the contractors and subcontractors who violate any material provision of contracts involving public works of government officials, of government and public officials who allow such violation. Senate Bill number 1358, Budget Modernization Act, of September 9, 2025. Ito po kaya po natin mapapanood na from now on ang bicameral conference po ng dalawang kupulungan sa pagsasagawa po ng ating budget at marami pa pong iba. Yun lamang po ipinapaalala po natin doon sa mga nagsasabi na wala pong ginawa ang Blue Ribbon hearings po nito mga nagdaang panahon. Yan po ang accomplishments po ng Blue Ribbon hearing na isinagawa po natin ngayong 20th Congress. Now, we go to the presentation. Yes.
1: If you don't mind, Mr. Chairman, yes, also to fortify what you're saying, Senate Bill 1835 is an Infrastructure Governance Act reorganizing the DPWH. It's we filed the debate.
0: Noted, Senator Soto. Let us now move to the presentation of the various agencies. We start with the National Bureau of Investigation. Attorney Melvin Matibag, go ahead, please.
2: Meron po kaming pre-prepare na slides. Baka po pwedeng ma-blast.
0: Go ahead.
2: Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at kamusta na po kayo, mga kaibigan naming senador. Noong Pebrero 23 po, 2026, nagsumite ng joint affidavit ang grupo na sinasabing the former security of Saldico kasama si Attorney Balikod na naglalaman ng mga aligasyon ng cash deliveries. Ang investigasyon ay sinagawa ng NBI Task Force Marino base sa deputization ng ombudsman sa sariling kapangyarihan ng NBI. So tinawag po naming Task Force Marino ito noon, pero pwede naman na po namin palitan siguro yung pangalan ng task force pag mamarapati na po.
0: Please do that kasi po insulto po sa institusyon sa Philippine Marine Corps at sa Armed Forces of the Philippines dahil ito pong mga ito ay karamihan po sa kanila. Tulad po na nasabi ni Senator Rafi, ito po yung mga nag-awol, may kaso po, dishonorable discharge. At sinabi na rin po ng AFP na maaari huwag pong gamitin na sila po ay 18 Marines dahil hindi po sila lahat Marines at ang iba may mga kaso. Maraming salamat po.
2: Palitan lang po namin kung hindi Task Force Bodyguard, baka Task Force Bellboys po para mas appropriate po siguro. Next slide please. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ebidensyang halaga ng affidavit ng tinaguriang 18 bodyguards. Sa kasong ito, ginamit ang affidavit bilang pangunahing ebidensya na umano'y cash deliveries. Ngunit ayon sa NBI Task Force, kailangan nating suriin kung sapat ba ang bigat ng ebidensya, kung may issue sa paggamit ng titulong Marines, at kung paano na iba ang independent recollection sa collective narrative. Ang layunin natin ay makita kung ang affidavit ay talagang nakatutulong sa pagbuo ng probable cause kung ito man ay kahinaan na dapat pagtuunan ng pansin. Sa katunayan po, ang ginamit na lang nga naming pamantayan ay probable cause at hindi na yung memorandum circular ng DOJ na nagsasabi ng there should be reasonable certainty of conviction pag mag-aakyat tayo ng kaso. Next slide please. Ang tanong na dapat sagutin Nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label na ex-marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Happy Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines o honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Army at Reservists lamang o sibilyan. Kaya ang ex-marine label ay automatikong nagbibigay ng kredibilidad na sadyang ginamit upang itaas ang kalidad ng kanilang sinasabing testimonya. Next slide, please. Ayon sa batas, ang testimonya ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman kung ang testigo ay aktwal na nakakita ng cash delivery, mas malakas ang ebidensya. Ngunit kung narinig lang niya mula sa iba, ito ay hearsay at mahina ang probative value. Ito po ay isang legal na provision. Testimony must be based on personal knowledge. Hearsay has a weak probative value. Sa report na lumabas ng aming pong task force, lumalabas na karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Halimbawa, may testigo na nagsabing sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakakita at hindi rin po nakita kung ano ang laman ng mga maleta. Base lamang sa sinasabi ng kanilang makasama o kung ano ang itinext sa kanilang group chat. Next slide please. Sabi ni Ibit 10 to 20% lang ang base sa personal na kaalaman. Halimbawa, may ilang testigo na nagsabing nakita nila ang bag, pero ang karamihan ay narinig lamang mula sa ibang miyembro ng grupo o executive assistant. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya. Isang halimbawa ng pahayag ng testigo, sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakita. Sa report na binanggit ng mga personal knowledge ng bawat affiant ay limitado. Ang natitirang assertions ay hearsay na. Next slide please. Walang dokumento. Ito na po, importante po ito para suportahan ng kanilang testimonya. Walang dokumento. Yung next slide pa po. Lack of corroboration. Walang dokumento, device, o physical evidence na sumusuporta sa mga allegasyon. Halimbawa, walang CCTV footages, resibo, o cellphone records. Wala po. Nagpapatunay ng kasiri. Ang ebidensya ay puro salita lamang. Walang kasamang physical na ebidensya. Sa report, kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ang absence ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan, kundi direct failure to comply with the legal directive. Binigyan po namin sila ng sufficient time para magsumite ng mga corroborative evidence, testimonya man o material evidence or physical evidence. Wala po silang isinumite. Next slide please. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang, hindi aktwal na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman, pero walang aktwal na pagtingin o pagbubukas ng bag. Sa report ng 12 sa 18 na payans, hindi nakita ang laman ng maleta at umaasa lamang sa bigat, code word na basura o sinabing executive assistant, ang corpus. Ang elemento o ang kas mismo ay hindi napatunay na independent evidence. Kung maalala nyo po, may mga lumabas noon na affidavit na naunang inilabas sa media na sinasabi nila, kaya na lamang pera, merong mga nasa active duty pa na PNP na binuksan at kumuha ng pera. Pero nung isinumiti na po sa ombudsman yung affidavit, wala na po yun. Hindi na po binanggit yun doon sa kanilang affidavit na isinumiti sa ombudsman. Ang mangyari po rito, parang nagpapalit-palit palagi ang sinasabi doon sa affidavit hanggang po nung huling nagkaroon ng pagdinig po dito. Next slide please. Ang affidavit ay hindi dumadaan sa cross-examination, kaya mas mababa ang bigat nito kumpara sa testimonya sa korte. Halimbawa sa abitibit, hindi natatanong ang testigo ng kabilang panig. Sana po ito nga yung pagkakataon na magkaroon ng pag-aharapan. Kaya hindi masusuri ang katotohanan ng pahayag. Kung may maling impormasyon, hindi ito agad mahihiwatigan. Sa report, binanggit ng abitibit ay ex parte coordinated at hindi subject sa cross-examination. Ang Supreme Court na po mismo ang nagsabing ang coordinated testimony ay may diminished weight. Next slide, please. May mga impormasyon na dumaan pa sa dalawa o higit pang tao bago makarating sa abitibit. Halimbawa, ang isang miyembro ay narinig lang mula sa ibang miyembro na may cash delivery, tapos isasama sa abitibit, lalong humihina ang kredibilidad ng ganitong payag dahil hindi ito direktang karanasan. Sa report, maraming assertion ang galing sa group, Viber chats, o sa executive assistant, hindi sa sariling karanasan ng appellant. Ang hearsay ay inadmissible at walang independent probative weight. Double hearsay pa nga po, narinig sa ganito, pinasa sa kanila. At yung grupo po, doon sa Viber chats nila, hindi na alam kung sino ang nagpadala. At nung hinahanap po namin yung mga Viber chat na ito, ang sinasabi, wala na yung telepono. Kaya maaaring yung binabanggit po noon na sinabing papalitan yung telepono kasama na sa naratibo ang kanilang binubuo. Next slide, please.
0: Attorney Mativag, before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards na narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating po imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ika nga mag-monitor at mag-live din yung 18 ika nga bodyguard at magpa-press con. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Continue, Attorney Baligod. Yes, go ahead, Senator Risa.
3: Mr. Chair, for the record lang po, bagamat ito pong dinadaos natin ngayon sa pamumuno ninyo na Blue Ribbon Committee ay meeting, pero inaasahan ko rin po na iimbitahan ng chair itong 18 ex-bodyguards sa hearing kapag fully constituted na yung committee. And dapat po, hindi nila baliwalain yung imbitasyon ng komite. Dahil pag ginawa pa nila po iyon, magiging subject po sila sa subpoena and show cause order at higit pa mula sa komite. Salamat po, Mr. Chair.
0: Noted po, Senator Ontiveros, gagawin po natin yan. Pero for now kasi, ang ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang at organizational meeting po ng Blue Ribbon Committee. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon. Pero inimbitahan po rin natin, gayon pa man, noong pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc, na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng secretary at inimbitahan po ang 18 na ito kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila... At nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkos sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla.
4: Mr. President, Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naiintindihan masyado ng ating mga kababayan, kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings even if there is no quorum. even if the committee has not been fully constituted.
1: It's empowered to appoint the vice chairman.
4: And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa sila, hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely has had been declared vacant. And even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June 4 hearing, which again is an indication of their disregard for our rules in the Senate. Kaya, just for the record, Mr. Chairperson.
0: Thank you for Mr. that Chair. Clarification. Go ahead.
3: Dagdag lamang po dun sa sinabi ni Vice Chair Kiko, Mr. Chair. In fact, dun sa bogus hearing, nagpakita at nagsalita yung 18 ex-bodyguards at saka si Attorney Baligod. So, although of course I submit to what the Chair has said na hindi naman sila mapipilitang dumalo dito sa ating meeting bilang mga guests, I think loss po sa kanila na hindi sila humarap sa committee hearing na ito para matanong din natin na ibang mga senador and yung mga miyembro, magiging miyembro ng committee once constituted, dahil naghanda rin po tayo ng mga tanong sa kanila. Just for the record, Mr. Chair. Salamat po.
5: Mr. Chairman, just to emphasize na yung June 3, klarong-klaro na noong dineclare all seats vacant, ang inelect natin as chairman of the Blue Ribbon Committee ay no other than Senator Erwin Tulfo. So siya lang ang may karapatan na tumawag ng ganitong consultative meeting at siya lang ang may karapatan para mag-issue ng mga invitations through the Blue Ribbon Secretariat. So let me just put that on record.
0: Thank you, Mr. Senate Pro Tempore, Acting President Win Gatchala. Go ahead, Attorney Matibag.
2: May I approach po? There's an important thing that I want to relay po. Sa inyo po. Pwede po akong lumapit dyan. Because I cannot see.
0: 1 minute suspension.
6: XFM. My 1 minute suspension. Actually, this is not a committee hearing. This is a committee reorganization meeting. Kaya nga, wala pa ma-comply ang tanan niya requirements, just like constituting the entirety sa members ng Senate Blue Ribbon Committee, Gatsalian Tulfo Group. Bangod sina, wala sa membership pa from the minority or from the group of the Cayetanos, Cayetano Marcoleta group, wala pa sang membership. They were not yet elected. Kay for them to be elected, you need to present that before the body. Remember nga, this is the composition from the Cayetano group of the members of the Senate Blue Ribbon Committee, and it should be approved in the plenary. The fact na wala ini maprobahan sa plenary, there's no such thing as composition or duly constituted ang Senate Blue Ribbon Committee Gatsalian Tulfo Group. That's why ang tawag nila sini is reorganizational meeting. Hindi sila maka-issue sang as of now, ha? Hindi sila kapasampina kag hindi sila maka-cite for contempt sang 18 ka mga anay miyembro sang Marines and daw may iban nga miyembro sang Philippine Army, former members of the Philippine Army, bangod kay reorganizational meeting. This is not a Senate Blue Ribbon Committee hearing. It's not a hearing, but reorganizational meeting. Pero they can conduct sang ginatawag sining hearing. Pwede sila maka-hearing, pwede sila maka-meeting, pero they don't have that power to cite for contempt sang ila sining mga resource person, especially ang mga absent. Kaya this is not a formal Senate Blue Ribbon Committee hearing. That's it, ladies and gentlemen, para lang maklaruhan kita. We are awaiting. Ang ginahulat na ton is the traces. Ang ginatawag sining agi, kag ang ginatawag sining sistema sang korupsyon. Kahit ang mga gin-present as of now, ang pag-atake lang sa kredibilidad sang mga anay Marines or Army na nag-testify sa nagligad sining June 3 nga Senate Blue Ribbon Committee hearing Cayetano Marcoleta Wing. So that's it, ladies and gentlemen, as of now. Balikan tang Senado sa sinimatineon.
2: Sa kabuuan, hindi sapat ang affidavit para magpatunay ng probable cause. Kahit marami ang nagsalita, kung walang independent evidence, mahina ang kaso. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na kahit hearsay ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation, pero dapat ay may substantial basis. Nawala sa kasong ito. Ang assertions ay uncorroborated at ang mga affiant ay hindi nakakita ng material facts. Next slide, please. Public representation. Balik po tayo ron sa pag-label nila ng 18 Marines. Ipinakilala ang grupo bilang 18 Marines na parang may dagdag na integridad. Halimbawa, ginamit ang label na ito sa media para palakasin ang kredibilidad ng grupo kahit hindi naman miyembro ay tunay na Marines. Sa report, lumabas na may Army Reservist at civilian at sinama sa grupo ang popular narrative na Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Katunayan, nakita na natin ang AFP at ang Marines naglabas na ng pahayag na huwag silang tawaging 18 Marines. At pag hindi po honorably discharged, hindi po makukonsidera na sila ay napabilang sa Marine Corps. Next slide, please. Next slide. Actual composition. Sa totoo lang, ilan lang ang honorably retired. Ang iba ay discharged o hindi talaga Marines. Halimbawa, sa breakdown ng NBI, tatlo lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may Army Reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay mayroong mga naging kaso at mayroong isa na mayroong pang patuloy na dinidinig na kaso. Ang popular narrative ng Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Ang Philippine Marine Corps mismo ang nagsabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Mayroon po rito 10 buwan lang na nagserbisyo sa Marine, nag-awol na po. At ang karagdagan po rito, para tawagin sila na Marines, matagal na po yung ibang wala sa Marine Service bago po na-recruit ng grupo po ni dating Congressman Saldico. Next slide, please.
7: Effect of credibility. Nagkakaroon ng maling akala na lahat ay may mataas na integridad dahil sa titulo, kahit hindi naman totoo. Halimbawa, ang publiko ay naniniwala na ang grupo ay may Marine values. Pero may mga miyembro na may record ng misconduct o hindi naman tunay na Marines. Sa report mismo ng Philippine Marine Corps, ang nasabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo na ito.
2: Next slide, please. Legal impact of title Marines. Sa korte, ebidensya ang malaga, hindi ang label o titulo. Kahit pa ex-marine ang tawag, kung walang sapat na ebidensya, hindi ito magpapalakas ng kaso. Courts rely on evidence, not on labels. Sa report, binanggit na ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo. Ang Supreme Court ay nagsabi ng probative value ay nakasalalay sa personal knowledge, hindi sa titulo o sa label. Next slide, please. Independent recollection. Ang tunay na malakas na ebidensya ay galing sa sariling karanasan ng testigo. Halimbawa, kung ang testigo ay actual na nakakita at nakaranas ng cash delivery, mas malakas ang pahayag. Sa report, may ilang appellant na nagsabing nakita nila ang cash, pero karamihan ay umasa lamang sa kwento ng iba. Ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation na kas ay laman ng maleta ay madalas na hearsay lamang. Next slide, please. pinagsama-sama ang pahayag ng grupo sa isang affidavit. Halimbawa, may mga miyembro na hindi alam ang buong kwento, pero isinama ang kanilang pahayag sa collective narrative. Sa report mismo ng appellant ng nasabing hinalo-halo ang affidavit at binuo ng kanilang ng counsel na si Attorney Baligod, ang collective execution ay hindi nagko-convert ng hearsay sa personal knowledge. Next slide, please. May palatandaan ng koordinasyon ng group discussions, shared preparation. Halimbawa, bago gumawa ng affidavit, nagkaroon ng group meeting para pag-usapan ang mga sasabihin. Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing at council assembled content, ang appellant ay house sa council unit na may real-time coaching interview. Anong ibig sabihin po nito? Mula, meron pong testimonya doon na November pa lang magkakasama na sila. At inilabas po yung testimonya February. Ang ibig sabihin po nito, bumuo sila ng naratibo. So, ang nangyari po kasi rito, yung si Buduan, siya ang nilapitan ni Attorney Baligod. Please take note na hindi po sila ang lumapit kay Attorney Baligod, kundi si Attorney Baligod lumapit kay Buduan. At si Buduan ang nag-recruit ng mga sasama po rito. Ano pong palatandaan nitong na-coordinated? Sinasabi naman nila lahat sila nang galing doon sa White Plains. Doon po sila, magkakasama po sila. Tapos inamin din, may umamin din na may nagbibigay ng pera, parang allowance, si Attorney Baligod. Kung tutuusin nga po sa aming mga abogado, ito po ay violation ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sapagkat bilang isang abogado ka, hindi ka maaari dapat magbigay ng financial consideration. Papasok po ito sa tinatawag na champertubus contract na maaaring meron kang inaasahang kapalit sa pagtulong mo sa iyong abogado. Magkaiba po ito doon sa tinatawag na contingent basis na agreement ng pagiging abogado. Sinabidad po mismo, halimbawa, specific example, that Baligod suggested to Buduan that 18 should stay in Baligod's residence. So inoffer po talaga yung tirahan. Meron po talagang pag-aalok na pumunta po. At si Buduan po is one of those who are dishonorably discharged. Ang kaso po niya rito, corruption eh, dito si Buduan, siya po isa kasama doon sa volunteer doon sa Golan, yung peacekeeping po na pinadala natin. So meron po kaming, halimbawa lang po yun, ang NBI po ay may record, service record ng lahat po ng 18 ito. Next slide please. Legal implication. Ayon sa batas, kapag coordinated ang testimonya, bumababa ang probative value nito. Halimbawa, kung pare-pareho ang wording ng affidavit, maaaring indikasyon ng coaching o collusion. Coordinated testimony reduces probative value. Sa report na binanggit ng Supreme Court na doctrine ng coordinated testimony ay may diminished weight. Ang collective narrative ay hindi reliable marker ng independent testimonial reliability. When multiple witnesses function like synchronized recorders, the testimony fails the test of personal knowledge and perception required under Rule 130, Section 37 of the Rules of Court. Because the court cannot determine where the real observation ends and the script begins. The probative value of the synchronized statement are discarded entirely. Ito po ay decided case na ng Supreme Court sa People versus Centeno. The Supreme Court explicitly stated that perfect symmetry among testimony does not inspire belief. Instead, it breeds suspicion that the testimonies were rehearsed or concocted. Next slide, please. Key distinction between independent and collective.
8: Attorney Matibag, sorry for interrupting. How many more minutes do we have?
2: I'm about to wrap up. 3 slides na lang po.
8: Okay, thank you.
2: Independent, malakas na ebidensya. Collective, mahina. Ang independent recollection ay personal na karanasan, samantalang ang collective narrative ay pinaghalo-halong kwento ng grupo. Sa report, lumalabas na ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation na kas ang laman ng maleta ay madalas hearsay lamang. Next slide please. integrated findings, weak evidence, misleading title, non-independent testimony. Tatlong issue. Mahina ang ebidensya. Misleading ang title at hindi independent ang testimonya. Ang affidavit ay hindi sapat. Ang ex-marine ay misleading at ang testimonya ay coordinated. Sa report, binanggit na walang credible witness na makapagpapatunay ng buong aligasyon at photographic evidence ay compromised. Ang political context ang kaso na nagpapakita na coordinated ang operation, hindi independent whistleblowing. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil kinu-coach, depende po doon sa political perception or political belief ng tao. Ang halimbawa na nga po rito, doon sa mga unang lumabas na abinibit, binabanggit po yung dalawang senador. Pero nung nag-iba na yung alyansa ng senador, iba na po yung affidavit at may mga dadagdag pa po na personalidad. Last slide na po. Ano po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga? Hindi napatunayan ang mga allegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat allegasyon ay dapat ay independent, competent at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan. Maraming salamat po and we can submit the full report to the committee.
8: Thank you.
4: Yes, and just say my administrative matter to the director. The report, please, and the attachments, including the affidavits of the six or five.
2: Five po yung pumirma po.
4: Yes.
2: Pero we were able to get everyone that recorded po dito.
4: Yes. So the report plus the attachments, so that we have a full appreciation of your documents.
2: Salamat po.
4: Thank you, Mr. Chairman.
8: Thank you, Attorney Senator Pangilinan. Doon po sa ibang guest po natin, do you have any presentations or opening statement? Please make it brief, our invited guest. Prosecutor General Padulion.
9: Good morning, Mr. Chair. Good morning, Honorable Senators, members of the committee. We do not have a presentation, Mr. Chair, although we have a report on the status of the cases that have been filed and investigated by the Department of Justice. As of June 5, 2026, there were 14 cases which were endorsed to the Department of Justice for preliminary investigation. 13 of these have been endorsed already or have been resolved and have been endorsed to the Office of the Ombudsman for approval. Some of them have already been approved and, in fact, some of the cases have already been filed before the appropriate courts. The remaining case before the Department of Justice is one involving former Senator Bong Revilla, Roberto Bernardo, Gerard Opelencia, Henry Alcantara, Corona, Manny Bolosan, Ruel Umali, Arturo Gonzalez for violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder under Republic Act 7080 and Article 210 of the Revised Penal Code. This case is now just being edited before it will be subjected for review and then for final approval. Apart from these cases, Mr. Chair, there are also Bureau of Internal Revenue cases that were filed against several personalities. There were 20 BIR cases filed with the Department of Justice from 2025 to 2026. Of these cases, 7 have already been filed in the corresponding information filed in court. 12 have been dismissed and 1 is submitted for resolution. The remaining case is the one which involves Mark Alan Villamor Arevalo of Wow Wow Builders for violation of Section 254 and 255 of the National Internal Revenue Code of 1997. Also, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, covered by the Witness Protection Program of the Department of Justice, are 7 personalities, namely USEC Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, Engineer Gerard Opelencia, Sally Santos, Monica Santos, Virgel Nino Garcia, and Francisco de la Fuente, Jr. And lastly, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, the amount of people's money recovered and have been turned over to the land bank totals 841,381,500 pesos. That's all for the Department of Justice, Mr. Chair. Thank you.
8: Thank you, Prosecutor General Fadulyon. Just one quick question. Ito pong pagka-file po ninyo ng mga kaso, where did this come from? Is this the result of the Blue Ribbon hearing previous weeks and months?
9: Well, part of it, sir, were as a result of the investigation or the hearings before the Senate Blue Ribbon Committee, which were followed up by the department and by the National Bureau of Investigation. As a consequence of which, cases were filed with the department, and the same were the ones subjected to preliminary investigation, sir.
8: Thank you, Prosecutor General Fadulyon. We now move to the Office of the Ombudsman, Attorney Ravelo or Attorney Batu. They have any presentation or opening statement?
10: Magandang umaga po sa lahat. Good morning, Your Honor. Good morning, Chair, Honorable Chairperson. Wala po kaming presentation, but we also have a report. Without going into details po, doing so might jeopardize our ongoing investigations. But I'm going to report on the complaints received by our office from 2025 and to 2026. So for 2025 po, we have cases under fact-finding investigation totaling to 124. And for 2026, meron po kaming fact-finding investigation totaling to 209. And meron din po kaming undergoing preliminary investigation and administrative adjudication for 2025, 29 po yun, and 2026 meron pong 5. As to the cases filed in courts, for 2025 meron pong isang na-file sa lower court, and then for 2026 tatlo po, 2 sa Sandigan Bayan and 1 with the lower court.
8: Attorney Bato, quick question lang. Kasi the people are wondering, parang sobrang bagal na umusad. I mean, the Ombudsman, the Office of the Ombudsman, even the Office of the President was saying, and people are waiting na we want proof na the government is moving and serious in this investigation. Wala pa pong lumalabas. Isa pa lamang po nalabasan ng warrant. Actually, 2 pa lang. The former Senator Revilla and then Senator Jinggoy. The question now of the people is like, kailan po kaya lalabas yung ibang mga warrants? Meron na bang palabas? Because we keep on investigating, we keep on parang puro tayo kwento, pero ala nang pong kwenta, ala nangyayari. Kaya people are really waiting na if this government is serious in its investigation, may mangyayari, then can we expect soon na meron pong mga arrest warrants the Sandigan Bayan will issue? I mean, from your office, Attorney Bato.
10: Your Honor, as these cases are already undergoing preliminary investigation and administrative adjudication before we're going to file the necessary information with the appropriate court. So, I'm not at liberty to say kung ano na po yung mga for filing sa courts or ano na po yung mga kung sino-sino po yung pa-filan na ng mga information sa courts.
8: Go ahead, Senator Bang.
11: Maraming salamat, Mr. Chairman. This question is for the Ombudsman. Ito pong mga affidavits ng ating 18 former bodyguards po ni Zaldico, ito po ba'y iniimbestigahan rin po ninyo? Kasama ba ito sa nabanggit niyong for fact-finding or preliminary investigation?
10: I'm not at any liberty to say that, pero from what I know, from my personal knowledge, kasi ako po yung OIC ng Central Records Division, when all documents addressed to the Ombudsman or filed with the Office of the Ombudsman usually undergo evaluation po kasi. So when it was evaluated by our lawyer evaluators and reviewed and approved by our officials, we sent a notice to Attorney Baligod saying that what the office requires is yung tigi-isa pong affidavit for the Marines to declare or to state their personal knowledge dun sa mga statements
11: hindi
10: nila.
11: Po yung kolektibo
10: Yes, kasi okay. Parang collective, isa lang po yung joint affidavit nilang lahat. So, when it was evaluated, sabi po nung lawyer evaluator namin, and then it was reviewed and approved by our officials na parang hindi pwedeng lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nilang dinala nila, ilan lang naman doon ang nandun na present. So, others hindi naman din present. So, okay. They cannot have a collective affidavit.
11: Okay, so kung kumbaga po, siniseryoso ninyo itong mga allegation na ito at nag-next step kayo, which is to ask for individual affidavits. Tama po yun, Attorney Batu?
10: Yes, Your Honor.
11: At nakapag-submit ba ng individual affidavits?
10: As far as I know, wala pa po.
11: Okay, kasi dito po sa Blue Ribbon, you know, many of our resource persons have been here for months already. Marami ho talagang paratang. Marami na bi-bring up, no? Kadalasan po, mga kasama rin po namin sa legislatura, kasama namin dito. Pero ang expectation po namin, merong further investigation yan para malaman, may corroborative evidence, may further investigation. At syempre po, marami ho dito, maraming sinasabi, marami ring denial, pero yung pinaka mainam talaga, kung talagang totoong iniimbestigahan itong mga to at manggagaling mismo sa mga ahensya, kung meron ba talagang bigat ito o wala. So, sinasabi po ninyo, tinutuloy nyo yung investigasyon, pero hindi pa sila nagsasubmit ng individual affidavit para talagang mahimay at malaman kung meron pa talagang probative value yung kanilang mga statement. Tama po ba yun, Attorney Batu?
10: Your Honor, basta upon evaluation, we required the handling lawyer, si Attorney Balikod, to please submit individual joint affidavit,
11: okay,
10: of the Marines.
11: Kung makapagbigay po sila ng individual affidavit, o kaya ngayon, kung pumunta po sila dito, may kanya-kanyang testimonya under oath, at nakuha po niyo yon, ano po yung responsibilidad ng ombudsman? Hindi ho ba para imbestigahan pa rin po yan at hanapin yung katotohanan?
10: Going to the usual process, Your Honor, if it's sufficient in form and substance, yung kanila, if it's in the form of a complaint affidavit, and then it's sufficient in form and substance, pwede po siyang mag-undergo ng preliminary investigation.
11: At kayo po mismo, attorney, nag-iimbestiga o ipapasa po nyo sa NBI or sa DOJ?
10: Kami po, pwede po namin imbestigahan diretso yun. Preliminary investigation din po kasi, we have our bureaus doing that.
11: Okay, so in usual practice, kapag may mga bagong impormasyon, ano po yung proseso po ninyo? Do you forward it to the other agencies for further investigation or kayo mismo yung nag-iimbestiga?
10: Yung fact-finding investigation po, our office, yun nagka-conduct talaga ng fact-finding investigations. For context po, Your Honor, yung mga sinasubject to fact-finding investigations are those complaint like anonymous na hindi siya sufficient in form but merong mga verifiable leads.
11: Okay. So, at hindi pa yun nagagawa para sa affidavits ng mga 18 bodyguards kasi hindi pa sila nagsasubmit ng individual na affidavit. Is that correct? Yun ba yung tamang proseso?
10: So, yun po ang last ano namin sa kanila, evaluation is for them to submit individual affidavits.
11: At kung makapag-submit po sila, ano po yung magiging susunod na proseso doon?
10: It will still be subject to evaluation, Your Honor. So, kasi we'll still check kung kumpleto siya, like I said, kung sufficient in form and substance that can go through the directly to the preliminary investigation. Kung hindi naman, we can forward it to the field investigation office for the conduct of fact-finding investigation.
11: Okay. Pero hindi pa, I guess kasi Attorney Batu yung binabato kasi is parang hindi daw pinapansin yung mga ibang testimonya nila o nasa affidavit. Yan yung kanilang binabato ngayon eh. Kaya gusto kong lang malaman, hindi nyo naman sinasara ito. Humihingi kayo ng further affidavit para ma-fact-finding. Kasi lahat po kami dito pwedeng i-fact-finding, di ba? Tama naman po. Attorney Melvin, lahat ng mga pangalang binabanggit, fine-further investigate po ninyo, kahit congressman yan, senador yan, o kung sino man yan?
2: Well, tama po yun. Kagaya nga po doon sa sinabi namin, Senator, Mr. Chair, hindi kami makapunta doon sa kanilang allegation dahil doon mismo sa kanilang isinabmit na affidavit at nung kinuha namin sila ng pahayag isa-isa, ayaw naman din pirmahan. So, paano po tayo magtutungo doon sa next step na ipapatawag natin yung mga binabanggit nilang pangalan.
12: Okay, Mr. Chair, pwede makasingit yes. With the indulgence of Senator
13: Go ahead.
12: Aquino. Bakit kinakailangan individual affidavit? Hindi ba pwede yung grupo sila mag-issue ng affidavit?
2: Yun na nga po yung binabanggit namin kasi yung probative value po nito mababa. Kasi ang affidavit po dapat base sa yung karanasan, sa sarili mong recollection. Tapos yung pag-identify, kung maaalala nyo po, base doon sa binanggit ko na report, base sa natapos na report ng aming fact-finding ng task force namin, hinihingan po sila ng mga additional na ebidensya. Hinihingan sila ng kanya-kanyang pahayag, pero binigyan po namin ng sufisyenteng panahon para mag-submitin ito, para makaproceed po kami to do a fact-finding doon po sa mga binanggit na pangalan.
12: Okay, dalawa na lamang. So, nakapag-issue na ba ng kanya-kanyang affidavit itong 18 kargador? Have they issued? Kasi yun, sabi niya, paiba-ibang statement nila.
2: Yun nga po, sinubject namin sila sa individual question and answer. 5 lang po yung pumirma. Yung 13, pinigilan ni Attorney Baligod na pumirma. Gusto pa nga, punitin yung kanila mga naging statement. Ano po? Ngayon, base po, kung tatanungin, enough ba na para mag-imbestiga, hindi po tatayo. Baka mangyari po sa NBI, nagkakaroon kami ng parang fishing expedition para may mga binanggit na pangalan, ay imbestigahan namin. Pero hindi po namin isinasara yung investigasyon. Hanggang ngayon, bukas po yung investigasyon kung meron po papasok na mga ebidensya na direktang magtuturo o matibay na ebidensya, napapasa po doon sa probable cause na tinatawag or reasonable certainty
12: of conviction. Okay, yung 5 po na nag-execute ng affidavit, individually po yun?
2: Individually po.
12: Okay. Ano pong nilalaman ng kanilang affidavit at yun po ba hindi nagbago, hindi na nagpabago-bago?
2: Yun yung
12: o pinanindigan nila kung ano yung unang affidavit na inisyo nila sa inyo?
2: Ang malungkot po doon sa mga pumirma, lumalabas, 10% lang po talaga yung parang direktang alam nila. And all the others are hearsay. Lagi nilang itinuturo yung kung sino-sinong personalidad po o nakita nila sa group.
12: So ano tawag niyo po sa ganong klaseng affidavit na hearsay lang pala, nanunumpa sila na sa buong katotohanan yun ang pagkakaalam nila, pero yung pala eh, yung information na yun ay second hand o third hand pala
2: binigay lang sa kanila. Hindi po nagsasabi, ang Korte Suprema na po nagsasabi na yan yung pinakamababang value ng ebidensya po, na hindi po titindig na kahit po baka pagdinala namin sa DOJ or sa ombudsman ay doon pa lang po sa level na yon, hindi na po pumasok yung kaso. Sa halip na po na tumiba yung kaso doon sa mga binabanggit, halimbawa na meron talagang kinalaman sa anomalya, eh baka makatulong pa ito para humina po yung kaso na ilalaban po.
12: Okay, nung April 28 po, no, 2026, isa pang affidavit na in-execute sa Special Action Unit ng NBI, ano po, ng...
14: Oras sa XFM Philippines, last 10:35 na sa aga. Daw way matatuhang pon sa ginahimo nga Senate Blue Ribbon na committee hearing iniya sa part sa Gatchalian na Black nga sa din si Senator Rapitolfo ang naga-lead subong sa hearing sa aton sa din mga katropa. Ang base sa mga reports sa makita naton sa post sa mga media outlet dito sa Metro Manila, ara manggani gali ang 18 ka mga ex-marines nga gin-guest sa nagdigad nga hearing sang Senate Blue Ribbon na committee sa Cayetano Black, no, sa aton sila nga matagpalamati, pero hindi sila magtambong sa sileng Senate Blue Ribbon committee nga ginakandak subong o na partya sang Gatchalian Black nga ginapangunahan ni Senator Rafi Tulpo. Tiyan nga, kalanda subong si Matibag Centro. Ang taga National Bureau of Investigation sa aton sila nga mga taga palamati. So mabreak kami anaya sa aton sila nga mga katropa kay Dog Grabe subong to yung epekto sang linog sa Mindanao. May mga nagkalaguba nga mga building sa aton sila nga mga taga palamati. Mas ma-interesar siguro nga aton sila nga mga kauturan kay mga taga palamati sa pagpamati kung ano na ang sitwasyon sa aton sila nga mga kauturan dito sa Mindanao, bangod man sang magnitude 7.8 nga linog. nga nagluntad sa subong aga nga nagapekto daw damo gid sa mga structures, mga building nga nag-collapse kag may mga nakitaan sang pag-damage sa mga structures ilabi na dito sa General Santos sa Davao, no, kag kaiping sining nga mga kaprobinsyahanan dito sa Mindanao. Mabuhay kami anay sa aton sining nga matag palamati ang oras sa XFM Philippines last just 38 na sa aga.
13: XFM mga katropa, exciting dito.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
10: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meal.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil,
12: para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka ba

0: Santong Cantex at Emily Bulibo Papreño. Salamat din.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santong and XFM Libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santong Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santong Gold Coffee Mix. Santong and XFM Libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
3: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
4: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
5: Exciting. Maka-late na ko.
6: XFM.
7: Katropa mo.
8: Exciting.
9: Mga katropa, exciting.
10: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:48 na sa aga, kagaling oras ang buylog, gaginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalikip na ang aton siling nga mata, dapat nga magapabilin nga manginmasana.

0: Hanggang aton nga palanawan, ang Vision X Plus sa mayarasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon agod nga maproteksyonan ang aton nga mga mata batok sa sili nga mga klase sang balatian. Mayara sa nga lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Sa aton sili nga mga tropa dapat proteksyonan ang aton sili nga mata bangod nga aton sili nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton sili nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan. Gali magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting aaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 8 na sa bulan sang Hunyo. Ikaduha sa lima tanan ka mga Lunes. Sa subong aaga, magapangalagad kita tubtub sa takna nga alas 12. Sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon. Sa aton nga pagpangalagad, medyo na-late kita sa pagsugod sa aton sering programa bagod man sa initial na aton nga pag-cover mga katropa sa ginakandak subong hearing sa Senado sa pagpanguna ni Senator Rafi Tulfo. Pero galing kay daw ang gakatabo subong sa Senate a hearing sa aton siring mga taga palamati nga ginapangunahan ni Senator Rafi Tulfo ang public hearing sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigation sa Blue Ribbon sa Gatchalian Block iniya, no, sa aton siring mga taga palamati. Iti ang agenda supposed to be sa subong aga amo ang motopropio on the Philippines underwater muning pagbaha bla flood control. Ini ang privilege speech ni Senator Panpilo Lacson nga gin-deliver sa antong August 20, 2025 and September 9, 2025, ang may tigulong flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Kalakip man dire ang privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada nga gin-deliver sa tong September 10, 2025 nga may titulo No One is Safe. Subong man ang privilege speech ni Senator Erwin Tulfo nga gin-deliver sa tong September 16, 2025 nga may titulo The Philippine Contractors Accreditation Board. Ang speech ni Senator Rodante Marcoleta nga gin-deliver sa tong September 29, 2025 nga may tigulo alleged lack of parliamentary courtesy. Ang Senate Resolution Number 317 alleged money delivery scheme involving former military personnel by Senator Marcos. And privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta delivered sa tong May 4, 2026 nga may tigulo the video statement of former Speaker Martin Romualdez. O galing ang nagkatabo subong sa ginpatawag nga hearing led by Senator Rafi Tulfo. Daw ang nakita ko si NBI Director Melvin Matibag lang katropang BJ. Tapos sino nang isa ho? Sino nang isang naghahambal? Di ko ka familiar sa iya. Pero ang 18 ka mga ex-Marines nga nag-appear sa nagligad siling hearing sang Senate Blue Ribbon sa Cayetano Black kaya magtambong despite nga ara man sila sa Senate building sa aton sila nga mga tag palamati, no? Why sila magtambong? Ti daw may statement gani ang ila sila nga legal counsel si Attorney Baligod basi kon ma-prepare mo na katupang BJ nga pamatian tabi ang reason. Kay may statement dira si Attorney Baligod nga siling ni nag-abot sila sa Senado ara do nakaposta siguro ang statement kay daw may press con siguro daw ara man ang presensya sa 18 ka mga anay Marine sa aton siling mga taga palamati. I-prepare lang da kay ipabati tabi ko anong statement kay daw may na-interview siya sa makatapo sang media assigned sa Senado sa aton siling mga taga palamati, no? Upod yaman ang mga ex-Marines nga nag-testify sa Blue Ribbon Committee sa Cayetano Black sa nagligad nga si Mana sa aton siling mga taga palamati. Pamatian talang kiron ko na no ang statement ni Attorney Levy Baligod kag ang 18 sa ka mga anay marine sa aton sa nga matag palamati. Sa piyak nga bahin mga katropa, isasubong sa sentro sa mga balita, amo ang nahanungod sa linog, magnitude 7.8. Amoning pinaka baskog nga linog so far kato pang BJ, no? Base sa record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIBOX, 7.37 kaina sang aga, no? Or 7.38 kaina sang aga. Kon makita ninyo ang epekto sang linog, may ara sa mga building na nag-collapse. Ang building na gina-occupy sa isa ka fast food chain, and ang building na gina-occupy sa duha ka mga radio stations dito sa General Santos City ang nag-collapse. As in totally. Katropang BJ, makita mo, no? Actual footage sini mga katropa sa linog kaina, no? Makita ninyo ang pag-collapse ng building. Daw ang building, siguro ni ko magsala, daw third floor ang sa ground floor gina-occupy sa isa ka fast food chain, and then ang third floor gina-occupy sa radio station dito sa General Santos City. Sus, mag-amunin ka tropang BJ, do you think kaya may basi may kung may tao pa nabilin dito sa sulod, no? Sa aton sa nga mga tagpalamati, amuna kabaskog ang pagtayog kaina. Magluwas sina, magluwas da, katropang BJ, may ara pagid sa isa ka structure. Ano niya nga structure ni ang sa isaya katropang BJ? SM? SM sa General Santos, makita ninyo ang iya sa rin dingding. Actually, ang dingding, yas nito mamagaan, malanggani na, katropang BJ, no? Pero, kung lang taon nyo, bangod sa impact sang linog, imagine nyo bla ang 7.8 bla, no? Araw, makita nyo nag-collapse man ang iyasring dingding sa naibabaw nga portion. Di, ang sa SM siguro tibisan pa paano, why pa niya tawo, no? Why pa yas ang shoppers or wala pa yas sa mga empleyado na kasulod, kaya usually nagbukas ang SM mga tagdira sa alas 9 asang aga. So kung may ara man nag-duty na posible security or mga personnel nila, pero wala pa ya at the time sang mga shoppers ya katropang BJ. Ang isa lang ya sa nakita kuya ang diri sa may fast food chain, no? Kaya ang fast food chain ni kung 24 hours ni kapin pa kunaga katropang BJ, damo niya sa mga nag-bakal, damo why labot sina ang mga empleyado, ang mga empleyada. And then ang mga empleyado, empleyada man sang radio station nga ara naga-duty at the time sang mag-collapse ang building. E pamangkot sa to, nakagwa sila ay hantanan to katropang BJ. Sentro. Sa aton sini nga matag palamati, may isa pagid kita ka video nga nakita laptaman ini sa Facebook, sa aton sini nga matag palamati. Atong sa isa ka eskwelahan bala nga nagakandak sila sang flag raising ceremony, no? Nagakandak sila sang flag raising ceremony ti first day of school, subong mo. So natural kay first day of school damo sang mga aktibidades after sang flag raising ceremony, mayara pa na dira sa mga gamay nga orientation. Pero kung makita nyo ang pagtayog sang pagtayog sa mga structures, ang isa pagidya kay may mga estudyante nga at the time nga nag-attend sang flag raising ceremony nga malapit sa structure. Ang structure gulpi lang kumulaps bangod sa terrible nga pagtayog. Mahayahay elementary school sa Davao Occidental, ni Malita Davao Occidental, ang Mahayahay Elementary School. Tiyan niyo, mga grade school, siguro niyo, mga grade 1. Pero makita mo kung ano ang kaalertado sa mga manunudlo. Kaya mga ginikanan, ginpakalma ang mga kabataan, relax lang. Pero why din sila ma-expect nga gulpi lang nagabigay, gulpi lang kumulaps ang structure nga siguro sa stage nila. Sa aton sila nga mga katropa, ang report nga may lang kay wala sang may napilasan nga estudyante o kon mga manunudlo asang Mahayahay Elementary School sa Maleta, Davao Occidental, mga katropa. Di magluwas da, may mga nakita pagid nga mga paglitik o kon mga cracks sa National Road. Sa aton sila nga mga katropa, so kung ang epekto lang niya subong, no, sa aton sila nga mga tagpalamati, dito sa may Mindanao, ilabi na sa General Santos, sa Davao, and then sa Kaiping, anong mga Kaiping sila nga mga mga probinsya like Butuan, no, sa mga syudad, Butuan, sa mga Pulumulok. In fact, may gani isang katropang BJ may tsunami alert. Okay, nato nakita ta sa Facebook before kita diri mag-onboard daw ang sakyamba. May ga-epekto na, no, sa aton sila nga mga taga-panamati. Pero tilang taon nyo bala kung ano ang epekto sa sila nga 7.8 nga linog ang nag-igo dito sa Sarangani. Sa Sarangani province, sa aton sila nga mga taga-panamati, may suspindido ang mga opisina sa mga talatapan sa gobyerno and gina-encourage man ang mga private institutions sa mga katropa na magahimo man sa kasubong pag-suspend sa trabaho para mabutang man sa safety ang ilas rin tagsa ka mga empleyado sa aton sining mga taga-palamati. Basi maka-chansa kita kiro, no? Maka-check kita sa kay katropang Ivan Pulonan dito sa XFM General Santos and also sa iba naton sining mga XFM stations sa Mindanao. Sa diin padayon ang pag-cover, pag-check, no? Sa ginahimo man nga mga assessment sa aton sila nga mga lokal nga gobyerno dito sa Mindanao, mga katropa, agod nga mahibaluan ang extensang damage sa epekto sa sining magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo or nagluntad sa subong nga aga dito sa Mindanao, mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad. Mga muyoon ta lang, no? Nga wala lang sang may mapatay or why sang casualty katropang BJ. Ti mga building niya, ti siguro somehow may question man ina diri, pero isa sa mga questions na diri ang integrity, no, ang structural integrity sa mga structures dito, kung mga buildings dito sa General Santos City, sa Davao or sa Kaiping sa niyo, kung ang sa malapit sa epicenter sa siring linog na naglunta dito sa Sarangani or sa Mindanao, mga katropa. Pangamuyoon ta lang, no, nga why lang gid sang may casualty nga ma-report, no, sa aton siring matag panamati. Pero sa sitwasyon nga ni katropang BJ, kabay pa, ha, no, kabay pa, pangamuyoon ta lang kaysa nakita naton sa mga videos di may makita kita nga may mga naglalain ang pamatyag, no, may mga gin pang dala kaina sa temporary evacuation Parang kay sige-sige pa may mga aftershocks nga mabatyagan ang aton sa ding mga kauturan dito sa Mindanao, mga katropa. Basi maka-check ita dugay-dugay sa sitwasyon, no, sa latest update sa aton sa ding mga katropa reporters o sa mga kaupdanan ta dito sa Mindanao. Katropang BJ, si katropang Ivan, da, basi kung pwede mo da ma... maka ayo kita, no, maka check kita dito sa ila kung kamusta na ang sitwasyon sa aton sa ning mga taga Palamate, sa aton sa ning mga kauto aga program si Sir Ivan. Sige kung sino ang pwede tato ma contact makapangayo kita sa report, no, sa aton sa ning mga taga Palamate. So standby lang kamo kay check naton sa dili madugay diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. The disaster niya mo, no? Sa aton sa mga taga Palamate. Di dapat amo ni ang talupang doon sa aton sa nga mga senador katropang BJ. Instead nga mag binangigay ka mo da, no, mag inagaway ka mo kung sino ang mapungko nga Senate President, sino ang mapungko nga Senate pro tempore, sino ang ma-chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Amo ni dapat ang tutukan subungo. Kay sigurado ni apektado, damo maapektuhan sa aton sini nga mga kauturan ka mga taga Palamate. Kaparelsin sa mga nagatrabaho sa fast food chain. Sigurado, apektado ni ila sila nga trabaho. Kahit hindi man sila makabalik to sa pagtrabaho, kay paano sa makabalik sa trabaho to kay guba ang collapse ang building asa din, dira sila nag-occupy. Dibla, no? Though so far sa alin sa nagligad nga tuig kag asta sa subong nga tuig ito pang video pila na kabeses nga nagluntad ang linog, no, kag so far sa record amo ni ang makabig naton na pinaka baskog ang linog nga nabatyagan dito o na experiensyahan sa aton sa mga kauturan sa Mindanao. Diba si maka-check kita dugay-dugaya, no? Sa aton sa nga mga kaupdanan dito sa Mindanao, sa aton sa nga mga XFM station sa Mindanao para makakuha kita sa latest, no? Aside sa kay katropang Ivan, katropang BJ, basi ko na maano kita, maka-check kita to sa iban pa kay katropang Algabrebla kay ano si katropang Bong Algabre daw din siya gani, tagom, no, tagom ni saya. Basi ko maka check kita dito, no, sa aton sa nga mga Palamati, no, si sige lang kay check na to, no. Basi ko may mga contact makita dito sa apart sa General Santos sa aton sining mga tagpalamati. Oy, sa mga tagpalamati ta, basi ko na may mga contact kamo to para ma-check na ton kung kamusta ang sitwasyon Manila dito. Basi may kakilala kamo to sa General Santos sa Davao, no, nga dito bala nag-star para ma-check na ton kung kamusta ang ila siling sitwasyon sa aton siling mga tagpalamati ito. Kay may mga nakita kita sa Facebook na may mga simbahan nga ang iya siling kisame nagbigay, no, na rumpag. Ahay. So, hindi maayo ang sitwasyon. Dahil lang kay magluwas sa linog may sunog pagid. Grabing disaster, no? Grabing disaster sa dinis sa Davao, magluwas sa linog may sunog pagid yo. Sa aton sa mga tagpalamati. So daw wala pa si ngadtuan ni aton sa nga mga mga otoridad sa nga tropang BJ. Wala bot nga busy sila to sa pag rescue or pag-check, pag-assess sa imo sang assessment sa mga structures to. Mayari pag daw may sunog pagidya. Sa Davao ini according sa initial nga mga information na sa aton sa mga taga palabati. So standby lang diri sa aton sa nga pag pangalagad kay ma-check kita ng dugay, no? Sa aton sa nga mga taga palamati. Daw busy man sila to, no? Busy man sila to sa pag respond. No? Busy ang line. Oh, sige, sige. So, dugay-dugay, base kung maka-ano kita, maka-chance kita nga makasalot sa iba naton sa nga mga kaopdanan dito sa XFM General Santos, no? Particularly XFM General Santos. Parang maka-check kita, no? Kaya daw ang damugid sa so far sang apiktado ara sa General Santos katropang BJ, no? Lapit sila bisa epicenter sang linog mo. Amo na kun nga ang mostly sang damage ara sa General Santos sa city sa aton sa nga mataga palamati. May mga buildings na nagka-collapse. May mga parte ang kisamisang simbahan nga nagkarumpag, no? Sa aton sa nga matag palamati. And ining sa Davao yang sunog, i-check ta ni dugang, no? Sa aton sa nga matag palamati. Kung bala ang ang sunog ani part pa ni sa part pa ni sa linog, no, nga natabo kay sa subong mayara sang power outage nga nagakatabo dito sa in particular sa Jensan kag kaiping sining nga mga kaprobinsyahanan o kon syudad mga katropa. So standby ka mo kay ma-check kita dugay-dugay diri sa aton sa nga pag pangalagad sa XFM Iloilo sa aton sa nga mga taga palamati. Para sa inyo nga reaction, opinion, mensahe, and base ko may mga kakilala ka mo to, no? Pwede ninyo ma-send diri sa aton sa nga hotline sa 0950-975-6970 or i-comment sa aton sa nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa aton sa nga mga taga palamati. Last 11:13 kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay katropang Rodolfo de Lapo, sir. May mga kakilala ka to sa Mindanao. And also sa kay Renante Bongbong Hechanova. Nga nagapamati isubong sa aton sila nga pagpangalagad. Sa mga nagapamati sa aton, da nga may familia ang ato dito sa Mindanao, especially General Santos, sa Davao City, no? Sa mga lugar, no? Kaiping nga mga lugar dito sa Mindanao para nga ma-check naton kung makamusta naton ang ila sa ring sitwasyon dito pagkatapos ang linog sa aton sa ring mga tag palamati. Ka-expect naton expect naton nga damo sang mga structures nga damage, damo sang mga structures nga apiktado. Tiyang pamangkot sila diri sa aton, diriya sa aton on the part sa Iloilo. Sa aton sa ring matag palamati, how ready kita? And halimbawa, be, why tamangin na pangayo, kagkabay pa nga hindi lang, no? Hindi lang niya sa aton, de. Di, what if, be, kung mayara man sang kasubong hindi sa aton katupang BJ, preparado kita. Ang aton sa ring mga structures, di, makabato ay han sa Amonica Baskog sang nga klase sang linog. Kung nalimbawa magtayog katropang BJ, balanta nagligad ang pila pa lang ganito, do 5 something katropang BJ, no? Damo kita gani sa mga structures din nga nakitaan sa pagkalitek. Iloilo Provincial Capital. Ano pa, may mga old heritage sites kita dire. No? Te 7.8 sa Baskog na niya mo. Ano, no? Ang airport pag hindi la to? Airport sa General Santos? Kita ko gina sa Facebook. Kita naton sa mga posting dito katropang BJ sa aton sila nga mga tagpanamati. Ginabandonar. Ara si... Okay, sige. Live na, live. Sige, be. Samtang gina-check naton ang updates dito sa Mindanao. Sa Iluhan, Tanay, Balikan, tabi ang ano subong, ang 18 ka mga ex-marines, kaya may press con subong upod sa kay Senator Ruben Padilla. Okay, katropang BJ?
1: Kami po ay po, no? Noong ang sabi sa akin, attorney, bakit nasama si Laila De Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya membro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan pa raw si Laila De Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila De Lima. At ang explanation nila sa akin ay, sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila De Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila De Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain po sila, minemaintain nila na nakatanggap sila.
2: Sir, when also, si Senator Lauren and Senator Mark Villar, ano po yung nakalagay po sa affidavit?
1: Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Edwin Gao, sometime first week of March yan. So, pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, planuhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila De Lima? So, in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So, ilang araw po kaming kwan, nag-review, no? O, sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So, mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren, ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila full noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture, eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin.
2: March, ano pong year?
1: 2026. Oh, March, no? Majority pa yata si Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, meron si Orbilio at saka si Orbilio at saka si Dalapon, no? Sabi nila, sir. Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldi ko, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate ni, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. No? Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldi ko sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldi ko doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng dalawang maleta. No? Pagbaba namin, pagbaba ng dalawang maleta galing sa back up, ay ipinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldi ko. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po doong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiisapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, eh, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren nakasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yun lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, eh kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po, nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan.
2: Sir, clarification. So, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren. Pumasok si Saldi. Pero walang maleta ang ipinasok.
1: Yun nga po ang recollection nila after, no?
2: Kaya,
1: March. Oo. Na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate.
2: Sa supposed bahay ko ni Senator Loren.
1: Oo, yun ang...
2: Hindi po nila nakita si Senator Loren.
1: Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko nang ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldi ko dito. So, may schedule sila.
2: Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po?
1: Ah, hindi. March po yun. After nung interview,
2: pinakorek.
1: Oh, after nung interview kay Ed Lingaw.
3: So, hindi pa nababago po yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa rin
1: yung hindi, hindi pa namin,
3: Senator Loren Legato.
1: Yes, totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren kapo kay Mike Defensor. Para kung sa tingin niya, agrabyado siya, Eh, ito yung pag-amin ng dalawa, Kapo. At pwede niyang gamitin ito.
3: Pwede submit sa ombudsman, sir, ng pag-rectify doon sa pangalan niya?
1: Hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also.
2: Nakausap niyo na po si Attorney, si Senator Loren about this? Ay, bago pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa plenum?
1: Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo at nakipagkamaya pa siya.
4: Sir, yung kay St. Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng mayroon. Doon walang correction?
1: Wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number one, kay Laila De Lima, sir, sabi niya, nasabi namin congresswoman kasi out of respect.
4: Pero nakatanggap.
1: Pero nakatanggap siya.
5: At sir, kailan yun?
1: Siyempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8 townhouse sa Forest Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila De Lima. At hindi lang naman po isang beses yan eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magpukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi
6: marami pong pwede. Marami pong detalye na hindi ko sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon, I just wanted to reveal enough information to warrant an investigation. At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng invitation sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Noong Senate hearing na sa Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin, hindi mo na lumabas eh, pero hindi nila naiwasan na may kwento, no? Yung iba.
7: Sir, sabi nila rin ako yung pag-rectify doon sa mga naunang na-submit doon. Most likely, mayroon.
6: Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no? Sa June 11 in the morning si Buduan, no? Sa June 15, si Esquivel.
0: Sa 11:28 ngayong oras, nagapamati kamo sa press conference o pod kay Attorney Baligod, ang legal counsel sa 18 sa rin ka mga Anaya Marines, no? And ang audio, video ng inyo batian, courtesy ini sa Facebook Live ni Senator Robert Padilla.
1: So, diretso na po yan, no?
4: Sir, clarification, yung kay Senmar, is lang tumanggap.
1: Hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta, at naipasok yata sa gate. No? Yung address na yun. We have time to wait for my answer.
3: Nakita ba nila na tumagat ng maleta si Senator Mark?
1: Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark, pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa
2: loob.
3: Sa
2: address.
3: Sa bahay niya.
1: Ito po.
3: Si Senator Loren, attorney, nakita rin ba na lumanggap siya ng maleta?
1: Ah, hindi nila nakita. Hindi nila nakita. Pero bahay.
2: Pero walang pumasok na maleta sa bahay.
1: Yun po ang naging clarification. No? Kasi parang sandali lang daw pumasok si Juan eh. Si Saldi. Tapos pagpasok niya, naisara daw yung gate, so pati si Mark Tiksay naiwan sa labas.
2: So hindi nila alam kung pag-alis nila ay naipasok naman eventually yung balita?
1: Hindi po, kasi paglabas daw ni Juan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldico, sumakay ka agad sa sasakyan.
2: Nandupay ba nila?
1: Hindi, ang sabi nila, sir, malamang ha, ito, malamang isinakay ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Boss Saldi. Then pumunta na sila sa next destination.
5: May ibigay pa kay Senadora Doren? May criminalize pa sila kung may naibigay o wala?
1: Yun po ang salaysay nila eh. And ganito na lang, no? As I said, I actually armed Senator Loren Legarda to go after the two if she deems it proper.
2: Sir, yung isang Mark lang, sir.
1: Sadali ang Mark. Villar, sadali ha.
2: Sir, akong tinitingnan niyo, matanong nila ko si Senator Robin, sir. Nakarating
1: ito
2: po. Yung...
1: Ito na, no? Paragraph 42, letter F. Kami, Corbillo, Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Biella Street, Daang Hari, Las Piñas.
2: Nakikita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark?
1: Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi.
5: Pero naipasok, sir, yung maleta dun sa compound?
1: I think so.
5: Pero kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita?
1: Wala, hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung they clearly recall was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas.
8: Sa reaction po mamaya magsasama.
9: Centro!
8: Pagdaw ng libel charges si Senator Edwin Tulfo sa Pasay City Court.
1: Wala pong problema. We expect all of this.
2: Right. Pero attorney ngayon, kung anumang Blue Ribbon Committee ang gagawa ng hearing, pupunta po lahat.
1: Opo.
2: For the record po.
1: Yes.
2: Thank you, sir.
1: Thank you.
0: So, nabatian ang press con no, ni Attorney Levy Baligod, ang legal counsel sa 18 ka mga anay Marines no, nga nag-testify sa Senate Blue Ribbon ng Committee sa Cayetano Black sa tong nagdigad nga semana. Pero wais na yung magtambong despite sa imbitasyon sa Senate Blue Ribbon na Committee sa Gatchalian Black, katropang BJ, wais na yung nagtambong. Pero ara sila sa opisina ni Senator Robin Padilla sa atong siling matag panamati. May mga point of clarification as to sa pagkadawit sa pangalan ni Senator Loren Legarda nga gindiliberan man sa minalita ng kwarta si Senator Mark Villar. Si Mark Villar nga tahimik lang. May mga point of clarification si Attorney Baligod ang ila sa ring legal counsel. Kag daw medyo may pag-alisagamay no? Kay sa nagdigad, hambal nila, ginadeliveran. Pero sa subong naman niya, may mga clarification nga nagkanto dito. Pero wala makita ang presensya sa mga natungdan nga mga senador. No? Kag kung pamatian mo daw, assert nga daw, hindi sila sigurado kung bala pagkanto nila to may ginpapanaog gid man or may nabaton gid man sa mga natungdan nga mga senador ang minalita nga kwarta kaangay sa una nila nga pag testify no sa Senate Table Ribbon Committee sa kaitan no black sa aton sila nga mga tagpalamati
9: sentro
0: galibog ulo subong sa mga tagpalamati ita no sa kadamo sa problema sa Pilipinas may linog sa Mindanao may why do hindi na maintindihan subong kon sino ang dapat patihan no sa aton sila nga mga pumuluyo bangod sa sila nga mga kontrobersiya sa aton sila matag panamati pero nga aton sila nga advice no sa aton sila nga makautokan dapat mangin mauti kita kag mangin mabinantayon kita no mangin mauti kita kag mangin mabinantayon kita sa aton sila nga mga tag palamati last sa 11:36 sa aton sila nga pagpangalagad pangapihan tabla na yung katropang BJ ito bago ka mga kabaton to sang supply sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen parang daw hindi magalibog ulo mo kaya daw hindi mag hindi ka ma-stress sa mga isyo subong mga pikita sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang kape nga may aras ang mangosteen, may moringa, may aras ang real coffee beans, may turmeric, may aras ang garlic and spirulina, gindugangan sang glutathione and collagen. Para nga mangin manami, ang aton siling panit, mangin maputi. May mga health benefits kita makuha. Hindi lang siling makapangapi kita, kundi may health benefits kita makuha. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Subong man ang Santon Plus Coffee Mix sa mga may prostatitis o kung naghubag ang prostate o kung may mga hormonal imbalances. Nami ang Santon Plus Coffee Mix kay may mangosteen, may moringa, kag soya extract. May Ice of Labon sini nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton sini nga lawas. Tandaan na, Santon Plus Coffee Mix may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Naway sang kalamay kundi stevia ang iya sini nga sweetener sa aton sini nga mga taga palamas. Mabakalin nyo ina sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang digani dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order sa Shopee, TikTok kag sa Lazada basta pakitaalan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So please stand by.
10: XFM.
11: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.

0: Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-Putik. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko.
10: Mga katupa, excited!

Las 11:43 sa nga itong oras sa diri sa itong pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. More updates, no? Ang pagsunod naton sa updates sa Senado and updates sa balita nasyonal. Bantayan sa masunod ng mga news and public affairs program sa XFM Iloilo. And also, ang update man sa linog as to sa extent sa damage dito sa especially sa Davao, sa General Santos, ang ongoing

0: bang aftershocks kag may maapektuhan dugang sa siling linog. Standby ka mo kay gina-consolidate na naton ang update sa kung ano kadako ang damage sa siling 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Diri sa lokal, may sunog man bagugid lang, no? Sa barangay dito, barangay San Antonio or barangay Lambuyaw. May sunog nga nag-aluntad. Amo ning siling naton halong-halong gid kamo kay subong adaan nga chimpo. Hindi ka mo subong maghalong, basi bla, no? Pero sini, may sunog and daw totally damaged itong balay kito pang BJ. Isa mo lang siguro ito kabalay, pero totally damaged sa nakita naton sa video sa aton sini nga mga taga-Palamati. So more updates, no? Sa aton sini nga mga taga-Palamati, araw daw sa linaman. Barangay San Antonio or sakop na sang barangay Lambuyaw. Ginrespondihan sa aton sining mga katropa reporters with katropang Romel Paklibar kada medyo sarudlon ining portion, no, sang ang ginlontaran sang sunog. Okay, nakita ata daw totally gutted gid, no, upos gid, no, ang balay. And thank you sa nag-send diri sa aton sang message kay na mamaya ka sang sunog sa area sang uton. No, kaya hindi man yung makadali-dali sulod ang fire truck ni Katropang BJ. Oh. Need pa nga mag latag sang fire hose before nga makasulod niyo. So, gina-try na to, no, kung ano ang ginalinan sang sunog nga nagluntad sa subong gidang aga. Diri sa aton sa nga pagpangalaga. Sige, more updates sa karon sa masunod nga mga news and public affairs program sa XFM 100.7 Iloilo. Damo pa kita kung tani sa mga local issues nga pagkatala kayo no galing kiti na sudlan kita sa mga dalagko abing nga mga balita, no? Ang ongoing hearing sa Senado, may linog, and ti nagsulod pa gid ang press con sang legal counsel sa 18 ka mga ex-marines. Ti mga local news naton, why na naton gawa malabutan. May mga local news pa kita di, no? Kapareyo sa sining sitwasyon sa mga dalanon ta subong nga ginatihab sang MPIW. Nga ti kundin man tong manugbukas ang klase, manugsugod ang klase, amo pala sila yan nagatihab man sang party sang dalan, di kundi gakos ang traffic. Ang malayo pa sa dira kay ti takes time pa na before mabalik sa original nga ang status sang karsada. Ti mahulat ka sang pila ka bulan, mintras nga hindi mabalik sa normal or sa original nga porma ang dalan, agwanta ka mo anay sa traffic. Di subong okay pala ni kay why pa klase ang kulhiyo, elementarya pa lang kaga high school, first day of class. Subong tilang tawa nyo lang sitwasyon sa Mayaro Plaza da, mayo kong tani kung ang ubras ang taga-contractor sang MPIW pagkatapos nila nga maka-pipe-laying, ma-simentos na dayon. Di ka mo nakita nga balikan man natod sang lupa, i-aspalto ho nila, tapos ang aspalto, di ka usmod pa. Bot ko na nung nagkakalatabo sa ato ni Sir Willow man. Abi, sa mga taga-MPIW sa kadugay man sang chimpo nga bagun sus Maria kagusip yung timing nyo gidin nyo yan sa pagbukas ng klase nga may kung siling ang aton nga mga dalanon di mga malapad pero nang ginpalapad man gani prote
1: Centro.
0: Dayaw ko. Galing ka daw lang langon kita sa oras katropang BJ, you know? So more updates sa masunod nga mga public affairs program sang XFM Iloilo. Ang reklamo parte sa nagadagsa nga langaw sa barangay Tinokwan sa Banwa sang Dingli.

0: Buwas ba si Matalak kay tana no kay naga establish kita sa nga contact sa municipal officials nila ilabi na sa ila sering rural health unit kiti ikaayong lawas sila diri ang aton nga ginaistoryahan no hindi lang barangay likuan sa likuan barangay Tinukwan permigi ko sala di sa Tinukwan kag likuan mo barangay Tinukwan ang isa ka reklamo na kalabot man diri sa aton hindi lang sa barangay Tinukwan nga nagabalas or nagadagsa ang langaw sa barangay Tabugon sa barangay Lingkod nagapakalabot na ang langaw ambot ko na nakalabot nga reklamo ni sa mga municipal officials ng dingli ah. Di ako hindi mako magpati nga wani kalabot sa mga municipal officials ng Banuas ng Dingli. Labot ka rin sa Mundi sa XFM. O, dira sa Banuas ng Dingli, sa mga municipal officials sa Dingli, araw ta pangaway kalabot. Kalabot man guro, eh, ito doon nagligad pa rin ang mga sinimana ko, no? May ginpadala nga video sa aton de, hindi abi maglapta ang magdagsa ang langaw, kay ti ang disposal sa mga ite sa manok, gina sulod malang sa sako, to kagihaboy sa kamahuganihan. Sa bakan sa lute nga may mga tanom nga mahugan eh. Ito you think kayan nga hindi pagamagon sang langaw, hindi paglangawo na. Kung open ang ginabuyan mo, di ba? Titani ginlubong nyo na lang. Di ba katropang BJ? Kung amo malana, why nyo ginpakutkutan kag ginlubong nga ang ginsulod lang sa sako kag ginpabayan nga ihaboy sa kakahuyan o sa talamnan sang mahugan eh. O kundi agwanta yung mga pumuluyo sa barangay Tinukwan kagkaiping mga kabarangay. Hindi lang tawaan nyo blau, open space. Open space, irresponsible disposal. Pero pabuasan ta na ah. No, sa aton sila nga mga taga-panamati, kidaw alang-alangon kita sa oras. Diri sa aton nga pagpangalagad. More updates kay tingwaan ta na nga malabot. In fact, nakalabot naman sa Igtalupangod sa aton sa provincial health office kay ikaayong lawas ang aton nga ginaistoryahan sina diri. Magasunod ng XFM News Nationwide antes kita magtakop sa aton sa mga katropa, don't forget aton ikaayong lawas, speaking of ikaayong lawas, tumar kita sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3 the superior and the ultimate trio agod nga ma ano naton ma protection naton ang aton sinay kayong lawas batok sa mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol o bagubag arthritis rheumatism high blood pressure diabetes giban pa nga mga klase sang balatian ang Santone Plus Gold Herbal Capsule ang suplemento nga mayakas ang mangustin ang palaya malunggay garlic kag spirulina. Opla naton sang Santone na vitamin C ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C kag ang premium D3 nga mayakas ang vitamin D3 ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Dapat ang aton sa dikayong lawas panumdumunta kay kabudlay kon magkabalatian ta. Santone Gold, Santone Plus Gold, Santone na vitamin C kag premium D3. Prevention kuno is better than cure. Ma-high blood don't get man subong sa mga balita katropang BJ, di ba? No? Sige. Kada wala nga lang na kita sa oras. Magasunod na ang XFM News Nationwide sa dili gid lang madugay. Sa pangalan sa aton technical partner katropang BJ Serrada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating babalik.
8: XFM Mega Manila. Exciting time, alas 12.
7: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
8: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos, tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kase sa lahat ng tasa rehiyon, suspendido na.
9: NDR, RMC at DSWD naka red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
7: Headlines.
8: 18 maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
7: Headlines.
9: Kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
7: Headlines.
8: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mahigit sa 150 na mga opisyal na sangkot naman sa PAD control scam pinangalanan.
9: Sa balitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tokigaraw City. Baril at pinaghihinala ang shabu na samsam sa operasyon.
8: Balita international, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
9: Sa balitang showbiz, Ryan Bang kinumpirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
8: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
8: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
9: Din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
8: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
9: Ako si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide.
8: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Niinig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim sa Rangani na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8, intensity 8 sa Malapatan sa Rangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria Davao Occidental. Nainig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang PBOX na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay nanatiling umiiral, mga katropa, ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa, kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Pasilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
7: XFM News Nationwide.
9: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy din niya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure, pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
8: Kuha po tayo ng update, mga katropa, sa lindol na yan, sa Jensan, particular sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Philip Oligario. Philip!
10: Yes, Yes, mga katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDRRMO, GSTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe mall o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Galumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, naganap itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude base sa unang ipinalabas ng PBOX. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 sa magnitude 7 ayon pa sa PBOX. Sinasabing nasa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Galumpang kung saan katulad ng nasabi ko, isang supermarket ang nahulog o nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira ng mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga wala pang nasasagip ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay kinukonsidera sa ating mga otoridad na under rescue operation.
8: Katropang Philip, sa ngayon ano po yung sitwasyon, una ng panahon dyan sa inyo, pangalawa ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad?
10: Unahin na natin sa kuryente, mga katropa, dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan dyan sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito'y upang hindi makaabala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta ng mga
11: challenge
10: para sa ating mga katropang mga
8: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal, kamusta ang inyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
10: Yun nga mga katropa, tila bang sinasayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor at dahil sa lakas ng indol. Pinatala tayo sa ibang direksyon. Matagal-tagal rin umabot ng almost 1 minute or 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na yung iba habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi ng mga lugar, ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap kayo na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa limang individual na sinasabing natabunan nitong three-story building sa Barangay Galumpang.
8: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa National media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
10: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa hitilan ng General Santos ng XFM 95.9 General Santos City. Ito si Katropang Philip Oligario, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
9: Nagpalabas ng notice to airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP na epektibo mula alas 8.49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines habang kasalukuyan pang sinusuri ng KAAP ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
7: XFM News Nationwide.
8: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
7: Live report.
11: Pinaitin ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng Pibos Bungsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pamahalaan. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauhan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikas sa mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat at Sapcotobato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at maratili sa malalim na dagat ang mga nasa laot. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
9: Itinaas agad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang naidulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
7: XFM News Nationwide.
8: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsisimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinaunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga sa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang may investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
7: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
9: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
12: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap ho sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
9: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senador Erwin Tulfo sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantala, nilino naman ni Senador Kiko Pangilinan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
7: XFM News Nationwide.
8: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nanatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang blood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga isyong may kinalaman sa umano'y anomalya habang hinihintay naman direktang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
7: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.
9: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakarang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag datila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
13: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Ang 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldi ko, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya, ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao ay tatawagin nating bayani. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
9: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging questionableng pagdinig noong nakaraang linggo.
7: XFM News Nationwide.
8: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagbungkahin naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
7: Live report.
9: Nagbungkahi si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay ginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senator Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang issue sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Gayunman, binigyan din ito na dapat maprotektahan ang mga kawanin ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
9: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente. Bagaman, inamin itong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ng kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torion na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ng formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
7: XFM News Nationwide.
8: Inaresto katropa ng mga tauhan po ng PNP CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court. Kaugnay ng kinakaharap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustodiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
7: XFM News Nationwide.
9: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionabling flood control project sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 months upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingin ang paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang iaharap sa Regional Trial Court ng Malolo City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
8: Diretso na tayo katropa sa hataw ng mga balitang regional.
7: Balitang regional.
8: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTV bar sa Dalaguete, Cebu. Kapo Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Isang 72-anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa barangay poblasyon Dalaguet, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspect na kinilala sa alias na Wayne, residente ng barangay Balo, Dalaguet, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalaguet Municipal Police Station, agad rumispondi ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalaguet, Cebu, dumating umano sa bar ang suspect kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumunot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugod pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspect at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang 4 na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspect at biktima. Ayon sa suspek, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano yung mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuan ang motibo sa insidente habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
9: Ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
6: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapo ng basura sa harap ng tanggapan ng DNR Region 11 sa Lanang, Davao City na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng 2 katao, ikinasugat ng 2 pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Samantala, nagbabala ang DNR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapo ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang ilegal na pagtapo ng basura sa tanggapan ng DNR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DNR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill, kabilang na ang slope stabilization, drainage controls, at mas mahigpit na safety protocols. Posible umanong maibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagde-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ng ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
9: Lalaki na naaksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
14: Nauwi sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Kawayan City, Isabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Rogus, Kawayan City. Batay sa ulat ng Kawayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, isang electrician at residente ng Barangay San Isidro, Kawayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van, dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact, kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor, kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril, ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
9: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinag-iinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
15: takas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin ng mga tauhan ng Tuguegarao Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tuguegarao noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga nakaduty na pulis sa Tuguegarao Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ang isang puting Toyota Hiace sa commuter van na hininalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito na mataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspek na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya naman, isinagawa ang legal na paghalughog at dito na nakita at nakumpiska mula sa mga suspek at sa kanilang sasakyan ang dalawang improvised caliber .22 rifles, 12 piraso ng bala, 2 cellphone, 11 bakanteng plastic galon, 2 hose at 1 plaka ng sasakyan. Hindi pa natapos ang paghalughog dahil na-recover din ng mga otoridad ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10-5-91 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
8: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa Balita Air Espinosa na XFM Iloilo.
16: Patayang tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng Army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
17: XFM News Nationwide Weather Update.
8: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southeast monsoon ang kaluran bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. Kaya tasaan po ang makulimlim na kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
9: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
8: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at tulubog naman alas 6:24 ng gabi.
17: Balitang International.
8: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok na mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso, simplified procedure.
17: Showbiz News.
18: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan ng nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancé na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa vlog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng naka-apekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
9: Balitang sports.
8: Salit po sa atin ang Premium D3, Katropa. Nasalyuhan na ng Pilipina 10-star Alex Ayala ang kauna-unahang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ng kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampiyonato.
17: XFM News Nationwide.
8: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
9: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
8: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
9: Ako si Brian Tipas.
8: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
9: Mabuhay, exciting Pilipinas.
19: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
20: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
23: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
24: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
25: So much savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!

0: Pagpapamatika sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpapamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw!
3: XFM.
2: Patropa mo!
1: Exciting!

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ano pa kay nagapatimana siya sa aton pareos kon ohawon kita nagapagtik or nagabagtik ang ato sa nga tutunlan nagamalang ato sa nga laway. So mga patimani na nga nagahawahwa aton ginhawa nagapangita ng gigita ka tubig. Buta malun sina nga kulang ka na sa tubig, dehydrated ka na. Pero may iban nga mga sinyalis dari nga abi naton okay lang niya. Gali kay hindi na maayo ang kondisyon sa ato sa nga lawas. Ang ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health sa giyapon na po na ato sa nga mga XFM stations sa bilog sininga isla sang Panay kag XFM stations sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe ha. May ara kita sa live Facebook streaming. Wado understand kay pamati ka mo da sa Facebook page ang tagsa-tagsa ka may XFM stations. Pero kung may ara, paki-send ina sa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa sa ato sa ring consultant. Kagmahatagan ka mo sa nagkaigo sa ring giya. And sa ato sa ring pagparagad sa gihapon, upod tang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Jocil. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, saliwat, tagsakinandan, upod sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati, mga Facebook Live viewers naton sa kutob sa madabutan sa aton tingog sa ni sa pag-waragwag. Kag-te, kumusta yan, Sir Jocil, no? Ila sa ring mga kahimtangan, ila sitwasyon subong, may mga ginabatsyag bala sa lawas, or worse, Sir Jocil, inabalangway kasi ang sintoma nga nabatsyagan o kung mga symptoms na nabatsyagan pero nag-amat-amat na sugod ang damage sa sunod sa kadawasan tungod na kulangan kita siguro sa pagpakonsulta, na kulangan kita siguro sa pag-check sa aton sa ni mga ginatawag dapat i-check dira sa aton sa ring dugo, sa aton sa ring lawas, kagiban pa nga mga dapat na ton himuon. Actually, Sir Jocil, masiling na ton nga obligasyon sa aton sa nikogalingon kag sa aton ikayong lawas.
0: Ang isa for sure sigurado, sigurado kita ha, Doc Leo. Basta gani hindi maayo ang kondisyon sa aton lawas, may patimaan gidina siya nga ginapadala sa aton. Only that hindi naton kon kay sa mentiondihan, pero ari na lang pinaka general, basta hindi gani nami inyo pamatsyagan, something is not right within you, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag since something is not right, may dapat kita, Sir Jocil, sini i-correct.
0: So, dire kita magasulod, Doc Leo, ha? Pero, importante sa tanan, maintindihan ta ining mga sinyalis. Ang mga patimaan na either mabatsyagan ta, or hindi gani, mabasahan ta. Kahit yung mabasahan ta ni, laban-laban sini, Doc Leo, nakagasto na sila sini sa ilang laboratory mo. Hindi lang basta-basta magpa-laboratory subong. Kung alang-alangon lang sa laboratory, palang malipong ano sa mga fees. Pero kung magpa-laboratory ka mo, paghambalan ta, kung anong botambalon sang mataas nga triglyceride. Ano ining triglyceride? Kag ano ang patimaan kung mataas imo sini nga triglycerides? Kag kun paano naton malikawan nga magtaas ato sini nga triglycerides, Doc Leo?
1: Correct, Sir Jocil, no. Matag bala kita sang simple nga palanggiran, Sir Jocil. Sa kalabanan, kung magpatugong kita sa aton sini nga salakyan, ang iban sini, Sir Jocil, 500 lang anaya.
0: Aha.
1: Ang iban sini 1000 na be. Pero sa may mga bulubad dyan, Sir Jocil, i-full tank na ton. Kag pag-click gani karon sang pump, masaling ang ginatawag, nag-assist sa nga, Sir, okay na?
0: Una lang lagtik.
1: Una lang lagtik, okay na, Sir. Isagad pagid. Kung may budget ka, dugang ipagid hasta nga isagad na sa Sir Jocil. May isagad na idasok. Iban sa naging nauyog-uyog pagiging ila sa nga sarakyan eh. Motor o con four wheels, madre, Sir Jocil. Sa paglaom nga nakabintaha, Sir Jocil, kun dasok-dasok, yun kun puno-puno gid ang aton sa ringa fuel tank. Pero sa piyak galinga bahin, kung tanawan mo, Sir Jocil, kung analisaron mo gali, hindi ini maayo sa imo sa ringa fuel tank mismo. Kag ini makapaayo, Sir Jocil, ha, sa aton sininga salakyan nga posible makadamage gali sang evaporative emission system sa aton sininga salakyan tungod nga waay na sang espasyo sini ang hangin, Sir Jocil. Dira sa imo sa ringa fuel tank. Pero kadamo, Sir Jocil, hindi aware sini. Kaya hindi lang kontento sa unang nga lagtik. Inaya kung may budget, ta.
0: Oo.
1: Pero kung why, Sir Jocil, hindi gani halos maka... Ah, di na yan itong lagtik. Yan nag-uuyong mo.
0: Oo. Ang muna nginahambal nila kung mag-

0: matugong ka sa sadakyan, ang hangin ko nasusulod is no good.
1: Mm-hmm.
0: Why niya pulos? Why lang kamo kay Balo kung ano ang importansya sa hangin sa sulod sa inyo sa nga tanki, Dok Leo?
1: Correct.
0: Muna nga dapat na ito nintindihon. Amo man sa lawas na ito, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kati, ibalik na ito sa tanki, Sir Josil. Kung gainit bala ng gasolina, gainit ang krudo, ga-expand ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Di what if kung kunwai ka gini mo sa space dito nga nabilin para sina nga katuyuan, Sir Josil?
0: Oo.
1: Hindi mo ng purpose, gini nga man, click lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Amo man sa aton sa ninga lawas, Sir Josil, hindi tanan na ginasulod na ton, makapaayo, especially ya, kung naugalian na ton, nang hindi maayos sa ninga mga ginasulod sa aton sa ninga lawas. Kag, isa pa ganyan ni Sir Josil, hindi ba lang indulgence na ton sa hindi healthy sa ninga mga ginatawag kalanon. Kag ang iban pag ito ni Sir Josil, aming talidad ba lang nga, talagsama lang niya.
0: Oh.
1: Kalitanta, idasokta.
0: Kung sa bagay, kaisa ka lang strokon mo.
1: Depende man, Sir Josel, kung matibay ka.
0: Kaisa ka lang strokon, pero sigurado disable ka ginya, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: You can recover kung mga minor lang, pero it takes time. So, pwede man nga malikawan tayo na nga ang ma-indulge kita sa mga habits sabi nga makadalasin ha, no?
1: Yeah, correct, Sir Josel.
0: So, diri kita mas intro sa triglycerides. If you speak about triglycerides, ano yun, Dok Leo, kag... Anong kadelikado sini kung magpabilin ini nga above normal, Dok Leo?
1: Ang triglycerides, Sir Josil, are a type of fat or lipid sa aton sining dugo. Halimbawa, pagkatapos naton kaon, ang aton lawas gina-convert ang extra calories, especially halin sa sugars, halin sa refined carbohydrates, halin sa alcohol, kag fats, into triglycerides. These get stored in fat cells and released later for energy. So, butang balon, Sir Josil, calories equals energy in your body gets from food. So, in short, kung nagkaon kita, extra calories, may mo, Sir Josil, sa ringa, ginatawag triglyceride. May fat na i-restore sa aton sa ringa lawas. So, normal, ining triglyceride, Sir Josil, ano, useful for energy. Pero kung tuman kataas, diri nagaproblema, Sir Josil. Kung nagasugod ang problema, diri sa niya ang trouble, kag diri sa niya posible kag pala buton nga aberya.
0: Kung sa mangunguma, galis ang una, tabungos ini.
1: Mm-hmm.
0: Ang triglyceride, subong bangko.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat, insakto lang. Kay maghambal kita tabungos, amo nang inataguan sa una sang extra sa konsumo nga humay.
1: Mm-hmm.
0: Dira na ginakuha ang inog baligya. Ang unod dyan sini kadamo-damo sa sinako sina. Tuliway ni buli, ang tawag siyang buli is lugayan pagid gani. Mm-hmm. Ang bangko ti talaguan. So ang triglyceride daw kwarta ini nga ginbutang ta sa bangko daw buga daw humay ini nga ginsulod naton sa tabungos. Kun kinahanglan nun kuha kita dira, pero dapat hindi magsubra sa tabungos, hindi man magsulog aks bangko, Dok Leo.
1: Husto-husto lang.
0: Oh.
1: Pero kung sa bangko, Gray Sir Josil, uyon nila ako gasulog ak pundo mo to.
0: At ilaban-aban. Muna yan ila gusto mo, the more you deposit, the happier they are.
1: Mm-hmm.
0: So, source gali ini sa aton sa ninyo extra energy if needed, abi Dok Leo, all of a sudden, abi karon may mabugat ka ng halakwaton, all of a sudden, karon may importante ka ang kinanglan mo gida lawig ng obra para tapuson, ang extra energy itang ginagamit, halin sana i-store sa ninyo triglyceride, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Muna blang din ang slangas, masiban nga istorya nga, may punto man blang, Sir Josil. Nga sa mga chubby-chubby ko sa panahon ko sing tig-iliwat, tig-gulutom o lean months, ang mga niwang daw mapatay na. Ang mga chubby-chubby, yaga amat-amat palang buhin sang reserva nila.
0: Pero may normal level sang triglyceride kung magpa-check up ikaw or magpa-laboratory test, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jasil.
0: Buta malos ni kung within normal, buta malos ni pwede makonsumo sang lawas ni mo. On a certain period niya kung kinanglanon niya, Dok Leo, masarangan niya pa i-manage normally.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pero kung magsubra, very high, amo nang problema. Kung magsubra ang ato sa ninyo triglyceride sa above normal, abi, hindi normal, above normal, anong butang balon siya ni Dok Leo? Anong delikado siya niya?
1: May mga ginapatimaan ni Sir Josil nga nagkatabo sa sulod sa aton sa ninyo lawas. Pila siya ni ang mga mas siling naton Sir Josel nga problemahon gid naton sa palaabuton.
0: Mm-hmm.
1: Kung nalimbawa nakita na naton sa aton Sir nga result nga elevated gid nga aton Sir nga triglyceride levels pero ginapabuyan-buyanan gyapon naton. Kay kung nagasige taas gid Sir Josel nga aton Sir nga triglyceride, kada magpa-check abi kita ang iban sin nga pa-check Sir Josel regularly like every 3 months.
0: Mm-hmm.
1: Every quarter. Nagapa-check kita. So kung manotice yung dira nga dokapi na sahi kadyang nga nagapersist kadyang imo sa nga triglyceride, mahimo Sir Joshua nga nagapatimaan ini kag nagaapekto na sa imo sa nga lawas kag may ginahata gining mensahe sa aton. Kung mataas masami ang aton sa nga triglyceride, especially 2 months di kataas, kami ara Sir Josel nga medyo mataas-taas lang, may ara nga 2 months di kataas, isa sa nga maapektuhan Sir Josel ang aton sa nga liver
0: atay.
1: Aton sa nga atay mahimo dire Sir Josel ano ginatawag, mahimo dira nga may ginatawag accumulation na ganit dira sang tambok sa aton sininga liver. Kagang problem pagid sa ni Sir Josel ano nga masiling naton nga ulihin na lang naton matukiban kati pinakamanami tani ko ng problema Sir Josel sa primero pa lang ma-detect mo na nga daan tag mabalaan bala.
0: No.
1: Kaya at least makahimo ka sa nagkaigo sininga tikang para masulbar ina o kung paano ina marimedyohan ang problem naton sa fatty liver. Kung nagkataas nga ton per triglyceride, may mugaling nga may fatty liver disease na kita nga sa masami Sir Josel ang symptoms dull, discomfort in right upper abdomen, kag persistent tiredness, kag mild elevation sang liver enzymes sa aton sa blood test. Pero ining dull discomfort bala Sir Josel kag persistent tiredness kung kaisa why naton ginahuna-una nga sa liver gali ni.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang dull discomfort in the right upper abdomen naton Sir Josel ang iban sini hindi makabatyag.
0: Nagasudo ang imo sininga sulok-sulok or dirido gagutok sa imo sininga upper part sa imo sininga abdomen sa baba sa imo sininga rib cage, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Basta gani magsudo na da kag daw tawag na tundo gabanog ang imo sininga pamatsyagan, so most likely you are suffering sa at the very least most likely ha sa fatty liver disease.
1: Posible gid Sir Josel pero galing lang sa early stage habi Sir Josel why kalos ini sang may mamatsyagan.
0: Oo.
1: Ang iban gani sini nagakakibot lang pag pa ultrasound nila may mabasa dira sa impression nga may fatty liver disease.
0: Mm. Ang iban sini kun maglakat dali hapuon pagkatapos nagasakit ang kilid sang ila sini. Kilid di sa sulok-sulok pagkanto sa right side, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kalabanan sini sa istorya nato ni may mga fatty liver disease. Amo nang ila sini pamatsyagan dali sila hapuon nagasakit ang ila sini diri tangkuan sang ila sini nga abdomen at chan bala ka rib cage sa right side. Kaga pamatsyagan nila daw kabuta hasta sa sulok-sulok nila ang dohangin nga wais lagana makaon nga sometimes daw I'm sorry sa nagapanyaga daw ma throw out Dok Leo Inglesyon ko daw mm-hmm. ma-throw out sila mm-hmm. nga way man sila gani kinanaan Dok Leo
1: correct Sir Josel kag tungod sina huay kinanaan hindi regular sa ning pagpasulod sa nutrisyon maliban pa Sir Josel sa atay gin mismo sa ninga nagahina na masami makabatyag sang tuman niya kakapoy ukon gamay lang effort kapoy da yon ang pamatsyag sa isa sa rika tao nga afektado.
0: Mm. Luya din tuhod.
1: Luya sa ring lawas. Nga kung pinsaron gid Sir Josel, may ara ka man tani sang triglyceride, may ara ka man tani sa ginatawag energy nga na store. Pero galing lang Sir Josel, ang tuman nga pagtaas sa ni hindi makapaayo sa aton sa ring lawas, isa sa patimaan sa ni basi may ara ka naman sang fatty liver disease.
0: So nagakahulugan ini Dok Leo nga kun matase imo triglyceride balantayan diri ang imo sining atay.
1: Isa sa i-considerar gid natan Sir Josel.
0: Okay. In terms naman abi sa aton sining pag manufacture kag pag-absorb sa aton sining mga body cells sang insulin. Ang delikado na naton kung may insulin resistance na kita mo. Ano ang epekto yasa ni Dok Leo sa mataas nga triglyceride?
1: Actually, Sir Josel, ti metabolic kung insulin resistance, actually, clue ni siya nga mahimo, Sir Josel, kag basi no, sa aton, sa mga tagparamati, ang triglyceride naton have been high for a while. Actually, ang ining insulin resistance clues, Sir Josel, these are strong hints nga mahimo way ka lang kabalo taas naglimo sa triglycerides, paano mo mabalaan karon kaway ka man makapacheck nga mahimo galing may insulin resistance ka?
0: Mm-hmm.
1: Isa sinisa nga atan sa hint diri, belly fat. Manotis mo, ginabalik-balik talang ni Permi. Hindi ka mo matakaan ha.
0: Mm-hmm.
1: Ginabalik-balik talang ni Permi. Pero para ginis aton sa ni Kayuhan, kasubong kami ni Sir Josiel doon maginikanan nyo mo. Inatakaan yung mga kabataan sa balik-balik.
0: Panugutin nyo lang kami ang tagapagmuno kag tagapag-remind.
1: Manasiling sang kilala ko, Sir Josiel. Ano mo na kita buwan? Kamong aras, mikropono mo.
0: Oo, pagkatapos kabigan nyo lang kami ang inyo konsensya.
1: Tapos gamiton mga habon, Santon Plus
0: Herbal Soap. Oo, Santon Plus Herbal Soap, pinigani, Clear Skin Beauty Soap.
1: Okay, oo. Isa sa patimaan, Sir Josiel, huwag ka pa kabalo ha, may insulin resistance, pero base, kung maaari ka sa ni, belly fat. Pagkatapos, manuti, Sir Josiel, nga may pagsiri sang color bala o kung darkened skin fold sa imo sininga tangkugo,
0: mm-hmm,
1: sa imo sininga liog, kag elevated ang blood sugar mo kung nakapacheck ka man sa imo sininga blood chemistry, kag low ang imo sininga high density lipoprotein. So kung may mga signs nga makita kasi imo sininga kagalingon, kag may what you call this, may mga result ka man nga naga coincide man diri Sir Josiel o kung nagaamo-amo diri sa aton gin discuss subong, mahimo nga kagbasi nga nagataas naman ang imo sininga gidatawag triglyceride sa nagliligad na Sir Josiel nga mga binulan nga hint na ini nga makasiling ka nga may dapat kagid baguhon sa imo sininga lifestyle.
0: Why ka makapacheck ka mo nang importante gid mapacheck up ikaw the earliest possible time, or if not make it butang tabi every 6 months makapacheck up ikaw, makapa laboratory ikaw, kun masarangan.
1: Yes Sir Josiel, kag kun masarangan gid kung kaya man gid iya every quarter kun may means ka mo lang, para man sa imo yako galingon mo.
0: Kining triglyceride niya ini daw parehas lang ini sang inugsulod sa bulsa, tabuta ng 6 packets. Mambal ka nga ubahon ka na kay mailis ako yasang cargo pants.
1: Mm-hmm.
0: Ti ang cargo pants na yang bulsa na yan, halin niya sa tikod mo pagkadto sa imo sini balikawang.
1: Nok damo-damo bulsas na.
0: Oo, ti kun mabuta na gani ina ang sulod lan kag istakan buta malusan ni. May mapagwa na sang simptoma or pahibalo ang lawas ta. Psst, taas na imo triglyceride.
1: Okay lang na Sir Josiel kung mga bilugon ba lang ginasulod mo sa six packs mo bala, or sa, I mean, sa mga packets mo bala sa cargo pants mo?
0: Ibang gahambal sila niya na miniature maleta.
1: Mm-hmm. Gamay nga maleta.
0: Oh. Now, sa ato naman sininga, sa utok dok layo nang ipikto sini kon padayon nga nagataas ang ato sini kag nagapabilin nga mataas ang triglyceride.
1: Malam mo Sir Josiel, may mo no kung nagataas pabilin ang ato sini nga triglyceride, may mo ni makadamage ang ato sini nga kaugatan.
0: Mm-hmm.
1: So in effect, maapektuhan ng aton sa nga brain, ara ang brain fog, reduced exercise tolerance, dali kita mahapo. Kag isa sa nga Sir Josiel, magluha sa aton sa nga utok, nga afektado man, isa gali sa nga patimaan man nga ayan, nagataas sa imo sa nga triglyceride, pero ay kakabalo, kung nagahina na Sir Josiel ang imo sa nga performance.
0: Erectile dysfunction.
1: Yes, Sir Josiel. Actually, ang erectile dysfunction, kung erectile dysfunction is an early vascular disease sign. So may dapat kita Sir Josiel nga talupang doon dire.
0: Hindi lang ni basta-basta nga may insulin resistance ka lang, kung may ED ka na, erectile dysfunction na. Basi kung may problema man ikaw sa triglyceride sa imo sining atay.
1: Actually Sir Josiel, ang kuan nabi mo ang triglyceride, ang insulin resistance, sabi suod gid na sila nga mag-abyan abi o kun magkaupod.
0: In short sini it runs through the family and blood, no? Magpalarintihan na sila. In short, kung may ara ka insulin resistance, idalon mo check ang imo sining atay kay base kung taas man imo triglyceride. Kung taas imo triglyceride, padala mo man pa check ang parte sa imo blood sugar kay base elevated naman imo sining blood sugar level.
1: Correct Sir Josiel.
0: Oh, magpalaka isa tawag naton sini. So sa mga nagakudalaan dagana, tingala ka mo nga hambal nyo 72 hours ang epekto sang ano bala? Turbo dietary supplement for men. Pagkatapos, sininga akon nga one time lang haw, One capsule, one use.
1: Pero may kilala ko sa Sir Josil mo. Sa niya, Doc, 72 hours.
0: Mm.
1: Siya para sa akon. Kapoy na para sa akon.
0: Mm-hmm.
1: Sabi siya, 30 minutos lang ako na.
0: Ah, mahitan run ka, ha?
1: At least, naka-perform.
0: Oo. Saan sa wala? No?
1: Kasi sa wala.
0: Oo. So, pa-check ka mo, ha? Kaya ang erectile dysfunction, o kung pagkadula sa inyo, gana, ang upod sa pagkadulas ang kana ng way nagid bala nagahulag bala daw lulid na lang basic kon taas man ninyo triglyceride may ara na kamo sang liver man problem vascular problem magluwas nga elevated ninyo blood sugar or di gani may insulin resistance sa ano naman abi Doc Lair cardiovascular related symptoms. Ano ining mabatsyagan naton kung mataas ato sa nga triglyceride?
1: Actually, madumduman ko, Sir Joseph, may nagreklamo sa akon. Maka-experience sa sang daw ginahapo siya. Hmm. Kag-pinot, kag-bugat ang pamatsyag na siya sa nga chest.
0: Amo nang hambal nila nga daw ginatapakan sang elepante.
1: Yes, Sir Joseph. Termino mo lang yun, no? Pero literal nga mo na mabatsyagan sang iban. So may kuha na nga dan ako Sir Josil, may panghuna-huna na nga dan ako nga posible kagbasi amo ning mataas.
0: Mm-hmm.
1: So singko pa-check anay abi. Pa-check sang imo sa ning lipids dala sa ni ang triglycerides.
0: Oh.
1: Of course dala naman pati sa ning sodium, potassium, calcium kag iban pagid. Pagwa Sir Josil sa result 2 man kataas ang sa ning triglyceride. So nakasidin kong huwag yun magsala nga concern nga panguna-una kag-confirmed gid nga basi related dira ang yasari kinabatsyag. Kaya nga man, cardiovascular related symptoms kung nga mataas nga concern triglyceride nga pabilin nga mataas chest pain or tightness, shortness of breath with exertion, fatigue with minimal activity, leg pain while walking tungod sa peripheral artery disease, sudden symptoms of heart attack or stroke. Pero ang alandaman sa ni Sir Josil, these cardiovascular related symptoms, late signs na abini sila.
0: In short, lugar siya magmanifest. Lugar mo mabatsyagan, lugar nga may ara ka na sang na-feel sininga simptoma, Doc Leo. Worst ng kondisyon, lala na.
1: Nagabatsyag ka na, Sir Josil, sang, I mean, hindi na manami mo sa imo pamatsyagan. Because, kung nagataas, gali, kung pabilin, gali nga nagataas, kaysa sa normal ang triglycerides na ton, Sir Josil, mahimo, Sir Josil, nga maghalit o kung magdamage sa ton sa nga blood vessels. Pero, slowly, that's why makasiling kita, Sir Josil, nga kung makabatsyag ka na sang signs, late na.
0: Mm.
1: May damage nga natabo. Dira, sa liver, abi na ton, Sir Josil, quietly, quiet organ abi nato ning kidneys and liver abi Sir Josil eh.
0: Kay
1: kutob sa mimo pa lang neutralize lang dapat nila neutralize si mo nang dapat nila sini masarangan kutob sa masarangan nila nga way kita sini sa mabatsyagan early sa aton sini nga lawas kag ti sa pancreas Sir Josil ano area sa denli niya kun very high gid ang aton sini nga gidatawaga triglyceride levels. That's why ang routine blood test tama, gid ka importante, Sir Josil. Sini, bisan wala pa kita sini sang symptoms nga nabatsyagan.
0: Mm. So, ang pinaka-importante sa tanan, kung may mabatsyagan na kamo, bisan hindi man sinyo sulok-sulok sa tiyan, hindi man sinyo sining dalom sang ribcage, anywhere, any part of your body, basta may ginabatsyagan kamo hindi na normal, pa-check up kamo dayon. Ang problema sa niko na mahalan ka mo sa check-up, actually pwede ka mo makapalapit dito sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa mga taga Iloilo kag Panay, kag taga Guimaras, even taga Negros, basi makatabok man diri. May clinic diri sa Iloilo ang Yes to Health sa A Young Building sa Yulo Street at Tubang sa Midtown Hotel. Libre na lang konsultasyon. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. So, ang check-up is very important na paghibalo ko na nung diferensya sa aton lawas is very important. Bangod kay ang iban sining mga nabatsyag ta balatian lugar pag manifest ang simptoma niya malala na butang balon sininga it takes time para nga ma-reverse naton In short, may mga nabatsyag kita nga pwede na itong napabalik liwat sa normal. Pero may mga nabatsyag kita nga mapanormalize na lang natin pero damage na ang ato sa ng organs, Dok Leo.
1: Correct, Sir Joss. Sila mo na bala siling balang timapali, manang samad, pero may balana na bala.
0: Mm-hmm.
1: Kag dirid balang mentality na ton, Sir Joss, sa mga tagpalamati na ton, nga manami kung maligwat bala na ton, ini balang hindi anay kita magpakonsulta kung ay kita sang symptoms nga nabatsyagan. Because no symptoms, it doesn't automatically mean nga wala sang damage sa sulod sa aton sa ding lawas.
0: Mm.
1: Like for example, sa insulin resistance, sa ginatawag mataas nga triglycerides, sa fatty liver disease, sa kidney problem or disease, early signs or Joseph, why kasing may mabatsyagan sini.
0: Mm.
1: Pero kung magpakita or magpabatsyag na sini mga sintomas, mahimo Sir Joseph nga iban sini malala na.
0: Tanawan niyo lang may hepatitis, lugar sila kabalong may hepatitis, gayiluwis ng mata.
1: Mm-hmm.
0: Amo ng kalimbawa niya, why sintomas ang primero, pero lugar magwa ang sintoma niya, lala na galing ay pamatsyagan, maayawan ikaw reverse.
1: May kilala ko Sir Joseph sini, kanami lang, sangya sini nga paningkay singkay. Nami sang iya sa ning kung tanawin mo sa social media, katawhay lang gid.
0: Mm-hmm.
1: Pero nakibot lamang kami, Sir Josil. Ako mismo ah, sa makabaton sa balita nga nag-expire na.
0: Mm-hmm.
1: Amuna kagulpi, Sir Josil, ang problema, cancer.
0: Kayo, bangod, ulihin na nagmanifest.
1: Yes, Sir Josil.
0: Okay. Now, anong dapat natun una sa tanan? Taas nga triglyceride equals fatty liver. Nagataas man upo dira nga to sining fatty liver kun ita dayon mapunggan anong dapat na to sining i-fixed una-una gid abi Doc Leo sa to sining intake sa to sining ginakaon anong dapat na to likawan ano as much as possible nga we will limit up to the very minimal lang to sining konsumo
1: sa naturopathic medicine abi Sir Joseph nga matter gid ang balanon nga an ounce of prevention is worth a pound of cure.
0: Mm.
1: nga magpasulasol pag kita bulong kun una best pwede man lang gali naton malikawan.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang mag-maintain kita sa balatian kuno na best pwede na to na maintain ng mayong pamatsyagan. So dari kita Sir Josil sa pag-fix sang biggest trigger sa pagtaas sa isang aton sa ring triglyceride abi nyo kung nano abi pakta nyo sa aton mga tagpalamati abi
0: no.
1: Ano yan ang biggest trigger nga pwedeng pwede magaling aton ma-fix kung nagataas ang triglyceride naton ini amo ang sugar and refined carbohydrates.
0: Adlaw-adlaw gina.
1: Mm-hmm.
0: Pagbugtaw mo sa aga mo na dahil yung ginadakop mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaysa una panas kape gani.
1: Mm-hmm.
0: Mambal din na kalamay kung nga ako niya mga piko mga pika kalamay una mo pakita. Double scad daw
1: mga lamay sa
0: tani kung mga pika din kapiko. Mm-hmm. Hindi nga niya din kalamay. Mambal mano ka mga pika kalamay mubra pangita. So sugar number one tayon ang refined carbs o refined carbohydrates.
1: Correct.
0: Ang inakaon tas ini staple food ta kanon na bidok Leo. Mm. Pagkatapos ang mga bakery products eh.
1: Correct Sir Josel no. Though may labot man sini ang lifestyle gid naton Sir Josel sing dako. About sini sa kung paano naton ni metabolize o kung paano naton gamiton ang carbohydrate Sir Josel. Diri kita sini permi ma outbalance eh.
0: Mm.
1: Kaya nabalik ni siling naton nga kumpiyansa lang kita sini magsigi pa full tank. Abi naton okay lang kung maglampas pa kita si Sir Josel sa una nga lagtik.
0: Malinilas niya kaysa pala kung magtigab po, hindi pa sinamdaskan isa pa.
1: Kagang problema pagin sini, kung hindi ka makatigab.
0: Oh,
1: kaya sige lang dasok mo nga dasok.
0: Ang lahin sin ha, kung katapusan mo na nga tigab.
1: Kalayo lang.
0: Oh.
1: Amo ni Sir Josel, yung problem na to ni, ning dasok nga dasok kita sini sa ginatawag mga kalanon nga sugar and refined carbohydrates based nga nagasupot sa atan sa nga lawas Sir Josil. Hambag na ni Sir Josil ti aga pa lang ang termino bla nga aga pang banwa mo na nang ginapangita mo amo na nang opisyo mo.
0: Oo. Oh. Ti sino sa inyo da aga pang naligan ni mga pe 3:1.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka 3:1, 3:1 na tatlong kalamay isang kape. Ang mga nagakaon da aga pa gausop dan ka candy o kon dulce. Sino sa inyo dra nga aga pa way pagpamahaw, nagkaon tinapay, pero isang bandihado, gyapon pamahaw ya.
1: Mm-hmm.
0: Muna yung mga bad practices.
1: Tapos ang pamahaw, Sir Josil, damo nga kanon, ang sabaw kagpapatalan doon, sabaw sang noodles, kag may pansit pagid.
0: Ah, laban. Ang malayan sini, kung may kantuan bala, wala to pa ang balon.
1: Mm-hmm.
0: Dugay-dugay ng kima-kima.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, diri kita iya sa, that's number one, sugar and carbohydrates. sa ano naman dok layo kaya mo ni perming sangkap ta kun aga labi na gid kun aga ha? Ang mantika dok layo
1: dapat mangin maalamon kita Sir Josil sa pagpili sang mantika right fat. O tani hindi kita mahadlok Sir Josil sa mantika, o hindi kita mahadlok sa fat.
0: Mm-hmm.
1: Ang kadlokan ta kun hindi kita magtuon kun ano ang dapat naton sa natira kag nagakaigo nga gamiton. May hambalanan gani kita Sir Josil na that ignorance of the law kun excuses no one eh. Hindi ko mo kuno nga wai ka makahibalo nga malain na sa imo lawas, mas safety ka na sa konsekwensya pag-abot sang panahon.
0: Oh.
1: Tamo damo mga tao Sir Josil, ako personal na encounter ko na Sir Josil damo ga pamangkot sa konsya dok. Sa kadamo sa taos bilog kalibutan. Nga ako pa nagbanatian sa amo sini. Nga ako pa naigo sa amo sini. Kun idigap mo gani Sir Josil, balik kita sa ila sa kasaysayan, medical history, mga pangginawi nila. Amo gali ng ilang pangginawi nga para sa ila husto. Pero nagahalit gali sa ila lawas.
0: Amo nang hambal nila nga enjoy now, suffer later. Okay man nga bira-biran tak enjoy subong. Pero in every action, there's a corresponding reaction na bingin ang tawag eh.
1: Lain pa gini, Sir Josel, nga nag-enjoy ka nga bisan balaan mo nga di gusto ha. Kati applicable dira, Sir Josel, nga balaan nun nga manami kuno kung bawal man gid mo.
0: Eh, daparis lang ka pumupo ikaw kung kaisa sang bayabas. May arama lang nga gina, pwede mo lang malabot, Dok Leo? Ito gid sa tiyong-tiyongan, bala mo sa kaon mo mabali nga, mo gitobra mo kaya nga, buti kayo nabali, kundi dagdag ka man.
1: Pero hunit man ko na bayabas. Ang point pala din Sir Josil nga lain man niya nga nagasunod ka ako nag-enjoy ka bisan balaan mo nga bawal kay hindi mayo. Pero may ara gid mga tao Sir Josil nga sincero sila sa ila sila nga ginahimo nga bisan hindi mayo pero amo lang na nabalaan na binila pero hindi man gyapon Sir Josil makaluwas sila sa konsekwensya sa baratian pag-abot sa panahon.
0: May nabilin pa sa ila konsensya na nagapanoktok.
1: Tuntani amo na tanan ba?
0: Oo, pag gamit siya ka oil, oops, hambal. Ay do sobra to ha. Gamay-gamayon ko lang ang kahon sa sudan. Eti pinirito mo. Pero hindi tanan nga oil nga ginagamit nato sa dalapugan kag sa kusina Dok Leo. Makapalain sa aton, makapalain ng kun sobra.
1: Actually Sir Josil, ustoy na no. Kay may tatlo kita ka ali o kun tagpangapin man kun galamiton sa kusina kag kung di kita kabalo magamit sa namang instrumento man Sir Josel sa aton sa nga pagbalatian. Arang kalamay, arang asin, arang mantika. Kung di kita kabalo magamit sa na amo man ang maunay sa aton Sir Josel. So ang punto sa nito limitahan ng fried foods, limitahan ng trans fat o kung likawan, kag excess saturated fat, processed meat, diraan na sila, sa fast food, diraan na sila. Kag piliyo na aton Sir Josel sa ang right fats. Don't fear the right of fat. Ano ba lang yung mga right fats, Sir Josil? Ari dari ang olive oil, ara dari avocado oil, ara dari ang ginatawaga moringa oil. Kagiban pag yung mga healthy fats, Sir Josil?
0: Why man kita gapakalain sini, kahit in moderation, hindi gina na makapalain gina sa aton nawas. Pero ining magkaon ka mo, number one, unlimited rice na. Walo ka sukob, Dok Leo mo. Number two, masamo pagid sang chicken oil.
1: Daos ka na miton.
0: Sus, hamakon mo na kun kaisa nga hamal. Na ano man ang imo pang chicken oil nga ginlakot sa imo pagkaon sila nga nga isa ka kalaha sila nga nga sinangag sila nga galanay-lanay pa.
1: May nabalaan ko na Sir Josil mo sa mo ang chicken oil. Pahigad-higad na yung kutsara mo.
0: Laban-laban.
1: Malimagin.
0: Pagkasunod, Dok Leo, ang sudaan, magluwas sabi sa manok. Ara pagid chicken skin kay mananam.
1: Correct.
0: Kay kompleto sa ricados na buta malus ni gahibi nang imo sini nga atay. Kay gi-expectaron imo kon sigisigihon mo na mataas imo triglyceride.
1: Correct.
0: So magluwas sina abi Dok Leo. Ang naanda nato na bi ano eh. Pang diaryo bala Dok Leo sa mga lalaki ha. May mga babae man somehow nga nagainom. Pero ning intake nato sa alcohol.
1: Ang nyan, danta bala Sir Josil nga bala nun nga pagkapon, gani ko nagkabra ka, bulong ko no sa kapoy. May iban man sa nagatermino kung kaysa sa concert, linangas langas lang ah. Kung malipat ka blagi sa mga hatag sa pang diaryo bla. Sa tiwa kita da, pambakal hilo. Di mga linangas langas, walang na. Ang alcohol, Sir Josil, for natawag someone with elevated triglyceride, it's safest to avoid alcohol entirely. Hindi na dire Sir Josel applicable ang drink moderately. Hindi na applicable drink responsibly kung ikaw sa may mataas ng triglycerides.
0: Amo niya kon may fatty liver disease ka na, ang hambalgi sa doktor si mo, gayon ka, gapanigarilyo ka, unta ti na subong, kung gusto mo, nga magkita ay pakita sa sunod nga schedule mo.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Amo nang masaming ginamuno si mo sa doktor, so ang alcohol kag ang sigarilyo, bawal na bawal sa may mga fatty liver disease na, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel. Kag ti mahimo, Sir Josel, fatty liver disease lang ang natutukan sa ibang sari, pero why sila kabalaw sa ni, may mataas, nagalit sila nga, triglyceride before sina.
0: Mm-hmm. Kag ang mata sa triglyceride, hindi lang fatty liver disease ang i-drive niya or mangin epekto niya kag komplikasyon niya, madamo pagid, pati high blood, taas nga blood sugar, diabetes. Now, ang libre iya, Dok Leo, abi nga pamaagi para nga napaganhagan ta nato sa ninyo triglyceride sa lawas. Anong libre subong, Dok Leo, man?
1: Kadamo sang libre sa ni Sir Josel. Magluwas lang yung kundirika sa sudad sa nikatitubi, kinabayaran mo.
0: Oh.
1: Pero kung sa umaka, libre tubi. Libre matinlo. Matinlo ka tubi, ah. Oh. Libre matinlo sa ning hangin.
0: So, birabirahan mo inom tubig, Dok Leo?
1: Birabirahan. So, stole Sir Josel sa ninyo quantity o kung kinang lanon sa tol sa ninyo lawas. Ang husto sa ni Sir Josel nga paginhawa o kung paggamit sa isang matinlo nga hangin. Si sinobla sa aton, dari ang naga-inhale, exhale regularly, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kalabanan sa ni, ay magaling nagamain kung nagiging hawa pa sila, kung hindi, importante, makamata na sila, makahimo sa nila buluhaton sa ni kada adlaw. Pero, sino sa ato na nagabugtaw kadaga, mindfully, nga nagauna-una, ma-inhale, exhale, nga parts na akon sa nga daily routine sa akon nga health.
0: No.
1: Talagsalan, Sir Josel. Kaya kung may ara man, diri ka sa niya sa area nga crowded, hindi man matinlo, Sir Josel, ang hangin na ginapasulod mo. Ina sila tanan mga libre. Ang ultimo nga pagtrabaho, Sir Josel, susulod sa balay, kapisa nung magpanghimos, dala, libre na, Sir Josel, nga instrumento kung pwede mo mahimo, nga paborable sa imo sa nga lawas, nakalimpyo ka pa kinakahimo sa imo sa nga panimalay.
0: Ang mga problema, kung magpisan ka sulod balay, Bladok Leo, hambal nila, ari naman ISIS. So. Di kung mag-ISIS, ISIS gani, mahambal nga terorista. Hambal nga ISIS saw, nga mauti mo. Hindi kay mauti, ha? Mauti.
1: At least mauti, ya, para sa kayuhan.
0: Hindi para sa, ang, saan, sabat naman niya, okay lang ni mag-uti ubra, nila mag-uti kaon.
1: Hindi kay, kung gusto kita, Sir Josel, mangin healthy, kinanglan tagi man sini extra gi mangi effort mangin mauti gi man kita pero sa goal nga para sa disease prevention.
0: Mas okay niya panghimos sa sulod sa balay mo at least plastadong tanan sang sa mag-walking-walking kada nga way kag panghugas sa balay ninyo. Actually, mambal, ma-walking ako. Ang pagpanghugas sa sulod sa balay, tindog nga galakat-lakat. Kamo nang hambal nga, if you have a sources sa tubig, may tubig atos gripo, lalakton, mga lima katikang. May gripo ka man tuod nga kulohaan. Pero kung gusto mag-exercise, hindi pagpatubdang gripo nga ra si mula babo, salo ka dito sa ulunan para makalakat-lakat ikaw. Saan tanggapang hugas, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel, ano? May kilala, ganit ko sana nga sa inyo, subong, ay na ganit ko nag-umpisa na ko subong lakat-lakat.
0: Mm-hmm.
1: Sa atin, abriyas lakyan ko mo. Huwag ko pampa kayo.
0: tiya mo ning problema to, no? Mga ang teknolohiya gaano sa aton eh. Naga-deprive sa aton bala sang naandan sa lawas ta nga maghulag-hulag dapat or maglakat-lakat. Walking, ha, we're talking about walking. Lain yang brisk walking sang sa simpleng walking, lain pagidya ang running dalagan.
1: Correct, Sir Josel. Pero punto, kung makapanghimos kasi mo sa nga sulod balay, dira maplastar mo, magluwas nga matagaan no pag yung Sir Josel, ang brisk walking o kung simple lang nga paglakat-lakat sa nadira, mas makabintaha pag yung mo sa nilawas.
0: So, ang delikado na ito na motoha, erectile dysfunction, pero may turbo kita da, 30 minutes before loving-loving. Mabuligan ina, pero dapat bulungon nyo gid ang mataas nga triglyceride kag ang fatty liver disease. Ang sa supplementation na Bidok Leo, if we speak about may mataas mo triglyceride, paano nato ni na malikawan through supplementation? May fatty liver disease ikaw through supplementation. Taking for example, Santon Plus Gold Capsule. Anong ara sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, nga makabulig agudto nga hindi kita mag or hindi magtasa ton triglyceride kag malikawan nato na magka liver fatty liver disease, Doc Leo.
1: Ah, kumbaga Sir Josil, ti diri na makita sini sa papel sa ato nyo ultimate trio.
0: Solusyon kita.
1: Correct Sir Josil. Sa mga tawong nagataa sila sa ring triglyceride kag ang iban pagid sini nga mga problema nga nagugat sa pagtaas sini sang triglyceride. Isa sang sangkap diri amo ang balunggay. Paano makabulig ang balunggay? Kati ko nagataas nga aton triglyceride Sir Josil, may mo apektado man nga aton sa ring insulin. Ang aton sa ring liver nagaproduce ng excess ring fat kag kinanglan aton sang antioxidant and anti-inflammatory dira nga mga ginatawag compounds nga makita sini sa balunggay. Ano ginahimo niya? Improves insulin sensitivity, reduced liver fat production. Kag ari Sir Josil, no tuman gid ni ka mabinuligon o kun makabulig sa mga tao nga may insulin resistance gid iya kag manami pagid magluwas gamay ara kita sa Risen Santhon Plus Gold Capsule ang aton sa ninga lifestyle Sir Josil or especially ang aton sa ninga diet aton pagid baghon kag mangin healthy ang choices naton para mas mangin manami pagid ang sa ninga outcome.
0: Actually kung may balunggay sa inyo sa ninga balay, make use of it. Hindi nyo pagpabayi, magkadagas lang ang dahon niya ning magkala yellow. Maglalaya na lang, hindi nyo mautan. Mm-hmm. Bisan pag may gamay, may makuha ka mudara. Bisan sa fiber na lang sang balunggay, may makuha ka mudara. Pag may mabilin, ginadaang mapuslan ka mo sa balunggay, magluwas sa fiber. Problema sini, kaya ginapabayaan ninyo. Kaya ti, ang iban sini, hindi kauyon. Doklo, yung iban, tamara na magpili. Tamara na yung mag-preparar. Malawig yung tiyempong inog-preparar. So, ginataga namon kamo sa alternatibo, makuha nyo ang balunggay nga ina, ang sigurado kita nga, ang content niya sini, as stated sa iya sini nga label, ara dira, inom na lang kamo Santhon Plus Gold Capsule.
1: Makabulig, Sir Josil.
0: Oo. Dako ang mabulig ya dira. Aside from that, Abidok Leo, ang garlic, makabulig man ini sa pag hatag sa aton lawas protection para makalikaw sa mataas sini nga triglyceride.
1: O kung sa iba ni Sir Josil, sini nga nagsalanga sa nga resulta itong nagataas ang triglyceride.
0: Mm-hmm.
1: Ang garlic, Sir Josil, makabulig reduce ang liver cholesterol na fat synthesis. Maka-improve sa aton sa ninyo blood vessel health. Kikun sige-sige, Sir Josil, ang pagtaas ng triglyceride, nakaka-damage aton kaugatan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kag may anti-inflammatory benefit man kita dari. Ang meta-analysis gani, Sir Josil, nagpakita nga kung nagagamit kita sa isang garlic, may ara, Sir Josil, sang small, gamay ha, gamay lang. But consistent reduction in triglycerides.
0: Oh.
1: So ay kita Sir Josil nagaistorya dari sang dinagko na dayon. Kundi ginagmay pero sige-sige nga pag-reduce o pangnubo sa nisa triglyceride which is beneficial sa aton sa ringa lawas.
0: Parius man actually, sino sa inyo familiar sa nagapamaghot bala?
1: Mm-hmm.
0: Nang kakuha ka bala, patubod mong sa lubi bala, makakuha ka langgaw?
1: Makakuha ka suwak?
0: Suba.
1: Oh,
0: oo. Mabuyukon mong suwak pagkatapos sa baghotan ni mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang tubod dyan, sinatanawan nyo bala kay mahambal ka daw, drip ina sang IV fluid or dextrose tawag nyo bala.
1: Mm-hmm.
0: Daw drip pala na sang dextrose, mahambal nga naisip mo, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, drop. Buta malo kada 5 segundos nag-drop siya. Pero na-notice ninyo, sa isa kagabi nga salod ninyo dara sang pasok, nagakabuta sang tuba, Dok Leo?
1: Correct.
0: Sa kada 5 minutos lang ang tubo daw or kada 3 minutos, so amo man na ang reduction gali sang triglyceride. Sa pag sigisigi mo ka, Dok Leo, pareho sa bisang balunggay, pareho sa bisang garlic, no, Dok Leo? So gaamat-amat buhin ang problema mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Magluwasin natin, Dok Leo, may mangustin kita, dara mo, may spirulina, may ampalaya pa, Dok Leo.
1: Ari Sir Josel, importante man sa isa ka sangkap nga mo ang ampalaya. Kahit nagabulig, ini-improve sa insulin sensitivity. Nagabulig, lower sa blood glucose. Nag-reduce ang fat build-up sa aton sa nga liver. Kagariya, most helpful gud niya sa may mga pre-diabetes, sa may mga type 2 diabetes, and the metabolic syndrome. Ining ampalaya nga isa ka sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule nga ginupod Sir Josil sa iban pagid niya mga mapuslanon nga sangkap kasubong sang balunggay, kasubong sarisang garlic, kagiban pa.
0: Okay. Now, ining ultimate trial nato ni sapa lang Sunstone Plus Gold and discuss nato sa premium D3 soft gel capsule. May VCO, virgin coconut oil. May malunggay oil kita kaga vitamin D3 dakleyo. Te hambal nga too much consumption of oil. Ang premise nato ni too much consumption of oil is not good for our body. Pero ti iniya gamay man ning kapsula kagang VCO malunggay oil kagang upodjabi with vitamin D3. Ini mga good fats man niya Doc Leo, no?
1: Mm-hmm. Good fats, Sir Josiel, no? In fact, gani ang moringa oil. Muni nakapinasahi, Sir Josiel, sa aton, sir, nga premium D3.
0: Mm.
1: Kaya daw common nang makabati kita sa nga ang D3 sa market, may ara sa VCO. Pero ari, Sir Josiel, sa aton, may VCO man to. Kag may moringa oil, pagid.
0: Ang moringa oil, hindi gali sa iya dahon yung nakuha ni Doc Leo, ha?
1: Saya sir nga liso. Saya sir nga seeds. Dari sir nga kinakuha. No, muna yung nakapapinasahi sa aton sir nga premium D3 kay moringa oil. Nga man, ano ang pinasahi sa ning moringa oil pag abot iya sa may mga mataas ang triglyceride? Manggarano nini sa muna unsaturated and polyunsaturated fats. Similar, Sir Josila, sa olive oil. Magluwas, may ara pa sang antioxidant kasubong sang vitamin E nga sa pagpakita kung sa pagtuon makabulig rido sang triglyceride ni LDL. In both human and animal studies, Sir Josila, kag makabulig ini substitute especially kung nagagamit kita sa isang unhealthy nga oil sa aton sir nga pagluto, kag may anti-inflammatory effect na makabulig man sa insulin resistance, bisan indirect, Sir Josila, pero makabulig panubo sang triglyceride kung ang insulin resistance ma-improve man naton. Amuning moringa oil nga upod diri sa aton sir nga premium D3 soft gel capsule nga ang vitamin D3 diri mismo nga sangkap niyo, Sir Josil, base sa pagtuon gali nagapakita nga kung hindi sufisyente ang aton sa vitamin D sa lawas, ginaangot ini sa insulin resistance kag mataas man nga triglycerides.
0: So mo niya kung mataas niya sa niya blood sugar level gani gina-advise man, bipa init-init ka man to.
1: Mm-hmm.
0: Makabulig somehow.
1: Correct.
0: How about ano naman ang papilya sa vitamin C sa mataas si triglyceride pagkatapos may fatty liver disease? Just like pang inom sang Santon na vitamin C, Doc Leo.
1: Ang problem, balansa na Sir Josil, kung kataas mo sa nga triglyceride, tidira sa niyang inflammation man eh. Nagaduging man sa nidira, ako nagupod man ang inflammation, kag isa man sa nagabulig, pagid pa hina man akong damage, pagid sa aton sa niya kaugatan akong vascular health. Ang vitamin C, yati, paano sa nagabulig, serve as antioxidant, ginarido sa niyang oxidative stress. Kag may ara, Sir Josil, sa isang improvement, nga mabulig, kag mahatag sa aton ng lipid metabolism kung nagainom kita sa sang Sunthone vitamin C.
0: Okay. Now, may pamangkot na rin, Doc Leo. Selling niya kung ang kalamay, ang mga tamis, nagpasaka sang triglyceride, kaga nagakos, nagatuga sang fatty liver disease, yati paano na lang kung pangapis ni Bay?
1: Mm-hmm. So piliyon mo ang imo sini nga kafe nga dapat gamiton.
0: Oo. Oh.
1: Kasi actually no, ang sugar kinang lanon man gid ni saton sini nga lawas ang glucose eh.
0: Mm-hmm.
1: Bisan hindi kaya mga pe, bisan hindi kaya mag-consume sang makalamay nga mga kalanon, ang lawas mo ya mahimo gyapon sang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Because this is the source of our energy. Pero kung nari ba, gusto kagad iya mag-coffee instead sa imo saningan andan nga kafe. Though, ginambal ko, Sir Josila, kung hindi ka magpangape, kung hindi ka na magkape, ang worry mo, imo saningan sugar. Yung tatanong pangape, huwag ka pagasto. Pero kung nari ba, gusto ka iya mag-testing o kung mag-try sang coffee, iya nga ang gingamit nga pampatamis, iya is stevia, matamis magyapon sa imo saningan panamil, ara gyapon ang gina-expectar mo sa ning kanami sang kafe. Abi tungod niyang katamis, sige napangita mo ara man. Ukon butang naton Sir Josiel, hindi ini kasubong sang katamis, ang iban lang pwerte kay katamis bla.
0: Mm-hmm.
1: Tungod ni kalkulado sa ning stevia, kag pampatamis sa ning gibutang. Diri na kita, either sa duha ang gamiton mo kung gusto kaya sang coffee nga may beauty benefit para sa panit, para sa joints. Diri ka sa Sunthone Gold coffee mix plus glutathione and collagen.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto kaya sang masiling naton nga may sipa-sipa nga coffee, ara ang dito coffee aroma kag coffee taste nga medyo maisog-isog gamay kumpara mo sa Santhone Gold Coffee Mix. Pero may benepiso sa lawas, especially nagkabulag improves ang insulin resistance diri ka sa premium D3 coffee mix.
0: Okay. Pero ti kung gusto mo gidya magpangapi, may enjoy-enjoy lang kuya kakapi, pero hindi kuya sang caffeine. May ara kita, ah. Pati mga kabataan, sinitimplahin nyo bala kay Konali sila maanad bala. Ang kalabanan niya, feedback na baton sa sini, doon nagahugmay ang ila sining bala tiyagon na hindi bala, tawag na to sini, sumpungon kung sa Tagalog pa, Dok Leo?
1: Hindi alabuton.
0: Alabuton, mm-hmm. No? Hindi Arabo.
1: Mm-hmm.
0: Arabo, dari Arabo dito, Arabuton ka. Santhone Plus Coffee Mix.
1: Inatungod, Sir Josiel, nga nagabuling sa balance sa nga itong sining hormone.
0: Oo.
1: Nga may efekto o kung may correction sa itong sining mudo.
0: Mm.
1: Kagaman nami sini, kagang feedback ba lang ang mabato na itong Sir Josiel kung nagainom sa isang Santhone Plus Coffee Mix. Karabanan sa ni makabati kita sa isang ila sa ni mga reaksyon. O kung nabatsagan nga, nga doon nga kadugay sa kung gutumon, kung namunang ginainom ko nga coffee, inatungod niya kargado sa protein. Protein halin sa nisa malunggay, protein halin sa spirulina, kag protein halin sa nisa soya bean niya sa nga sangkap.
0: Okay. Ang isa ka pamangkot na rin, Dok Leo. Selling niya, taas gin man ako ng triglyceride, pero medyo delikado ako sa ano, fatty liver. Or diagnosed ako nga may fatty liver. Selling niya, okay lang na mag-inom ako sang tea. Namin niya siguro sini Santhone Gold Herbal Tea, Dok Leo.
1: Why naman guru liwan, Sir Josiel, kung naman kita sang tea nga ginamansyon during iban na, no?
0: Oh.
1: Pwede gid. Kapin pa kon basi, bala, ang imosari nga fatty liver disease, araman ng insulin resistance, araman ng pre-diabetes. Ang cinnamon nga sangkap sang aton nga Santhone Gold Herbal Tea, Sir Josiel, makabuligid pabalansi sa aton sining blood sugar. Kag makabulig man siya sa may mga insulin resistance para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaging isa pagin sa ni, may turmeric pagin, Sir Josiel, nga may anti-inflammatory benefit man. Kamo ni problema na tungkol nagataas sa itong triglyceride. Taas sugar, kadabanan na, taas sugar, insulin, may inflammation. Nga kinanglanon na ito ng anti-inflammatory dira para malikawan na ito pagin ng further damage kung nagapadayon kay nagasigi-sigi ini dira sa pag-damage o kung paghalit sa sulod sa aton siring alawas. Nga makabulig ang pag-inom sa mga tea kasubong sang Santhone Gold Herbal Tea nga may sangkap kasubong sang cinnamon bark kag turmeric. Isa pagid nga mabuligan sa Sir Josiel, ma-constipated bala. Kung imnon mo ni like 1 hour before bedtime, pagkaaga may posibilidad kag damo na buligan sa nga nagahapos ang inyo sa nga bowel movement.
0: So, 1 hour before bedtime, ha? Pag-inom sa Santhone Gold Herbal Tea, Dok Leo, ha?
1: Yes, Sir Josiel. Pero pwede mo niya inumon niya sa adlaw man kung gusto mo.
0: Mm-hmm. Selling niya, may fatty liver ako sa findings sa akong laboratory. Adlaw-adlaw siya ga-inom ako sang Visionix Plus. Okay lang na siya.
1: Okay, gid. Kag-arigali, ha? Kung nagahina inyo sa nga atay, ang isa sang link dira, o kung ang isa sang mabatsyagan, manotesus niyo ko galingon, galabo inyo panulok. Tungod ng paglabo sa panulok, may labot manina sa mahigko nga atay. O kung hindi mayo nag-function sa nga atay, sige-sige, halang pagtumar mo iya sang imo sa nga Visionix Plus soft gel capsule. Kati, ang lutin, tagasya sa thin direkta na yung nagpanghikot sa mata mo. Dugangan, pagigkaroon sang bulig, pagigdira sang ginatawag beta-carotene, kaga vitamin E, mga antioxidant na beneficial man sa ton sa nga mata, nga makuha na ton kung nag-Visionix Plus soft gel capsule kita. Kagti manami, kag makabulig man, Sir Josiel, ang regular man nga pagtumar sa isang ultimate trio, bala, like Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhone Vitamin C. Kung may mga problem na kita sa aton sining lipids, lakip na ko ng aton sining liver, nag-accumulate na sa excess sining fat.
0: Oh, tiniya do layo niya pamangkot, Dok Leo, pero ti pamangkot ko na lang ini. Siling niya may angsad ako, ati patalgid. Mm-hmm. Angsad or body odor ni. Siling niya pwede ayhan ko na makagamit sila. Nga mabuligan ko na sang Santhone Plus Herbal Soap.
1: Isa siguro sang i-determinar man naton, Sir Josiel, kung pabangkot naton, kumusta ang imo sa bowel movement? Kumusta man ang imo sa hygiene? Kasi may mga times, Sir Josiel, nga dira ng factor mo. muna ginahambal ganin na ton nga sa isa na ton na ka texter sa Radyo Sil nga masalot ko lang niya nga problema yung kadaway sa gana kuno siya sa nga asawa na mag love making gali kay hindi man problema hindi man sa iya sa ni Sir Josil ang problema ah. Kundi sa kulang bala nga pagimusimo sa kugalingon sa asawa bla kulang sa nga pagpaninlo bla Tiambalon, sino man biganahan, sino man ma-excite abis na. So isa man niya makahatag sa kasulay sa aton sa nga lawas, nagakaigo sa nga pagpaninlo, lakip na sa may mga body odor, kinanglangit ang nagakaigo, kagmaidiin niya pagtinlo sa ni Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mahimo mo ina, nga mga napisang ka sa pagtinlo sa lawas, gamitan no pagit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap, makabulig ang beneficial gitungod may antibacterial property ini may sangkap ini kasubong sang bayabas nga nagabulig tapna sa mga pagpangalisngaw sa aton lawas.
0: Kaya may fatty face ako no, Dok Leo, may bulong manda.
1: Mm-hmm, may fatty face.
0: oily face, face na actually.
1: Kung may fatty face, duhaman Sir Josil eh. Oh. Either nga nag-accumulate na ang tambok dira nga nagadamol nang imo sa nga guya.
0: Oo.
1: naga double chin ka na.
0: Oo.
1: Or lain magidya ang ginatawag nagalatab pagid imo sa nga panit.
0: Oo, amo nang hambal nila. Sige, grabe man ka oily sila nga imo guya. Sino do pwede maprituhan sila sa mangros ba?
1: Pwede Sir Josil no. Actually pasaho man lang ni pero try mo lang paggamit sa isang clear skin herbal soap.
0: Oo.
1: Pagkatapos avoid sini sa masami pagkaon sa mga makalamay, paginom sa mga makalamay sini nga mga ilim noon. Kagabi ba siway ka pa makatry? I-try abi tumarang aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthorn Vitamin C para ma-providean ka man sa isang nutrients nga kinanglanon nimo kag makabulig man panami sa aton sa nga detoxification system nga panami sa pag-function sa aton sa nga liver para ma-release man ang mga higko sa lawas.
0: May sad diri Dok Leo selling nga natingala ako nga kada bugtaw ko bala laban-laban bugtaw ako magtulog. Kada bugtaw ko sininya do damo ko pula-pula sininya sa akon sininga lawas labi na gid akon batiis kag butkon nga daw mga kinututan sang sapat-sapat la makatul anong mayo dok
1: ati posible ba si kinututan man gina sang sapat-sapat Sir Josil eh magluwas lang iya sa may mga problema siguro or infection Sir Josil ano nga ang manifestation is daw may mga pintok-pintok kin man sa imo sininga panit. Pero kung magawa ng sistema, especially kung why ka nagagamit sa isang musketiro, talaga, sana mo lang siguro Sir Josil ang musketiro subong, ano?
0: Ati daw, why na guro, Dok Leo? Musketiro subong, nahimo na lang na nila panarap ko nung sa sapa.
1: Oo, pangkwa fingerlings. Sa iban, bala?
0: Oo.
1: Isang nga masuggest na to, Sir Josil, para mabuligan na makondisyon lumat ang panit, gamit sa Sunthorn Plus Herbal Soap.
0: Oh.
1: Para sa mga inagyan ba lang na Sir Josil, mga spot-spot o kinagdan sa sapat-sapat ba lang?
0: Kaya itom na ako nagahimali, no?
1: Correct, Sir Josil. Kaya nagkakatol. Kaya pinakamanami nga mahimo mo for prevention, antes ka magtulog, sa ni gamit ka abis ni pamanyos ang Sunthorn Plus Herbal Oil kay may mosquito repelling benefit kasi ni. Hindi ka madapuan sa isang sapat-sapat, hamlok man dira o kung anong mga pwede magkagat sa imo dira. Kaglakip na Sir Josil ang lamok. Kagting lamok, may alandaman kita Sir Josil sini. Ang nagadala sang dengue sini sa aga, kag sa serum bala Sir Josil. Kaglain pagid ya, ang kutot sang lamok pagid sa gabi, nga butang naton, buhay na niya sang dala ng dengue infection, pero hasol lang yapon sa aton Sir Josil. Nga mapunggan ina, kag malikawan naton nila kung nagagamit kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Okay. Ipamanyos lang nila, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Antes sila magtulog.
1: Correct.
0: Okay. Initanan mga produkto sa Yesto Health Incorporated, din kamo pwede ka bakala rin. Kung may branches dara sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, hindi gani All Green Pharmacy, Generica, or hindi gani Watson's Pharmacy, pwede ka mo dakabakal. Or pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita daktuloy mo. Aradang address sa Barangay 39 Lizari Street. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang palatandaan nyo da, atubang sang Marayubang. Pagkita nyo da Marayubang, sa tubang niya sina. Kung katubang mo sa Marayubang, pagtalikod ninyo aradang Yes to Health Store. Kompleto da ang ato sa ring mga produkto. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, available rin sa Yes to Health Wellness Center. Actually, sa clinic, may libre nga konsultasyon. Kaya may consultant kita dira. Dira sa may A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City proper. Ang landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Libre darang konsultasyon. Sa mga Y sang ginpanglawag tama pharmacy, Y branch, sa suki nyo mabutika, kadto lang kamodra, sigurado kita, available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Lastly, dari Dok Leo, kay do, kadamo kita sa mga palamakotanon, para mo na lang siguro ang isa ka ipamangkot naton. Siling niya, naanad bala ako, siling niya, Dok, nga, kada may magbasket kami, magpauli ko sa balay, pala nakitlawas ko, inom ko dayon sang pain reliever, katulad na business is the pain na ginahambal ninyo. Anong, may problema dari, Dok Leo?
1: Kung masamin, Sir Josel, mahimo. Nga may problema, inakag ko nagasigisigi, bala.
0: Mm.
1: Pero masuggest ko, basi madala ma lang sa bulo balanyos, kagway ka pakatry sa isang Santhon Plus Herbal Oil, bala Sir Josel.
0: No.
1: Nga ang hindi mo na ipagtilawan. Yakutob sa magwanta pala ang mga muscle pains ni mo, basi madala pa malang sa bulo balanyos. Pero amo gani na nga ginasiling ka ginaliwat-liwat na ton, kung ang pagpalanakit sa lawas, tuma na gid ka disturbo ang pagbusog sa mga parte sa lawas na ton. Nga kinanglanon gid na ton, siniya tawag ang maremedyohan kay tungod sa kung ano man yung mga rason, Sir Josel. Isa sini para makalikaw nga ma-stress kita kaayo kung may mga busog sa lawas, Sir Josel. Pwede kita makatumar sa isang says the pain. Pero ay ko nag-advise sini kami ni Sir Josel, kutob sa memo, mas pinakamanami kung maglikaw kita sa sigi, inom. Unnecessary, Sir Josel, nga pagsigi sini duom kaginom sini sa mga pain reliever. Diri kita sa qualifier bala naton kung kinahanglanon gid

0: Ang maayong panglawas, kinanglan ta Sir Josil sa mga tagpalamati naton ang nagkakaigo sa ring education and information. Kagdari sa aton sa ring pagpangalag, ginatinguha na muna na ni Sir Josil nga mahatag sa inyo, lakip ng pagtukib sa mga sikreto, sang kapasidad sini sa mga tanom, mga sangkap sa aton kusina, kung paan na aton mahimo magamit na sa pagbulong sa aton sa ring mga ginabatyag, especially pag-abot iya sa pagpabakod sang lawas naton for disease prevention. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Layo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasi no pasigada sa ling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Layo Amos. Top sa masunod naman nga edisyon na sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros. Ako naman ang inyo sering katropa, Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: With McSaver Sulit.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
4: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
5: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
6: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
7: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
5: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
8: Exciting.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
3: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: College na ko!
4: XFM!
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropa Mo Station, las 2:03.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Edi wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa kinabala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss a. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated. Extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan.
9: Aray ko.
0: Ang tanan, may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-Rated. X-Rated.
11: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: Hello, hello, hello, Ilo, Ilo. Good afternoon. Semua kita pa natin naga pamati na ketuto ke sa XFM 100.7 Raja Patrol, Ilo, Ilo, ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin naga pamati sa atin this afternoon, mga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Sa mga kitropa natin yung naga pamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan, may ayag nga hapon sa inyo tanan mga kitropa. Today is June 8, 2026. Ay, first day of school sa buong hapon. O kung sa buong adlaw mga kitropa, first day of school year 2026 to 2027. Ate, kamusta mga parents? Nga aga pa nagbugtaw kagina. For sure, nag-aano-ginis sila, nag-shesta-shesta, nag-tulog. Ang mga parents, nga alas 4 pa lang or alas 4:30 pa lang, nagbugtaw na sa pag-digamo para sa ilang mga estudyante. Nag-tigang, nagluto sa sudan nga, palalunon sa ilang mga students. Kamusta? Day 1 pa lang ang aton nga mga Iloy. Oh, well, plan day 1 pa lang sa klase, pero ginakapoy na ko. O, diba? Ang maginang ano height no, maginang iban ng mga parents subungay na mga sitwasyones sa atin ng mga ginikanan sa mga first day of school. Iban ng mga ano, iban ng mga parents, especially if may mga kinder or grade 1, grade 2 ng mga estudyante. Ara pa sa eskwelahan, nagahulat pa lang sa buhi sa ilang mga anak, sa ilang mga kabataan. Kaya stress na kay dugay. Oh, buhi na kay dugay, wala lang balaan ang adlaw no. Kada siglang. O, teka, musta? How's our first day of school, mga kitropa? O, teka, kabay pa nga, ano, kabay pa nga magtutom ka mo sa buong school year. Kung nagligid nga school year, wala ka mo nagtutom, nagkajang-kajang lang ka mo, charot. Sa mga school year, dapat bawi ta mga kitropa, especially sa mga graduating students na inyo papabayin yung pag-eskwela. Kay last year na nalang na, oh, sa mga grade 12 da, sa mga grade 6 da, eskwela tarong mga kitropa ha. Kay next year, panibagong ano na naman, panibagong grade level na naman, or panibagong ano na naman, ano, panibagong pagtuon na naman ang aton nga tubangon. O, sa mga grade 12, dati ma college na kamo next year. Sa mga grade 6, dati ma high school na kamo next year. Dapat you should study hard, mga katropa. Or you should study well, mga katropa. Kiti para man sa aton nga future. O, wala, hindi na yan para sa iban. Kundi for yourselves, ginaya mismo. Diba? Mayong hapon eh, sa mga katropa natin, sa mga katropa natin, yung mga canteen, canteen vendors. Good afternoon. O, balik na naman ang pag-chika-chika upon sa inyo mga ka-fellow canteen vendors dyan. O, at anong latest, no? Mga nidlog, hindi sila sa isa kung isa. Alam mo naman ang mga istorya nga mga na ano, mga natapos ng stories sa mga adlaw. O, especially mga canteen vendors. Tapos, mabakal ka, awaton mo sila istorya, alalaw ay pang panulok nila si mo. Baka lang ginais ka, hindi. Akig da yun, kinautod ang istorya sa piyak nga nagabaligya. Ayun, but wala ang mga ano na, mga kaganapan sa high school, mabakal ka lang gani isang ano, mabakal ka lang gani. Ano baklon? Ano sila yun? Ay, sala ko bala na kung ang kadon yung di trabaho, hindi mag-chismis. Charot. Okay, good afternoon na sa mga katropa natin ha. Kag sa mga katropa natin, ng mga drivers, at mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, and mga jeepney drivers. Din man ka mong parte sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, nagabiyahe. This afternoon, kabay pa nga mayad ng inyong pagpamasahero. Kabay pa nga bawing-bawi na talaga ang ating gastos sa gasolina, mga katropa, sa diesel at saka sa gasolina. Kiting miskan pa nga tuod, nagabarato gitmain ang gasoline prices or ang petroleum products nga prices naton. Still, taas man gyapon eh. O, te, mas taas man gyapon unlike sa pre-war ng mga ano, ng mga prices ang gasolina. O, may dahil, may lang niya mga ano, ang mga politiko. okay, wala pa guro to na ubos sa mga minaleta nila ng kwarta. Charot! Kung may minaleta, ginman nga kwarta, o ikaw katrapang Gen Z, kabaton ka man, do politiko ka man.
1: Maleta lang na baton ko.
0: Ako baleta lang ni katropang Romel lang na baton ko.
1: Hinulaman ko pa.
0: Maleta lang ni katropang Romel ang inulam ko sudlan ko sa bayo. Ako do akig pa sa. Do hindi pa sa magpahulam.
1: Dapat ko
0: gamiton ko muna.
1: Dapat ko na may ano, may pasalubong dayon.
0: Ang pasalubong kang wala man lang naghahalin.
1: Amo gani.
0: Ay, ang bata. Oh, good afternoon ha sa mga kitropa na natin ha, ng mga drivers nga nagabiyahe this afternoon. Hello, hello sa inyo tanan. Atin mga kitropa nga nagapamati sa ilang mga pulian, mga nagka-tune in sa 100.7 your frequency sa ilang FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello, good afternoon mga kitropa. Kamusta ang inyong Lunes? How's your Monday mga kitropa? Hello sa kay Sir Dave. Good afternoon, katropang era. Ginagreet ko Kanday, Rambo, tas Peter. Ano ka mo? Nagatam kami di sa lens store. Dave Nigel, anong tam? Ano na siya? New word na siya, katropang Dave? Or ano na siya? Bago naman ang ano, ng lingwahe. Sa kay katropang Team Real, kabay pa nga maayong imong hapon. Kagkabay pa nga, hindi ka na makadasma. Kabay pa. Charot. Kay katropang Danny Lynn. Good afternoon. Shout out ko sa mga bata ako. Happy Monday. Advance happy birthday sa anak ko na si Danny Lynn. A blast forecast sa June 12. Happy birthday sa kapitbahay ko. Watching from Manila. Abi ko, katropang Danny Lynn. Nagpuli ka na din.
1: Balik ka naman.
0: Nagpuli ka naman da. Or wala ka na lang nagdayon puli. O, kamusta lang na simbo katropang Danny Lynn ha. Kag happy birthday da sa iyong mga tupad balay. Birthday, ganun na sa tupad balay. Line yung katropang Danilin. Oh. Yan ang handa, Danila, be. Ginibitar ka, Manila. And advance happy birthday ha sa imong anak, no? On June 12. Wow. Mm. Birthday on June 12. Independence
1: Holiday.
0: Day.
1: Tapos Independence Day.
0: Independent na ba ang anak mo? Kasi nabuhay siya ng Independence Day. Independent na ba ka mo? Independent na ba lang imong anak, katropang Danilin? Kitty, she was born on Independence Day. Habalik ka traman, Team Real. Ipa-shoutout ko naman si Pakas karon. Ay, munong ka dyan.
1: Oo, pwede ah.
0: Ay, munong ka dyan, Team Real. Kung hindi mo gusto mo mag-grina mo ang kalibutan, magpahimunong ka dyan.
1: Na.
0: Good afternoon, ha? Mayong hapon na nasa Pakas mo kung sino man na siyang Pakas mo nga na. Kabay pa nga, ano, kabay pa nga, nagpangabuhi siya nga, malipayon.
1: Oh, birthday yan naman siguro. So, boom. Kapag lagi sa mag-birthday.
0: Ang bot ay. Damo na siya Pakas. Hindi man lang naisay. Pakas. Oh, sa kay katropang Anthony naman, sa kay katropang Jet, hibaga. Katropang Jet. Kamusta ikaw, katropang Jet? Kay Sir Stanley Cirillo. Hello. O, sa mga katropa natin, ha, if you have your family members dito sa may Mindanao, ikamusta ha sila mga katropa, especially after sang nagluntad ng 7.8 magnitude ng linaw kagina sang aga at exactly 7:37 a.m. kagina sang aga mga katropa, nagintayog sa 7.8 nga linog ang Sucks Cargen around Mindanao dito. So if you have your family members, may mga close ones ka mo dito, may mga friends, may mga katropa ka mo dito, mga katropa, kamusta ninyo? To check kung kamusta ang ilang sitwasyon. May mga nakita nito sa mga Facebook posts ng iba natin, yung mga katropa from other XFM stations in Mindanao, ilang mga sarakyan nagkalahulugan sa mga debris. Ang aton nga XFM tagom kagina is off air kasi na ground out kay ti mga ginabanta 12 areas sa Mindanao mga katropa ang naka-experience sang brown out. So kabay pa nga, you are all safe there sa mga katropa nato, no, mga taga atin mga XFM families from XFM Davao, XFM Jensen, XFM din pag inang ibantang XFM XFM, Bukidnon, basta sa mga sa XFM, Mindanao naton yung mga families. Halong-halong gid mga katropa sa Cayman, aftershocks gini ang ano, aftershocks ng mga Balintayan, mga katropa. Sometimes, amo na again, no, mas ano pa, mas tudo pa ya ang aftershock kumpara sa first linog itself. Amo na nga maghalong gid mga katropa. Bagi na ng iban ng mga kagamitan, magkalaguba, mana, magkalagupi, manang inyong sarakyan. Ang importante ang inyong kabuhi intact, mga katropa, because you only have one life, di ba? Wag yan yung katropang Romel, gamit tatlo, nasaya ko kabuhi. Yeah. Nagano na siya, nakipagsundo sa demon slayer.
2: Kuring.
1: Kuring.
0: Nakipagsundo ka galing sa demon. Ang kuring niya, siya, may ang kabuhi. Yan mo tatlo lang.
1: Tatlo lang kuring
0: mo. Sila si mo, ya, ano, miya.
1: Sa tatlo, nagamit mo na, wala pa.
0: Tunga pa lang nagamit
1: yan.
0: One half pa lang. May two and a half pa siya.
2: Sa ginsan, hindi naglinog.
0: Mm-hmm.
2: Then aftershock.
0: Mm-hmm.
2: Ito sa amon, shock, then linog.
0: Wow! Una, galiyang shock? Ito on! Grabing shock so ninyo ito,
1: before ba? Shock siya.
2: Before shock, tapos linog.
0: Grabing shock niya. Ano na siya ka brand?
1: So, hindi na siya after
0: shock. Ano siya ka brand ng inyong shock? Nakaka-shock naman ang shock sa inyo.
1: Ano shock?
0: Ano i-search siya pa na, nanay. Dali lang kayo, i-search siya pa na.
2: Hindi ah. Tumamugin na tipon ko sila kay may sinitiring.
0: Sinitiring sa ano?
1: I-chat na.
2: Bagong.
1: I-chat na.
0: Bago nga, composed of ano, Blue Ribbon Committee.
2: Yeah.
0: Ano?
2: Patawag sila kay may ano special hearing, special session.
0: Sana all special session. Ano na basta lakas?
2: Lakas. Siyempre.
0: Di ba may mga kapamilya kato sa Mindanao? Kamusta ha? Ganiin sila. Kaya di ba naka-experience sa 7.8 magnitude ng linog? Ako na kamusta.
2: Layo sila?
0: Sa Manila, okay.
1: Layo sila.
2: Layo sila sa Narumpagan, bla. Pero lapit to sila sa linog.
0: Pero at least, di ba, safe. Amo na, mas mayon na lang na nga safe. Uy, kaso kung magkalaguba ang balay, importante safe. Pero ano ganing advice mo? Kung sa ibabaw ka sa building, kag kung maglinog, ano ganing advice mo, katropang Romel? Para ito sa advice mo sa akin, balaligad, bala.
2: Ah.
0: Kung sa babaw ka sa linog.
2: Sa building.
0: Sa babaw ka sa building, kag maglinog, hindi ka naman na,
2: una, hindi.
0: Oo.
2: Unahan mo hulog ang depress.
0: Para tampukan ka?
1: Sabay ka
2: na. Hindi, mahulog. Mahulog being the dress. Mahulog din.
0: Grabe, ganyan ko rin pagdumot mo sa akin. Kaya habal mo sa akin ligad. Kung sa ibabaw mo sa building, hindi na kumanaog. Eh para una ko nga makutkutan, hambal mo gid sa akin. Ano mo na hambal mo sa akin?
2: Chakto gid man.
1: Chakto, chakto.
2: Malumpat, paglumpat mo, tabunan, kayawan, baka may kutkot. Pero kung dito ka na daan sa babaw, hindi ka na pagkutkuton.
1: Pagkutkot pa lang.
0: May chance sa mga buhit pa ko, no?
2: Hindi man niya tanan nga ara sa babaw, gintampukan. May ara man nga tanan nga ara sa babaw, among nagatampok.
1: Kaya kung sa dalong kat, dalong-dalong kagid.
2: Oo, kutkuton kagid mo.
0: Hindi na ko nakamog sala pa nga mag...
2: Pero,
0: sa ibabaw ka mo sa building, especially ko sa 11th floor ka mo, hindi na ko nakamog sala pa nga magpanaog.
2: Tapos kundi amo ning building.
0: Amo na advice ako ni katropang Romel.
2: Hindi niya yakap... Ako lang niya.
0: O gani, mo lang gani.
2: Tapos amo na i-building ni Beo. Ari ka rin sa babaw-babaw sa 11th floor ka, Be.
1: Sa nugget.
2: Hindi ka rin na maglumpat. Pagtumba, paglapit na,
1: ako paglumpat mo.
0: Ako na paglumpat mo.
2: Para lapit na lang.
1: Physics,
0: pero,
1: no?
0: Pero ako na physics. Ang hambal mo na sa akin. Kaya nagambal ko si mo. Anak ko ba? Kuya Balanong kung maglinog sa ibabaw sa building. Hambal mo, hindi ka na maglumpat.
2: Hindi kay balaan ko man yan. Hindi ka kabalo maglukso. Wala nga ginabalantan lang ka. Pero kung kabalo ka lang maglukso, kung... pinakababaw
0: ko.
2: Kulaton mo maglapit ang punta sa building sa duta antes ka maglukso parang hindi ka mapiang.
0: Oh, wow. Ano lang ay?
1: Pwede, pwede.
0: Matapilo lang.
1: Dire ka balaw para makita.
2: Hindi na.
0: Okay, sa mga katropa natin dahil, no?
2: Depende lang ko, Jeng. Hindi lang dahil, Jeng, pwede. Oh, na, kung yan, Jeng.
0: Depende lang sa inyo. Depende sa ilay, no? Kung sundo nila ang imo nga, no?
1: Advice.
2: Ako lang na iya.
0: Oo, oh, okay, imo. Yati, imo na iya, yung ano mo. Imo na iya, ano iya?
2: Survival, yan. Ba mo, experience siya kung niya katropang era mo?
0: Ano?
2: Kaya isang una, kung di ka sa ako sa kahoy.
1: Oo.
2: Tapos hindi gustong tag-iya nga pangwao ng bunga. Gintapas niya. Ginhulat kong magtupang punta sa duta antes ko naglukso. Wala gig ko na pilasan.
0: Wow! Okay.
2: So I don't know lang kung sa building kung pareho man na.
1: So
2: testingin niyo lang.
1: Testingin
2: niyo lang.
0: Basi pa lang testingin niyo lang kag pamatud-an. Mas pala effective, 'di ba? Mas pala epektibo.
1: Pwede ka na ka, no? Katudlo sa mga seminar.
0: Ay, ang bota na. Ang bota na siya nga. Di na siya yabi. Hindi mo na siya pwede. Hali,
2: pwede ka rin sa ano. Niya. Experience ko niya.
0: Iya, ano lang niya. Based on experience.
2: Wala ka balo. Wala ka balo.
0: Alam ano, hindi ko ako na siya sa disaster preparedness. O, diba?
1: Pwede ka mag, ano?
2: Pero wala ka balo. Ang experience ang pinaka-the best
1: teacher.
0: Wow. Diba? Chak tuman. Ah, wala yun ba? Kung wala ka sa experience ko na hindi mo matunaan ang mga, ang 80% sa kabuking.
1: Ano mo lang yung mga preparation
0: kung di mo man magamit? Kaysa yung mga kabuking, ako na iya ang natunaan.
2: Oo, ano ako niya.
0: Oh, grabe.
1: Eh, singa.
0: Kambal ni Doc, ano ho? Kambal ni Doc Irwin, ho?
2: Ano, Doc?
0: Kung kabi ang lindol, lapos na napunta ton. Ikaw na ang sugaon, tat na.
2: Oy, ang managay ni Doc, kambal ko, Doc. May harap ko, ni, nga nabalaan nga una ang...
0: Una ang shock.
1: Ang shock.
0: Sa linog. Grabe, man. Ano to siya nga shock, man?
2: Paano nga brand? RCB.
0: Wow!
1: RCB, ha?
0: Gale, kung gabi, ati amo na biki adlaw. Adlaw yung... Ati ko na adlaw, katapang Romelay, amo lang ng himoon.
1: Ano ang nanahan mo?
0: Di kung gabi, papatyo ng suga. After suga. Ako, para manguntad ang ninog. Di kung adlaw.
2: Igham ka.
0: Ha?
2: Igham.
0: Amo ka na?
1: Masapos, gali.
2: Oh, masapos, pagit.
0: Hindi ka na gali, mukha ka po nila switch yung suga, ino? Igham ka lang. Hindi, pwede mag-igham kung gabi, yaw?
2: Pwede man.
0: Ah, pwede man.
2: Pwede man.
1: Excuse.
0: Ay, nako. Ay, the best, ganyan. I'm gonna base on experience man, ha? Kayo-mayo.
1: Ibagid ya.
0: Ibagid man ko na bunag sa teol, ano, sa chipone ko pong kupong.
1: Mga master na na yan.
0: Kay daw, wala sa minabalaan. Te. Kay Sir Jetty Baga, hambalya, shout out. Galay sa amon din nagaluto. Nagaluto sang adobo nga mano. Congratulate ko lang hinablos ko na graduation niya sa Musi College. Job well done, boy. Thanks again sa pagbasa and God bless. Uy, congratulations sa hinablos ni Sir Jetty Baga. Oy. Na nag-graduate sa college. Hambal ni ano? Hambal ni katropa. Hambal ni Doc. Hambal ni Doc Irwin. Kung adlaw, singgit ka lang sunog.
1: Ate sigurado, ano? Untat din na yan.
0: Ala, diba si Doc? Ay, ala. Di, paano na? Bigo magsinggit sunog, kay? Effective man, ino?
1: Pwede.
2: Oo, eh. Tapos mabalaan mo pa da akong dito
0: si Malin. Diba si makibot ang linog, hindi man?
2: Hindi man na.
0: Hindi man, hindi man.
1: May evacuate ang linog.
0: May evacuate ang linog.
2: Amo na ko na sa to ang nag ang ano ang panit sang karbaw wala isang baka.
0: Oh. Panit sang karbaw ug baka?
2: Kundi ang panit sang baka laboy.
0: Oh.
2: Ang karbaw hugot.
0: Oo. Oh.
2: Sa to nga time ko no.
0: May pakaistorya ito, makatlaw na ko.
2: Kadlaw ka lang na ito yun.
0: Ano? Oh, sige na, ano? Ano gani? Ano?
2: Naligo sila sa suba.
0: Nagimo ano?
2: Naligo sila sa suba.
0: Okay.
2: Tapos, nag-abot ang tag-iya. Sa ginapaliguan nila, doon sapa-sapa.
0: Nagtubog.
2: Hindi ko naman maligo. Sa sobra nila kasala, ang bayo sang baka, nasuksok sang karbaw. Amo na nga halog ang bayo sa baka.
0: Tingnan sa liog na ng halog aw.
2: Miyara man sa lawas eh.
0: Piling ko may guwiter.
1: Dolain niya yun eh.
0: Kaya nga naga. Ano, di ba galaboy na ng liog ng baka?
2: Oo, gani.
0: Feeling ko gin. Oh. Adam's apple, guro na sa karbaw. Ay, the best. Amo na gali. Akay na kibot sila. Ano pa? Nagsala ilang hayo ng ginsokso.
2: Salasala sila. So na namin ni Doc. Ang nakulbaan ko ba si magbailo bala?
0: Magbailo sila bayo?
2: Oo.
0: Ay, girl, ayun lo.
1: Lain lang masuksok sang isa.
0: Kaglain mo na masuksok sang isa. Ah, tiyan mo ng buklay. Bawa, kapin pa kon ano, kapin pa kon sala-sala. Sun sala. Pag singgit sunog, basi bala kong ano, lay nang masuksok ya. Oo. Oh. Tugaan, manang linog. Ama ni Sir Bobby Bolivar, good afternoon. Kay Ma'am Robilin, o di ang kilala mo, katropang Romelo. Oh, okay. Mamayong hapon, kay Ma'am Robilin.
2: Kay Ma'am...
0: Ha?
2: Sa mga Tagaswa.
0: Oh, mga Tagaswa. San Dionisio. Iloilo. Yeah! Kay Ma'am Hermie Carr, good afternoon. Kay Sir Arvi Chris Caceres. Mayarayad man nga hapon sa imo, sir. And salamat, kid, sa inyong pag-upod sa aton. Sa aton iban pagiging mga katropa nga nag-upod sa aton, especially sa aton Facebook Live. Mga katropa, i-share ang aton yung Facebook Live para nga madamo pagid ang mag-upod sa aton this afternoon. Para nga the more, the merrier tayo, mga katropa. Mas marami. Mas masaya. Kaya... ano, kay Anthony Lamasa, good afternoon. Sa kay Ma Marilu Vargas Pedroso, nag-upot sa ato. Ano, Ma Marilu, pasi nasupot na da, Ma Marilu, ang imo nga Something Plus Gold, ang imo nga ano, galing nga Something Gold Coffee Mix. Ipadala na di ka tropang ano, Ma Marilu Pedroso, para nga maka-join ka na liwat sa ato nga libo-libong pag-premyo. Kasi ikaw naman ang madaog, hindi ka pa nakapila ka magdaog, kay ti damo kaya ano, damo kaya entries. Kay Sir Stanley Cirillo, again ha, good afternoon again. And thank you so much sa inyong pag-upod. Sa ating Facebook Live viewers, i-share man mga katropa ang ating Facebook Live para nga damo pagid kita nga mag-ululupo this afternoon. O para nga makita man tara sa inyo mga katropa, hindi nga i-gatekeep nyo kami. At siya, gatekeep! O. Hambal ni ano, hambal ni katropa ni Doc Erwin, ang taga Mandurriao to paglinog. Kaya wala na yun siya nakagawa. Ah, okay. Kaya ginskoran pa siya sa iya partner. Sinuno siya na taga Mandurriao man.
1: The Hudok. The Hudok.
0: The Hudok.
1: The Hudok. Spill the tea. Diba?
0: Sino
1: di taga Mandurriao?
0: Kung magambal ka, guro doon, at taga Pavia, at may tatlo, pa kami di ka suspect.
1: May choice
0: pa daw. Pero kung taga Mandurriao, doon wala taga Mandurriao.
1: Basilapit.
0: Ambot lang. Basi magambal si Doc na taga 4th District. Di daw isa pa ng taga 4th District. Kung 5th District,
2: alam, maging dogang pa si Doc. Maging dogang pa si Doc.
0: Ano? Nag-viral to siya, gin-interview. Yun lang. Oh, amo to siya, guro Doc. Eh, no, amo na siya. Wala siya yung kagwa. Ano pa?
1: Kay kanugun, basta
0: mong pisahan na. Amo na, pagkabalo mo nga galinog na. Guwa ka na nga daan. Para nga hindi ka na madalman pa. Ay, ano, abi? Kay ginahulat, gidabi mo, te. Ay, ambot. Okay, good afternoon sa ibang pagid natin yung mga katropa kay Likay Repista mo kay di Taliklik. Hello, Taliklik. Good afternoon, Taliklik. Mayrayad nga hapon lang daan. Kay Susan Cao di Quito, good afternoon. Hamali Sir Jetty Baga. Shoutout lang galing kay katropang AJ Bordon. Adaw, malipatan pa sa ba? Wow,
1: galing.
0: Hindi sa'yo malipatan, katropang Jetty Baga.
1: Oo, tigin na
0: yan. Okay, good afternoon ha kay katropang AJ Bordon. Hello sa imo. Kamusta ikaw, katropang AJ Bordon? Mayad-ayad lang ang pag-upod sa aton this afternoon. Mayad-ayad man nga hapon sa mga kitropa. Kaya Ma'am Hermite, once again, kag sa iban pagid natin yung mga kitropa. Hello, hello, gid sa inyo. Ba, si Sir Stanley Cirillo. Damo-damo, gid yung shares ba? Thank you so much, Sir Stanley Cirillo. Thank you so much for, ano, for sharing our Facebook Live. Yahoo! Sa kay Sir Mike Prabanardo. Good afternoon. Hello, Sir Mike. Kamusta ikaw? Kakamusta man ang mga katropa natin, yung mga vendors na ala, dumaulan na naman sa yayayahoo. Kung gaulan ko, hambal nila, ano ganyan, na frequent, anong frequent ka ni isa, no? Masami ang paglinog. Wow, grabe, masami. Kung
1: gaulan. Oo, oh, kay lamig.
0: Kung gaulan.
2: Depende man.
0: Oo.
1: Kay lamig.
0: Gaw, ano ko lamig, gaw?
2: Kalabanan, grabe yung lilo talaga sa gabi.
0: Ha?
2: Sa gabi.
0: Sige kung mag-ulan nga gabi, hindi ka linog.
2: Uy.
0: Ay.
2: Ispektaro ko lang sa akong gabi.
1: May aragin na
0: yan. Sa true ba? Sa old ba? Mongga, malo. Nga dito sa inyo ha, amo gina, perme. Ano na siya based on experience naman siya? Ay, hindi man.
1: Tikong palakpakan mo, bihay. Hindi na kabatsa.
0: Igham gani.
1: Igham na lang kagano.
0: Igham gani kuno ang ano, ang... Di what if kung paos ka be?
1: Oo. Oh. Palakpak ka na lang dahil.
0: Ano na lang ay? Naging sample, masaya sa palakpak. Kaya po, ambot ah.
1: Sundan mo na lang linog.
0: Nga gawin niya ang linog?
1: Kisa.
0: Wapo.
1: Oh, mga kasi ka trabang Romelo. Gaga, ano na, di ba? Gatunog na kisa.
0: Garaginit.
2: Kung mga kristal, garaginit na siya.
0: O, oh, syempre nga bukay, pero so, higay mo sa isang palakpak kung biyang raginit sa kristal, be. Wapo. Ano na uno? Ay, ambot na lang. O, mali sa Jet, iba, kaya hindi ko napagkalimtan, kaya tibaskog na siya sa iya. Wow, sana all! O, oh, di ka napag Jet, iba, gano'n na ang ngaluto niyo pag kid, adobong ano, adobong manok, ay pangpulutan man ang inyo, yaya.
1: Pulutan naman.
0: Yeah. Grabe, last dos pa lang, manok last stress pa lang, may panumsuma na kamuda, ya.
2: Ha? Itugnaw, guro.
0: Gaulan, guro.
1: Guro.
0: O gagal, o mga panagapang ano na siya, nagpanguob na siya. So mga katropa na natin ha, kung nagwa ka mo, dala ka mo sang payong. Para nga, protect your, ano, protect your selves nga, hindi mabasa sa ulan. Kaya di ko kaisanan, katropang Romel, gamay lang abasa sa ulan, ga sakit ang ulo, ta. Balan mo ko na muna, weak ng imo immune system.
2: Inom ka Santon Plus Gold.
0: Nan, perfect. Kag Santon Vitamin D3. C, Premium D3. Para nga maging strong mga katropang atong immune system, mag-inom sa Premium D3 sang Santon Vitamin C kag Santon Plus Gold. Ini mga produkto ang produkto sa Yes to Health Incorporated nga available sa mga butikas nga malapit sa aton mga lugar. Amo na siyang ginatawag na Ultimate Trio. O, ang aton nga Santon Plus Gold, yung si Mangosteen, ang Palaya Malungkay, yeah! Garlic kag Spirulina. Ang produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Santon Vitamin C naman, ang vitamin C nga gikan sa mangosteen, magkabulig sa pagpabusa ng atong immune system. Kag ang Premium D3, magkabulig sa pagprotect sa atong ikayong lawas, batok sa mga bakterya kag viruses. Kani maginom mga katropasang Ultimate Trio sa Yes Health Incorporated gamong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang ini nga mga produkto mga kitropa available sa Yes to Health Wellness Center sa AM Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at upang Summit Town Hotel. Mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3, i-add to cart kag i-check out. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP South Third Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. O, oh, katropang dyan, Zine, basi may mga talamyawon, kapada tamyawan ang mga katropa, mga nagapamati.
1: Oo, oh, oh. Good afternoon, Gali, ah. Sa itong mga katropa, dala sa may Molo Kapihan, as always, good afternoon. Kay Kap Butch Florentin, aran, hindi ginaya pwede malipatan. Kay Kap Pato Kim Singh, kag syempre kay Kap Ising Villanueva, dala sa Molo Plaza, nga nagapamati sa itong. Good afternoon, kids, talantala itong mga katropa, dala sa may Kapihan, sa Molo, good afternoon. And of course, sa mga katropa natin, dala man sa may Petron Gasoline Station, good afternoon. And syempre sa may Caltex Gasoline Station, good afternoon. Kag syempre sa may Ilo Oil, oh, sa may Pavia, always king nagkapamati sa aton. Good afternoon, good dala mga sir. Aga, maghalong lang kamo dala permi.
0: Oh, good afternoon namin. Ay, di nga pagpamati sa inyo dat tanan. Kamusta ang inyong nga hapon? Nagkapanyagan na pala ang tanahan natin mga katropa. Ano pala ang inyo mga sudaan? Ano ikaw katropa Romel? Ano namin mo yung sudaan kung nagaulan? Ano ang favorite mga sudaan kung nagaulan?
2: Uga.
0: Hindi kayo gusto sang may sabaho?
2: Hindi ko.
0: Nga ahaw? Hindi kayo gusto sa sabaw. Hindi kayo gusto sa pasabaw, ha?
2: Pag-aulan, pwede man ano yung sabaw po mainit.
0: Oo, oh, mainit dapat. Kaysa malamig yung sabaw, ayun naman ako naman. Ikaw yung katropang Renzin, ano yung mo gusto?
1: Ano akon?
0: Ano?
1: Noodles.
0: Noodles, pang sakit man na yung mo, sakit ni man. Amo na nga taas na ng kreya.
2: Pero ang pinakanamig... ang mga taga-uma, ang mga pinakanamig ang sudan sa uma kung ano? Nagaulan.
0: Ano?
2: Ginataan ni Balinghoy.
0: Ayun lo, amo mo na muna ang kasunod sa utok ko. Luto to bala. Dala ka din. Ako mabakasan ko ko mama.
2: Ikaw pangutan balinghoy. Ayun. Kaya ako nah. Maluto.
0: Mama ko ta ayo. Diyan ko makuha sang balinghoy.
1: Hoy nani.
2: Kamu nag-produce ang kasaba sa Kalino.
0: Ikaw nag-pangumpra to pero misa soper. Ako pang itulod mo.
2: Tikay sa inyo, mantuhalin ang minakumpra ko to.
0: Ano kasama? Wala kami to baling mo.
1: Producer, no?
0: Wala ganito. Ano? Wala ganito.
2: Git pamangkot ko nang baligya sa soper kung nidahalin siya dito sa inyo.
1: Sa Kalinog, no?
0: Dito pala. Dito na to. Yabala sa Kwan. Sa Lambunaw.
2: Dito sa inyo na tapit.
0: Sa Leo na pala halin. Hindi na ito pala sa amin.
2: Maisan tapa nga siya. Nagito na nung. Wow! Siya nag... Tapa na sa plenary ang... Yung mga balinghoy.
0: Oh, to plenary. Ano ito? Nawawala?
2: Kay...
1: Madam oh. Chair.
2: Kay Hambal, sa taga Manulit.
0: Ano?
1: Oo. Oh.
0: Dito I sa inyo na... I move to adjourn the session, Sinideye.
2: Sa inyo, sila kakuha sa balinghoy. Ginahimo nilang kasava cake.
0: Balingoy, ito sa bakit. Hindi ito yung gani, kay makahililo. Ito yung hamon, balingoy. Kung sino ito makaon, machugi. O gusto mo ba, ka na?
1: Basingitaan niya ka, ano? Ebidensya. Madam Chair.
0: Madam Chair. Hmm. We only base our allegations on evidence.
1: Ipakita ko na daw ebidensya.
2: Resibo, arde resibo.
0: Lain. Tapos ay ipakita, yan naman ang tong kita mong ipakita ya sa aton. Nga daw na shock man tanga, wala man lang, ano, gulpi lang pakita. Wala man lang, ano, trigger warning. Warning.
1: Ay. Wala mo mga, ano na di, mga...
0: Ay, ambot na lang. Ah, wala man lang trigger warning daw. Hindi ka man ka-preparar kung matulog ako. Mapiyong ka sang mata mo, kay.
1: Wala mo mga minor de edad na din tao. Amo na trigger warning. Ay.
0: Daw minor de edad ko no, pero ganyan mo tara niya man. Ay, dayaw, good ah.
1: Hindi ko kita sa layo.
0: Ano ka, how nearsighted ka?
1: Dapat pala pito na naisa ko. Palang tabili ba, sir? Nearsighted, kuya Dahan.
0: Ay, dayaw. Balik at rapang jet, ibaga, tinula pang sudan, karon panyapon, may sinugbaman nga seafoods. By ad.
2: Ah, reyong,
0: ang may perlas. Bala, di ba ka tropang Rubel, ang by ad, ang wala siya. Ano na siya?
2: Balinghoy?
0: Hindi ko makita. Ano na siya ang by ad, ka tropang Rubel? Di ba mo na encounter sa Oton?
1: Ang do, ano,
2: siya? Lampirong dito sa Oton.
0: Ay, lampirong, kuya. Ay, lampirong sa Oton, sa norte, by ad. Okay.
2: Tapos ang by ad, nag-apiod. Ang lampirong, wala.
0: Mm. Ay, sabi ko rin wala sila. Nga, anong bayad ka PO? Daw nga ka PO siya.
2: Nag-PO, job lang.
0: Ay, hambal niya, no? Ni katropang jetty baga, perl, ang may perlas, kuno na siya.
1: Nga, ay.
2: Nga, bayad.
1: Bayad.
0: Grabe.
1: Di may nakitaan ka mga sige, perlas.
0: Sige, katropang jet, di ako na ang perlas. Inyo lang ang iyang unod.
1: Basta yung masortihan ko.
0: Katropang jet, kasi isa lang.
1: Pwede na na.
2: Basta perlas ng silangan, yan na namin.
0: Perlas? Perlas ng ano perlas, eh. Ambal,
2: may araban ba bayad nga ya perlas?
1: Basi habon.
0: Itom.
2: Gagawa sa yala ko. Alo ka ba?
1: Basi habon.
0: Kasi yala ka ba? Ano man? Hindi ko yung kages. Sampot sinyo. Kamu na lang duwa. Istorya na yun. Dami.
1: Hoy.
0: Ano man? Gagawa sa yala ka ba?
1: Hindi na pag yan, no?
2: Sige na.
0: I-search ko na ni Karol. Perlas na lumalabas sa ulalo ka ba? Perlas na lumalabas. Ito ay tungin man. Perlas ng silangan.
1: Sige, Bey. Kung may mahatag siya,
0: Bey. Perlas na lumalabas.
1: Sa alo ka ba?
0: Sa alo ka ba? Wala niya na pala. Kung ano na siyang alo ka ba?
1: Sa Alibaba.
2: Time,
1: sa
2: sang Alibaba. Time, sang...
0: Ha?
2: Sa pagkakita na namon sang perlas nga gagawa sa Lokaba, wala pa internet. Tiwai na ng butang.
0: Tiwai na butang sa Google.
1: Tiwai pa ng tugang.
0: Mamayara ka na perlas nga nagagawa sa Lokaba. Sa
2: tunga time wala pa uso cellphone mo.
0: Ay, ang bot na lang. Ato on.
2: Dahon pa lang sang saging. Awa na
0: basta time nyo dahi. Diba? The time nyo dahi, Jose? Ligad? Wai ka kabalo? Wai ka kabalo nga siya nang nag-print sa Sidola?
1: Oh, batch kami niyo. Upod kami.
0: Ay, siya gurong isugo. Siya gurong driver sang Kalesa.
1: Pwede, pwede.
0: Siya na lang driver sa Kalesay.
2: Ako, driver sa Kalesay.
1: Service na siya ni, ano, ni Rizal.
0: Wow.
1: Chaperone.
0: Grabe, gid man mga, ano, mga time niyo sa Rizal, mga kabatsyo gid man niyo sa Rizal. Isan to, wala pa internet. Wala pa.
1: Amo to, ano, ya? First niya kakabuhi.
2: Ako pa nagabayad sa mga sabi namin. Ano yung
0: time niyo ang sulat ginapadala pa sa Kalapate? Hindi, gali.
2: Pwede.
0: May messenger na. Ikaw gali
2: mas... Ginapaanod.
0: Ginapaanod sa suwa?
2: Botilya, oo.
0: Guwapo din po yung mga kanto. Halin ka sa norte. Halin ka sa norte, paano doon pa kalinog? Di paano kaya halin sa kalinog ang anod? Di paano kalabot sa kalinog?
2: Yeah! Napadala kay Mesa wala subaaw. Hindi ito lang padala ka sa may suba.
0: Hindi, nung kanidol, ang pakat nga halin sa norte, mapaka, ano siya, mapasentro. Papa third district.
2: Kundi pangitaan mo yapagi kung na paano nakalabot dito eh.
0: Kalingin sa ulo pa. Hindi na lang ako nakapoy ko. Kamay. Kung ako may nog padala ka taga norte ko, ipadala ko din sa Central Iloilo. Hindi na lang ako nakapoy ko. May ipos na lang ko ah.
1: Kamay. Inyo na lang na.
0: May ipos na lang ko. O wala na lang ko.
2: Ang ginagamit na sa una sa may mga tubi.
0: Hmm. Okay.
1: Alipat ka mo may post office ba sa una, di ba?
0: Sino?
1: Shout out sa post.
0: Oy, pero anay ka. Oras natin mga katropa sa XFM 242 in the afternoon. Ang oras, ginadalong sa inyo sang Premium D3 sa liwat mga katropa. Ang Premium D3 himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 ng produkto sa Yes Wealth Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, sinabi na sa pagprotekta sa atin immune system against bacteria and viruses. Premium D3 available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee, kag sa TikTok Shop, is search Premium D3. Pangita ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. At inaubo na, basta mga batch ni Rizal, ginman ka masakit mo na sila.
1: May mga batch. Batchmates.
0: Hakay sir, ano kay Sir Jetty Baga, perlas ni Esperanza, na yaguro ang nanamin mo ya, Sir Romel. Oh, may perlas ni Esperanza, man yagali aw.
1: Oh, may aray.
0: Ay. Diba si Esperanza ang alan? Sa alo ka ba? Ano man?
1: Esperanza.
0: Oh, sino na siya si Esperanza? Sa time niyo naman na iya?
1: Oo, oh, time
0: na. Ay, grabe. Wala mga time niyo. Dayawgit ko yan sa inyo time, ah. Alright, mga katrapa kay Ma'am Robilin. Habang ni Ma'am Robilin, good afternoon, katrapang Romel.
1: Oy. Yeah! Oh, good afternoon, nanay.
0: Oh, may dahil man nga hapon, Ma'am Robilin, ah.
1: Good afternoon, nanay.
2: Good afternoon, gila sa kay Robilin. Ano sa saka, ano sa mong sa San Dionisio?
1: San Dionisio.
0: O, mga kotonta siya, Ma'am Robilin. Ara ka sa San Dionisio. Good afternoon lang kay Ma'am Robilin.
1: Ha? Uy, mandi ulan sa San Dionisio.
2: So, gilis lang nito ilaradyo. Uy, nga? Patakuan nyo.
1: Uy, sa Dasan?
2: Wala, sunod ah.
1: Ikaw dulong?
2: Oo.
0: Wow, ikaw dulong?
2: Oo.
0: Alright, mga katropa, oras natin 44 minutes after 2 in the afternoon. There's time, mga katropa, mag-pause kita, anay, for some commercial break. Yeah! And when we get back, aton nga, i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganito truk lang, mga katropa, sa X-rated. Kiman, magabalik pa kita, dirigid lamang sa X-FM Philippines.
3: X-FM. X-FM. X-FM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Samsung Plus Gold.
8: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
7: Samsung Plus Gold.
0: Yahoo!
6: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang alisin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
7: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo

0: ingaw.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Cellphone Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Cellphone Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health!
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

Mga kitropa, nagabalik ang X-Rated. Oras na ng Sex FM 8 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Clair Skin Herbal Soap. Clair Skin Herbal Soap, yung sa glutacotchic, kag VCO. Sa pagpahamis, pagpaputi sa inyong kutis, magbakal. Sa Clair Skin Herbal Soap nga produkto, sa Yes to Health Incorporated, na available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa shop. Pikag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Mill Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wangsang Midtown Hotel. Mga kitropa, ha, Clair Skin Herbal Soap, magluwas nga papution, pahamiso ng inyong kutis, mayara pa siya sa hang VCO to protect our skins against bacteria and viruses. Ganun ang pang inyong ginahulat, magbakal na sa Clair Skin Herbal Soap. Para sa healthy beauty skin, maggamit sa Clair Skin Herbal Soap. Good afternoon sa mga katropa natin nga sa Gihapon. Nag-upod sa atin this afternoon, mga katropa natin nga nagapamati na ka-tune in sa 100.

0: 7 your frequency sa inyo FM bands. Sa mga kitropa natin nga bago lang bukas sa ilang mga radyo, hello sa inyo tonight. Mga kitropa natin nga bago lang naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa inyo mga FM bands. Good afternoon and welcome mga kitropa sa X-Rated. Basta may mga talamyawon kamuda, may mga gusto kamuda nga ipa-shout out. All you have to do is to comment sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo. X of M, Iloilo, 100.7. You can also call or text our hotline number, 0950975-6970. Again, 0950975-6970. Si Ma'am Robilin sa San Ignacio lang sa Gyapon. Oh, good afternoon, Ma'am Robilin. Ha? Sa mga katropa nato, nagaulan bala sa inyo lugar. Oh, dito sa 3rd District, nagapangilat kuno to nagadaguob. Oh, dito, same man siya and nagadulom siya. Oh, sa aton mga katropa na ahalong gidha, especially if nagabiyahi ka mo, nagadrive ka mo sa inyo mga motorcycles, mga salakyan, hinay-hinay lang mga katropa sa pagmaneho, ha? Uso ba lang disgrasya na subong? Ay, dapat first things first, dapat safety first mga katropa. Dapat ang aton nga safety, ang aton nga panumdumon, ganihinay lang sa pag-drive. Kaya makaabot ginato sa aton nga palakadtuan. Diba? Unless kung may ginadalian, gid ka mo ngayon sa matter of life and death. Pero if wala man lang, nagadali lang, kamuya ka excited ka mo, hinay lang. Okay? Kay Zikay, Caro Esteva, hello, good afternoon, mayong hapon. Thank you so much sa inyong pag-upod. Pa 5 minutes before 3 in the afternoon para sa aton nga X-rated question. Already na ba lang tanay? Para sa aton nga X-rated question.
1: Ready na katropang era.
0: Ang isa tong masabat pa siya ganiya sa X-rated question.
1: Ganiya, nag-walk out
0: na siya sa hearing. Ano man isa yaman?
1: Madam Chair, wala ka pa...
0: Si ano na siya?
1: Wala ka pa gina-ano?
0: Si ano, wala pa na siya
1: wala
0: yung
1: pa
0: site in contempt? Wala pa siya yung site in contempt? Nalagyan na sa'yo.
1: Wala pa adjournment?
0: Site in contempt. Ay, ambot. Wala pa ganina. Suspend ang ato niyo session, babe. Ay, nako. Alright, mga kitrap, this time, ato nga i-reveal sa inyo ang ato nga X-rated question. Mga kitrap, are you ready? Ready ka na ba, katropang John Zian?
1: Yes, ready na.
0: Dapat you are born ready.
1: Born ready.
0: Perfect. Mga kitropa, for our X-rated question this afternoon. Mga katropa, awan na siya. Charot!
1: Ano naman na katropang era?
0: Alright, mga katropa, for our X-rated question, ano ba lang imo una?
1: Una?
0: Na ginahugasan oy. After mo, bugtaw.
1: Ay!
0: Nakadlaw kaya yan? Kasi mahugas ka na sa imo face.
1: Hindi
0: hugas
1: face.
0: Hugas mo na siya. Ay, hindi face?
1: Hindi.
0: Ay, tuod. Ano siya, pet? sa mga katropa na natin, ha? Gusto talang maibaluan ang mga katropa talaga, ang mga pinalangga at ang mga katropa. Gusto namin maibaluan. Pero ano ba lang una yung ginahugasan? First thing in the morning after you get up. After you get up and make your bed, man, what's the first thing that you are washing?
1: Kay basi nahigkuan sang gabi.
0: Yes, basi na ano, basi nalatayan sang ilaga. Alok, scary one at one. Or basi kung naano siya, nayabukan. Basta ano, wala man tagahambal nga gabi, good siya, ikaw nagtulog, no? Pero basi kung hapon, bala ikaw nagtulog or aga ka nagtulog, nagbugtaw ka hapon, ti ano, basta... After mo lang gidyabugtaw, ano ang imo nga ginahugasan? Ano ang imo una gali nga ginahugasan?
1: Una ginahugasan.
0: Ako ano? Baba ko. Ginahabunan ko. Ang ginabrushan.
1: Toothbrush.
0: Ikaw ya ano? Hindi baba? Baba hindi. Gapamang ko. Taka, hindi ko baba ko. Hindi. Feeling ko hindi. Pero ginapersyana siya.
1: Depende.
0: Ginapersyana siya.
1: Oh, ginapersyana. Depende sa ano? Depende sa gising mo.
0: Sa ano?
1: Sa gising mo.
0: Wow, depende sa gising.
1: Kung ano ka.
0: Kung the other side of the bed, gagalingan ang hugtaw, te. Basi, wala ka sa may ginahugasan. Kigainit ang ulo mo.
1: Nami mudo mo.
0: O, oh, tanan, ginahugasan mo. Ay, tuod. Grabe, ha? O, oh, tapos, ano?
1: Kung ano, kung bad trip ka.
0: Ano? After pamahaw na lang.
1: Oo. Mahugas ka na lang, manuglakat ka na.
0: Ay, ano man naman? Oh, pero gusto. Katro ba, Lumel? Ayun, but hindi na to saya man. Talang-talang maningaton nga resource person man.
1: Ay, mas sight in contempt ka na karun.
0: Ayun, but ay, sight in contempt. Pwede siya karon mo. Ay.
1: Madam Chair, pwede siya makompelled niya
0: maano. I move to sight in contempt. Oh, hambal ni ano, hambal ni Ma'am Zikay, Esteva Mouth. Oh, perfect. Okay man siya. Very good. Isa na siya sa mga choices kung ano gusto mong hugasan una. Kay Sir Julio Sancho Medina, good afternoon. Una ang mala, hindi basa. Ay, una ginahugasan ang mala, ngayon hindi basa. So, para mabasa siya, ginahugasan siya.
1: Ugasan siya.
0: Oh, diba? Para nga ano siya, magbasa siya. Ama ni Katapanjet, diba? Gamang hilamos, isang guya.
1: Pwede, pwede.
0: Magluwas sa guya. Katapanjet, diba? Gamang magluwas sa guya mo. Ano pag ginang ginahilamusan mo? Gumangkot lang.
1: Tapos depende, pag galing kong lamig.
0: Ha?
1: Kung lamig.
0: Nga ako, hindi lamig, biyahaw.
1: Kung hindi lamig, ti hugasan mo gitanan.
0: Ay.
1: Pero kung lamig, gamay lang mo.
0: Okay.
1: Limited.
0: Limited. Limited ano lang siya, parts of the body. O, hambalik at rapang Robilin, ang mabaho, amo na siyang hugasan. So, balik, kung ang tanan, mabaho sa lawas mo, maligo ka na lang. Diba?
1: Ligo ka na lang.
0: Oo. Kay Ma'am Rubilin, di napit na da Ma'am Rubilin ang mabaho. How?
1: Basi
0: ang mabaho sa ila, hindi sa aton.
1: Da mga areas
0: diba?
1: Ang ano, mabaho.
0: Yes, Ma'am Rubilin, sige be, di na napit ang mabaho. Be.
1: Specify yan na karon.
0: O, gindilita lang ni Ma'am Rubilin, kaya nahuyaon sa...
1: Eh, ano yan na?
0: Ang baba! O, ang baba. Baho ko na siya. Ay, hindi na tayo magpa-clean. Clean, kitanan nga, ano.
1: After you wake up, diba?
0: Ano pag bugtaw, baho, ginasaya. Amoy man na siya kuno, wala sang tinago. Ano? Ang wala ka baho?
1: Oh, wala sang tinago.
0: So, kahit ginatago mo siya, dapat magtulog, bigyan mo ka, kamo. Teka, tropang jet, ibaga, ano pagin? O, sa liwat, ha, sa mga kitropa natin nga wala nakaapot. O, kung bago lang bukas ng ilang mga radyo, mga kitropa, our X-rated question this afternoon is, ano ang first thing after you wake up? Nga, ano gali ang parte sa imong lawas nga una mo ginahugasan after mo bugtaw? Nan.
1: Kamot?
0: Kamot? Pwede rin. Kiti amo na siya ang i-ano mo sa imong face.
1: Kamot,
0: kaya basi kung ngayon ng kap-kap sa gabi, nga na mo, so dapat hugasan mo imo kamot. Diba?
1: Chakogin. Hindi mo dapat pagpabwasan.
0: Yes, perfect. O, sa liwat mga katropa ha, after mo bugtaw, ano ang una? Or ano ang parts of your body or part of your body nga una mo nga ginahugasan after you wake up, mga katropa, or after you woke up. Ikaw, bi katropang Janzin, ano be? Nasabat ko na to yung akon, kaginahambal ko ba-ba.
1: Ba-ba.
0: Oo.
1: Akon kamot.
0: Kamot? Nga, di nang kap-kap imo kamot nga hugasan mo, aw. Okay, balaan ko na. Kung gabi, balaan ka, tropang Janzin, balaan ko na. Mga boys na, ang pinangalot pa na kamo. Diba? Amo gina ay
1: sino gambal?
0: Basi sa buli mo panahalin imo kamot. So dapat hugasan mo gid man siya pagka morning, diba?
1: Di ba? Mamo ka na.
0: Gina-check mo pang imo kalawasan?
1: Okay pa ko, okay pa ko.
0: Okay pa ni siya.
1: Why pa may mga para nakit?
0: Hindi pa ni siya kwan, hindi pa ni siya ano na gani, bangian, oh,
1: okay,
0: diba?
1: Okay pa siya. Oh. Why pa may mga sakit? Okay.
0: Ay. Dapat mistito na nay para mabalaan yung gasakit gali. Oh, sa mga katropa, dapat sila in Manila mo. Oh.
1: Kamot or...
0: Habali ka tropang jet, ibaga, maligo kagid kung hulid. Ka, ano maligo agad kung hulid,
1: mabaho.
0: Mabaho. Oh, tsakto man. Oh, sige be. Ano pag itang imo, iban nga ano, katropang Janzin?
1: Tiil.
0: Nga ang trabaho ang TL. O, ara na siya nga. Itong manginalamon ng resource person. Ara na
1: speaker.
0: Mr. Speaker, our question this afternoon is, sa imo pagbugtaw kung aga, ano ang una nga, ano ang parte sa lawas mga una mo pinag-ugasan? Baba akon. Iya kamot kay kun din kuno nagplangag to ang kamot ya pang kagabi.
1: Ah, kamot man imo.
2: Ate pareho gid kami.
1: Pero mo din din gyakad to na
3: kamot. Malikot ning mga kamot ko daan kinaugasan ko ni unaga kay gao. Mas may mapudyutan ko lang pagkaon.
0: Pagkaon ginati mo?
1: Syempre before ka mag-toothbrush, before ka mag pang mag ano na gali? Manghamoy, syempre ugasan mo ni kamot mo.
3: Bumoy mga may mga ano, may mga pinanitan yung mga ibos na daan sa mga misaya mo.
0: Mm-hmm.
3: Yung pagbukta ko na agad na tubig. Hindi ko contaminated ang kamot ko.
0: Oo.
3: Delikado.
1: Delikado. Matimo mo, matimo.
0: Mungka pala.
1: Ako na nangyayari, always wash your hands.
0: Diba? Halin sa elementary, ginatudlo, naging manay ang always wash your hands.
1: Chakto nga pag,
0: gusto mo i-search ang benefits of washing hands? Ha?
1: Diba, may ano ka na sa una.
0: Why wash hands?
1: Diba, nag-model ka na sa una?
0: Oo, bala. Aasta pa na
1: model
0: sa
1: model na siya sa una sa ano?
3: Sa kamot?
0: Sa hospital?
1: Sa washing your hands? Nagdaog pa na.
0: Nagdaog pa na kami.
1: Oh, second placer na.
0: Amo na, basta kung may ilmukamot, may ano siya. May varicose veins. The second runner-up.
3: Okay, wait. Ano na akong kamot madaog?
0: Ah, kibol? Ati, first place kina siya.
1: First place.
0: Oo. Oh.
1: Pwede na, pwede.
0: First place kina siya. Naamo gina siya. Sang COVID, gina siya. Sang COVID, gina dapat importante. Ganyan nga mong hugas ka sang kamot mo.
1: Pwede pa lang.
0: Nga ka tropa ng Romel, kung gabi, hindi ka pa lang ato ang imo nga kamot nga dapat ugasan gid daw pagkaagahaw.
3: Ha? Tama. Kidaan kung gatulog ko ya.
1: Ah, dindi niya na.
0: Ay, gakamang saya gali.
1: Gapiyong na na. Pero gakamang pang kamot.
0: Grabe ba? Oo. Wapo. Ah, oh, tay mo yung katropa niyan din sa kadto. Wow. Nga king ang lang gid dapat nga manghugas ang kamot
1: sa ano aga. Sa ano galagaw po niya kadto niya sa Piak Barrio.
3: Sige bala po sa akong tulog. Tulog bala. Kaya pagkaga balon mo igong hugas ang kamot mo.
0: Dayaw ko ah.
1: Gakadto
0: pa niya sa Piak Barrio. Sabi niya sabi kaya pangalot pa siya buli ako no.
1: Gakadto pa niya sa Piak Barrio gani sa Kapanis Bukid.
0: Grabe ano kamot mo ang kamot ni ano Wednesday Adams. Ano kamot mo?
1: Si Ting.
0: Kamot mo?
1: Oo, kamuha mo na sa'yo.
0: Grabe ba? Pangamang-kamang sa galing.
1: Gapir pa na tayo.
0: Ang pamangkot. What if ikon kadto ng kamot mo, be?
1: Ati, mapuli siya eh.
0: Mapuli lang siya. Imayaw lakagi kagat kamot mo.
3: Kagi man eh.
0: Te?
1: Uy, ka mo, no?
0: Ay, bongga ba lang wala ka mo?
1: Matulog lang tayo na eh.
0: Ha?
3: Wala postiso ang nagkagat.
0: Wala postiso.
1: Teno to ay.
3: Wala o dito, wala.
0: Guwak. Oh, si Ma'am Robilin, hambal ni Ma'am Robilin ang mabaho ko na una ginaugasan ko ngaga. Sakto man. Kung anong mabaho, amon ako nung hugasan.
3: Buwas man ko to naman kung anong mabaho ang hugasan.
0: Oh, sige. Buwas naman ang question. Dapat naka-prepare ka mo. Ano nga mabaho ang dapat hugasan?
3: Ang ginauna hugas.
0: Oh, sige, be. Magpupunta na buwas. Hamali ka to pang jetty baga. Ano ginadapaw nga nagapangalot? O, basi kung may surot, ilaulunan.
1: May surot?
0: Basi may surot, katrapang jet, ibaga. Hamali, Sir Jet, madaogin man na ma'am kun imo mga kamot. Ano man? Madaogin man na ma'am kun imo mga kamot kay may helping hands kaya daan. Wow! Helping hands!
1: Amo na ang bal nila.
0: Bongga balang helping hands.
1: Ang ano bala?
0: Tiko na mag-helping hands ko katropang dyan. Iwag ka, wala. Gagawin na aligi.
1: Basta may delivery.
0: Diskali pang butang lang sa kalokalo. Di ba?
1: Basta may delivery.
3: Pwede man madulong sa Barotac Viejo.
0: Oo. Kung pwede man parang alapit, ipadala lang katropang dyan. Ibagay sa Barotac Viejo. Parang si ang taga Barotac Viejo na lang di ang madala sa ano, sa XFM. O,
1: dala ko sa ano?
0: Na,
1: sa may Imperial.
0: Okay lang man si mo nga sugatan mo to, ha? Makaon ka lang din, bro. Mareklamo ka pa, gatorong-torong. Sa manang, gatorong-torong, manang sa mata mo kaon.
3: Sa Sabado.
0: Kita mo basta Sabado, Katarpangmel, Friday, Saturday, house girl ko, yaya.
1: Good girl bala, lang siya daan.
0: Gaano, gailanat ko daan, Katarpang Romel, kung hindi ko katiner sa balay. Oo. Gailanat ko, tag 38. Te, gusto mo kombusyon ko?
3: Gakatol, kung katiner ka sa balay niyo.
0: Gakatol? Siyempre, kung maingroon, eh, makatol lang.
1: Ano mo na siya daan? Sa balista, man na siya?
0: Oo, bala.
1: Sa Sabado.
0: Siyempre, ikaw, be, amo lang na tiner mo sa balay niyo, hindi ka mag-tiner.
1: Lubos-lubos on ko, gini.
3: Swildo, galing na akong Sabado sa ila.
0: Swildo?
3: Panildo sa mga tao.
1: Panildo sa mga ano ba na? Hindi na siya pwedeng maglakad.
0: Dayaw, takon
1: Dapat aragid siya, kahit di siya ang nag-
3: Teka na, best kailis akong sang pinya, no? Sa inyo, no?
0: Nga, may pinya kami. Timo ka naman, storya.
1: Supplier na sila sa ano, diba? Sang...
0: Supplier ko, saan problema? Gusto mo problema?
1: Hindi lang kami yan sa problema. Pinya lang yung amo niya.
0: Wala gani kami. Pinya. Ano? Aslom lang. Gusto mo maslom?
1: Ano ganin ang brand ka? Ano?
3: Dole.
0: Okay. Dahil hindi kagay ka malo.
1: Department of Labor.
0: And Employment. Hindi ka kaya kabalo. O, sa mga tatlo. Ayan po, tahinin na pa sila pag sapakabi. O, sa liwatan sa mga katropa natin, our X-rated question, na tinadula na kay X-rated question this afternoon is, sa imo pagbugtaw sa aga, mga katropa, ano ang first thing nga imo ginahugasan? O, ano ang parte sa imo lawas nga una mo ginahugasan when you woke up? O, when I wake up? Ano?
1: Ang iba, ano?
0: Ano?
1: Ang ilang
0: ano?
1: Bull. Libo.
0: Buli?
1: Oo.
0: Nga, gapamuhin kaya ako ng gabi.
1: Hindi ba si kung ano eh?
0: Gapamuhin kaya akong tulog. Kung ka na yapper, kagin man tiyamugin man
1: ako. Aga ba na? Kung mag ano ka na, mag bawas ka anay. Na, mo na yung mga anuhan eh.
0: After, before kaya magbawas, bi, ano bi yung dapat ang hugasan?
3: Ganyan
1: pang ano eh.
0: Oh, ganyan pang inampos. Gapang toothbrush.
3: Oh,
0: diba? Oh, hambal ni ano? Hambal ni Sir Jetty Baga. Nag-stop di ma'am pa...
1: Siksik?
0: Pasiksik. Wala stocks nga aligi.
1: Pasiksik.
0: Hambal yan ang huyapi mag-apit na kumpari ko sa inyo. Padalaan na katani kasag. Okay. Wow! Hambala siya ni sa maguya-uya. Kay ano din siya. Welcome!
3: Ibili niya lang sa gwardyas ang ililo sa Permart.
0: Kailin sa kwarta, sa ngilin ko sa Permart.
3: Kay kwaon ko lang to.
0: Kailalay ka mo sa ano, ah?
3: Hindi ah.
0: Hindi kali. Di ba si pagkanto mo to na sweet and sour na siya? Si pagkanto mo to na luto na siya?
3: Walang niya lang ako, kailin sa sarayche.
1: Na crab cake na sa...
0: Oo man. Te? Oh, sige lang, Sir Jet. Di ba, hindi sa mag-iuya. Kung gusto mo ibilin sa ano, sa ano, sang...
3: Eh, ano niya lang. Itabo ito sa akon sa... Bayang. Sa ano gini?
0: Bayang?
3: Sa Pidada.
0: Hindi na siya.
3: Pidada tapos Bayang.
0: Ah, ito sa Pidada. Ako nakatrapan siya.
1: Narara. Eh, kontratahin nyo.
0: Oo, ka makaon na lang.
1: Oo, kontratahin nyo.
0: Ay, dayaw. O, te, depende kaya trapan jet. Eh, kung may time sa yaya. Pero may time din na magulo. Guro, ano?
1: Narara.
3: Kayo magbabayang ka sa Pidada palagi.
0: Ah. Ganun pala yun. Oh, ito yung sa mga katropa natin. Haba si may mga sabat, pada ka mo sa atin X-rated question. Mga katropa, ipadala lang diri sa atin. I-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Ilo-Ilo, kag XFM Ilo-Ilo 100.7, itawag. Huwag ka na text hotline 0950-975-6970. Oras mga katropa, 30 minutes after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita rin for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik atin nga gasto storytell sa inyo ang aton nga X-rated story. Gani, tutok lang mga katropa sa X-rated. Kay man, we will be back to the gidamang sa XFM Philippines.
4: XFM.
5: Psst.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
4: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Okay, tropay na. Kabalik ang X-Rated. Oras sa XFM 8 and minutes after 3 in the afternoon. Ang oras po nga, kitropa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Himosurutin, Beta-Carotene, Vitamin E, Kagzayasantin nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Makabulig sa atin ika yung lawa, sila binas sa pagprotekta sa aton nga mga mata. O sa mga may problema sa mata, mga kitropa, mag-inom sa Vision X Plus. Vision X Plus, makabulig sa mga kitropa natin ng mga cataract, pterygium, glaucoma, and poor vision. Vision X Plus available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Wang Sang Midtown Hotel. Sa mga katropa natin, basta may mga answers pa ka muda sa atin ng X-Rated question. O, tenong walang inyo answers sa X-Rated question natin this afternoon. O, katropang bayat, ang X-Rated question, pagbugtaw mo sa aga, ano ko na una mga ginahugasan?
1: Balad ko
0: ikaw,
1: na.
0: Ikaw, ano una mga
2: monarchy.
0: Wow! Grabe, tapos na mga monarch, kung ginauna, gimana sila mo.
2: Oo, syempre, dapat lang. Alam mo na pabayan, di ba?
0: Oo, kay dapat, ano gina sila ya, dapat on the top, gina sila ya. Dapat sila gina ang, dapat sila gina ang,
2: gabi, gabi.
0: Adlaw na iya pala yung gabi. Adlaw ka gabi na iya pala.
2: Hindi naman siya kambalo.
1: Lain gani. O ba, ano may sa aga, pagin?
0: Tinga, kaya akong gabi. Kaya akong gabi.
1: Pero dapat gabi. Dapat gabi pa lang.
2: Tinga ba, gani, gani, kung gabi. Oo, tapos pamugtaw mo.
0: Ginaugasan gani, antes magtulog, ginaugasan antes magbugtaw. Magbugtaw. Tinga, ang gabi, gabi pa lang, dapat ugasan. Nakaginugasan naman siya.
2: Tinga,
0: Ambot na may katropang dyan, Zin.
2: Ambot si Mr. Jans.
1: Eh, basta. Hindi ko lang mahambal.
0: Wapo, tingin mo basa na gani. Dapat kaduwa, ginugasan.
1: Okay, dapat kaduwa.
2: Para na nam siya.
0: Ulumi na lang iyo eh.
2: Para na nam.
0: Ulumi niya na lang iya. Pero ang
1: ugasan mo sa gabi.
0: Ang magiging manabas ng mga monarch, dapat kinauna.
2: Oo.
1: Ugasan mo sa gabi, ugasan mo pag isa aga.
2: Oo eh, syempre.
0: Yahoo! Ang mara gani ang point. Ginsulit mo lang. Kinpalingin mo lang ulo namon. Ay, ang bot sing mo dyan. Sing resusto mo.
1: Kayo wala. Amusta?
2: Hindi naman siya
1: kapayang. Hindi pwede mahambal. Hindi pwede mahambal.
2: Bot na lang ganyan, ha?
0: Isang language lang na imo. Eh? Alright, mga katropa.
1: Sa desert ka lang po, no?
0: This time, mga katropa, atin na nga i-share sa inyo ang atin nga X-Rated story. For our X-Rated story, mga katropa, if you have your comments, may mga thoughts ka mo about our X-Rated story this afternoon, all you have to do is to comment sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7, or call or text our hotline, 0950-975-6970. Honest, mga kitropa sa XFM 3:22 in the afternoon.

0: Hi guys, may chika ako. Ha ha ha ha.
1: Wow.
0: Alright, welcome now for our X-rated story. So guys, may chika ako. Ha ha ha ha. Ambot kung sino ka mo. O, diba? Alright mga katropa, muna siyang in-send niya na story.
2: Padayo na.
0: Ako niyo in-send niya story sa aton.
2: Padayo na.
0: Alright mga katropa, so this time, ato na nga basa ko. Ang ating X-rated question. Hi guys, so may chika ako. Ambot kung sino ka mo. Ambot kung kay sino ka mo mainit or mga cake, pero ha ha ha ha. Laishing. Laishing, gidya.
2: Laishing.
0: Take your time to read this. Katropang era, first of all, I met this guy online sa FB dating way back October 2024. Yes, kuwela siya sa kilalang university diri sa Iloilo. He's a senior and I'm a freshie. We had a nice communication sa dating app and then nagsilo kami after 1 week sa mess.
2: Messenger.
0: He gave his main account, so dito kami nag-chatanay. And fast forward, first week of November 2024, we finally met sa new college building. So may stairway na bala, outside ka, com love, sa kilid ka, bio building na bala ha. So I don't know if what school are you referring to. Our talking stage went smooth and well as to December that year. Like, took a special talking stage nga ma-feel about ma-feel. Haptoy. Haptoy. Amo na yung yung padala. Timano ko na, B. Ako yung gabasa lang, kuya. Kay kanugon sang letter nga gin-type ya.
2: Wala man kinalain.
0: Okay. Ma-feel gid nga ikaw lang katokya kay ti consistent siya yaya katropang era. Like may good morning, may night greetings, nag-update siya bisan nga klase sila. Inahagad ya ko ma-launch kis yes na upod namon iya mga kabarkada mag-launch or iya peeps mag-launch, oh, di ba? Then sa nag-sulod ang 2025. Te, ginsudlan kaman. Huh? January 2, 2025, katropang era. Oh, dumating ko lang sa'yo. Nag-travel na ko, pabalik sa city. Kaya planado na gidya, nga dito ko matulog sa Ila House. Then muna, ginsugat ako sa boarding house ko sa gap ina to, around 9:30 PM. Kaya makaon pa kami sa may McDo. Oh, so sali na siya nga McDo. After naman kaon, ginlakat naman halin sa McDo. Haro, pakadto sa Esplanade. Kay lapit lang dito, Ilabalay. So, di na siya lapit ng Esplanade. Esplanade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di na siyang Esplanade. Di na siya... Okay, Ambot. Mag-send ka mo story. Dapat specific. Di ba?
2: Para katuan nga
0: mo. Okay, parang katuan namon. Ano colors ang gate? Ano colors ang balay? Tapos, sa balya, kay lapit lang dito, Ilabalay. Ha, ha, ha, ha. Ang mga kurikong naka-holding hands pa kang nag-talk sa random topics. Si ako yung syempre first time kong gitna ubrato sa bilog kong akabuhi ang mag-upod sa lalaki katropang era. Nagtulog ko sa balay sa lalaki kag mag-night walk. Tingo na nagtulog ko to sa Ilabalay. Balaan nyo na Leeche. Balaan nyo na Leeche. Ha ha ha ha ha. Wala yung chat niya din. Ay, sa exciting part. Ha ha ha ha. February 2025. Though, ga-inconsistent na siya yung reason siya guba LCD ka cellphone niya. Muna ga-PC siya pang chat sa akon. Sala kayo si P ang reason niya naman sa akon. Wala siya SIM. Then muna, I'm fitting myself into his shoes. Kaya understand ko nga ni. Nga. Nga, you know, bigats. This since wala sa iya phone, pero may ko nagahulat mag-out sa duty. Kiti intern siya na sa office sa babaw. Kag tuloy-tuloy ako nulat sa iya. As to March 2025. my time, maginulat ko siya sa ATM para makita lang siya. I'll, then gintolong, gintolong, yalang ko, lapit sa BH ko. Katro pa air after sa to.
2: Ay, ikaw bala na.
0: Ano, wala yung sulat sila man. Katro pag air after sa to, ginahambalan ko siya. Ako niya, ako, no?
2: Sa so, na... na ses? Ses na din na ses.
0: Storya liis che. Liis che. Agin liis che sa. Okay. After sa totra pag-era, ginhulat ko siya sa ano. Ginhulat ko siya after nga mag-out. Ginpamanggot ko siya nga ako nung nga ako, no? Pamag ko sa iya nga, ang wala ka nagkaugat siya sa ako. Dawa ka na yung reasons. O, hasta nga napilitan na siya katropang era nga magsabat sa ako niya questions sa iya. Ang sabat niya kay wala ako nung ginahugasan first thing. Ang mabaho sa ako, no?
2: Gwapo.
0: Ang wala niya sa mati.
2: Gabi ka twist ba?
0: Ang wala niya mangkot ko. Ay, Diyos ko, ginaano man yung nga
2: letter. Ay, sis.
0: Nakita, ginman tayo longgo nga letter sender, pero doon ka para malas pa tao.
2: Okay ka lang, sis.
0: Ang muna yung katrapang era ang ano, ang muna yung katrapang era ang natabo, so yun pamangkot ko siya. Kung nga nga wala yun ako gina-chatan, or wala yun ako, wala yun ako na, wala yun ako gina-communicate, yun nga-frequent, like before. Before yun ako nga na, lais che. Kaya ang balya, after ko naman lais che, pagkabugtaw sa aga, wala ako nagpanghugas. So, ako ya, nashook. Amo ni katrapayarang natabo that time sa gin pumangkot ko siya. Kung nga, anong reasons behind? Amo ko siya, just give me a reason, just a little bit enough.
3: Mark, nga wala mo na ko na bembang, ha?
0: Oh, ginaya dapat ka. Straight to the point.
2: Gabi. Gabi nga pamangkot mo. Ilis ba? Tingin, nga no problema ko. Diba, amo man nga busy ko sa pag-eskwela, ha?
3: Sa to, hindi ah. Kay doon na maguhan lang ko. Amo lang gito?
2: Tingin, ha? Gusto mo pa, ha?
3: Iyayas ang iba niya. Sunod-sunod. Tapos, aton amo lang to?
2: Ah, amo man nga busy ko gani. Damo ko lubrahon, ba mo man niya graduating ko?
3: Hambal nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan.
2: Dito tabala ko kay kadamo, isang tao.
3: Ano gidbi, ano gidgani ang rason?
2: Wala ah, ba mo man niya, last time nga nag... last time, nagupa akong cellphone. Kag damo lang ko na si Kaso sumong. Tani, may tsindihan mo man?
3: Tsindihan ko man, pero lang to, balalawig-lawig na. Tigmalala na gidne.
2: Ano gid ba lang problema, haw? Gusto mo yung amo na lang tana, kadlo-adlaw, haw?
3: Gwapo, June na bala subong mayo pang mga kaugatan sang mga tanom na bunyagan. Ako ya.
2: Sa dason lang.
3: Ay, ang botsing mo, ha?
2: Kung ano?
3: Lantaw blow, January pa to. Lantaw na agyan na tas ang ano, sang summer season. Hasta subong mala, Kuya Gapon.
0: Ano ako meeting hearing na tapos bala.
2: Ah. Kung gusto mo, sa ano na lang? Sa Sabado na lang or sa Sunday?
3: Sige ah, base pasaligon mo naman ko.
2: Ah, basta kung di lang ko busy, wala gina problema.
3: Kisangan
2: ni... Ano lang ta? Di mo na gusto nga mag-kaon-kaon nanta sa guwao?
3: Guwapo, wala ka nahidlaw ha?
2: Nahidlaw man, galing... Basta way ko na nadaan gila panumdum, anay subong.
3: May rason ka gidyaguro.
2: Wala gani.
3: Ara ka na naman.
2: Kapilagid. Matakaan ko ni karon, di na lang madayon sa Sabado gid.
3: Te, ara ka na naman. Ginahambal ko gid. May problema ka gidguro no.
2: Problema lang, damo-damo ko yung problema eh.
3: Hindi ah, sakon bala.
2: Kung ihambal ko ni sa iya. Basta maglain, malabuot niya ako. Kabrikan niya ako. Ay, kaling... grabing magpilit. Balad asa, di ko lang pag-isugid ah. Wala gani, Elise. Kapilagid niya man.
3: Hayampot, ah. Gusto-gusto ko na gani.
2: Oh, sige, ari na lang. Kung isugit ko si Imo, hindi ka ma-offend.
3: Hindi gani. Dalian na ba mas gusto ko pa gani nga prank ka mo?
2: Ah, base kung hiwitan mo, Kuya Blau.
3: Buah, grabe ka man.
2: Ah, ote sige. Okay, tandaan mo to sang nagtulog ka to sa balay?
3: Oo, nga man.
2: Di ba na'y natabo sa aton?
3: Ugani, amo na gani nga ginapangita-ngita ko.
2: Wow. Ah, grabe ba? Napangita-ngita akong gigile?
3: Oo eh.
2: Kay nakitaan ta kang aga na. Uy, kagyapong gapang hugas. Tapos namahaw lang ta. Uy, kagit kagas hugas.
3: Balan mo nga gina-preserve ko gani.
4: Aray ko.
2: Na-preserve? Anong gina-preserve?
3: Amo ko nadaan ka. Amo ko nadaan ka special sa ako niya. Tanan mo nga kwan gina-support ko.
2: Kaya gali napangita mo?
3: Oo gani, amo na gani ginambal ko si mo.
2: Pero di, why ka man na lawayan?
3: Di kung amo nang ginano mo, pwede ko man amanhan. Why ka bidayo nagambal nga amo na gali na anhan mo sa akon?
2: Di dapat na iya gabi pa lang hugasan mo na gani tani mo.
3: Nanghugas ko ba lang agabi?
2: Nanghugas ka to, ha?
3: Ay, huwag ka kabalo nga, antes na magkwan, nagpa-CR ko.
2: Di, oo. Pero after bala?
3: Di, kayo natamad na ko bi magbangon, kayo nalapyo, gid ko.
2: Di, sang aga, huwag gid?
3: Ay, doon natamad ko, dugin balda ang lawas ko.
2: Di, pariho lang man ta.
3: Pero, yeah, mo na gani.
2: Tani, sa dason, amo na. Baka mo man niya... Para karon may mga ka, may manimaho karon.
3: Huwa, mabakal na ko sa sunod sang pahamot.
2: De, sige ah.
3: Amo lang man agali ang problema mo.
2: Pero mas hindi ko available daan?
3: Hmm, eh? Ang ginambal ko na naman si mo, ara ka na naman? Wipe napasalig dan, mo naman ko?
2: Wipe ako daan kwarta, subong.
3: Mayari ko di gani.
2: Ikaw magasto?
3: Huwa.
2: Gabi ba?
3: Huwag problema.
2: Ate, sige ah. Basta... Sa ano lang? Sa weekend lang ah.
3: Sige
2: ah. Subunggit gusto mo ha?
3: Di man. Basta kung saan ka lang available. Tawgi lang ko.
2: Ate, sige ah.
3: Nakadlaw ka gidaw.
2: Basta... Manghugas ka na ha?
3: Oo ah. Mabakal na ko sang... basta ah. Ako na lang bahala.
2: Ote, sige ah.

0: We added air
1: time. Ay, kapoy ba?
0: Kapoy gid.
1: Grabe ba? Miss na miss mo gid ba?
0: Buting, dumbang na pangita ka.
1: Ay, te, do, tanuman ko ba? Nang hinulsol man ko ba nga ginhulat ko ginyan mo ng kadugay, ng maliwat?
2: Oh, diba, ang bahal ko si Imo, mamiss mo gini.
1: Ay, o, te, sige. Te, mangugas ka na eh.
2: Oo, sige na, maguan ako.
1: Hugas na kay may sunod pa.
2: Okay! Bye!
3: So, dito, Katrapang Erin, na-realize ko nga, ay sus, ahugas, malanggali ang katapat, ya. Wala siya yung naghambal mo, abi ko, anong rason ko nga wala yun. Ako gina-replyan, kagdamo na siya rason nga not to communicate with me. Kali kay, ay, isang hugas ang katapat. Ah, wala na, Katrapang Erin, gusto ko i-share sa inyo ng istorya. Saliwat ako gano'y si Elise sa inyo tagpadala from... Oh, taga-diin. Oh, from Gimbal.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

Monkey Tropa na kabalik ang X-Rate at sa XFM Philippines, oras natin 53 minutes after 3 in the afternoon. Oras Monkey Tropa, ginadurong sa inyo sa Sunphone Plus Coffee Mix. Sunphone Plus Coffee Mix, si Ms. Megustine Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kapeng namit na healthy pa ang kapeng all natural. Wala sang side effects. Nakapi ka na, may bulong ka pa, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Sunphone Plus Coffee Mix, available sa mga butika kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mag Sunphone Plus Coffee Mix na, mga katropa, available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Salamat, salamat, Gid. Thank you so much sa mga katropa natin nag-upod sa atin this afternoon sa ato.

0: On your program, extra, o kung X-rated mga katropa. Salamat sa mga nag-comment, nag-share sa ating Facebook Live, at nag-tune in sa 100.7 frequency sa ila FM bands. See you all tomorrow, mga katropa, same time, same station, dinigid lamang sa XFM 100.7, Radyo Petrol, Iloilo. Pupunta rin technical partner this afternoon, katropang BJ Serada. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Milito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kang XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: XFM.
17: XFM.
18: XFM.
19: Yes, to help!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
17: The Secret of Health.
21: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
17: Visionix, marami na ang natulungan.
22: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
17: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
21: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
23: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga na. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
17: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
21: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Sumbus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
21: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
21: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
3: Madayat na kubuwas ah.
20: XFM.
4: Patropa mo! Exciting!
1: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: afternoon mga Ketropa Peeps. Welcome na naman sa Monday edition sa programa ng Extra Drive with Ketropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Today is June 8, 2026, no? Isa ka masubo nga balita para sa mga taga Sarangani, gali mga Ketropa Peeps, no? Matapos nga ti gintay og sila dito sa magnitude 7.8 nga linog, no? Sa pag-umpisa sang klase. Walo na ang reported mga Ketropa Peeps nga mga napatay. Kagpadayon pa subong nga gina verify, no? Sang National Disaster Risk Reduction Management. Kabay pa nga hindi na madugangan pa ang mga nagkalamatay. Nagapangamuyo gid kita no para sa tanan nga mga taga Mindanao nga apektado sang lino. Pero so far gin lift na naman ang tsunami warning. Pero ti hindi lang kita magpakampante no mga Ketropa Peeps sa ginatawag nga aftershock. Ang prayers naton para gid sa tanan nga mga katropa naton sa mga taga Mindanao, no? Subong adlaw. O kamusta? Kamusta ang first day of class sa aton nga mga estudyante dira? Dito ya kagina sa Sinamay, iti half day lang sila kay hambal may ano kuno, may meeting si ma'am. Siyempre, sa first week, no, sang klase, hindi man nato na ma-expect nga ti ma-start na gina sila formal sang ilang klase, sang ilang nga pag-discuss, sang ilang kung ano man dirain, no, sang ilang nga lesson. Ang first week, mali daw nakalaan na siguro sa pagpabasa sa mga kabataan. Agud mabalaan kung sino ang mahina, kung sino ang hindi makabalo magbasa, kung sino ang sagad na. Dira ginamabalaan kung sino ang mga ginikanan nga tamad magtudlo sa ila mga kabataan. Pero kung kisa do hindi man aton masiling porket hindi kabalo ang bata, hindi kabalo magbasa, wala na ginatudloan sa ginikanan, it's a big no-no. Kaya nga man ang bata dito sa amon, ang akon nga bayaw. Mapisan man siya yung magtudlo sa iya nga bata. It's just that nga ang iya nga bata, tamad lang gid siya yatudloan. Siya lang gid mismo ang mamatumato nga nagatuon. Hindi siya gusto ba lang nga ginatudluan. Pero sa school nag-learn gid siya ya. May mga bata nga amo na daan mga Ketropa Peeps. So sa mga ano sa mga ginikanan, malawig lang nga pasensya ang kinanglan as well as aton sini nga mga teachers. Subong ko nung 3-term school calendar, subong nga school year 2026-2027. Ang mga bata kuno nga hindi kabalo magbasa, pabalikon. Eh, ba gusto niyo na nga magbalikbayan kamuya? Amon sang una yan, hadlokid ko yung hindi ko kabalo magbasa, hindi ko kabalo sa mga lessons namon. May nahadlok ko nga basi taugon ko nilang balikbayan. No, daw kalaw, ay man guro, no, mag-amon na, no? Ay, kun ako ya, tis, kun ako estudyante, no? Mabakas na lang kuya, amatuo na lang ko sa mga lessons ko. Para nga hindi kuya pagtaugon nga Mingo! Ote, damo na kamo da mga friends sa school niyo, mga katropa. Basi ang inyo mga ginikanan, ang damo na friends. Oh, shout out lang da sa tanan ng mga ginikanan sa guwa sang eskwelahan nga nagahulat na sa ilang mga kabataan since 4 na no, so alas 4 na sa hapon. Buhi na gid ni. Oy, tomorrow is another day. Para ba lang feeling alas 5 pa lang, bago pa lang gani. No feeling mo dunami pa magtulog pero kinanglan mo na magbugtaw. Amo gining ginasala, ginahambal nga. Sararama taton. Sararama taton magbugtaw kun aga. Pero ti uli-ulihi lang ko gawa ang mga 7 or 8 lang ko. Since nga ti late naman kuya nagatulog, kamuya given nga mga 7 or 8, mga 7 or 8 sa gabi tulog na kamuya. Ako ya naga ano pa ko din. Galingaw-lingaw. Napulo pangita sang mga kwarta. Sa mga katropa na naton, nga may mga mensahe, mga greetings nga luyag ipalabot diri sa XFM. I-send lang ina sa amon sining nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sining nga Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa, and this time check is brought to you by Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod may arinis ang mangosteen, ampalaya, garlic malunggay, kag spirulina. Nag-boost inis ang atong immune system, nagahatag sa mataas ng antioxidant protection, nag-suporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atong blood sugar, nagapanubos ang cholesterol kag nag-manage man sa atong sininga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes, kaya meron inis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa atong glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated, kagsaranggid ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. And you can also visit Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Mga katropa, ha, hindi na maghuya-huya nga mag-sense ang inyo sining mga mensahe. Ugdanay kita until 7 o'clock subong nga gabi. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
9: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
10: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon, baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
8: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
11: Exciting. Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Bibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
8: Eh, palira dula, tagal barangay binalod, alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Maka-college na ko!
3: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

talaga, Tropa Peeps, no? Kamusta ang inyo sining afternoon? Nagagoom-goom na naman ang kalibutan. Nagamat-amat na tulo-tulo ang, ano, nagawisik-wisik na ang talithi. Hindi kayo magsagad kasulay, mga Ketropa Peeps, sa mga kabataan nato, no? Magdalagid always ang raincoats, ang inyong mga payong. Laban-laban kung may mga negosyo ka. Doon ka nami ibaligya, subo. Raincoat, payong. Kaya nga man, ang June is rainy season. Gidya mga Ketropa. Eh, ano pa ba ang expectaron mo? Magluwas sa payong, magluwas sa raincoat. Pwede man butas pag eh. Diba? Kaya kung ang kalabanan ng mga kabataan sa uma, o, timalutak-lutak, ginaya, syempre, madaho, ginayang butas. Alangan man nga, halin pa lang sa balay nyo, masukso ka na sa school shoes mo, kundi, eh, malutak ka na, diba la? Syempre, mabakal ka ginaya sa butas para hindi makikuan sa ang imong puti nga medyas nga may bulak-bulak. Ano sa mga grade 1 like kinder, daycare, ang ilang mga medyas may para-para kung tawgon. Sa una, yeah, excited gid ko ya sa first day of school. Kung bag-o medyas ko, bag-o sapatos ko, bag-o bag ko, bag-o uniform ko. Ay, daw sa ano ba lang nga after mong magbakasyon, bag-o na naman ang gamiton mo. Daw, feeling mo bala daw ka special sang day nga ni kay bagong ginasukso ko. No, nga ano, nga atuod mga katropa, no? Nga kung may bag-o sa aton, daw feeling mo daw ginapadayaw tagin. Kung bag-o bag mo mahambag ka, ngayong baklan ko ni nanay isang bag-o nga bag. Lab-lab ni nanay ba? O, dapat kung kamo mga ginikana na, no, amo dapat ang inyong mindset. Kada bukas ng klase, bag-o dapat ang ano, ang mga gamit sa aton nga mga kabataan. Parang ma-motivate man sila nga mag, ano, eh, magtuon. O, sa ano ba lang ginapabugal man na nila sa ilang nga mga classmates. Even guro kay ma'am na nila, mahamba sila nga, ma'am, gimbaklan, gin ko pala ni nanay isang bag-o nga bag. Hindi na kung saan o ganing kung hindi mabugto ang straps ang bag mo, hindi kaya pagbaklan? Araw-araw, pata. Pero ako sang una mga katropa, no, sang ako nag-eskwela, sang elementary kaga high school, ang akon nga uniform, ginabaklan lang ko na ako magutok na sa akon. Tianhon ko kay wala ko ganing gadak ko magutok pa. Nagataas lang ko sa una pero wala gi ko gatambok kya. Damo naman makarelate ino. Pero siguro lang ang importante nakatapos ta sa college. Nakatapos man ko sa college nga isa lang bag ko tapos kay katropang era pa to. Kung wala ang bag ni katropang era, yambot na lang ano na lang sudlan ko sa akon nga mga notebooks. Sa ano wala no, kung sa college ka abi compare mo sa elementary kag high school, need mo gidya magdala sa mga notebooks. Pero kung college ka na, as long as nga may cellphone ka, as long as may cellphone ka mga katropa pip sa college, for the go lang na iya. Ang bal ni katropang Romel, importante. Importante kung ano gwapo ang bana. This is, ay, ambot na lang gidya. Sana all may gwapo nga bana eh. Ano na ba? Ano mo ng gwapo nga bana kung wala man lang ubra man? Nadalaan na to sa ano? Sa West Philippine Sea. Ang kadako-dako sang lawas ya, tapos isalig ya pang tanan sa imo. Dayaw gid ko ah. O, kamusta baligyan ay sa guwa sang school mga katropa peers? May naagya ni Goro si katropang John Ray nga mga nagabaligya, no? Dira sa mga guwa sang eskwelahan, dahog naman ni ang mga shake, mga halo-halo, mga kakanin, ah, maskin ano lang, no, sa guwa sang eskwelahan since nga nagbalik na gidya ang klase.
No, kung wala ka na kapital, ti imo na na problema. Ah. Imo na na, kaya mo na na sulbaro. O, mga katropa pipsa, ang inyo sining mga messages this afternoon, isend lang sa amon sining text line 0950-975-6970. Lasing ko 8 na mga katropa, kagang oras ngayon yung ginadulungin sa inyo sa Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen na nagabulik sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atan oxidative stress kag nagasuporta man sa atan immune system. Mayari ni mga katropa sang anti-inflammatory properties na nagabulik sa pagpaganagan sang inflammation kag naga-improve sang atan nga overall health. Santan Plus Coffee Mix, available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. If for anything else, galing mga katropa peeps, good afternoon lang sa atan sining mga katropa listeners and solid supporters. Sa atan mga XFM taxi patrollers, good afternoon mga sirs. Maghalongin ka mo sa inyong pagbiyahe. Isubong daho, giniguro ang taxi. Kahit inaga-ulan-ulan, paldo na naman sila, sir. Oras diri sa XFM mga katropa peeps, 9 minutes after 5 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to help mga katupa. Exciting!

0: for Extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
3: Sa MaxSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers sulit busog meals!
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
5: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sa mind. Wala acid. Sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag may collagen kagglutathione.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Xanthan Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Xanthan Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Xanthan Plus Herbal Soap.
18: XFM.
19: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
17: Mga katupa, exciting!

Dayong gab ilang da sa mga tanan nga nagapatunaw-tunaw sang ilang nga mga kinaon. Sa mga nagausa pa lang, no, sang ila sininga panyapon, sa mga nagakaon pa lang. Una nyo nga timo akon. O sa mga wala da sang mga nagaangga sa ila, sa wala sang mga nagaremind sa ila nga hindi magsulay sa ulan. Ako na lang ma-remind sa inyo. Ga, hindi ka da magsulay sa ulan, ha? Karon sakitan ka gidsang ulo. Habudlay, galikon wala gidya sa may nagaangga-angga sa imo, no? Maskin ba lang katugnaw sang tiyempo, da wala ka lang niya labot. Amugid man na ang mga manuglaon, ha? Subong nga matugnaw ang tiyempo, laban-laban katropang genre, madahog naman ni ang balot. Nga aman, eh ang balot ko na pampabaskog na sang tuhod mo. So kung permi kada nag-exercise, permi kada nagapabalhas, perfect gina ang balot para sa imo. Pero sa may ano balaho, sa Old Market sang San Miguel, madahog gina bala ang ano da, ang baligya nga balot ni... Sinalipat ko sang ano, sang ngalan, sang nanay, ni nanay da. Ba actually mag-asawa na sila nga nagabaligya dira. Pero siya ang may pinakabarato nga balot dira nga... So far na balaan ko dira sa may San Miguel. Magpuli ko na mga around 9 o'clock. Ubus na iya nga mga balot kag penoy. May mga manima na siya nga baligya, mga chicharon. Nga kung ano no, kung ano nga itawag, kung lamalamig-lamig ang tiyempo, kung nagaulan-ulan, nga akanami, gidya, manginaon. So feeling mo, ba mo lang malang ginabantayan mo, no? Ay, ambot na lang, amo na lang ginahambal, tanga kwarta, talang ang kulang. O, sa mga nagaluto da, nagaprito sang ilang ang maisda, luto na. O kung pagbalik mo, batok na. Kung batok na, ti among ginang ginahambal nga pati sikag na iya makaon mo gid. No, kung crunchy-crunchy bala no, ang mag, kung gaprito ka manda sa mga tabaga, o kanamit kung tamaan ka, hagpok-hagpok, crunchy-crunchy. Do halos pati ikog, kanon mo gid. Kung wala sang swerte, pati ulo, dalasa. Ambot na lang gid ya. Subong nga ano no, subong nga tagululan, uso naman ni tambo sa tanan nga mga mahilig sa tambo. Oh, sa mahilig magpagata sang tambo. Amo na ning ginahulata. No, namit gid man abi ko nagagata-gata. Kagkundamo gata. Basta sa gata gani ikaw dasig ka gid. Ano? Ha? Ano man? Paano ta di maging sindihanay? Manamit gid man ang tambo nga may gata. Kapin pa kung may bagungon, baw ka namit gid supsupon sang iya nga gata. Gadalhay lang kon may ano pagid ikon may okra, tapos may ara pagid sang tagabang. Perfect, namit-namit gid. Tapos parisan mo bisang mga pinirito nga ta ano da nga tabaga, pinirito nga pinakas. Apaw sa pagka na mi-turn. Daw makahambal ka gid nga ay, hindi buwas na lang kumadayet ah. Puso pa ni subong ay hand diet ha? Hindi naman ni uso ah. Buwas ka lang galing diet. Ang hambal mo na nga ma-diet ay malabutan lang na 2027. Wala, gyapon. Lutuan, takabagungon nga may subak, tambo. May bunggal, wala dosuli, haw. Dosuli, dapat tambo nga may bagungon. Ah, ako masopsop? Ay, ikaw masopsop? Ako masopsop gali. uyon ko na. Namit, gin mo man na magsop-sop sang bagungon. Kapin pa kundamo siya mga gata-gata sa sulod. Ay, ambot na lang gid ya. Oh, sa mga nagapanyapon, da nga sudaan nila, tambo nga may gata, te. Wala gid ta da.
Mayo na kay bala, antayin nyo inyo na lang na. Crave man ta ditan eh, pero wala gid eh. Wala, tamahimo. O, sige lang, masama nga nagapanyapon, subong. Padayon, kamong enjoy, kamong sa inyo sining nga dinner. Sa mga nagapala uli, maghalong gid sa mga sa inyo nga pagbiyahe. Sa atan sining nga mga drivers, mga passenger assistance officers, kag of course sa mga pasahero. Lasa is 14, mga katropang oras diri sa XFM. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayaray ni sang Vitamin D3, Mangosteen Extract, kag Stevia Sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption. Ginahambal ka gid nga gapilit. Natadi kay ginahambal kang ginapangita ko tambo nga may gata. Huwag ka mo kabalo mga katropa pips ang Premium D3. Nag-offer man sa natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa pips, mabakal gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. And you can also visit sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica Kag, Watson's Pharmacy. Sa mga naga-walking-walking, kay tapos na sila panyapon. May chance lang na karon. Lapad na sila dan mata, mabakal naman asang pagkaon. Arang feeling na nagpatunaw-tunaw na gani, tapos makaon liwat. Enjoy ka mo mga katropa peeps! 16 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Namikutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
8: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Solid doctor. Mabibigay sa mga butika.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
16: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
17: Pa-diet na kubuhas ah.
18: XFM. Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: XFM mga getropa, exactly 7 o'clock in the evening.
1: Extra drive! Extra drive!
0: O, nakapauli na bala ang inyo nga mga ginikanan da sa inyo nga balay? O kung nagatagay-tagay na da sila sa ano, nga may dala sa, may dala nga ano nga marites? Tagay-tagay gamay, no? Maoy-maoy dinamo. Sa mga nagapanyapon, te, anong sudan tada? Anong panyapon da naton? Pakaldo na naman. Total, ti, malamig ang shampoo. Siyempre namit, gidi akong mainit-init ang imo nga ginakaon. Para nga, ti, hindi man tamatamaan sa kalamigon. Itong gabi, gani, maskin electric fan lang nagamit mo, no? Maskin wala ka na bala nag-aircon, mga katropa. Grabe, ang lamig subong, no? Ay, salamat. Wala na gidman kita sa kwan. Kasi mahambal ka mo, arak ka mong gyapon sa impyerno, bala? Ay, ang bod na lang gina graduate na ta sa summer season. Ari naman ta sa cuddle season. Mayo lang niyang mga may ginakadal-cuddle, ino? Sa mga nagapalauli pa lang, maghalong gina mga katropa. Sa mga naga-standing, sa mga nagakabit sa jeep, kay I know nga hindi gina malikawan nga wala sang nagakabit dira. O maghalong gina kay basi bala wala pakadulog ang jeep, naglumpat ka na tapos karon matipalo ka da. O sala na naman sang driver. Ay, ambot na lang gina, dayaw gid ko sa pino. O sa mga nagapalauli ha, magdobli halong gid ang inyong mga gamit, hindi nyo pag baya-bayaan kung diin. Sa mga nagapila sa terminals, no? Mga katropa pips naton dira. Maghalong gid kag malawi gid permi nga pasensya ang inyo nga baluna. Mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Monday edition sa programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa aton sunong nga program. Magabulos na ang headshot with katropang Boards Tibor Morales. Kita ay kita buwas mga katropa peeps, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sangalan naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kasangalan naman sang amon nga station manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Dahil akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga katrop.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga kabayanan, mga katropa. Mayang gabi na sa aton, mga kautoran, sa aton, mga kabayanan. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Eling XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, naman isang unang frequency sang C100. Nakagiman sang number 1 sa survey diri sa Iloilo. Iwata buligin nyo kami para pabagunon nato na pag number 1 sinisang XFM. Kasi kung naging buligan nyo man ang C100 nga mag number 1 na sa survey diri sa Iloilo. Sige ah! Ulupon kita makabanan sa pag-pamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo din na makapitala sa inyo ng mga mensahe, ka mga informasyon, nakipan ang inyo nga mapasi out-out. Asabong adlaw mga kabanan, yari kita sa ika-8 nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Isa ini mga kabanan, kadulom-dumon nga adlaw para iya sa taga Mindanao. Ini matapos mga kabanan, ngagin igo sila sang babaskog sini nga linog, ganaglambot mga kabanan sa 7.8. Ang magnitude sang linog, ganaglunta dito mga kabanan sa Mindanao particular, dito iya mga katropa ang na tamaan gid, no? Amo ang General Santos City kag South Cotabato mga kabinan nga naglabot na sa 19 ang gin-report mga kabinan nga napatay base sa record sang Office of the Civil Defense mga kabinan. Nagmay mga gin-report mga katropa nga may masubray sa gatos ka nagkarpilasan kag may mga missing mga katropa. Tanbay ka mo din gyapon sa atong pamangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami, naka-broadcast kami sa amon nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kaga basi may mga may mga gusto ka mo din ipalabot sa amon nga mga balita kag may informasyon na pag-iya sa isa ka-private message. Pagi kamo, pwede ka mong kapadala makabanan sa inyo sining mga mensahe sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Alas 7:13 na makabanan mga katropa, dirigyapon sa atong pungalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Kamusta na aton sa mga suke at tripamantila? Binigin nga aton ng mga patrollers, mga drivers ang taxi, no? Amo na yung nagdala sa inyo sa mga balita, kag informasyon. Magyan nila mga balita, mga kabanan, diri sa palibot sa sudad, kag malabutan nila ang mga lugar sa probinsya sa Iloilo. Kung may mga interesting news, mga balita, nga ila sila maagyan, forward nila diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagoy may tiempo karon makabanan basi kon makakuha kita sa ila sining observation pagkatapos makabanan sang unang adlaw sa pagbukas sang klase sa pampubliko nga mga bulutuan, no? Ini makabanan isa man ni kabagay nga gitingoan sang XFM, no, nga mapabalik ang regular nga klase sa Hunyo, parang hindi na kita maglabot ya sa bulan sang Abril. Nadumduman nyo yung kabinang naging balita natin din sa XFM nga may mga maestra nga nagkalapatay, no? Bangod sang tuman nga kainit sa panahon. Umpisa mga kabinang nga naglabot pa ya sa Abril ang klase. Makumunaya nga gabiti ang init sa itong mga tinion. Sige gyapon ang klase sa mga estudyante. May mga nagkasunggo nga mga estudyante. May mga nagaka high blood nga mga maestra naton. So ato mga kabanan, gintingman naton ng balita sa inyo Kag mabalita ini makabanan para makalabot sa Maracanang. Ay ti salamat sa tong tiempo makabanan ngang ang secretary sa Department of Education ang pa si secretary Sara Duterte makabanan kaysa to mga tinong tribling bako sa mga estudyante kag mga maestra mo nawala kita report ang pagbako ang pag-anto sa mga maestra sa tong tiempo makabanan nga tribling init. Di, aton diri makabanan ginbalita naton nga mo ni sitwasyon sa field sa mga maestra naton kamay mga maestra kita makabanan diri sa Western Visayas nga nagkala-stroke na. Di, bangod siya makabanan sa pagbalita naton diri sa XFM nga may mga maestra kita nga na-expire o napatay abi bangod sa sobrang kainit na stroke ang iban na nag-report man nagdugang ang iban pagit nga mga lugar dire sa Pilipinas nga nag-report nga may ara man sila dito nga mga maestra nga nagbanlatian bagod sang sobrang kainit mga katropa. Di bagod sa mga katropa mga kabanan sa gimbalita nato dire sa XFM nag-decide ang Department of Education nga matamaton abi nga ibalik ini makabanan by June. Di aton nga punto diri mga katropa nga ti siyempre kun bagyo at least may ara nga warning ang pag-asa. How about kun tam-an kainit kay ti makumanaga Abril may klase pa? Tamo tong ginamatamat nila nga kun magtaas ang temperatura, magtaas ang index, pwede abing ibutang na abing online class lang. Tob-tob nga gindesisyonan makabanan nga ibalik subong nga Hunyo ang opening sang klase. Buto pa doon siya makabanan kung Hunyo ang opening sang klase, ang graduation niya sina sa Marso sunod tuig mga katropa. Ang managaling, may mga maestra lang kita nga nagtaliwan bangod makabanan sila yung santong tribling init sa panahon. Pero at least, bangod sa pagpangisog makabanan sa XFM nga mabalita ining mga sitwasyon, kiti di wala agad sa may mga isog abing nga magbalita sa itong mga tinion, dinahadlukan ba na? Bangod sila makabanan, ginrisgo manamon sila yung istasyon. Halay, balita nato na eh. Kaya man kung di nato na balita, hindi ini makalabot makabanan sa Manila. May mga kwan pa, may mga pamahog pa sa itong mga tinawan. Kung may mga nababaton kami ng informasyon. Kung may arapang basi kung may inquiry ngayon moon. Bangod sang mga report pa kabinan. Nga may mga maestra kita ngayon balita. Dari nga kung nga bangod na patay sa sobrang init. Kinang lang pa ba na ito nga may mga pinakabilog ni Saton sa Western Visayas na nag-taliliwan bangod sa sobrang init mga kabinan. So, bangod sa ni mga kabinan sa pagkahiro sa aton sa nga mga maestra. Makabig na ito sila nga hero. Bisan paano? Bisan mainit na panahon. Hala lang trabaho. Tingin ko man naton, ginhatagan man naton sang bugat ang ila sining papaningwa. Bisan mainit ang panahon, hala lang, sige lang gyapon. Di ibalo naton nga pila ka mga kwarto sang nga mga classroom makabanan ang kulang-kulang sa ventilation, kulang-kulang sa air condition. Di ka ba tiyag ba nga ang pila naton ka mga maestra makabanan? Di bangod sinay mga katropa sa pagbalita naton sa itong nagligan ka mga tinuig, nakanabot inis sa Maracanang, kag nag-decide ang departamento nga ibalik subong nga Hunyo ang klase mga katropa. Ang oras alas 7:19 mga kabanan. Nagpapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na mga katropa sa headshot sa Gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Off na kita ng katropa ni katropang John Revertes tumtum alas 9 ang takna sa mga gabi. Sa pagdala mga kabanan sa mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Mga tutok kita mga kabanan sa aton sining nga mga Ilonggo nga mga kapda nga mga kautoran na dito ya sa Mindanao. Kaya man magambal kita mga kabanan nga kung magginsan gani, mag South Cotabato gani, magdabaw gani, abaw damo gida sa mga Ilonggo, no? Nga dito nag-migrate na bala iya sa... Nag-migrate na bala iya sa nambitaling mga lugar. Ti, ini sila makabanan ang apektado dito sa naglagluntad nga linog nga nagbaskog sang 7.8 ang iya sini nga magnitude. Primero, ang report makabanan sang Feebles daw 7.0 apang sa kulihi gin-elevate from 7.0 naglapot makabanan sa 7.8. Timay tsunami kay nasa pila ka mga lugar makabanan dito sa Mindanao. Balonta makabanan ka dugay-dugay kag ang pila ka mga update dito sa South Cotabato, Jinsan kag sa Davao mga katropa. Alas 7.20 na makabanan ginigapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Karong ka may timpo kita, no? Hatagan natin sa update, ini ang ginpatawag makabanan nga Blue Ribbon Consultative Meeting. Ginliwat abin makabanan sang gindesignar sang Gatsalian Block nga chairman sang Blue Ribbon Committee. Kaya ba, duwa karon makabanan nagapungko mo. May duwa ka faksyon sa buong ang Senado. May ara nga iyan ni Alan Peter Cayetano Block. May ara makabanan iyan ni Sirwin Gatsalian Block. Ang gindesignar iya sang Gatsalian Block nga Blue Ribbon Committee Chairman, amo iya makatropa si Sirwin, Senador Erwin Tolfo. Tispiakto sa Cayetano Block ang gindesignar, gipili iya sang 13 ka mga senador. Gipili yung makabanan sang 13 ka mga senador, kaya majority of the members mo ang gipili makabanan sang Cayetano Block nga mangin chairperson sang Blue Ribbon Committee, amo iya si Senador Pia Cayetano. Tisang ligad to makabanan nga May 4 o kung June 4, magipatawag makakatropa nga Blue Ribbon Committee Investigation ang Cayetano Block. Temo to nga gininvitar ang taga 18 Marines. Si subong niya makabanan, gininvitar ang 18 ex-Marines. Kag si Atty. Baligod nga muna yung nagabulig sa mga 18 ex-Marines. Tigil liwati ang ila siniyang nga title ni Senador Tolfo. Ngayon isla ko no, ang 18 Cargador. Kadlaw man ang pila ka mga ex-Marines. Sang mabatian in makabinan ang ti bisan matuod nga retired na sila or iba na sila ang wala na sa Marines, pero sa Gyapon magakabig sila ang mga ex-Marines. Dili ko ay bala guro nga tawgon mga kargador. Diga na kati gusto na ikadlaw sa mga ex-Marines mga kabinan kati wala sila magtambong sa sining Blue Ribbon Consultative Meeting imbes nga investigation ginislan makabanan ni Senador Erwin Tolfo nga Blue Ribbon Committee Consultative Meeting. Balon tanang karo makabanan kahit isa sa mga gin-invite nga magpungko nga resource person amo si Cornelis Kaya. Di pag kwagina, antes ka mag-umpisa ang consultative meeting, agin kantuan siya sa taga si IDG kagdakpon, kati may aras siya nga waranto baresta sa kaso makabanan nga malversation of public funds. Sa pag-arestar makabanan kay Cornelis Kaya, adyusta, may mga gin pangambal siya, magin pagwa siya ka statement nga may ibuyagyag pagin siya nga iban. Nga mga tao, singati, gin detain niyo ako silingya sa Senado, kay man gin dakop arrest siya sabi sa Senado kay tinda contempt of court contempt sa Senado mo. Mangod sa mga pamangkotanon makabanan nga tigsa ang pamangkot la sa wala sa batya tuo daw wala pa nagkasanto sa panabatya. Tingin kong tep siya si Nado, gipriso siya. Di karon, ginpasakaan siya sa kaso ng malversation ng public funds. Gin nagba karon ang warrant of arrest kag inang warrant of arrest ang gin serve sa iya subong gid lamang nga aga antes ini siya nga magpungko nga resource person sa consultative meeting sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo, ni Senador Erwin Tulfo mang katropa. May ginpagwa ini siya nga statement nga siya ti subong sila niya kay nagwala na ko sa Senado. Kasi gin-dakop siya sa CIDJ. Ara subong ang iya sining imprisonment sa CIDJ kag dipindi ni makabalan kondensya remit. Siya may ipagwa ako sila niya nga mga pangalan. Ba, mga 150 ko na yung mga pangalan nga may involvement makatropa sa flood control project. Anomaly mga kabayanan. Sino ba na ining mga itumod ni Curly Discaya? Sino mga kabayanan aton sining aton nga hibadoon kung sino ba na sinali ni? Nangin resource person invite mga kabayanan si Congresswoman Jamjam Baronda nga isatane ka mga resource person man. Kati ginmit lang abi ni sa mga ex-barens. Guys, ako no sa mga ginpadalaan nakakuha sa Manita na may unod de kwarta amo iya si Iloilo Lord District Congresswoman Jamjam Baronda apang wala makatambong, wala makapakita sa consultative meeting si Congresswoman Jamjam Baronda ano kabay ang rason.
1: Headshot.
0: Atong karong makabanan ni Badoon, kung ano rason makabanan ni Congresswoman Jamjam Baronda, wala sa payang ini siya ang ininbitar apang ini mga katropa ang wala magtambong sa consultative meeting sang
1: Headshot
0: Blue Ribbon Committee Gatsalian Black mga katropa. Ang oras sa 7:26 na makabanan mga katropa, dirigya po sa atong pangalagad sa Headshot. Ato na naibaloon makabanan ang mga balita sa palibot sa ang Pungsod Pilipinas. Kilabaragid makabanan dito ya sa Mindanao. Pagkatapos makabanan nga nagluntad o kung nabatsagan dito ang 7.8 nga kabasugon sa linog. Naglabot mga katropa ang napatay base sa latest death record sang Office of Civil Defense nga 19 ang gin-report na kabanan nga napatay. Balon tayo mga katropang pagi kay katropang Bia Joy Subaldo. Kagibad pagi mga balita mga kabanan sa national scene. Papod sa aton nga news center kay katropang Bia Joy Subaldo makabanan kay subong nga hapon nag-order si Presidente Ferdinand Marcos sa government agencies nga may kinabtanan o kon may concern sa mga bulig dito sa apektado sang linog sa Mindanao. Dito nakalakat na si ang taga Office of Civil Defense si DPWH Secretary Vince Dison. Kaga dito makabanan si DSWD Secretary Gatsalian. Kagban pagid makabanan nga mabalita dito sa Mindanao kag sa Senado. Ato ni Badoon pagid kay Katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards, gintayog sang magnitude 7.8 nga linog ang offshore sang sangranga ni La 7:37 kainya sang aga. Ini ang may kadalumon nga 10 kilometers bangod sa among nga linog. Nag-issue ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox sang tsunami warning. Ang mga lugar nga ginpaidalom sa tsunami warning amo ang mga masunod: Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Cebu, Gay, Sultan, Kudarat, kag South Cotabato. Ginabisuhan man katropang boards ang mga residente nga nagapuyo sa mga coastal areas sa pagpadulong o kon magpadulong sa mga mataas nga lugar. Samtang sa kaangot pagid nga balita naglabot na sa Jessin Weve, ang reported nga napatay samtang 134 naman ang napilasan sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa southern areas ng Mindanao. So, sa Office of Civil Defense, magluwas sa mga casualties, 12 ang nagapabilin nga missing. Base naman sa monitoring sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 16 sa mga napatay ang na-record sa Soxarjan, 10 sa General Santa City, 3 sa Glan, Sarangani, 2 sa Tupi, South Cotabato, kag 1 sa Malapatan, Sarangani. Sa Davao Region, 3 ang na-record nga napatay, gikan sa Davao Occidental, kag 5 ang nasamaran. Pasado la 7 kaina katropang boards sa naglun tadang linog sa kundiin, nakita ang epicenter siniginabanta 32 kilometros south-southwest sa baybayan sa Maasim, Sarangani Province. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginbutang si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa website sang Senado. Samtang ang designation naman ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President ang wala na nag-reflect sa site. Nagwa ang amunga update kasunod sa Senate plenary session sang Hunyo 3 nga nagresulta sa leadership change. Matapos ang duha ka adlaw katropang boards nga wala sang formal nga sesyon ng Senado, gindeklarar sa mga senador nga bakante ang tanan nga posisyon sa rason nga nag-elect sila sang bagong opisyal. Hunyo 3 ang napilian si Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag inassume sini ang papel sang presiding officer. Samtang sa dugang pagin nga balita national, salamat ang sabat ni Senator Alan Cayetano sa tanan nga nagapanawag sa iyang nga maghalin bilang Senate President. Suno kay Cayetano, bangod sa among panawagan, buot silingon nga ginakilala gihapon inisa ang iyang posisyon. Dugang pa sini nga nag-aagaw lang o kung ginagaw lang ni Senator Win Gatchalian ang authority bangod hindi man ini matuod niya acting Senate President. Ginpahayag pa ni Cayetano nga duha na subong ang Senate. Iniamo ang Senate of the Philippines kag ang Senate of the Malacanang. Ginkawig sini nga Senate of the Malacanang ang gipatigayon nga hearing kaina sang Gatchalian block. Samtang may duha naman ka Blue Ribbon Committee para kay Cayetano. Ang isa, Committee de Absuelto nga ang trabaho amo ang i-absuelto ang mga mataas nga opisyal, samtang ang isa naman amo ang seeking the truth. Ginkabig man ni Cayetano nga cover-up sa investigasyon sang flood control scandal ang ginpatigayon nga Blue Ribbon Hearing nga ginpangunahan ni Senator Erwin Tulfo. Samtang sa kaangot man nga balita, gintawag ni Senator Erwin Tulfo nga hausaw kon bogus kag irregular ang hearing nga ginpatigayon sang Cayetano block sa nagligad nga semana. Sunod kay Senator Tulfo, wala sang kamaturan ang mga alegasyon sang Jesse Ocho ka mga anay Marines bangod wala man sila sang may ginpakita ang ebidensya o kon resibo. Dugang pa sang senador nga mahapos lang maghimo-himo sang istorya kag mangguba sang reputasyon apang ini ang indi niya pagpasugtan nga matabo. Matandaan nga una nga ginkabig sang Gatchalian Black nga unofficial kag unauthorized ang Blue Ribbon hearing sang Cayetano Black. Si Tulfo ka tropang boards ang nagpanguna sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa aligar korupsyon sa flood control project sining Lunes, Mayo 8. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginpahayag sang kontraktor nga si Curly Discaya nga badamo pa ini sang pangalanan nga mga politiko bangod wala na inisubong sa Senate custody. So na kay Curly nga iya ulamidon ang tanan. Ginpawutsag man sini nga siya ang gingamit lang sa mga politiko kagin preso sa Senado agud nga wala ini sang mapagwa ang mga impormasyon. Aminado man ini nga sila ang big fish apang hindi mga dalagkuan nga buaya. So no kay Curly nga naghinulsulgid ini nga siya nga iaginsugid ang kamaturan kag nagpagamit sa mga buaya nga wala sang kabulusgan. Apang sa piyak sini magapadayon ang nasambit nga kontraktor sa pagbuyagyag kung sino ang 150 ka mga mataas nga opisyal nga may kahilabtanan kag nakabaton sang kickback sa flood control project. Samtang sa dugang pagid nga balita national mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing angat sa flood control scandal. Ini matapos katrapang words nga ginhingyo sang Jesse Ocho ka mga anay bodyguards ni Zaldico ang iya pag-inhibit bilang kondisyon sa ilang nga pag-attend. Sa tion nga madayon ang hearing, si Senator Kiko Pangilinan ang mag-handle kag mag-preside sa amo nga hearing. Samtang sa piyak naman nga bahin, ginbasura sang Sandigan Bayan ang forfeiture case angot sa nabilin nga assets ng pamilya Marcos nga pending sa sulod sang 30 katuig. Sa resolusyon nga ginpirmahan ni Associate Justice Bayani Jacinto, ginbasura sang Anti-Graft Court Special Division ang civil case matapos ginpahayag sang Presidential Commission on Good Government nga hindi na ini magpresentar sang ebidensya sa nabilin nga listed assets sa civil case 0141 bangod kalabanan sa mga properties ang ilan nga nabawi pinaagi sa civil actions. Sa partial summary judgment batok sa mga Marcoses katrapang boards, ginorder diri ang pagbawi sa $658 million sa Swiss deposits, $3.37 million sa Arelma accounts, Malacanang jewelry collection kag ang proceeds ng sales sang paintings kag artworks nga nagabalor sang $17 million. Ang civil case 0141 ang infile pasadto sang 1991 ang nakilala sang Jesse Ocho kasets of assets nga pagabawion bilang ginaaligar ill-gotten wealth matapos ginpatihan nga ang mga Marcoses ang mayara sa mga bank deposit sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands, United States, kag subungman, may shares ng stocks na nagkalainlain ng kumpanya kag properties. Naghingyo ang PCGG sa Sandigan Bayan, ngayon inapagpadayunon ang proceedings bangod sa pending Supreme Court case angot sa isa ka partial judge summary judgment. Suno pa di rin nga premature na kung magpadayon ini bangod wala pa sang natapo o kung wala pa natapos ang gobyerno ang ila investigasyon sa nabilin ng properties. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginendorso ni former Senator Antonio Trillanes IV si Senator Risa Hontiveros bilang potential candidate para sa 2028 presidential election. Sunod kay Trillanes nga yara kay Hontiveros ang quality nga ila ginapangita bilang isa kay national leader. Ginkilala man sini ang mga track records ng senadora pag-abot sa pag-represent sa nagkalainlain nga sektor lakip na diri sa workers, marginalized communities, mga pamatanon kag iban pa nga organisasyon. Ginayo man sang senador si Hontiveros sa pagtatik sang posisyon batok sa influential political figure sa diin. Suno pa kay Trillanes consistent nga ginatinugan sang senadora ang iya prinsipyo sa piyak sang political pressure. Sa matandaan katrapang boards, una nga nagpabutsyag si Hontiveros nga seryoso sini nga gina-consider ang pagpadalagan sa mataas nga posisyon sa 2028. Samtang sa dugang pagid nga balita national, lakip si Congresswoman Jamjam Baronda nga ginimbitar sang Gatchalian Block nga Blue Ribbon Committee sa investigasyon sang flood control projects kaina. Apang wala ang mamalidha nagtambong sa nasambit nga hearing, upod na ang iyaman mga kaangay nga kongresista nga ginimbitar sa no kay Secretary General sa House of Representatives nga mga kongresista nga ginimbitar paagi sa House Speaker ang nagpadala sang sulat sa mga ini sa diin ila gina-decline ang among imbitasyon sa grounds ang parliamentary courtesy. Matandaan nga isa si Baronda katrapang board sa mga nalawagan sang Jesse Ocho ka mga anay Marines nga nakabaton sang Minaleta nga kwarta nga may kahilabtanan sa flood control projects. So far katrapang words sa muning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katrapang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katrapang Bea Joy Sobaldo, mga kabyanan. Sa matong update sa nagluntad mga katropa ng linog. Dito ya ang epicenter mga kabinan sa Sarangani, sa Maasim, sa offshore, sa Maasim, Sarangani. Pero ang mas apektuhan sa mga kabinan, amo ang Davao Occidental, General Santos City, kag Pulungmulok, South Cotabato. Ngayon din mga kabinan, ang dako, gid nga halit sa mga linog ga 7.8. Hibaloon ta kung anong sitwasyon dito kay may kaina ang pag luntad sang linog. May mga kwanabi mo, may mga aftershocks, brownout, internet connection. Kay man sa subong nga panahon makabadan ko daw tama na bala ka essential ang pareho sa mga bagay may internet connection ka kay maka-connect ka dayon. Sa imo sining mga abyan. Kay daw mo na subong abi ang trending mo. Nga may sa gamit ka messenger maka-connect ka na sa imong abyan, maka-padala ka sa picture amo ning sitwasyon amo di. Dapat muligi kami danay amo na bala. Kaya mas taong-taong ato dito ng mga Ilonggo, ng mga nga dito nag-migrate na sa Davao, sa South Cotabato, sa Pulumuno, kaya mga kanabanan sa mga amon nga lugar, mga kanabanan damo na Ilonggo mo. May 19 ka mga gin-report, mga kanabanan nga napatay as of 3 o'clock subong hapon. Balonta kung diin mga lugar, ini mga kanabanan, mga tropa, ang mas madamo nga gin-report nga napilasan kag ang casualty, ang fatality sining nabitan nga linog. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:40. Sa aton makabalan sa aton mga katropa, ti dira sa Mindanao, ti pareho sining nga may mga missing pasubong sa mga tinion, kag madamo pa sang mga napilasan, ti ang problema sining balatian naman, no? Para marikaw na aton mga tropa ang balatian, pareho siring mga viral kag bacterial infection, diri sa aton, dapat nga magpanigurado kita nga hindi kita mapiktuhan sa mga balatian kadalas ang virus kag bacteria. Maginom kita makabadan sa premium D3, kaman ang premium D3, gipabasko, gipepektibo sa subong nga panahon, nga oso, ang obo, sipon, hilanat, katrangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas nga maigo sa ring balatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3, mayara siya nga vitamin D3, mayara siya nga virgin coconut oil, kag mayara siya nga moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong nga lawas, kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklase ng antioxidant nga nag-delay sa skin aging, kaya mag-premium D3 the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3 mga katropa. Mabati kita sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Paagi sa The Secrets of Health, upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras, alas 7:41 na mga tropa.
3: XFM.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB 254286 Series of 2026.
6: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
15: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
18: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mabili sa mga butika.
19: X FM.
20: Yes to health.
21: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
22: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
15: Sample Plus Gold.
23: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
15: The Secret of Health.
22: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
15: The secret of health.
22: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
24: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
15: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
1: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
22: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize

0: normal ng presyo ng dugo ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos. Nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

agora sa XFM Radio Patrol Iloilo sa Headshot. Alas 7:52 sa mga kabinan mga katropa. Adrigya po sa inyo nga pag sa ato ng papangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Magabi kayo na po, Ray. Good evening. Dira sa Ribalo, mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Good evening, boys. I'm watching online. Salamat gid kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Bingkahan sa Haniway. Mayang gabi gid sa inyo mga... Kamusta tong imo nga pamilya? May pamilya to ikaw, Jerry Boy, sa... Jensan or dito sa South Cotabato? Kay Mamid Napuray, kamusta tong imo pamilya sa... Jensan or South Cotabato? Labad-labad sa mga kabanan. Kaman kalabanan, may mga taga-remain noon nga dito man sa Jensan nga pauli mo, ni mga ni sa Davao. Kung di mga ni sa may South Cotabato, mga kalabanan sa mga Ilonggo dito ara sa Pulumunok, South Cotabato, mga kabanan. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:53. Headshot! Dari kita makabanan sa pagdulong sa inyo sa latest nga sitwasyon dito makabanan sa may General Santos City, kaga dito man makabanan sa may area sa South Cotabato. Kaya man daw mong gining daw na igo gid mga katropa sa pag luntad sa linog 7.8 ang kabasongon. Mga na 7.37 ang taklasubong gid lamang nga aga mga katropa. Patabuan gid nga opening sa klase, no? Magani kay... pagkarumpag sang isa ka daw kayang kayang dito ay sa isa kabrutuan makabinan sa lugar sa South Cotabato.

0: Nakagwa ang mga kabataan, no? Kagbanawan agad sa may gin report nga mag na pilpilan, busy rin sa pagarumpag sa struktura. Pero ang latest makabanan nga data, nagapakita mga katropa nga 19 ang napatay as of 3 o'clock ka, kag may ara makabanan nga 134 ang injured. Ang mga napatay, may tatlo inihalin sa Davao Occidental, tatlo sa Sarangani, duha sa South Cotabato, kag ang may pinakadamo makabanan nga record nga napatay, ang 11, halin iya sa Soksarjin. Magamal kita makabanan nga Soksarjin, halin ini makabanan sa South Cotabato, sa Sarang... sa General Santos City, kagining dito ya sa Sultan Kudarat 11 ang reported makabanan nga napatay sa Soksarjin, samtang may 134 ka mga in Georgia. May reported pa makabanan nga missing. Terrible mo daw ginauyog. Terrible ka dyan pag pagtayog mo. Bako mong building makabanan nga gina nga dira nag-occupar ang isa ka food chain. Ah, nag-usmod sang terrible makabanan nga kabasugon sang linog naglunta dito mga tropa sa may area sang Soksarjin sa may Davao kag South Cotabato mga katropa. Dilagi kay matry tabi nga mangkot o kung kamusta to suwong kay ang report nato na baton mga kabanan nga dito sa may kalumpang sa area ining sang South Cotabato may mag-asawa dito o kung may kwa dito no, may nara pilpilan nga duwa katawo no mga try tabi no nga mahibaluan kung basi may mga pamilya ba nga diri ini sa ato no kay kalabanan mo na ba natong kalabanan abi nga mga nagapauli dito naka-migrate dito 2 4 6 8 10 11 okay ang may mga pamilya man diri sa aton sa kwan mo sa Iloilo no tetabi basi kon may kwan no may alright salamat nagakwan no nagaring ang kalumpang police station. Nagkakontak ito sa mga kabinan sa may kalumpang police station sa General Santos City, no? Hello, sir? Hello?
1: Magandang sir.
0: Hello, sir. Magandang gabi po. Kalumpang police station po ito sa Jinsan. Sir, media call, sir. Direhalin sa kabalang, sir. Kabalang ka man mag-ilunggo siguro, no?
1: Sir, wrong number kayo, sir. Takloban.
0: Ay, sorry, hindi po ito, ano? Hindi po ito, ay... Sige, sir, sorry po. Akala ko, ano, Takloban Police Station pa to, sir?
1: Ay, hindi, sir, ano?
0: Sorry. Okay, sige. Nagsala, guro nga, tun nga pag, kwa, no? Magkuha sa number, liwatong tabi, no? Basi, nag... Kwan lang, nag-mix lang lang aton sila nga pag-dial makabinan sa... kay check tabi, no? 09... okay. 0999. Gali, di na 98. Okay. Try tabi, no? 0999. Okay. 5... or 8... 9244. Okay. 9, ito ginakon na dial. Okay. Arabi, try tabi. Kabay pa ka maka-contact kita, no? Ara na, garing makabianan. Kalumpang police station ini. Hello, sir? Hello?
2: Hello, sir. Good evening, sir.
0: Hello, sir. Good evening. Kalumpang police station, sir, sa Jinsan?
2: Yes, sir. Police station 10 ng Kalumpang... GCPO,
0: oh, sir. Oh, sir. Sa kwani, sir. Kamu na kaman sa mga ilonggo. Kwani, sir. Diri sa Iloilo, sir. Sa XFM, sa radio station. Kamusta kamu na subong, sir?
2: Mayong gabi, sir. For as the moment, sir. Ongoing ang rescue operation, sir. Sa Sibor, Kalumpang, sir.
0: Okay. May dira, sir, na kwan. Dira ining napilpilan, sir, nga dua ka na-recover. Na
2: Ganina, sir, na-recover. Isa, sir, patay, sir.
0: Ang isa, buhay.
2: Wala pa ba yung kwan karon, sir, na-recover karon, sir? Katong sa pikas lang, sir. Katong sa... Dalawa man yung bekerya mo, sir. Katong sa Save Morog, sa Pilomena, Kalumpang. Katong pader na nago. Katong pagganda mga tao, sir. Mm-hmm. Amo to dito ang... Tatlo patay dito, sir. Sa Save Mor, sir. Isa pa lang ang recover, sir. May hindi na pangita pa dito susunod, sir.
0: Oh, pero sir, ang reported yan sa inyo, sir, yung napatay, sir, ilan ho, sir?
2: Sa karon, sir, ang patay sa mo, sir, ang reported sa ko, sir, is more apat pa yata, sir?
0: Apat, no? Apat. Oh, pero may mga pangalan na ho, sir. May mga pangalan na ho kayo.
2: Na, sir. Na, pangalan, sir. Pero dili pa na mo ma-contact,
0: sige.
2: Sir, ba?
0: Oh, sige.
2: Final report, sir, ba?
0: Oh, sige, sir. Hintayin namin dahil po, alam po ninyo, pag sabing Jensan, may mga galing dyan iba sa Iloilo po.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oh, sige, sige. So, mga ilan pa po, sir, ang subject sa inyong, ano, sa inyong...
2: retrieval
0: operation po.
2: Sir, may apat pa daw doon, sir. Yung initial info, sir. Di pa namin talaga verify talaga, sir. Kasi nandun pa yung rescue, sir. Ongoing pa talaga, sir.
0: Okay, okay. So, ibig sabihin, sir, na masobra pa yung apat na posible ang numbers na casualty dyan sa inyo, sa Kalumpang.
2: Di ko talaga makon, sir. Pero yun ang initial, sir. Initial na... Nagana ma-rescue pa, sir, yung allegedly apat daw, sir, sa yung sa Save Mor, sir.
0: Ah, okay.
2: Pero di pa namin na kan talaga, sir, kasi wala talaga, sir, tumba talaga, sir.
0: Okay, tumba talaga yung building.
2: Oh, yes, sir, yes, sir.
0: Okay. Sa casualty, sa injury, mga ilan ho dyan sa inyo, sir?
2: Yun ang follow-up namin sa hospital, sir, kasi dati bang hospital, sir, eh. So, yung nag-abisi dito namin, sir. Malipat-lipat pa, sir. Dina-counting pa, sir, hanggang ngayon, sir.
0: Okay, oh. Sa tropa natin dyan, sir, kamusta ho kayo dyan? Wala tayong tropa na injured dyan.
2: Tropa, sir, wala naman, sir.
0: Salamat sa Diyos,
2: sir. Tropa, sir, lahat, sir, duty, sir.
0: Okay. How about, sir, yung ano natin, yung kuryente dyan, sir? Kamusta ho?
2: Bago lang po nagbalik yung kuryente, sir. Mga 7, sir, nagbalik na dito, sir. 7 p.m. yun, sir.
0: How about yung tubig, sir?
2: Okay man tubig, sir. Wala man na talaga na wala ang tubig, sir. Okay lang man.
0: Oh, sige, sir. Ingat kayo diyan, sir, ha?
2: Yes, sir.
0: Sino sila, sir? Sino sila, sir?
2: Police staff sergeant for you po ito, sir.
0: Staff sergeant?
2: For you, sir. For you.
0: For you? Anong for you? P-O-R-Y-O or I-O?
2: P-O-R-I-O, sir.
0: For you, no? P-O-R-I-O.
2: F-sir. F-O-R-I-O.
0: Okay. Sige. Maraming salamat, sir, ha? Ingat kayo diyan, sir, ha?
2: Yes, sir.
0: Salamat po. Okay. Nabatihan mga kabinan natin sininga koneksyon dito sa Kalumpang Police Station, no? So may apat dito sa ila subong nga ginakpan pa under retrieval operations. May isa na recover, no? Apat ang may arapang may tatlo pa. Kito ko no si isa ko no subong sa Save Mor. I think basi mo ning si Marin Saton, di ba? Kasi isa sa mga dako ng harit makabinan dito sa Jensan mo. Ang kabilugan makabinan ay try tabi, no? Ang atong koneksyon dito sa ilang CDRMO. Okay. Hindi pa man subong ma-account kung pila ang injured kay sige pa subong makatropa ang ila sini nga girahi mo sining pag-account dito sa hospital mga kabayanan sa General Santos City. Abi try tabi ni no ang CDRM mo. Kamay pa nga ay salamat nagaring no.
3: Jensan Rescue, good evening po.
0: Jensan, ano ma'am, good evening. Yes, CDRM mo natin ma'am diyan sa Jensan.
3: Yes po.
0: Ma'am, ano yung sa pre-call po? Konti lang po, no? Galing po Iloilo po, no? Alam po natin, pag Jensan, marami pong Ilonggo dyan, no? Kamusta ho, ma'am, ang record, yes, natin? Kamusta ho, ma'am, yung record natin dyan sa city po? Dyan sa inyo sa CDRMO? Kamusta ho kayo dyan ngayon?
3: Sir, pag regarding po sa information, sir, may ibigay na po ako na number, sir, no, para sila yung magbigay po ng information.
0: Po. Sige. May number pa tayong pwede ba tawagan, ma'am?
3: Ano po?
0: Sino pong pwede namin matawagan?
3: Ibigay ko, sir. Message ko po sa inyo.
0: Sige po. Maraming salamat po, ma'am. Dahil po, concern po ng mga Ilonggo dahil maraming Ilonggo dyan sa Jensen. Maraming salamat, ma'am. Ay, pakasend lang po.
3: Yes po. I-message ko po, sir. No?
0: Sige, salamat, kid, ma'am. Salamat po. Okay. Sige, salamat. Okay. I-send subong ang ilasin ng PIO. Parang mabala na ito. Kasi mabala na ito. Nga basta gani nga... General Santos City... Kalabanan sila mga kabanan, kwangin, no? Ang may mga Ilonggo, ginagang kalabanan, ginagamanugin mga Ilonggo. Amin ko nga, ang gusto man natin may baduan, kung kamusta mga kabanan ang mga Ilonggo dito sa Davao, General Santos City, Pulumulok, South Cotabato. Isa sa ang try tabi mga kabanan pabati sa inyo, ang aton kay nangar contact ng dito sa kwa no sa Pulumulok. Kaman kaina isaman sa mga naga information nito ng samtang nga naga interview kita. Nagatay og gyapon sig gyapon tong aftershock makabedan sa may area sang Pulumulok. Ay nga nga kwan ini no ang lagid. Hello, okay, lagid kay ang aton nga contact dito ay try tabi no nga pabati ang contact nato dito makabalan sa actually mga pamilya mga may pamilya ni siya sa Carles no kagpan man no mga pamilya man naton kay gin check naton sila kung kamusta to sila sa subong dito sa may Pulumulok, South Cotabato. Mga balikita mga kabanin nga Pulumulok, South Cotabato. Kalabanan, gida damong gida sa mga Ilonggo. Ngayon ka pa uli dito sa Pulumulok, South Cotabato, mga kabanin. Ipabatid natin sa inyo at ang kaibang kaina samtang nga naga-interview kita. Gatay og yapon sila, no? Manigani kay ang iyan nantong mga baligya sa iyang tiyangge mo nantong nagkatumba. Wala sa may nahalitan abito sa kuno sa pamilya niya. Nga dito makabanan sa Pulumulok, South Cotabato no? Ang abebe try to bini pati ang
4: Okay lang.
0: Oh, okay may.
4: Kamusta?
0: Oh, ang bilog nga Davao, apektado, Ged?
4: Oo. Oh. Uy, Sarangani ang epicenter, pero dito sa Davao, grabe po ng ano. Grabe ang yung mga establishment din man ng mga crack na, pero hindi kagaya ng Jensa na susunap. Bagsak talaga yung mga ano nila doon.
0: Oh.
4: Ang daming bagsak.
0: Oo.
4: Hindi, yun lang. Suspend yung klase kung trabaho.
0: Suspend yung trabaho.
4: Oo, suspend tayo. Kaya Thursday, gaman din
0: Dabaw ang sitwasyon.
4: Ng klase sa public.
0: Pero sa inyo sa Dabaw daw, wala man sa reported yung mga casualty.
4: Wala man.
0: Dabaw City niyo.
4: Wala man casualty. May mga ano lang, may ibang mga kagaya ng mga luma na mga mall, kagaya ng Gaisano, yung G-Mall dito, medyo luma naman kasi yun, pinakatupig na yun, so mga 20 years na yung kainan. Ang madami mga crack sila, pero wala dyan yung may sabi mo na nabagsak talaga ng gusto, wala.
0: Pero ang wala power man. Na subong, ma'am, kamusta?
4: Wala man, hindi man nag-brown out?
0: Wala man,
5: abroad sa Davao?
4: Wala man na ano, oo. Wala man na nag-power off, wala man yung ano, tapos wala rin man kami na ano, kumbaga nagkaroon ng mga diskrasya dahil sa ano, wala man may na-report. Ang ano lang Jude Jensen, kaya sila ang malapit sa Sarangani, no?
5: Okay. Yung mga kamataan, nakamusta?
4: Uy, wala pa man nakastart klase yung isa, tapos yung panganay ko kay Poon.
5: Plus kung madabi sa Davao, no?
4: Oo, gas ko madi, pero wala man. Wala man, ano, no? Though may alert for tsunami, pero wala man.
5: Wala man,
4: may mga bridge lang. Yung isa, yung old bridge din dito, yung sa Bolton, may crack din siya. So parang hindi ko pinapadaanan ng mga, ano.
5: So may saka bridge, may saka bridge sa Davao na nag-collapse.
4: Wala man nag-collapse.
5: Amo to minikita, sabi ka kuan sa, okay. So pasabol man yun, o?
4: Pasabol man, o, pero hindi pwede siya pray. Mga truck, mga bus, hindi pwede. Pero ako ngayon, kung clean-nose talaga siya, or ano, or siyempre, ikala pa mag-i-check ng ano, so baka, pero kanina kasi na sa report na nakita ko kanina, may dumadaan pa man, mga motor, ganun, kotse, pero ginaano lang na hindi magsabay-sabay gani, parang medyo nag-lagyo yung ano nila, gap ng mga sasakyan, pero basta mga dagko na hindi na siya padaanin. Ambot lang karoon kung ano, wala pa ko ka ano ulit ng update. Pero kanina, pinakita man na may mga, may crack. Pero di man yun yung dako, tsaka sa gilid yung crack niya.
5: Sa klase, ma'am, suspended gihapon?
4: Suspended do ang klase, tsaka work today. Pero wala po man kung sila nagbigay ng advisory kung balik tomorrow. O ba si Ingoldi pa siguro magbalik tomorrow?
0: Okay, nabatian makabanan ang sa Davao City. Sa Davao City, wala makabanan sang reported nga casualty. Pero ang dito ya makabanan sa may Davao Occidental, amo tong may ara nga recorded. Nga gin-report sa Office of the Civil Defense. Ari, sa Pulubulok. Sa Pulubulok.
5: Baskog?
6: Wala ko, gigiyan lang ba ko lang?
5: Di ka, musta ka mo na?
6: Hindi na ako, ganyan, sinanay, maayalan mo ng Batangon Rica, maayo inyo ka Manila nga, Tindong.
5: Wala ba sa may...
6: Kaya na, may ganitin eh.
5: Wala ba sa may na... Wala ba sa may na pilasan sa inyo na?
6: Ang mga gamit lang ng itong drama at mga dreams pero ang mga iba nang kung ano lang kukakadra di pa sa guaan dinsan niya ang pinukapusog hindi ang dinsan kaluoy
5: dinsan niya sa pulmulok ko lang ibimataman gen
6: wala itong kakadra sa gua ba pero wala lang kami kuryente sa burong nakala ako siyang dito para makaano ko ba makadalita
5: kaway ka mo way kita sa mga kuryente tapos wala
6: Kami mga
5: Korean
6: kids. Ano ba nang ganyan?
5: Populasyon? Pulumulok yan. Di kamusta na ang sa populasyon? Kamusta na sa inyo sa populasyon? May kalawasak ng mga building ka?
6: Sa YouTube, nakita ko mag-ulang na ang ginsan, ang Jollibee, ang eskwelahan no, ang eskwelahan nila Victory, daw sa kanya't ang 6th floor, sa mga side-side, sa mga RMMC, ang mga side-side ng Norian
5: College.
6: Ay, mas pinag-port sa Jinsan. Kaya ang kanya't 6.4, ang Jinsan, 7.8.
5: Ang Jinsan, 7.8. Kapilan dapat after sa akin yo? Bawa ka damo na galing. Alin sa mga balik kayo na sa mga
6: sep?
5: Sige, pag-clearing. Sa paglinog kayo na sa linikaw? Sa paglinog kayo na sa linikaw?
6: Kami?
5: Oo, dito na sa balay niyo?
6: Oo, alin ako sa secret kwarto. Mag-alagaan ko sa kainaman. Hindi kaya nakala ka man dito.
5: Wala pa si may damage na sa inyo?
6: Tapos si mamay at tumagkatiyak na alay si nanay. Tapalay yung maya.
5: Oo. Sino po
6: siya? Ang kagigalit yun. Ay, galing. Patakitan yun siya ang galaga. Paamon din sa buong kay. Buhay lamang kami adudirin.
0: Okay, so mo naman kami ang mga Ilonggo dito sa Jinsan. Ini sa Puno Mulok, South Cotabato, makabi ang aton na interview, no? Ang isa ito bago lang sa Davao City. Pero sa Davao City, wala iyasang, wala sang reported, abing ang casualty. Lumas makabi na sa ang gin-report sa Office of Civil Defense. Nga may ara yang nga casualty sa Davao Occidental, tatlo. Sa Rangani, tatlo. South Cotabato, duha. Kag other from Soxardin, 11. Pagbalik lang ito mga kabinan, ito itry abing makontak ang CDRR officer sang General Santos City nga si Katoliko ang apelyido no Ilonggo gini. Ko kamusta dito lakay ti amo to ginang pagkontak aton sa may barang Kalumpang police stations, Kalumpang police station nga may apat ang reported dito nga casualty, isa ang na-retrieve, may duha pa makabanan nga gina under retrieval operation. Kag madamo sa napilasan dito, ginpandala sa ospital, dito makabanan sa General Santos City. So nga ito, hindi makabanan, ginapangabay sa inyo, ilaban na gindira sa may General Santos City, sa South Cotabato, nga piktado sa linog makabanan, hindi na ka mo magpahiblad. Ha? Dapat nga siguruhon naton nga hindi ka mo magsalasala. Kay man, ang ining bagay makabanan, kita nyo gina-interview naton to sa South Cotabato, sa Puno Mulok, South Cotabato, samtang gin-interview kita, sige pa yung tayog. 16 na kamakabinan ka, 16 na ka aftershock, ang ilan na batyagan. Umpisa nga nag linog, mga 7:37, kay na sa aga, mga kumo 16 na. 16 ka mga aftershocks, ang ilan na batyagan. Tikon mahina-hina, siling sulok-sulok mo siling makabinan, tinabadaban, mano kagid siling, malipong kagid. May mga reported kay na nga mga kalilipong ganito nga mga estudyante. Bakod banti, siyempre, makumuna nga 7.8. Ay, agon ka sang 7.8. Hindi lang sila nga isa lang abi kaagi nga daw kwan lang, no? Daw mga 1 to 3 seconds lang. Pero naglabot makabilan daw manapit sa isa ka minuto sa ang pagtayog mo. Diba kumuna nga uyogon ka sang manapit sa isa ka minuto nga tayog? Kaya na, nagkita makabayan nga ti ang daw kwa naman ah, daw split seconds lang. Dito yan ang lapit iya makabayan sa pilato ka segundos kay na. Kagabaskog pa sang iya nga pagtayog. Amo kanina ito nga kadamo sa nagkalalipong. Ti pareho sini makabayan ng sitwasyon, dapat kamuda sa Jinsan, sa Davao, sa South Cotabato, dapat pipanado ka mapirme nga hindi ka mag high blood. Kaya man, mabudlay nga magsalasala ka ba na? May kabano kung imuon mo kung hebla di kao. Ang ato lang ninyo mga kabano mga panugyan siya yuda, mag-inom ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay ini puno sang antioxidant properties kay makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo agud makalikaw kita makabanan sa mga balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung pagdadman sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Parang nga ma-init-initan ang sulok-sulokan nyo da. Parang nga ma-init-initan ang sulok-sulok nyo kagod nga makarecover ka mo sang trauma nga dala sang linog nga 7.8. Mag-inom ka mo dala sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga kabanan, ang kape nga natural makabulig sang tanan nga balatian. Makalikaw ka mo sa balatian, mag-inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Kon ilabrigid abin no ang aton ba lang ang mga inyo kwanda mga pamilya naton dira sa Diensan sa Davao kag sa South Cotabato ina ba lang oh sala na ba da dumdum naton sala lang kati bangod sang mga katigulangon o kon di man gani daga kalipat-lipat na ba da nang buta ba lang magulang okay na to tapos gadugay lain naman ang desisyon basi mahormonal may ara makabitan nga hormonal imbalance abi pa may imnasya sang Santon Plus Coffee Mix sa ato mga lalaki dapat ang mga discover na to na wala sa mga nabatsyag kag wala sa mga nabatsyag makabitan nga baratian sa iyang prostate. Mag-inom ka mo dira sang Santon Plus Coffee Mix para manikaw kita ng mga lalaki sa baratian nga tawag nga prostatitis mga kabir. Magpamangkot lang sa mga butika malapit sa inyong lugar, parehos ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kag pwede man ma-order ini sa Shopee kag TikTok Shop. Kung Drisaro, mag-order ka mo din, abis sa may areas Tabok Suba, mga Takas area, at hindi naman sila ang ma-deliver sa inyo, amo ang aton mga Shopee Boys, nga din iya sa malapit lang sa aton mga Shopee Boys na no? Drakan ng May. Abi, permeda pa sa bawi ang aton iyang mga Shopee Boys, pa'y aga pa rin silang nag-deliver sa ilang mga parcels. Ang oras na rin makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:21 na mga katropa.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas kas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: ang oras sa XFM Radio Patron Iloilo alas 8:26 mga kabinan. Padayon kong kapamati din sa headshot. Sa Gapon niyang katropa ko si katropa ang Phoebe Board sa Tibor Moray. Si Tritabi ng kabinan ay contact ang CDRR officers ang General Santos City kay isa sa mga naiguan mga kabinan siling 7.8 nga linog. Amugid mga kabinan ang General Santos City no maggabi. Good evening. Shout out lang ka sa Fadol, Gabayron, Ebrio, Crispo, Kiman, Valdivia, Bonares, Miras, Mundihar Family, Jasa Marajuna, Bilison, greetings coming from Ryan, Pacman, Pacquiao, mga kabyanan. Ginadalatan lang ning Ryan, Pacman, Pacquiao. Si Ryan, Pacman, Mundihar, dira sa Barangay Bilison, Barangay Marajuna, Bilison, Antique, mga katropa. Talagay dahil, talagay makontakt namin eh. Try natin nga contact ng CDRR officer sang General Santos City, no? Agad kay Agay, kina-contact natin ang may pa nga makasabat si Mr. Katoliko, ha? Ang CDR alis lamat na no? Magkontak kay laban ang yan nga taga Iloilo ginyo. Kaway pa masabat ni Sir Rumbel no? Katoliko. Ga
1: hello.
0: Hello sir. Ano sir? Mayong gabi sir.
1: Apo, yes po.
0: Sir, sir, sa magandang gabi po. Press call po, media call po galing Iloilo sir no. Si Mr. Rumbel Katoliko sir.
1: Thank you.
0: Oh, sir. Sir, alam po natin na marami yung mga Ilunggo dyan, no? Sa Jensan.
1: Damo-damo,
0: gid. Damo, gid, no? Sir, kamusta ka mo da subong, sir?
1: Today, okay naman. Dumalinong na. But then, of course, ang CDRRMO and ang response team, may mga naka-deploy yan 24/7.
0: Okay. Sa dira sir sa ato no sa Jensan, so far pila ang inyo sir na count as to the fatality Mr. Peter M. O. Katoliko sir.
1: No, I'm not the DRMO sir. I'm the City Public Information
0: Officer. Ay, sorry sir. Ikaw Public Information
1: Officer. Hindi ako ang City Public Information Officer sa Jensan.
0: Okay. Kamusta, sir, api lang ang aton count na, sir, as to the fatality iya sa Jensan?
1: Come again, sir? Ano to?
0: Pila, sir, ang inyong ang record sa city, no? Parti iya sa mga injured kag ang fatality, okay. Kati ang latest na report sa OCD is 11 ang sasasurgeon.
1: Today, ang missing ay 6, six, and then ang patay, death, 11, kasi ang injured, 142 so far.
0: Okay. Ini sir, mga injured, sir, ano ini sila? Kaya may mga nakita kami sa video nga may mga...
1: In fairness, ang mga injured, para na sila sa subong sa aton mga hospitals, dili sa Jensan.
0: Okay. Ini sir, ang injured nga ini... answer sa mga debris?
1: I could not give the details, but this is just a figure that I got from the City Disaster Risk Reduction Management Office. So,
0: okay, how about sir ang inyo dira nga kuryente? Kamusta na?
1: To date may mga areas na nga nagbalik na ang kuryente pero subong as of this time waay pa ang ibang kuryente.
0: Okay, how about lugar. Ang tubig sir kamusta?
1: Ang tubig naman kaina daw may ginaayos ng mga pipeline and until now may mga areas yapon nga wala kay ang water ginaayos ang aton na General Santos City Water District ang ilang pipeline.
0: Okay. Sir, nakita namon sa video nga ining nakita na namon din sa video ining pag-collapse ba sa building sang Jollibee.
1: Opo. Yes po.
0: Diyan sa inyo sa Jensan.
1: Sa General Santos City po. Opo.
0: Okay. May sa loob sir ng Jollibee, ilan ho bang na na-rescue doon sa loob.
1: So far, waay sang
0: wala.
1: Waay sang casualty ang Jollibee. Wala po. Waay sa Jollibee.
0: Okay. Pero may injured, sir?
1: May mga injured ka po, opo.
0: Okay. Ang hambal sang kalumpang kayo na, sir, may mga reported ko nung may mga dito sa Sibmore, may mga under retrieval operations.
1: Ang Sibmore ata ang may ara sang death na duha.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Okay. Opo. Pero hindi pa, sir, ma-determine kung ano, kung empleyado or mga panlang, mga chopper?
1: After this call, mamangtot ako to sa
0: sige.
1: CDRMO kung ang mga pangalan kung tadiin tong mga nakatay.
0: Oh, sir, ang pan, sir, ang ining mga injured, ano, mostly mga kabataan, Mr. Katoliko?
1: After injured, no, ay man sila sang ano kung ano nga mga injured.
0: Okay.
1: Basta ma-insure ko nga in general sa Santo City atong mga injured.
0: Ah, okay. How about, sir, ang mga
1: the jurisdiction tang Jansan?
0: Mm. Pila ka structure, sir, ang reported nga daw nag-collapse gid or damage?
1: Ato structural damage, no. Hindi ko lang ma-detalye gid kung partially or totally, but then amo ni ang bilang. Lima ka mall, 7 ka hospital, ang 4 ka hotel, ang duha ka, ang 5 ka school, 3 ka restaurant, 2 ka bangko, 2 ka pharmacy, tag ang Jensen Airport.
0: Okay. So amang airport naton. Tapos, sir, ang pwede, sir, sorry, sir, no, kay gina pick up subong sa amon newsroom. Ano ko, sir, una? Anong gantong una, sir, ha? Pila ka ito? Ang... Hello, sir?
1: Hello,
0: sir. Anong gantong una ang ginlawag mo, sir? Ang una? Arin sa una, sir?
1: Lima ka mall.
0: Five malls.
1: Pito ka hospital.
0: 7 hospitals.
1: Opo, 4 sa hotel.
0: 5 hotels.
1: Lima ka istilahan.
0: 5
1: schools.
0: Okay.
1: Ang 3 ka restaurant.
0: Mm. Okay.
1: Routine. And then...
0: Ano, sir? Ano itong...
1: Duha ka bangko. Duha ka pharmacy, tapos ang Jensen Airport.
0: Okay, pharmacy and Jensen Airport. Okay. Pero ang aton, sir, nga airport, wala pa sir, kasi siguro handa nga kung saan umabalik.
1: Ano po?
0: Ang aton, ang airport yung dira sa Jensen, wala pa sang specific abi kung saan umabalik.
1: I'll, after this call, manawag ako sa ka-app manager para mabalaan kung tanong ma-resume ang mga flights.
0: Nag-abot na din, sir, nga ng mga contingent from Manila. Kaya di daw kita namon nga si Secretary Dizon.
1: Si Secretary Dizon, DPWH, Secretary Herbosa, Dr. Herbosa, sang aton nga tawag sina, DOH, kag ang aton nga Secretary sang DSWD, si Rex.
0: Okay. As to the concern sa ano, sir, sa assistance sang city government sa mga affected families, ano, sir, na hatag subong assistance niyo?
1: To date, no, do mga 317 families ang affected and naghatag na sang Manilo ang amon nga city mayor na si Mayor Loren Pacquiao na i-process ato siya sang CSWDO kag tagaan sila sang mga pinahanglanon nila.
0: Okay. I-confirm ko na, sir, kapamati kong makabadang kay Mr. Katoliko, ang PIO sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office.
1: Jensen City.
0: Jensen, no? Jensen.
1: Jensen City, City Public Information Office.
0: CDRMO, no?
1: Public Information Office po.
0: Opo, okay. Sir, i-confirm ko lang, gideclare ko na subong ang Jensen under state of calamity. Wala
1: yes,
0: ka?
1: Yes, gideklarar. Upon recommendation kay Ina sang aton nga City Disaster Reduction and Management Council, gi-recommend man ang amoto sa aton nga sangguni ang panglungsod kag nagdiwat sila sang ilang session diri sa katubangan sang CDRRMO kag nakubahan gideklara na ang Jensen na under sa state of calamity.
0: Subuta ba nun, sir, nga ito ang inyong munisipyo, dira, apektado man, Mr. Atoliko?
1: I think it's partially damaged. Pero as what I have said, ha, hindi ako ang maka-historya, higag makasiling kung totally or partial ang damage. Ako, visual lang ato nga na pag-assess po kay ang mag-assess. Hindi pinabuas ang ato nga City Engineering Office tagang aton na Office of the Building Official.
0: Okay, ho. Sir, kalabanan, no? Kami diri sa Iloilo, nagapangamuyo. Good, kay tayo, gapangabay man ang kalabanan ng mga pamilya namun dira sa inyo. Sa papangamuyo, nagapanapuot kami, sir, sa amon ng papangamuyo dira sa inyo, Mr. Atoliko.
1: Ano po?
0: Sinin ko, kami diri sa Iloilo, nagapanapuot, good, sa amon ng pagpangamuyo. Para man sa manasig na pag-recover sa General Santos City, Mr. Atoliko, sir.
1: Madamo, big na salamat. Kagkabay pa, ipadayon nyo ang pagpangamuyo para sa safety tanan sa mga tumuluyo diri sa Jansan.
0: Oh, okay. Dibdante, sir, nga Ilunggo sigurong imurot, no? Tagadiin kang meron to, sir?
1: Oo. Ang akong nga mama at taga President of Kapit, kaga ang akong papa, saka Ilunggo.
0: Ah, okay. Sige, sir. Sige, sir. Salamat gin sa timpo ngayon. Nibadanta nga sa ako ikamod dira sa buong kag ang amon ng guro mapanabot siya ang papakamuyo namon sa inyo para nga madasig ang pag-recover, no, sa General Santos City kag iba ng mga lugar nga apektado sa siling 7.8 nga linog, Mr. Atoliko, sir.
1: Madamo, ganyan salamat kag sa oras nga tanan makatawag kamo sa akon kag makasabas man ako sa inyo kag makahatag ng impormasyon.
0: Okay, madamo nga salamat. Okay, nabatihan magkabanan si Mr. Rumbel Atoliko, ang Public Information Officer sa General Santos City. So mo to, no, may mga apektado, no? May hotel, may restaurant, airport, may mga pharmacy nga nagkala damage, no? As to sa extension damage, hindi pa sumama makatagid sang tuliid ka information si Mr. Atoliko. Pero among ina ang report nagpanapot dito sa city, no? Sa General Santos City, makabanan. Sabi na ko nga nga pamirog at Tagalog, baka ito'y basiling ko ba ng lipat sa pagka-panyabraho sa pagka-Ilunggo. Baka ito'y tanay na ganyan, taga-President Rojas, mga Katoliko, no? Pamilya Katoliko. Gindeclare sa buong adlaw, makabanan, sang uni ang panglungsod, kaya city mo. Sang Davao, nga under state of calamity, ang Davao City, makabinan, o kung ang General Santos City, kita ilain man niya ang probinsya mo. Amo na ba sa katon, may baluan kung kamusta ito yung probinsya naman sang Davao. Kag ang probinsya sang Ginsan. May mga kabanmanan, makabinan, nga ara sa like Cotabato. Sa South Cotabato, muntun ba natin kayo na ang interview natin sa taga Carles. Samtang interview kita, nagtayo o gapon mo. Tip salamat ng kabinan si Mr. Atoliko ng ating ang pabalo ko siya ng ating ang amunda nga mabulig aray for the meantime. Amo ang pagpalapot sa ila papamuyo. Kag mabulig kita sa pagpamuyo nga maka-recover, makabinan, madasig ang pag-recover sang General Santos City, mga kabinan. Tinibidan nato nga subong sila siguro nga mga tinakna, subong sila siguro nga may noras, sige man tong meeting sa nato nga mga board of directors sang kompanya sa Yes to Health Broadcasting Network. Sa pag, kung anong mabulig, abin nato, no? For the meantime, umunang palapot ko siya, likod na nag-upod kami sa papangamuyo para madasig, mga kabinan, ang silingkong pag-recover sang General Santos City, siling 7.8 nga linog nga nag luntad dito ya sa Sarangani. Actually, Sarangani, sa offshore sa Sarangani, sa Maasim. Pero, kaiban maatubak ni Abis ang Ginsan sang South Cotabato. Amun ko nga makabinan ang napiktuhan ang Ginsan South Cotabato kag ang Davao mga katropa. Sa 1976, base sa record makamanan nga nagluntad madira ang linog sa area sang Sarangani. Ini base makamanan sa ginpagwa nga information sang Pibolks. Sunod sa Pibolks nga ang linog sa Sarangani may kamtanan ay makabalan sa paghulag sang Cotabato Trench. Nagdulot, naghahatag ini makabalan sang muning 7.8 na kabaskugon sang linog. Sino kay Mr. Wenzel Sevilla. Ang Cotabato Trench naghulag man ni makabalan sa tung 1976. Nga muning gitawag nila nga Moro Gulf Earthquake sa 1976 ha. Siro kay Wenzel Sevilla sa Pibolks nagluntad ba ng linog sa antong 1976. Naghulag ang Cotabato Trench nga nagresulta sa paglinog nga gitawag makamanan nga Moro Gulf Earthquake nga nagresulta sa linibo ka mga patay dira man sa nabitan nga lugar mga katropa. Ti 1976 pa? Ti ba 1976 siya? Mga almost mga lapit 50 years. Kag wala naman makabalik nga naghulag ang nabitan nga trench. Kag subong naman. Ti sige-sige makabalik ang aftershock nga nabatsagan dito gyapon sa may sige gyapon aftershock dito sa may Sarangani. Nga mabatsagan mang gyapon dito sa Jensan sa South Cotabato kag sa Davao area mga kabayanan mga katropa. Tinito gi-confirm sa aton ni Mr. Katoliko nga dito ang nakabot na to sa Jensan kanday DPWH Secretary Vince Dixon. Dito si DOH Secretary Ted Herbosa kag ang taga office of the Office of Civil Defense kati gilayon nga panawagan magkabanan si President Marcos sa tanan-tanan nga mga concerned agency nga may kinabtanan sa paghatag sang assistance sa mga apektado nga mga lugar dito ya sa Mindanao sining 7.8 nga linog nagluntad mga 7:37 kainis ang aga ari makabanan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatsalian sang inisya ang nagpadulong dito sa General Santos City lugar katropang John Rea kay Secretary Gatsalian.
2: Napunta kami ng Pangulo because the national government will stand by the local government units in making sure na ma-rescue yung dapat ma-rescue. Tulong tayo sa relief operations, lalong-lalong doon sa mga nangangailangan ng pagkain at iba pang basic essentials. At pangatlo, recovery efforts. For as long as it takes. Sinabi na ng ating Pangulo, hindi kami kakalas, hindi kami bibitaw hanggang sa makabangon muli ang ating mga residente na naapektuhan itong napakalakas na lindol. Ulitin ko, right now, in the whole country, we have close to 5 million family food packs. Dito sa Mindanao mismo, 1 point something million yan na ready for use dito sa dalawang region, 300,000. At marami pang parating galing sa iba't iba naming mga warehouse and repacking center in the area.
0: Okay, nawatian makabalan si DSWD Secretary Rex Gatsalian. Upod sila ni ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dixon. Sa ligad siyang Biyernes, sarip sa din, no? Katapos, gulpi lang may natabo nga linog dito makabinan sa Mindanao. Dumaraga naman to si Secretary Vince Dixon kasi gusto niya nga mahibaluan ang sitwasyon dito makabinan sa field. Inabinagin ang karsada ka mga tulay dito. Si Secretary Vince Dixon sa DPWH.
3: Mag-assessment na tayo saka mag- mag-siguro gawin natin na lahat ng mga national roads passable para sa relief operations. Yun ang unang-una. So ano na tayo? Gagano na tayo? Oo, mahaba ang biyahe.
4: So yung nasa manifest, yun na lang muna ang makakasakay.
3: Oo, yun na muna. Basta ako, gagawag ang kasama ko. Thank you, thank you.
0: Okay, so muna yung mga tao, magkabilan nga may kagansang kuhan ba na? May kasi kasaway. Pagkambal nga muna yung katinyo to anay kay pagkambal sa presidente nga tiyo katinyo to anay kay ti kinalanong gid ang inyo sininga sa spend dito. Kasi sila dito magkabilan ang mata sa presidente. Kung anong imo, sige kiti nabadaban sininga yung mga sekretary, mga kabinet sekretary ang kaabot dito. Nabadaban ba si konbuas makatutong presidente? Agod nga personal nga hibaloon ang sitwasyon dito makabanan sa General Santos City sa Davao kag sa South Cotabato nga moning mas napiktuhan gid makabanan makatropa sang 7.8 nga linog. Tima man gani kay salamat makita kay naintindihan man sang aton nga mga senador kay imbes magbidangig kamoda makabanan sang isyo parte sa Senate Presidency. Timay manay kay siguro daw na konsensya man sila ba daw ko nahuya man sila guro ang sagay ka kabinangig da parte sa ginaawayan nga posisyon sa pagka Senate President. Gin suspend sang Gatsalian Black pagi makabanan sa gin-designate siya nga chairman sang Gatsalian Black sa Blue Ribbon Committee ang ila nga gipatawag kay na nga Blue Ribbon Committee Consultative Meeting. Kay kon wala nyo ginuntat siguro basi kon kagi ka mga bas sa mga pumuluyo. Nga mo ni sitwasyon to sa mga tao sa mga pumuluyo makabinan sa may sa Mindanao, magsagay pa ka mga baes na kung sino ang legal kag ang legitimate nga Senate President. Te, with respect ko na makabinan sa apektado ng mga pumuluyo sa Mindanao, amin ako nga ang naging suspend nila ang ila ang Gatsalian Black nga consultative meeting sang

0: Ihatag yun ay inyo sining atinion, makabinan, makatropa, mga senador naton para sa aton nga mga kautoran dito sa Mindanao. Nga kinanglan sa inyo sining bulig. Hindi man kamo sining abing. Hibalanta, ati wala makamuyasang pundong ay bulig dito. Hibalanta, kung ano ng request sang kwanay sa presidente para sa paghatag sa bulig sa mga apektado sang linog dito ya sa Mindanao. Ipaibayan na ninyo ng mga personal nyo mga interes. Bala? Ibutang nyo na ibla sa eksakto ng perspektibo. Bala? At ikon kinananon nga mag-conduct ka mo sa sesyon para nga aprobahan ng mga request sang presidente para iya sa taga Mindanao. Abihin mo ayo na ina pa pahiga di ganyan na kung sino da iya ang gusto nyo nga magpungko nga sinit presidente. Abis to niya yun na hindi ka mo na magsagi kabila isa na kung sino ang magapungko nga Senate President. Kag kung sino ang legitimate sa inyo? Sino ang legitimate sa bahay niya ni Gatsalian? Sa bahay ni Cayetano? Ipaiwa yun niya parihog. Para lang sa ato ni makaturan nga mga nabiktima sang linog dito ya sa Mindanao. Mga kabiyanan, ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:51 na mga kabiyanan. So muna nga ito, hindi pakabay sa inyo ha, sa mga senador natin, parihog lang ay, ipaiwi nyo na yung mga intereses nyo. Ang ato na nga mga pamuroyo ang inyong dangpa nyo parihog. Ilabanagin ining manapiktuhan sang linog sa Mindanao, mga kabiyanan, mga katropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitay ni 30 minutos antes maribing labing kamises ha, magtumaras ang isang kapsula. Siguradong mas manami sa bakod yung relasyon kamises, kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Dugangan tayo ni Boss Makabilan sa pila ka mga public affairs program. Inabalagin makabilan ang sitwasyon dito sa Diensan, South Cotabato, kag Davao area nga napiktuhan sa dako siring pagluntad sang 7.8 nga linog. Standby naman kabilan sa masunod programa ang phone palupod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, inuino ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber.

0: at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
9: ang sakit.
7: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, kangkarang pain, fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
2: Madiet na kubuwas ah.
7: XFM.
10: Patroba mo.
11: Exciting.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Revelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Mga katropa, exciting!

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag sister pain.
1: Muscle fever.
0: Acute pain.
1: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
1: Mag sister pain.
0: Kalang pain.
1: Fast and safe.
0: Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslom sa akong siyan, isa gapala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: 19 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Magapalayag na ang programa nga phone. Follow po nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Kag siyempre, ang tanan naton nga mga katropa sa Bugos nga NIR, kag Western Visayas. Naka-tune in na sila subong gab-isang
1: sang June 8, 20 and 26.
0: Are it's you sure? Oh, it's Monday. It's yes. It's a panic Monday. Because there's a earthquake.
1: Yes.
0: In Jensan. Praying for the people of Jensan nga ginuyog sang 7.8 magnitude nga linog dol.
1: Gani.
0: Grabe nagkalarumpag ito. Mm-hmm.
1: Kagda may ano to?
0: Construction
1: worker pag ito nga natabunan.
0: Ara naman, lain naman ang imo, lain naman ang imo nga nabasan sa news feed mo.
1: Ate, ikaw to basa.
0: ang imo balita kuno-kuno lang Japon.
1: Pa kuno-kuno man. Natabunan to sa gani.
0: Jesus, pilabi ka bilog ang patay be? Pilabi log patay be?
1: Wala ko kabayan.
0: Sorry lang guys, hindi man kami tayo makadlaw. Galing yung mga kadlaw ko sa kuno-kuno. Grabe, no?
1: Basta na, ano ko to?
0: Ara naman ang basa. Kung ara ka gani sa radyo, hindi na niya uso ang basta-basta. Dapat niya may conclusion niya dayon.
1: Amo na gani.
0: Kaya magwa si Nakaruedo, si Marites, kay Imuya.
1: Ah, do mahamog. Nakita na mo ni Mama Mia.
0: Ah, manalahi ka pa. Ikaw lang yan nakakita.
1: Mamati, anay. May isa to gani ka, ano man sa saka radio station. Yung daw nag, ano man.
0: Na, kita mo, batihan nyo ganyan iyang adlib, ano? No? Daw may nag-anuman. Narus na gidyagani, hindi kay daw.
1: Sige na lang, hindi na lang. Wala na lang daw eh. Nga nadala higid. Daw part na siya sa Jensan man.
0: Kasama si Troy Tisoy at Dolphy lang ka sa phone pal. Hindi ah. Radio station na Rosno Gid. Upod ang isa ka fast food chain.
1: Na
0: muna. Pagkatapos, labot sina, may pipila man to ka mga buildings ang nagkalalitik-litik man, ang iba nagkalarumpag man. Kag ang pinaka-delikado kay opening sang klase.
1: Sang klase.
0: Na. Mayo lang gani ang mga eskwelahan kay may mga oval bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga pwede sila dito ka rekta paunay-hunay kag pungko dira sa tunga para hindi sila mapitalan sang sa mga debris.
1: Yes.
0: Ang ilalang likawan ang kahoy kumatumba.
1: May isa gito ka eskwelahan nga pila gito ka mga estudyante man ang nagkalalipong.
0: Na. Oh, siyempre, kaysa kadamuon nila, malipungan gin sila isda gani, ikagutok sa akwaryo, may patay gani.
1: Correct.
0: Na. Sa sunod gani, ikabalo ko na sa itong format, may ara kita kung kaisa current events at lagkuan, naging nga balita. Basa kagit pati current events. Hindi kayo mga daw-daw kalagyay mo. Pagkatapos sa notice ko, kung magseryoso ko gani, komentaryo gani, ibon doon si correct, masang masidyoso, seryoso, masang comment. Pagkadugay-dugay, daw, ano man to, hindi sigurado.
1: Ay, tiwaik!
0: Mayog yung nag-upod ka sa akong program. Kaya kung wala ka din eh, kami humingaw sa
1: labot kumalae sa
0: ako. Kung nakakadlaw no, sa mga gabi. Para pala. Wala na kita yung may mapati sa imo ya, tuod man. Kung tuod.
1: Ay, kung hindi, baka mo pala mapati.
0: Kung bisan tuod, bang yung mga istorya. Uy, nagkita yung may mapati, kaya mo maseryoso sa imo.
1: Ari, mo. Ay, mapati, nagkita ka mo ya, tawag ka mo din sa bunga.
0: Ay, hala.
1: Sige Bow. Na.
0: Ang 7.8 ng alinog, bala, Dolph, nga amuna ang kuno-kuno pa na sang una, Dolph, nga maigo sa Luzon, most especially sa metro kag migaman nila.
1: Kaya amo na siya ang ginakabig nila nga the big one.
0: Amo na gani ang the big one ba lang inasturyan nang nagliligad pa nga mga tuig kag kung amo na nag-igo palayo lang ha sa mga taga metro kag migaman nila kag iping nga mga kalugaran. Bao grabe daw mudamo gid patay dol.
1: Tani eh. Bao hindi lang hindi lang.
0: No di ba? Mayo lang kay mga Mindanao nga area medyo ano pa hindi gid amo na tuman ka tag-as pagi ng mga building ba na? Bisan sa diin man?
1: Oo, that is why bala sa ang una to nga gina ano ginila bala ang the big one hala wala patay ka post. Inambalan ko na sila yung
0: sino ginambalan mo?
1: Ang naga-post man eh.
0: Oo. Gina-message mo. Bisan hindi ka mo kilalahay.
1: Yes.
0: Oo, ano ambal mo?
1: Stop post, posting it. Kaya nga, ang Diyos siya hindi na yung mapabalo siya inyo kung saan o siya yung maabot.
0: Oh, sa imo, wala man siya naka-mention?
1: Wala eh. Wala ganyan sa imo. Ay, day, langit bala. Nga, wala nagtuhaw si, ano no? Ang pastor ito lang ha. May remote control sa kalibutan nga.
0: Ah, nagpahimunong na to. Hindi na napag-galahiga. Kaya nagpahuway na to sa selda.
1: Nagani.
0: Oo. See, pero ang akon niya punto bala nga kung matabo man ang big one na ang ilagi na pangayo nga nagliligad pa hindi nyo man pagpangayo kikita nyo gan sa mungo 7.8 magnitude sa Jensan
1: amo na ganyan ba ko sila stop asking for it
0: kag ang mga telecommunications company ang mga radio station nga para sa aton ang aton lagi na pang arkilahan nga building isito itagid nga nagaagi sila sa obo kag mapa-inspect gid yung daan niya sa mga engineer ang structure sa building bago kita magtukod sang mga broadcast tower mga muna ti mayo lang ya kay ang sa mga XFM nga radio station ato na ginaya properties ang ginapangtukuran kag halin ginaya sa duta hindi na tayo magtungtong-tungtong sa building. No?
1: Pasi sa nagligad.
0: Oh. Naglinog man to din, no?
1: Oo, nga to tayo lang kumdagdag.
0: Oh. At yung manugdagdag ka naging man yan.
1: Tani.
0: Ay, ambot lang kay Dolpo. Sino naman sa butsura mo? Si ano ka daw? Si Kululaknit ka, oh.
1: Si Stella.
0: Stella.
1: Latibaya.
0: Latibaya.
1: Oh, sag po na bala, Stella. Latibaya.
0: Diyan ka lang magaling, ha? Sa mga amuna, ha? Oh, sige, welcome to na tanang XFM Radio Station nga naka-hook up na sa itong program. Mga taga-Bacolod, nagapamati ka mo sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si Katropang...
1: John Ray.
0: Judery.
1: Judery, galing.
0: Ha? Mailis ka pa, ha? Sa Kabankalan, mabatayan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang...
1: Papa Rodel.
0: Ha?
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Di mo gila panghimat yan si Papa Rodel?
1: Yes. O sa ano si Winston naman?
0: Amot si Muyay. O kung sino-sino, git pala. Gaanta pa ka chance.
1: O kung si...
0: Gaanta pa ka chance, gani.
1: Gani, o kung si Kwan naman.
0: O sino gini mo?
1: Si Sir Win.
0: Sino gini mo?
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Sabat ba sa'yo mo, Baby Ron?
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable sila, Ibe Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo. 100.7 upunta si Katropang
1: Alex
0: John Ray. Meet lang muna ito bagulang. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas. 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5, boy katropang...
1: Neil.
0: Noel.
1: Sila ka Noel, Gidya?
0: Si Neil to una sa Ruas, tapos si Noel ang sa Kalibo, ginbaliktad mo lang.
1: Ah.
0: Te, kung hindi ka mabilang ka.
1: No, ikaw man ang bunyag sa ako.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3, boy katropang...
1: Neil.
0: Ha?
1: Neil.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Kuya Jay, panagsagan. Pila sakto mo?
1: Tatlo.
0: Ba, nakatatlo?
1: Yes.
0: Isa lang pala.
1: Tatlo?
0: Si Rodel.
1: Rodel.
0: Oh, sino pagid? Isa lang pala. Isa lang pala. Tatlo mo kayo karoon na.
1: Sino pagid?
0: Si Rodel lang imo na.
1: At isa lang iya. Kaya nang suli, gali ang Noel kag ang Neil.
0: Oh, i-save nyo na mo number. Isa lang ka number. Gamito na mo. Kaya nga kung isa ka cellphone, nabilin.
1: Te, amakon mo na.
0: Nabilin sa kabaret.
1: Uso pala sa buong kabaretaw.
0: Linda.
1: May pala gambal ka nga diskuhan mo.
0: XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Asa alas 12 kita mag-in of the night. Diyas adyan eh, amang program karon. Hindi lang ako muna magalin sa FB Live ha. Kay damo di mga kurimaw nag-ililintra kag mga ano ah, mga MM.
1: Kabalo ka mo nga macho dancer man sa kong kabaret pa yan.
0: Damo kita viewers sabong mga 1,900.
1: Yes.
0: Ay, grabe ba? No, damo ba? Eh, like, follow nyo lang 32.0 ang oras. Alas 9.30. Ang time check na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaps ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayers sa nanay-sari nga balatian, ang Santon Plus Gold.
0: Ang balimigo ko, oh. Amigo ko Jeremy, nabilin ko no sa may Acacia, amigo Troy.
1: Kung kabalo ka lang kung anong Acacia sa Bacolod.
0: Ang tanang ESL products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pang phone, pal. Ako, si Katropan Troy Tisoy.
1: Ako naman, si Katropan Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Nagamamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
1: Excited!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad? Bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ng turbo.
8: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.

0: We've got 10 minutes more to go before 10 o'clock in the evening, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Tikman.
2: Tikman.
0: Ang food pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. With ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system. Pinagi sa pagtumar sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
2: Kag ginadulong man Santon sang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix. With mangosteens, vitamin D3, and stevia gutosides that keeps your mind focused and your body fuel.
0: Ang tanan yes 12 products ni Boss Rem Saramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line. Isa lang anay, tawagan nyo ha. Ang smart lang anay, kag TNT, kay nabilin ko gani akong cellphone nga isa.
2: 0912-0076-793.
0: Hindi ko ni pag-i-plug nga ako niya nga number nga pang negosyo. Yaki damunda. Damunda mo. Gidya mga naga-ano dul. Gin-plug ko to ako nga 0976. Mm-hmm. Damunda mo nga gusto makipag-text me.
2: Good ka.
0: Oo. Pwede ko nung bisang replyan. Replyan ko lang sila kuno 5K. Dayon via GCash.
2: Wow.
0: Basta ang i-reply ko kuno I love you too.
2: Umayaran na subong ano pro
0: para ipakita niya kuno sa iya nga bana nga may bag-o na siya subong ano bio
2: mga bag-o nga modo sa perandi sa mga scammers bala.

0: operandi man ay imo kalayo layo imo sa bat.
1: Ang mula gani.
0: May caller to sa line number 1 mayong gabi.
2: Hello Troy, good evening.
0: Sino ni?
2: Si Raymond Troy, may mangkot lang ako.
0: Ah, wala na kami kasabat pamangkot, goodbye. Obrahon niya naman karoon panawagan. Siya naman tong liwat na mga paopera naman siya mata. Obrahon niya naman ni public service atong program nga entertainment.
1: Bambal pa ko tayo nga sa camera na. Hindi ah, imutaw niyo man bila sa lugar ang inyo pa pangayo sang bulik.
0: Oo, natakaan ako sina black na yun ah. Bala, kada ko sino ka man nga rimon ka. Ikaw man lang isa mabuhin sa amon listener, damo ko man may nabili.
1: Inaula kami ka din na lock sa inyo, ha?
0: Hindi, wala nag-ideya sa taro ng lugar ang nila.
1: Amo lang ko si Lingon.
0: Daw ginago, nag-ideya na daw tripping, nag-ideya bala. Dali lang yun. Ang aton, may ara ka na greeting sa imo nga FB page.
1: Hello, kag mayong gabi sa kay Mark ni Pomoseno, sa kay Rex De Leyarte, and of course sa kay Loy T. sang Cady City. Good evening.
0: Ina Rivera, sang Sipalay, mayong gabi kay Jibiel, ano naman, Makahin, Valdez, Febrero, mayong gabi kay Crystal Marie Joy Librado, mga taga Palawan ni. Sila mo lang ni Permi Laga, Pinyalosa rin ni Boy, sang Kumpinsoy sa Longkabankalan sa Family Laga mayong gabi. Kag Anthony Bantes Kasabon, Antonio Ukag, mayong gabi man kay Lee Fardigno, Antonio, nabasa ko na ni si Sweet Dalen, Jack Jack Vlogs, kag Jivel, mayong gabi man sa kay Solomon, kay Jeremy Garganta, kag Veronica Amparo Inton Palma sang Barangay Mansilingan, bago naman niyang gaw sa aton program.
1: Mga Bailon family sang Concepcion Iloilo mayong gabi.
0: Liwat, dial ka mo liwat ha. Diri lang tanay magi sa ano ha, sa Smart Card TNT amo ni ang 0912-007-6793. Liwat, 0912-007-6793. Nan. Nang ato naman ibalik ang aton nga bugtong-bugtong mahatag man ko Japon klong arang lapit na gid si imo nga mabalaan mo. Ha?
1: Ang mga klo mo kisang
0: Chakto bala na mga klo ko masabtan mo gani. Hapos-hapos hapos-hapos sige na gani inatag mga klo.
1: Oo, sige na lang gani.
0: Ah, diba?
1: Ulag ko yung padawag sa imo yan.
0: Ara na naman. Kapila ka na magdawag sa bugtong-bugtong. Mambal ka wala padawag. Basi mambal ka na makarong hindi ni legitimate akong bugtong-bugtong.
1: Nagambal ko, wow.
0: O, te, baluman ka wala ka padawag. Ayong gabi.
1: Hello?
0: Hello? May kasabat tao. Ano man naman? Hello, buhi ka pa? Ming gabi. Oh, wala ka dyan may kasabat siya doon. Oh, daya liwat o. Oh. Ang bugtong-bugtong uso mo nga gabi, ari ay. Oh, isa ka pindot mo lang sa screen. Maabot na si Manong nga nakamotor. Dala ang imo pagkaon.
1: Grab.
0: Grabe pala mo tayo. Ga-order ka?
1: Ha?
0: Ga-order ka?
1: Minsan.
0: Kung mag-check-in ka mo?
1: Oh!
0: Kabalo ka gali ka animal ka mag-download sang apps ha? Hambal mo, hindi ka kabalo.
1: Ginatuntuan man mo.
0: Oh, gali. Mayo. May utok ka man gali kong kaisa, no?
1: Basigun, no? At least may utok.
0: Ginagawa ko naman ang lahat para sumaya ka. Mahirap ba talagang makontento sa isa? Bakit palipat-lipat ka?
1: Ano nga, siya hugot?
0: Aha.
1: Hugot?
0: Bugtong-bugtong.
1: Hugot gani.
0: Ginobra ko na ang tanan para malipay ka.
1: O,
0: budlay gid ba lang nga makontento sa isa? Nga ang pabalhin-balhin ka pa.
1: Luabe?
0: Ginagamit sa tao.
1: Ginagamit para sa?
0: Isa ini siya ka-appliances.
1: Vacuum cleaner?
0: Oo, ginagamit sa tao. Hindi ba vacuum nagpanuyop na yung vacuum yan?
1: Diba?
0: Ginaubra ko man ang tanan para mapalipay ka.

0: Abudlay gid ya bala makontento sa isa nga pabalin-balin ka pa.
1: Appliances.
0: Yes.
1: TV?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Pero hindi man to sure mo sa bat.
1: TV.
0: Kaya may question mo ng TV?
1: Okay, sige. TV.
0: Higit siya bulos yan. Ari ay, nakakalungkot isipin na may mga tao talaga nangiiwan sa ere pagkatapos mong paikutin. No?
1: Ano na yan kuno yan?
0: Oo! Kalain, no? Kasakit, kasubo, pinsaron, nga may mga tao, gidya nga biyaan ka lang sa katabtaban pagkatapos nga ginpalibot-libot ka.
1: Friends with benefits?
0: No.
1: Ano na siya, Klo?
0: Malipay ni ang kabataan kung ila hampangan.
1: Balon?
0: Tapos, kada summer, hit na hit gini siya nga halampangan sa summer.
1: Saranggola?
0: Correct! Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Luan na yan.
0: Pagkaon.
1: Pagkaon nga.
0: Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Munggo?
0: Ang utok mo na munggo.
1: Pagkaon man bala?
0: Oo, gani. Pero hindi siya utan.
1: Ano siya?
0: May sabaw.
1: May sabaw.
0: Gina-zip.
1: Utok? Kansi?
0: Ang kulang sa'yo mo, utok.
1: Mayo bala.
0: Nabutangan ni sa asin kaglanggaw. Kag...
1: Sinama?
0: Ang sinama pwede gamiton. Oh. Para magnamit pagid siya.
1: Kansi gani.
0: Kansi, butangan mo sinama. Kanuro ng guwaya sina. Sinamaksi.
1: Kwan-e ng... Ano paluwag sila gani? Kinilaw?
0: Ha?
1: Kinilaw?
0: May sabaw.
1: May sabaw.
0: Yes.
1: Butangan pagid siya.
0: Pamati, eh, maliwa to. Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Balot?
0: Correct. Kapila ka pa pasulit-sulito na tapos masabtam lang. Basta kung ginainto mo lang ko para magkadlaw ko, hindi man.
1: Hindi man.
0: Hindi ka gidya ka balutod. Basta kung kapabo-abo ka lang.
1: Ginaako ko na sa imo lang ka, agad kuya.
0: Makaya ang ginakaroon sa ginapungkuan mo, wala na balaan no, sa landigan.
1: Testing it.
0: Nung una, napakatamis at napakainit ng inyong pagtitinginan. Pero nang pabayaan mo, lumamig na't pumait na parang iniwan.
1: Mga hugot man na.
0: Hindi ah.
1: Kuluan na ya.
0: Ang klo. Basta kada aga ya, ara na siya permanent, hindi madula.
1: Kape.
0: Correct. Di hugot ng kape.
1: Ang imoy abla nga pag plaster sa imo nga bugtong-bugtong.
0: Sige lang bala kay Gemini AI ni akon gamit. Kadugay sa kato na caller ah. Dial 0912-007-6793. Wala tong globe subong nga, deactivated to. Dari lang ko man ay agi sa smart kag TNT. 0912-007-6793. Ano git bala gusto mo? Hindi ka sa bugtong-bugtong?
1: Okay lang ah.
0: Kariwa, isa kadako nga kahon, may matugnaw nga palibot, pero damo-damo kag puno-puno sang tawo nga na stress kag kapoy ang baho.
1: Liwatabe?
0: Isa kadako nga kahon nga may matugnaw nga palibot pero puno-puno sang mga tawo nga stress wala tinulugan ang baho.
1: Pension house?
0: Ha?
1: Pension house.
0: Yeah. Sa kabati ka lang gani, sa isa ka dako ka kahon, pension house lang. Dali, amigo, kay palinginon ko ni ulo ni Dolphy. Diyan ka lang, anay.
1: Mm. Yung palibutan sa matugnaw nga.
0: Isa ka dako nga kahon nga may matugnaw nga palibot. Kag puno-puno sa mga tao nga stress kag kapoy ang baho.
1: A freezer?
0: Wrong.
1: Kluwa na ya.
0: Klo? May ano ni siya? Lubrahan. Lubrahan sa tao.
1: Ice plant?
0: Wrong.
1: Lubrahan ka
0: tao. Lubrahan sa tao. Kag wala ka katulaan sa tao kay shifting-shifting ang duty high.
1: Call center.
0: Correct. Good evening, line number one.
2: Hello, good evening, sir.
0: Hi, mayong gabi. Pangalan?
2: RJ, ganyan.
0: Taga diin?
2: Taga Sara, Iloilo.
0: Uy!
1: Uy! Diin ko mo sa Sara, ayun.
2: Sa Dibira kami.
1: Sa diin?
2: Sa Dibira kami.
0: Sa Dibira?
2: Sa Dibira.
0: Ah, ara ka da subong sa Sara?
2: Mm-hmm.
0: Nga kalabot pa kami.
2: Oo, doon kumateo ka talaga
0: gising mo. Wow! Basi sa Facebook lang na, sa radyo, ge?
1: Sa radyo?
2: Sa radyo, labote sa amon.
0: Sana all!
1: Gani man!
0: Mayo kayong batian mo kami dagali ni Dolphy sa Sara Iloilo. Kabalo ka ba lang nga si Dolphy, damo da parinti sa Sara? Basi parinti hanay ka mo.
1: Layo ka mo sa Igtuba? Ha?
2: Halang sa playmero.
0: Dali lang, dali lang. Kaksa ang imo nga headset pala. Kag hindi i-loudspeaker mo cellphone para hindi ka mag-utod-utod.
2: Wala akong headset, ha?
0: Oo. Oh.
2: Wala lang sa gawa, mas headset na mga rupang masaya, eh. Sa Igtuba.
0: Naka-loudspeaker ka, wala?
2: Naka-loudspeaker.
0: Hindi lang pag-i-loudspeaker.
1: Ako na, hindi pag-i-loudspeaker. Ano siling mo, lapit ka?
2: Ano, gura, mag Malik,
0: dahil ka naman, hindi ko
2: pa
0: masakot.
2: Ah, okay.
0: Dali lang, Gid. Hindi, anay, pag-i-loudspeaker bala yung cellphone. Narikta na lang sa, ibutang bala sa dulunggan.
2: Okay.
0: I-off imo loudspeaker. Hello, Biliwat. Hello?
2: Okay.
0: Kung di ka klaro sa imo tingog.
1: Gani man, tingko na mo layo ka mo sa Igtuba.
0: Mga 15 pesos daw pamasahe.
1: Oo.
0: Pila na edad mo, Migo RJ? 28. Nag-a-work ikaw?
2: Oo.
0: Ginbalik mo naman loudspeaker, yeah, Liwat na. Ano man naman?
1: Hindi gani. Pag i-loudspeaker, kagwa ang imong nga headphone.
0: Na-off na ang loudspeaker? Na. Hindi na bala pag ibalik ano yung loudspeaker, bala?
2: Na-off na.
0: Oh, tapos hindi magpalapit sa electric fan. Palamo ka, anay. Inamit man kami, okay? Sige. 28 years old. Ano to gani? Ano to gani work mo?
2: Nagpautang
0: sa mga
2: pundrabak. Nagpautang
0: sa? Mga pundrabak, bali ay integral. Oh! Ang mga box-box na nga, ano na gani nga box na gani? Kundura, tuhambal mo no? Bayuan?
2: Mga durabak, mga bayuan lang.
1: Okay.
0: Sumining kanbaser kagali? Nagkakanbas-kanbas ikaw? Ba, ati, pila nakabilog ang imo nga ginpautang sa imo nga ano, sa imo nga mga bayuan?
2: Ba, damo na buray do 2015 pa ko nagano, 2009 pa ko nagumpisa kanbas mo.
0: Damo bala nag big time sa mga kanbas-kanbas na
1: man.
0: Kay ti, di ba, basta, basta utang gani Migo RJ, ginadugok kina isang tao yan, no?
2: Oo, kag yung ano ang itubok man parte, gamay-gamay lang man. Ha.
0: Pero ang manami dira sa inyo sa Sara Iloilo, kay kung wala sila inugbayad, pwede ka lang kadalas ang kanding nga ilang sa, ginasagod. Kung wala sila may bayad, di ba? Baylo sa apat na yan, no? Kung wala sila may inugbayad.
2: Hindi man, nga, limbawa, depende man sa may, depende man sa condition sa customer, pwede man baylo manok.
0: Ana, di ba, Dol? Tsaka mo, Dol?
1: Amo na ganyang ambal na mo niya baylo sapat.
0: Ti wala gid may nag-attempt sa imong manuhan na lang ni RJ. Baylo ba nga na lang, Abi?
1: Wala ba nagmuno sa imo nga ate? Sige, kambyo asawa na lang.
0: total siya maningga pamutang sang bayuan di. Ari o, kambyo asawa, wala man may nagano, may nag-aha sa imo, RJ?
2: Why man, ay... Kumbaga mo na sa sakon, hindi magbaga...
0: Pangabuhi ga pangabuhi pangabuhi pero ga pambuli. Ambalang oo kay may ara ko na itika yon sa imo.
1: Dasig.
0: Ambay-ambay yung mandalo. Subong pila collectibles mo, Subong?
2: Ay, bali, nakapanahon sa Subong. Wala na ko collectible, wala na ko dapat collectible, kaya ako yung minukup di.
0: Ah, bali, ano na, cash to cash basis na naimo?
2: Down to down, gibi, kung wala sila pang down, wala ko magigatayaan. Kung may pang down sila, ginatayaan.
0: Oo, di ba? Mayo nga negosyo doon pa, no?
1: Di pila ka porsyentong imo, ginapad down?
2: 10% kami.
1: 10%.
0: O at least, di ba? Alangan naman ang mga ibabaw sa aton nga isig ka-Pilipino, ang mga Bombay lang ang mamanggaranon.
1: Ay, correct, iya.
0: Dapat kita nga mga Pilipino, para sa mga kita kay RJ, mindset nga kung may araga na kwarta nga inog kapital, i-ruling, ipautang sa kapwa Pilipino man, correct. Utang ka mo gani sa Bombay.
1: Tapos ang Bombay, bala, wala na yung ginakuha ang taxes.
0: O, kagtapos bala, si RJ, kung si RJ utangan nyo, kung dalaga, man lang ako, pamanahan nyo na lang tayo si RJ. hindi na sila mabadlayan, magbakal sa shampoo, RJ, kung ikaw pamanahon nila.
2: Hindi.
0: Mabrutsa mo pa sila.
1: Amo pa, tanay, ipamangkot ko siya.
0: Ara naman, sunod-sunod naman.
1: Yeah, ipamangkot ko tanay, siya, bala nga, ti... Kung mintras nga ara ka nagapautang, wala man sa may naghambal nga.
0: Nagapautang, kapautang.
1: Amo na gani nga. Mamangkot lang sa imo nga, dali ka lang bala, ana. Wala man, RJ.
0: Naway man. Pero nakanubya ka, amigo RJ? Nakanubya ka,
2: oh? Oo.
0: Pila bilog nubya mo?
2: Isang wala nga ang miga.
0: Pero may miga ikaw, Subong?
2: Oo.
0: Tinga, nagtawag-tawag ka. Ano gibala tuyo mo sa amon?
2: Nagtawag-tawag sa inyo,
0: sabi ko gani ko, mangita ka uyab. Tingala ko man nga safe ka tama imo sabat nga tong pamangkot ko nga hindi na pwede patasan by lubang nga RJ ang imo sabat sakon. Abi mo kung ano kung madumduman mo sabat nga sakon dol. Ah, pangabuhi na niya ako niya, wala na ko niya gintra mo na kami nubya na sa gali.
1: Pronti ko may dahil ang gitbala praka na itabla nga dawa dahil lang
2: praka nga itabla nga dawa.
1: Amo na gani? Hindi mo ko ba pambalo now?
0: Ah, nanamihan ka sa amon?
2: Kada gabi lagi, joke ang mga dati ko nanamihan. Nakugusta ko lang lang tawag mo sino ko makipag-istorya.
0: Ah, okay. Nalipay man kami sa imo nga ano, imo nga feedback ah, kay ti syempre halinaya sa imo ya basi mambal sila nga gina-briefing kana nga daan nga ambalon mo nga
1: gani.
0: Nami ang programa phone pal ni Troyeng Dolphy ha.
1: Di kun wala bisan inog bayad. Kun wala bisan inog bayad sa imo kag mga gambal bi ang babae bi nga sige na ah, kambyo ba nga na lang.
0: Hindi sa gani, kay mga buhi na siya kay minubya sa gani.
1: Bakit kung piliton kita sa babae.
0: Hindi sa gani.
1: Ate, hindi ko rin.
0: RJ? Meron
2: siya muna labot makada sa
0: DIY. Sa DN? Labot ka sa DN?
2: Nandiyan sa
0: Negros rin, talaglao
2: sa
0: Dumaguete. Ah, layo na ba? Nag-canvas man ikaw sa Dumaguete?
2: Nag-guest kami sa may Valencia.
0: Di, mayo man magbalayad ang mga taga-Valencia?
2: Ah, may admin, ano man sila. Kung ang pagamba nila, di ba, balikin ako di... sa Batagaw, sa San Simana, nag-attend na sila.
0: Actually, ang mga taga Dumaguete, mga Cebuano, mga maayo gina sila, basta hindi mo lang pag-unahan. Parehas mo na sa aton nga mga Ilunggo, nga kung unahan, mapalagi na iya. Pero, baliktad. Di ba, Dolph, nanotice mo kung kita nga mga Ilunggo, mga ayaw tato sa Dumaguete, kita nga kahadlok tato kay lapit na si Kihor, sila ya kung masulong tong mga Ilunggo, hadlok sila sa mga Ilunggo yan mo. Ilabi na gid yung iambal mo nga taga Duñas ka. Kasala sila mo.
1: Tapos gid eh. Among kinabang siling hiwit versus barang. wala ko sa may kina ano da ha. Teka sila.
0: Abala ka na yan. Hindi ako mabawiya. Abala ka na yan. Iambal mo kina yan.
1: Oo ah. Teka si Kihor. Mayong gab ilan da sinyo.
0: Bahala ka doya. Bahala ka doya.
1: Imogan, ikin mention. Ang lugar.
0: Di ba baliktad na notice mo, Dolph? Nakalagaw sa mga Oriental.
1: Correct.
0: Ilunggo-Ilunggo. Ang mga Cebuano madlock sa imo. Even sa Manila ka, Ilunggo ka.
1: Misyonara, bala nga. Halin ka sa Capiz. Halin ka sa Duñas. Bisan dumanggas na lang. Dato na mga apelido mo, be. Mga Dolorfino.
0: Celestial. Alakapa.
1: Alakapa, taga-antiki na. Ako, nag na ako. O ginaya.
0: Mamambal sila. Mamambal sila. Alas Celestial, apelido, taga-Kalinog na.
1: Nagyan ko ginaya. Alakapa, taga-antiki. Oo, nga. Alam mga aswang na.
0: I-dismilo kung gising mo mga parinde tapos sa gitna.
1: Ginako mo na nila.
0: Saban yung taga-Sara ay nagtawag-tawag pa din ito. Tingnan din na po karantanan. Pero in all fairness, namihan sa atong program. Nung tawag sabi sa may nubya siya, kay gusto niya lang magipaghinon-anon sa atong nga duha. Bisa na mo ka na na, Dolph, lamo man may naano sa imo, Dolph, ah. May nabuisit.
1: Amugid.
0: pero kung maglakat-lakat ko gani, kung makita ko nila, ikaw hindi lagi napangita sa akon. Tapos, mambal ka naman dahil sunod nga adlaw, nagkaong ito bala sa may mall. Grabe, may aragi niya tao na gamuli. Uy, ikaw ko na si Dolph Langka. Gamamati, wala permisi mo ka na gabi, ya. Imo version.
1: Ikaw lang yung nagkakasal. Eh. Na si Dolph.
0: Naglabay ko na bala sa may Amar Emporium mo. Sarado naman tong Amar Emporium, no? Pero may ara pa da sang ano gani, isang babae. Nakita niya kung naka-uniform ko XFM. Uy, di ba ikaw si Dolpo? Gapamati ko bala sa'yo. Yudi! Pero imo kaya lang yung version. Namin kaya kung ibang tao, mambal, hindi kaya din sa imo.
1: Amo na gani.
0: Gano?
1: Pakilala ka mo bala kung sino ka mo.
0: Yeah, celebrity ng animal. Celebrity ka na gali, ha?
1: Ikaw man na ang nag-imo sa akin. Dako, mangani, kabalaslan ko si imo.
0: Ah, hindi na ya. Well, hindi ya kabalaslan, kabalaslan niya. Ah.
1: Yes.
0: Kay kung maghambal ka nga dako imo kabalaslan sa akin, may kapamati nga upod ta. Mambal naman sila. Ong, agi, ang sip-sip.
1: Pwes, amulan na niya ang balko. Nga. Dako, agi man niya itlog mo.
0: Paupirahan ko ni ganit sunod bulan sa regional. Duwi-dugay, mabakat na ko na yung lakat. Gadakong itlog ba na, Dolph? Ano tawag siya na gani?
1: Nang gabaka?
0: Gadakong itlog?
1: Gornia? Ano na? Gani?
0: Patamaan mo ito, ha?
1: Ano ang gali?
0: Ernia!
1: Ernia gali.
0: Langka ang animal.
1: Dason, kung magpa-opera ka gani, may schedule of viewing.
0: Pero to, huwag yung managali, Dolph. Nga kung dangas ka, agtang, tako ka makuno itlog.
1: Amo man na ambal nila.
0: Di ikaw, kalbo ka naman. Ano ka dako mo itlog?
1: Di ikaw, be, pakita man, be.
0: Perdi ko eh.
1: I-picture lang.
0: Pero yung mga itlog, may giring-giring.
1: Basta, may nagpamila. May nagpamati na sa ato.
0: Yung mga music. Kamaling pa ang phone pa, lupon dyan si Katropa Android Tisoy.
1: Kasi Dolphin lang ka.
0: Dako itlog. Sa XFM, Katropa mo?
1: Excited.

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Nakaiba to dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.

0: 37 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Excited!
0: Kaya, damabugto ginawa mo ay. Ginawa mo mabugto o kung ang bram mo mabugto?
1: Both.
0: Both! Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag cess the pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga pananalakit sang kalawasan.
0: Ang Yestwell product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Opod nyo si Katropang Troy Tistol.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Hari ay. Sige ka lang kahulog sang hulog pero wala kagid sing may makuha. Pag-abot sang tig-alani, matingala ka na lang nga blanco sa giyapon ng imobulsa. Klo. Klo?
1: Oo ah.
0: Amo ni Permi ang imong ginapadala sa imong fafa.
1: Chika?
0: Correct!
1: Di wala makuha yung chika.
0: Paano mo naman lang ka chikas kung wala ka chikas?
1: Ha?
0: Nagpa-cash out ka lang naton.
1: Pa-cash out mo?
0: Ah, nagpa-cash in para makapadala.
1: Well,
0: yes.
1: I think so.
0: Abot sa dayon ba? Grabe ba? Ari ay. Madasig magpadlagan daw kilat sa karsada. May sound system mababaskog. Pero kulba-kulba ang driver kung may mangdakop nga LTO.
1: Modern bus?
0: Ha?
1: Kaluanay ah.
0: Lapit na sa ginmit lang mo.
1: Modern bus?
0: Yes, lapit pa.
1: Tricycle?
0: Agay, naglayo ka gamay.
1: Modern bus. Traditional?
0: Traditional what?
1: Traditional jeep.
0: Correct. Doon duman mo sa una sa Iloilo ang sa Bacolod.
1: Oh, eh.
0: Grabe kito yung mga traditional jeep. Ambot until now, wala paguro sila sang ano no, sang nang ano tawag siya, layi, nga hindi na pwede ang may sound system sa mga jeep.
1: Kaya iti ang mga pasayro mismo, amo man ang naga, ano?
0: May ara pa Japon ah, sa Bacolod ah, di ba?
1: Oo ah.
0: Ang mga traditional gani nga jeep kag ang mga modernized gani, may ara pa sila gani stereo sa sulod.
1: Correct.
0: 103.9 gani lagi na pamatian sa Bacolod, tapos sa Iloilo 100.7.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Tapos ang mga...
0: Pero hindi lang yung baskog-baskog katama. Ang tsaktuhan lang gitbala nga mabatian lang sa pasayero. Kaya para kung pagbagting sang konduktor, mabatian kung may manaog o kung wala. Ganun. Ang iban gani kung manamian sa Sonata, kung naka-tune in pag sila sa XFM pagid, yung namian sila sa balita. Kung manaog sila sila pala naugan, madiridiretso sila ya gamay anaya. Kag malakat na lang sila pabalik sa ilang dutihan nga lugar.
1: Kung sa bagay.
0: Diba? May harap pagid sa Japan.
1: May harap subong mga modern bus nga ano na, mga modern na gidi as in, may mga wifi na sila.
0: Ha, tuon. Pamangkot, kabalo ka mag-connect sila wifi.
1: Mga ayaw kas ang ilang password.
0: Tapi lang sa buong pliti, gani?
1: Depende.
0: Sa imo, abi, kung magaling ka sa shopping, pagkanto, shopping? Magaling ka sa downtown, pagkanto sa Villamonte, pila?
1: Downtown pa Villamonte?
0: Oo.
1: May ara kisa 12. May ara man kisa 14.
0: Amo na sa buong pliti, hay gali? Grabe no, abi ko gani, mambal ka nga wala ko kabalo kay may ara kuya sang salakyan nga ako niya.
1: Wow ha. Ang salakyan ko tansan. Galibot. Oh, pero ang hindi ko lang kita namian sa modern bus.
0: Oh, jeep.
1: Kay modern bus gid ya.
0: Oh.
1: kay wala ka plaryo inapanukot.
0: Oh, kung kay isa kung lawayan sa imo ti pamahalan niya ka eh.
1: Ha?
0: Kung lawayan sa imo pamahalan niya ka.
1: Ay biskan law ay lan niya kay damo man nagakakawili sang
0: o galing kay ti. Galing kay ti ang imo nga ginapaking bato senior nito.
1: Na. Amo pagid na. Pero bisan gani magamba ka nga senior. Kasi sa bala, di mo di panukot namon.
0: Tingala ko nga sa kadamo-damo nga ID nga kuluwaon mo nga agin prioritize mo gid ang senior lang gid nga ID kay mamintaha ni dia.
1: Hindi kay ambo. Wala na ko iba niya ID nga
0: mamintaha. Kala iba nga nga terminology mamintaha. Eh, ito, siyempre, ang senior subong dapat nag-ugod-ugod ka nag-idya. Ikaw ya, pagsik-pagsik ka pa ya.
1: Oh, grabe ba?
0: Hmm, daw kanding ka pa nga may bangs.
1: Hindi. Hindi, kay... Ti, from 60, hindi pa makanagulo nga singa tingulang ka nag-in.
0: Ah? Hindi diba? Ah, mayara iya 60. Ang iban gani, wala naging kalabot 60. Dido na.
1: Kaya balon ko pagkikuan yung sekreto ko.
0: Ha, kabalo na ko na. Yeah. Imo gid permigi na tulon. Amo nagaling amo sekreto. Na gani, ah, ma-immortal ka na nagaling duwe-dugay. Tingala ko nga kada weekend kapuli kagid kay matughong kagid ya.
1: Ha.
0: Matughong kagid sang imo nga ano gani nang pampuputi gani in tawag siya na gani? Gluta.
1: Gluta tayo.
0: Nga arang i-IV gid ya no.
1: Ha.
0: IV gid ya nga rikta gid ya sulod ya rikta ya no. Ah, grabe. Amo na galing sekreto.
1: Kuan man na siya.
0: Hindi ka magambal nga. Basi gusto mo, itry mo man bala.
1: Hindi, actually, kuan man na siya mo. Kaya kung naman na siya ginagamit mo sa guya mo. Hmm. Do armidol mo na. Natawa bala ang mga...
0: Ikaw magamit sa guya mo, ginatulon mo na. Sungak-sunga kaya nga daan.
1: Ang ibang ginatiga naman.
0: Ay, gali.
1: Natawa bala ang mga sinang unab lang ano
0: nga ginambal mo ginagamit
1: nagagamit armidol di ba
0: ginambal mo ginagamit dili lang isumpit oh
1: ha
0: dili lang isumpit
1: okay sa akin kay kun nakasumpit na sige iba news na lang. Ano tapos ako kaya mo na ng katapusan.
0: Ari ay, hindi makita, hindi man matandog, pero kung magwasi ini o kung magpula ang signal, mapatunog kagid sang wisit! Kay na-disconnect ka sa tunga sang rank game mo o kung pag-Facebook, scroll. Nambal muna ni Bagulang.
1: Wi-Fi?
0: Correct. Tanda sa subong ba? Ano ni ano panyapon mo kay inaman?
1: Actually, wala akong mapanyapon.
0: Ah, hindi ka nalang magkaon? Para mabuang ka nagit.
1: Ano kay Timpano? Pa kami kang ginanamahaw mo.
0: Ano pa mahaw nyo?
1: Nagpabakal si Angelo ka hamburger, ka footlong.
0: Amogin man ang mga batasan sa Cebuano, no? Nga rang ginapatalikod lang balang nila, balang kilala, pagkatapos amo na dahil pagkaon nila.
1: Na, oh, paging Angelo.
0: Sang ari pa ko diri ka duty, wala gid may nag-aha nga mamahaw ta, na, chip-in ta.
1: Sige yan yo. Ah.
0: Anay pagtalikod ko nagnaog na ko mga last tres, ba? Subong ka pa manugid nga di pa burger-burger ka mo.
1: Ikaduwa nga panawagan para kay Angelo.
0: Pues, buwas. Buwas? May madunlan sa inyo. Tanda.
1: Nababurger siya, napapatlong pa.
0: Tanda eh. Kay iula ko na tanong tubig sa water dispenser.
1: Oy,
0: para, ako... para wala ka mo may imnon kung madunlan.
1: Dali lang. Ako ano? Na nagbakal.
0: Ba? Ang pamangkot, may nagbakal ka, how?
1: Ako na nagbakal, te.
0: Basi, kikuring-kuring mo naman to daang refilling ano? Station da, oh. Basi, ang bala mo na, chay, basi pwede, XD la lang ng tubig. Chay, sponsor lang chay, tubigan mo, chay, lawagon ko lang sa akong program.
1: Sige ba lang, sponsor ka mo, te.
0: Oo, sponsor ka mo. Arama lang, ang isa ka bulan namun, dapat maka-provide ka mo sang 50 gallons.
1: Isa na lang kabulan.
0: Hmm, ang premyo gani isang miss diri sa sagay nga ang iya na dagan gani kagin sponsor sang isa ka ano bala?
1: Ka
0: like mga water district bala ang tubig nga provider sa bilog nga sagay.
1: Oo.
0: Gin padaog sa sang 1 million gallon sa water mo.
1: Ba?
2: Paano mo yan na-dispose?
0: Maanaw man, gurong bilog nga sagay kung i-dispose yata ng 1 million gallon of waters. Ari ay, pirmi mo ni ginauyatan, halin pagbugtaw sa aga, asa magtulog, daw asawa, o kung bana mo na ni. Nga hindi mo mabuyan, pero kung malubat, daw amo man na ka, ano, kainit sang ulo mo.
1: Cellphone?
0: Ah, bala niya, gin. Man. Kaya mo ni pirmi ginapaugatan niyang cellphone mo.
1: Nung aya ko da, ikaw gani, amo man na ginagamit
0: mo. Ah, men to men pa na. Kag Espanyol pa na ang mga artista.
1: Ah, correct ya. Yeah.
0: Oh, di ba? Isa
1: ko natakaan ko, in-check man na.
0: Pagsaka o di kagina na ba? Ano? Wala gisa nagpalipod-lipod siya, gina-scroll-scroll sa iyang cellphone.
1: Nga ah?
0: Kita ko hindi ang chat, no? Si Joseph Escopin naman yung mga chat.
1: Sino? Oh?
0: Si Joseph Escopin.
1: Hindi ko nasa
0: ang surveyor sa Iloilo sa unang taga-Kalumpang.
1: Sino nga Joseph?
0: Ang upo,
1: si Joseph?
0: Ang upo ni Black Jack.
1: Ang bote na.
0: Ahay, di na to sila ihan sa buno. Harapan sa Japan si
1: Blackjack.
0: Pati si Blackjack. Blackjack ang message ba sa akon? Kamalya, to kung mapuli, una to sa may napasok to, pwede mo ko na mapasunod sa XFM. Ang balko, dirak na lang, Jack, baligya na lang na Bombay sa super.
1: Amo kitaya.
0: Tay, nalingaw na sila sa atong historyana, wala sila nanawag.
1: Oo,
0: 0912 007-6793 0912-007-6793 Mayong gabigali sa kay John Mark Pedroso. Nagalantaw kami dere kag nagakinadlaw sa Malipayon Village, Roa City, Capiz. Kag kay Mr. Sweet Guy, good evening. Judy May Virayo Salvan. Mayong gabi kag kay Balsomo Rich sang San Isidro kag Grand Plain sa Bacolod.
1: Saka Jomer, nagalik ang kay Lucel sang Mansilingan, mayong gabi.
0: Salamat gid sa padayong pagpamati. It's 10:49. Mabalik pang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Sister Pain.
1: Ako Galisi Lisa, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagbilis sa mga bukika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Hanggang pabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: We've got 8 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: First day of class, ano madumduman mo sa una sang eskwela ka pa?
1: First day of class, sa high school? Or elementary?
0: Bisan ano ah, kung ang pinaka-memorable, gid hindi mo gid malipatan.
1: High school.
0: Oh, di ba? Nga man. Si crush naman eh, no?
1: Oo. Ginahungod ko na yung paagaya, Pemir.
0: Oh, di ba? Ang ending, wala mo man sa Japan matilawan.
1: Oo.
0: Sa iban sa nagpatilaw.
1: Hmm. Oh. Hindi mo lang alam.
0: Ginso, gin mo tumula sa ako, ni-mention ko pa pangalan niya.
1: Hindi! Wag!
0: Tungambal mo nga friends lang ka mo. Pagkatapos, iglaibot mo, friends and ta. Tapos ako una, nagpabalo sa imo nga may ara ko pagtingin sa imo. Tapos,
1: amalagani,
0: sa agi ka man ng Japon, nagpatilaw.
1: Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala.
0: Dayon,
1: napawi ang aking pangangamba.
0: So sa una pa, may ara nagigayasing barrier between may kulukwarta kag hulakwarta.
1: Of course, it.
0: Diba? Alin pag inayasang una yan. Kaya para sa abisay mo, kung isuriyahan ta ang paghigugma, no? Tapos, siyempre, given na ginaya sa mga para sa inyong LGBT, dapat money down ginaya, bundakanay ginaya.
1: Bundakanay, portion ginaya.
0: Even though nga palangga mo siya, kung ano ang ginakuba-kuba si Mudugan, nga siya gid, ugaling kay wala yung mga Japon ginpili for the sake nga dito sa magmagan ang iyang pangabuhi, nga matilawan siya, kag may ma... kuha man siya.
1: Oh, correct. May mga benefits gina-epirmi nga idulot ang...
0: Pero subong abi, nga bisa natilawa na sa sang parehas mo man nga LGBT kag mapatilaw sa imo, matilaw ka man sa iya.
1: Pwede! Pwede, good.
0: Pusong salawahan. Caller line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hi, sir. Yung gabi.
0: Ay, mayong gabi. Hi, sir. Pangalan?
2: Mayong gabi.
0: Oo. Pangalan?
2: James.
0: Ha?
2: Kasi James.
0: Si James. Taga din ka, James?
1: Pakadlaw ko, ano?
0: Taga din kami ka, James?
2: Pahiyo.
0: Ha?
2: Galing yun.
0: Tagalion.
1: Tagalion.
0: Iloilo.
1: Iloilo?
2: Oo.
1: Diyan ka mo lapit sa may merkado, hindi.
2: Correct.
0: Correct.
1: Corrected. Di kilala mo malagurang nga ako, hindi nga pakadua eh.
0: Mm-mm.
1: Si Ferdinand Bakabak?
2: Siyempre.
0: Kakilalahe ka mo.
1: Kakilalahe ka mo ni Ferdinand.
0: Pamangkota pala si Ferdinand kaya nga nagkadlaw sa kabati sa pangalan mo kaya yung ex-boyfriend si James.
1: Amo pa nang ambal yan, hindi ko na pag-iambal ang pangalan. Tapos na namang ka si James sa mundo nagkadawanay kami nga dua.
0: Teh, kita mo. Palangga mo ganyan si James.
1: Oo. Laing giba niya kung James.
0: So, wala ka nang mapupuntahang iba, kundi ibalik nyo na ang inyong
1: nakaraan
0: na pagmamahalan. Yes.
1: Basta James ko no, laba kag tig-a.
0: Ah?
1: Oo. Napatunayan ko na kinaiya.
0: Too, James?
2: Sikre. Laba eh.
0: Ah? Hindi ka mong pati ah. Hindi na siya tig-a. Kitugnaw mo na da-permis sa Leon.
2: Nakatrubo.
0: Ha? Ba?
1: Tuod?
0: Grado ka, ha? Oh, anong ngalan, tabi? Anong ngalan, tabi, sa butika? Sa liyong ginabaklan mo, turbo, be?
1: Oo.
2: Ang butika, Grace Pharmacy.
0: Ba? Ba?
1: palugid sa bahay.
0: Yes.
1: Basi ginabalik-balik muna dang pharmacist.
0: Kaya kumakita mo gani, katig, ah.
1: Gani. Kaginahungod mo gid pamangkot-mangkot nga, ga, ano na gani, ga, ang arang ginapasayod sa XFM, gani, ga, ang arang tiga-tigaan na tindog-tindog pa. Pero kabalo na sa sampangalan, naton kay iyagidya ipabati-bati, iyagidya sa nagabaligya, nga, pabakla ko na biga sa nga arang ginapasayod sa XFM, ga.
0: Kagabalo-balogin sa iyang amoy na ginatumari, ya.
1: Oo, oh, abi mo. Abi mo, hindi ka namon maabot? Okay, amo man ang akong obra.
0: Pati ka na ang teller na sa isa ka bangko, ginabalik-balik.
1: Mayo lang kami, baligyan na kami sa istasyon, din ako na mag, ano, magliwat nga mo na obrahon ko. Pila na edad mo, amigo James? Aga dodola signal mo.
0: Say luwa na isaya ano oh, para hindi
1: kanugon.
0: Matu- kanugon.
1: Mautod ni karon hindi ka gid masopsopan.
2: Okay na.
1: Pila na edad mo, amigo James?
2: 24.
1: Nag eskwela?
2: Pasay sa Troy?
1: Ha?
2: Pasay sa.
1: Ah, okay. Masay sa. Sa din kaga duty sa city.
2: Siyempre.
1: Oo. Makakita, hindi.
2: Ha?
1: Makakita, hindi.
2: No.
1: Ah, hindi man makakita. Kaya kung nagambal ka makakita, ang akong isabat sa imo, akul boy ni.
0: Kina, napagi. Amo na subong mo doon sa parandi sa mga, ano mo, sa mga CB.
1: Oo. Call boy bala, call center boy. Na, ano mo na ako. Ah, since birth, hindi na makakita si Migo James?
2: Oo.
1: Gusto mo makakita?
2: Pwede nga, kumiyara eh.
1: Obraha mata si Dolphy. Kay tanan-tanan. Kay tanan-tanan, ihambal yan na si Imo kung anong makita niya. Basta, pasup-supon mo lang sa. Sang bibiron bala, bibiron.
0: Sobra pa gani, katapo.
1: Oh, kay ang yan ang adaan, gatitik pa ni sang adaan sa subong dolp, no?
0: Oh, basta tiga lang ni Paul.
1: Ano na nga ni Paul, yaka baby flow?
0: Baby flow?
1: Oh. O kung ano, ano na gani ang branded gani, baby flow, kag ano gani ng isa?
0: Johnson's and Johnson's.
1: Johnson's and Johnson's. Dokolon. Abet!
0: May harap mo na sila sa...
1: Avent, ang branded na min ko, Avent. Wala akilala, Avent ay...
0: Anabtan ko yabi sa una, yung Johnson & Johnson.
1: Kaya baby flow?
0: Namun, oo.
1: Ah, Avent, amun na ang mga bibiron sa mga sosyalan, kag nakadawa-dawa ng mga kabataan.
0: Ano kayo naga, ano kami mo? Gadirit, so kami titi sa ano mo?
1: Kay ihada mo ni Kayla, Avent, kina siya. Alin sa una? Kay preparar gina yang suso ni Mian sa ako. Wizard. Hindi mo pagsugid ba sa? Baba mo, mabalaan ko lang yung sukmaan niya ko. Ano yung ginan sa imo?
0: Ano?
1: Ikaw manugid siya, mapatay ka gina sa ako.
0: Hindi na ko manugid.
1: Migo, James, sila ka nakatuig na yung masahe?
2: Mga pito nakatuig na.
1: Ah, 7 years na. So, sa subong ara ka sa Leon o kung ara ka sa Iloilo City?
0: Oo.
2: Sa Leon na subong.
1: Ha, nag-uli ka?
0: Hindi ba lang nang sa lapit na sa may merkado na may massage parlor mo na da gani? Dala ka gaubra?
2: Ah, wala ko na
1: to. Sa Iloilo, sa Iloilo.
0: Pero sa Iloilo, kaya subong.
1: Di ka sa Iloilo, sa Gaisano?
0: Oo.
2: Oo.
1: Wow.
0: Ito ko na mo, Danay, makamula ni sinugay ng bahay nga ginatapanawag ni. Ang taga-Antique, hindi. Ah, nautod na sa. Ang taga-Antique? Mm-hmm. Hindi, ah, hindi man tumasahisa si Kaifa. Ang ah, yato ya, nubyo ya mo tong gamasaj. Oh, gali. Oh. Si, sino to gingalan sa iyang boyfriend? Manalipat ko sa ngalan sa iyang boyfriend.
1: Si Ryan?
0: Si Neil? Daw sa iyo daw? Si Neil, guro? Basi,
1: basta mo na.
0: Si Neil, do technician, mana.
1: Tigana mo sa akon.
0: Ha?
1: Tigana mo sa akon.
0: Depende kung magparaya si ano, oh, si Rodel.
1: Ha?
0: Kung maparaya si Rodel.
1: Hindi alam pa ba? Kay Rodel.
0: Lampusan niya ka dos por dos gun. Sa tinta gani, Maclisas party gani?
1: Sa Rojas.
0: Ara ka pa iyan sa December.
1: Yes, of course.
0: Basi ma-resign ka na yan.
1: But, dapat before ko yung mag-resign. Amo niya, pamati, wala. Antes ko yung mag-resign yung matilawan ko sila tanlan. Ako na ako matilawan nila.
0: Ano balik si James James? Ano auto naman liwan? Tilawan mo yung sila, ha? Pero hindi ka lang manugid, ha?
1: Oh,
0: ang balo mo sila yon. Hindi ka lang manugid, ha? Nga, nakatilawan na ita.
1: Oo, eh, siyempre.
0: Ano na? Mm-hmm. James? James?
2: Ano
0: ko? Oo. Pila nakabilog yung muna miga? Nakamiga ka? Wala?
2: Wala. Pagani.
0: Huwag kang ikamiga. Bisan ka isa?
2: Wala. Bilis.
1: Sa ginamasahe mo? Wala. Gin sa may nakakurs na dasay mo?
0: Ano man?
2: Yara ko. Bakit na sosyalan? Kaya yung naanan mo.
0: Galing kay hindi ka magkambal sosyalan kay hindi mo man sa gani makita.
1: Gani. Pero wala ka man katilaw nga
0: ikaw ginmasahe.
1: Oo, dasang ginhikap ka pa.
0: O na, amo na.
2: Why did
1: you? Wow. Di ako bala masaya, bala.
0: Para katilaw kay hikap.
1: Maya ko ni hikap na magyan niya eh. Pati lotgot.
0: Ang nubo mo nga kaso, Dolph, ano?
1: Ha?
0: Corrupting blindness. Set.
1: Maya, maya muna subo.
0: Oo, gani. Amo na nubo.
1: Sa din na kalayi.
0: Gabi-gabi na kagagawin sa
1: manugtuwa, manugtuwang gabi na siya pataga si Gabong.
0: Ga-enjoy ka man sa amon, James?
2: Hoy.
0: Kung maupod mo si Dolphy, hindi ganyan mag-untat ang iyong mga kadlaw. Lalabot nga, sige ka ng kadlaw. Dugay-dugay ka man pasumpit. Kaya mo na posisyon nasa magsuka.
1: Sige lang yan, James, ay pakalduhan taman. Sige, kaldo, kay bata, guwapo.
0: Te, okay ka na, James, kay Dolphy ka na lang.
1: Baba anok ta kaya? Baba pabatuyan ta kang damo utok.
0: Hindi yagi ka na pagluatan kung hindi ka ma- James? Hindi yagi na pagluatan kung hindi ka maas-as.
1: Boy, an ko na ako nang gapangkit.
0: Boy, an na ako gawilwig na. Dapat tiga-tigahon, mungin maayo. Oh. Hey, James, nabatian naman to guro si Kaifa, kag atong isa ka-partner to, nalipat ko siya pangalan.
1: Do si Ryan, bala?
0: Oh, do something amon niya pangalan. Ato sila nga duha, palariho sila nga hindi makakita. I hope sa imo subong gabi kay damo man mga blind nga nagapamati sa mong program, makapili ka nagitani nga pang forever muna.
1: Oo.
0: Kaya kung hindi tani matigayon, matupa ka lang ganyan kay Dolpo. Dapat obrahon mo sing inspiration si Dolpo nga makakita ka gid within this year kay para hindi ka makadto sa baba ni Dolpo. Kang ilo nga daan, Dolph, kung isagid-sagid ang ulo-ulo sa iyong mga bigote, Dolph.
1: Ha?
0: Ang ilo.
1: Labi na kit ko na ano pagid?
0: Kung?
1: Matipsingan sang unto.
0: Matipsingan.
3: O natula naman.
0: Natula. May ka pa na wag.
3: Sige lang yan, James. Kay Kon Madayon, good man. In caso per caso, dito takaya sa Bukari, pakaslan yan.
0: Abi ko dito taka sa Bukari, bukon.
3: Pwede.
0: Kag dito taka sa Bukari,
3: Bukaron.
0: Bukaron, kag bagtingon. Ang imo lingganay nga, amo daw, hindi kami kaintindi daw, color brown nga daw galaylay.
3: Ano ka yun na sa ginapa?
0: Yo.
3: Ang ginapa, lagtik. Ano ka yun, panawag din na.
0: Ang ginawa ko? Sige na, James. Ano number mo, James, para sa mga parehos mo nga nagapamati sa buong gabi? Go ahead.
2: Ante, yun ang Troy. Ante, yun ang plug ko.
0: Bahala ka na. Abis ka ng ano pa? Ang smart?
2: Yeah. 0905-195-1268. Iwat. 0905-195-1268.
0: O, ang isa pa?
2: 0905-195-1268.
0: Okay na? Wala ka naman nilipatan?
2: Okay na.
0: Lamat kay James.
2: Ay, ma-igrate na si Vigi na nga nagpamati, mayang gagawisay mo. Hindi ka katawag sa akon.
0: Wow, Regina ka na.
3: May Regina ka na gali, ha?
0: Ang kilala ko itong Regina, wala na, naglokaret na subong.
3: May kilala, makuya gani, iya?
0: Ha?
3: Regent.
0: Regent Pearl.
2: Tagal niya si Statement Rio, Troy.
0: Ha?
2: Tagal niya si Statement Rio.
0: Okay. Sige, ha. Regal sa mga taga-Mandurio o taga-Leon Iloilo. Salamat kay James. May gabi. Oras, 25 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palubod nyo si Katropang Turitisoy.
3: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Iling XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: 40 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pa lang programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, sa mga station managers, ang tanan nga XFM, NIR, Kagpanay Island. Thank you so much. Ang alan sang amon nga CEO, Boss Rems, and Madam Olivine. Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
2: Hala, ka-exciting!

0: machine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibig sa mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutatayon. Pahubin pa siyang nabon.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa.

0: pala to.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Gamit na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka nalikawan ang pulsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sumabot ka.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: O si Hazel Unarse sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Kung ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: ina. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Mas gari, saka service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. But jag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga humpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suging butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako ba si Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Anton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
2: natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Siyagar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Sister Pain.
4: Sa mga butika.
5: Exit.

0: akong kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
1: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
17: Exciting!
19: Sister Pain!
20: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
17: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ngayong aga mga abiyan, mga katropa, nagkapalayag naman sa kahanginan ng palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Fecha 9 kita, subong sa bulan sang Hunyo, mga abiyan, mga katropa, adlaw kita nga Martes. Ini ang Exciting Pilipinas, isa ka oras kagtunga nga pagdala naton sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal kag international. Mga balita nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal man o nasyonal, pero inyo na babatian diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan. Magbugtaw, magbugtaw kag magbango na, magprepara sa inyong mga helikopter sa karon nga adlaw. Mga estudyante naton dapat na-prepar na, nakabango na sila. Agod nga mga abiyan manghimos padulong sa eskulahan. This is the second day sang pag-eskwela sa mga pampubliko nga mga bulutuan, elementary kag high school, mga abiyan diri sa Pilipinas. Mabatian ninyo kami sa amon nga mga Facebook pages kag makita ninyo gali kami kag mabatian. Sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mabatian ninyo kami sa amon nga frequency nga 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga salakyan, maghalong sa mga dalanon, dapat klaro ang pananawan. Mag Vision X Plus, may zeaxanthin, may vitamin E plus kag carotene, mga abyan. Agud to nga magapabilin nga masanag ang pananawan. Ang masanag nga pananawan, mga abyan, makaangkon man kita sang masanag nga buhas damlag. Bugtaw kag magbango na, unahon nga himuon sa aga mo ang pag init sang tubig. Pabukalan ang in tubig, ibutang sa takuri ang sobra, ibutang sa termos ang sobra pagid, ibutang sa isa katasa kag buribudan, mga katrupa, sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, among pinakamanamit nga kape nga natilawan ko sa kabuhi ko. May moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix, mga abyan. Testingin ninyo subong pa lang ang matinion. Pagbugtaw nyo kag bagbangon bala, dayon nyo init sang tubig. May magluwas nga nagkakape ka na, mga kabyanan. May bulong ka pa, may food supplement ka pa. Wala na kinanglan paparisan, tinapayo pandisal ah. Ang soya powder drink mix nga ara sa Santon Plus Coffee Mix, nagaserbi na ini nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Testingin nyo blas, subong testingin nyo gidbla. Pagbugtaw nyo, bangon ka mo dayon. Sakay Maria Caprada sa Barangay Maliaw, Pabia, Iloilo, mayong aga. Kumusta ang pamatyag? Kabay pa nga ng pawana? Langon sang masako ng mga aktibidades?
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Sa mga tagpalamati nato, sa mga Shopee delivery guys, di sa tubang ta. Aga pa na sila gamatay. Sa kay Inday May, sa Tiangge, may nga aga. Sa mga taga Lunok Itiri, sa mga Grab Boys Tadra, mga Angkas Riders, may nga aga sa inyo.
1: Exciting!
0: Wala mga abyan sang ulan diri sa siyudad sang Iloilo, pero mabulubog na ang dapya sang hangin. Masubo mga abyan nga first day of classes sa Pilipinas, ilabi na ang mga saga Mindanao. Bangon mga abyan sang isa ka mabasko galinog nga naghanot sa ilang rehiyon kaagahapon sang aga, bobag ulang gid na kasulod ang kabataan. Mga 7:37 sa aga kahapon sang nagluntad mga abyan ng wala ginalauman nga pagtayog, 7.8 magnitude. Magnitude 7.8 mga abyan. Ang linog nga nagtayog sa Mindanao, nakasulod lang gid ang mga kabataan sa bulutuan. Nagaambang iban sang Philippine National Anthem. May mga video clippings nga ginpadala ang mga netizens, mabin kung paano nila saksihan ang isa sa pinakababaskog nga linog na nagtuhaw sa Pilipinas. Ang problema sa linog, abi, wala niya sang forecast eh. Wala niya pandam. Amo niyang natural calamity, mga abyan, nga nobody can tell, only God knows. May mga video clippings, video footage, mga abyan, nga nagatayog ang building. May nagkalaguba, nagkalahulog ng mga kisame, mga airports nila dito. Dugay-dugay, hatag ta sa inyo ang pinaka-latest nga tali sa mga nagkalamatay. May mga nagkalamising pa, may mga nagkalasamaran. Pamangkot sa iba, amo na niayahan ang kabahin sa ginapaabot nga The Big One.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga sa diin, mga binang Pilipinas, isa sa maka-experience siya sa ginatawag nga The Big One. ng Pilipinas mabian natuon na sakupan ini sang Ring of Fire nga sa diin mga bian kumagto ining the big one isang Pilipinas sa mga maigo sang sini nga natural nga kalamidad.
1: Pilipinas exciting Pilipinas.
0: Sa piyak na bahin mga binantis kita magpadayon mga katrupa. Ang pagpasiplat nato na nasa ng aton nga kasaysayan. Dahil dito sa XFM ng Radio Patrol Iloilo 100.7, tayo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Bango na ha, bango na sa mga nakabugtaw, bango na. Iban galigid-ligid pa eh. Sa mga taxi patrollers naton, mayong aga, kabay pa ang medyo nakabawi-bawi ka mo siyang biyahin nyo. Kag bukas na ang klase, damo na ang tawo bla. Damo na ang mga pasahero. Sa mga street sweepers naton, aga pa nagbulog tao kag nag-ubras ang ilang mga obligasyon, palakpakan ta sila. Nagamin tinar balas ang kalimpyo sa aton nga mga dalanon dire sa siyudad sang Iloilo. Iniya mga bian bisan hindi mo na sila pagbantayan. Ang resibo malang nila sinayo ko ng pruweba nga ginubra na nilang ila obligasyon kay makita mo man sa dalanon eh. Pagsigas ang adlaw, pagsilak ang adlaw katrupang John Ray, kita mo man eh, limpyo ang mga dalanon. Di palakpakan naton mga street sweepers naton dire sa siyudad. Actually, yung mga iban nga local government units, may araman sila nga mga street sweepers, ha. Iniya, I can guarantee you, bisan hindi mo na sila yung pagbantayan, resibo lang ni pagkaaga kinanglan, eh. Kung limpyo na ang ilang area of jurisdiction, meaning, bisan matulog pang mga opisyal sa local government unit. Basta makita mo lang limpyo na, meaning, gin-ubra nila ang ila obligasyon. Sa mga sidewalk vendors naton, ining nagabaligya sang kape aga pa. Nagabaligya sang nilaga blang itlog, hard boiled nga mga eggs bla. Ining mga ambulant vendors pagid naton nga naga plaster sa mga kilid sang dalanon, ilabi na sa mga malapit sa mga call centers. Gabi tub-tub kagahon ng ilang operation eh, no? Ang ila sining mga gina-cater ng mga customers sa maning mga taga-call centers. So maying aga lang sa inyo tanan ang mga balita ng inyo mabasaan sa mga pamantalaan nasyonal o lokal sa karon nga adlaw mga katrupa, mga abyan. Inyo na mabatian sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Pag sining ka alkaline base nga vitamin C, bisan hindi ka anay magpamahaw sa aga, dapat nakatumar ka na sang vitamin C, ang pinakailoy sang tanan nga vitamins, ang vitamin C. Aga pa, protektado na kita sa mga nagauso nga pamalatian subong katulad sang ubo, trangkaso kag sipon. Mga adults kag mga kabataan, huwag niya pili, ginatira nila. Amo na mga bian nga bisan wala pa kita makapamaho sa aga, importante protektado na kita pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C mga katrupa. Kung pasiplata nato ng aton nga kasaysayan ang mga importante nga mga events o nga nagkalanabo sa mga nagliligad nga mga dekada, tinuig, ha? Diri kita makakuha mabin sang mga maayo nga pagtulunan, mga lesson learned, lessons learned, kag mga experience. Siling nila, experience is the best teacher. We can learn also from our experience.
1: Pilipinas!
0: Ay balok ka mo ang kalibutan, gatiyog lang gatiyog eh, no? Sa gusto mo kag sa hindi, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ng gulong, istigulong, mundo. Amo ina nga ang iba nagapati sa rubaton, life is just a roller coaster. Sometimes you are up, sometimes you are down. Subong maayo sitwasyon mo, basi buwas, sunod nga adlaw, sunod nga bulan, sunod nga tuig, basi kung karamutsing man. Subong karamutsing pangabuhi mo, kita nagadulas ang pag-asa, basi sunod nga adlaw, simana, tuig, binulan, basi mangin, sulhay naman ah, no? Mugin ang kabuhi. Don't give up, mga katrupa. Laban lang life, laban lang kaibigan. Oras mga katropa, 17 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga kung madumduman pa ninyo pasiplat sa atong nga kasaysayan. Sa atong 1945, ginre-establish ang Philippine Congress mga byan nga ginhiwat ang una nga sesyon sa siyudad sang Manila. Sugod nga nagtakop na ang Japanese occupation sa pungsod Pilipinas. Sa sining nga matineon, June 9, 1945, sa sesyon mga katropa, si General Douglas MacArthur ginhimo nga honorary citizen sang Pilipinas. Tuyo man tani nga gawon sang hapon ng Pilipinas eh. Amo na blas siling naton, bisa nagpahagaw na lang kita sa hapon. Siguro nami inang pangaboy naton sumungkag wala gid sang korupsyon. Dito sa Japan nga daan mabiyan magbinutig ka, masapuan, diskubrihan ka, nagapangurakot ka, gurgur iog balatian mo to, gurgur liog. O kung makawat ka, isa ka ka-ordinaryo citizen, badakpan ka pangawat. Utdon isa mo ka, tudlo, kada dakop nga nagpangawat ka, utod tudlo. Diri sa Pilipinas, kung ni-apply ta na, tanan tanga congressman, halos tanan, kaghalos tanan nga Senador Goro, basiway na ulo. Hindi lang ni mga tudlo pangutdon sila. Pati ulo-ulo, ha? Ulo-ulo kag ulo. Animal. Sa tong nagligad nga mga tinuig, matamat ha, sa tong 1956 mga kabyanan, may isa ka executive order nga naga-restrict mabyan o kung naga-dumili sang public display sang aton nga Philippine flag. Pero gin-repeal ini. Ginpanugutan nga ang national flag naton will be flyed again freely. Oy, dali na lang Independence Day bala. Independence Day sa mga private kamaslakyan, pakita nyo pagpalanggata sa nasyon ta, mahimo na kamo makabakal sa mga flaglets. Naganabaligya sa mga dalanon, butangan ta, flags. Flaglets, ang aton sa lakyan, pati maano kung pagpakita sa pagpalangga naton sa nasyon ta. Iya kay bando, mga daw mga tent kadako, kalapad nga flag na butang nila. Pero kawatan man. Hindi niya sa patakodako sa flags ha. O kung flagless nga nabutang nyo sa kaslakyan nyo na display nyo, ginawagaywa nyo kung di ganin sa mga puluyan nyo, it is not a matter of the size. Matter, size doesn't matter. Importante lang, biyan may pagpalangga ka sa nasyon ta. Anong klase pagpalangga sa nasyon ta? Servisyo publiko. Natag nyo. Hindi nga servisyo publiko, pero kawaton ko. Ang nga matutuod nga nagapalangga sa nasyon ta, yaring mga ordinaryo nga mapumuloy nga nagabayad sang buwis nila sa gusto nila kagsindi. Pasweldo ta sa mga public officials ta, mga elected officials ta, tapos kawatom lang nila. Diba? Sa tong 1975, mga katrupa, mga abyan, sa siniman nga fetsa, June 9, 1975, kaybal kamo ang Pilipinas kag ang People's Republic of China. Pormal nga nag-establish mga biyansang aton nga diplomatic relations. Isa ini ka major nga tikang pagkaligad o kung pagtakop sang Second World War. Nga sa diin, una mga biyan, nagbiguhay kitaya sang China. Ginpormal nga gin-establishar ang aton nga diplomatic ties sa China, Pilipinas, China. Diplomatic ties mga biyan, sige-sige, so good negosyo ah. From head to toe nga produkto sang China dala nila diris Pilipinas, available sa mga chingkway-chingkway nga mga tiyanggi-tiyanggi nila, no? Nagapati bala ka mo sa Horobaton, ikaw katulupang dyan, Ray. Ang halos tananta kinanglanon sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, halin sa households, mga personal na aton nga mga gamit, made in China nga ah. May Horobaton mga katrupa nga nagasiling that God made the heaven and the earth and the rest is made in China. Mga negosyante ng mga amigo tayo. Mga amigo ta Chinese ba? Nami man tayo ng mga amigo, galing na pag-agaw sila yung teritoryo. Migo ay lang tabla, wala ang tagaway teritoryo. Sa pihak nga bahin na matamat kita forward mga byan sa itong June 9, 2002. Si Anay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naglagda mga katrupa mga abyan sang proclamation number 148 nga nagadeklarar sang June 9 as Filipino Chinese Friendship Day. Sa pagdumdum sang pag-abyanay sang duha ka mga nasyon. Ikaw akon migo ako. Imo migo. Migo ay kita. Tewa kita ayo da sa bliga mo da. Payo amon ta. Mga byan, oras sa Pilipinas, 23 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ang mga itong pila ka maimportante mga byan, mga hilinabo o mga events mga byan sa Philippine history. Sa aton sinay mga byan, nga pagpasiplat sa aton nga kasaysayan. Matamata talaga sa mga nagapuna kag mga interesante nga mga balita. Exciting nga mga informasyon, exciting nga balita, kag exciting nga ulo istorya. Sa mga mahilig bala sa ano katropang genre basketball, kay natabunan kita sang mga balita nasyonal, balita lokal, kapinpalinog kahapon na kay balo kamo mabiyan sige-sige na ang NBA finals subong eh. Sa mga basketball aficionados bala. Between San Antonio Spurs kag New York Knicks, duha na kadaog na angkon sang Knicks. Actually, ang San Antonio Spurs kag ang Knicks mga byan, may duha kitaga kinapabugal nga Phil-Am dira. Magsiling kang Phil-Am, isa sa ila ginikanan, Filipino o kung Filipina. Ang sa San Antonio Spurs mga byan, si Dylan Harper, bata ini ni Ron Harper, NBA star man, NBA basketball player man, nga nakapangasawa mga byan sang taga-bataan. Pinay ang asawa niya, sinitawag ta lang sa kay Maria. Si Jordan Clarkson nga player sang New York Knicks mga byan nakampang na niya sa pila ka beses para sa Gilas Pilipinas. Ang iya sin nga Eloy is also a Filipina. Ti daw amo ini katrupang genre ang ginaay sang Gilas base pampangon nila bla sa palaabuton nga mga FIBA basketball. Duha ka mga NBA. Nakasulod pa sa finals. Namakin mo yan, ha? Ibando excited na sininga ang duha ka mga Phil-Ams, mga katrupa, nga nakasulod sa NBA finals. Ang ilang sininga mga teams na makahampang para sa Gilas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bantayan ta na, bantayan ta na. Kaya ti proud man kita nga may Phil-Am bala. Nga mga NBA players nga nakasulod sa finals. O galing way pagit kita sang pure nga Pinoy, no? Si Kai Soto, tani, medyo pure nga Pinoy pero daw alang-alang pa. Medyo kulang pa ito body build kag abilidad. Daw pwede naman pero hindi pwede nga daw pwede na dapat pwede gid. So, ang nagasunod sa NBA subong, tagaanta lang kamo update. Kinalauman nga makaangkon sang katatlo ka daog ang New York Knicks. Kinalauman ni Mabian ang masandukot nga ng pang sa tungas ang New York Knicks sa San Antonio Spurs sa Game 3 Mabian sa NBA Finals. Nga sa din, may duha kita ka mga Phil-Ams nga ginabantayan. Ipakita ang ila abilidad. Hindi anay sila magkabig subong nga magkarancho mo magkababayan. Ha? Kontrahanay na sila subong.
1: Exciting!
0: Ang Game 3 hiwaton sa Manhattan. Manhattan sa Madison Square mga byan sa Manhattan, New York. Amo na sila mag-pronoun eh. Mag-pronounce katropang dyan rin. Ato niya Manhattan. Mountain. Ilaya dito Manhattan kag mountain. Dota marana blang magmitlang sang tiyaw. Button, kabatten. Hiwaton sa Madison Square Garden sa New York Mabian sa Manhattan ang NBA Finals. Bakalawig man ng mga tinion bago makasulod sa finals ang New York Knicks, no? Ang katapusan nilang hampang sa NBA Finals amo ang 1999. Dugay-dugay na ba? Ang pinakasikat nga kilala ko lang nga NBA player nga yara sa New York Knicks nga nagdala sa ila sa finals amo si Patrick Ewing. Iba na hambal nila, Patrick Ewing. Ang ima niya, Patrick Ewing. Ambot mag-ano ni sila katropang genre ni Dion Warwick man. Do pa rin yung gawa ilet si Urano. Pakita blan sa screen ta si Patrick Ewing kag si Dion Warwick. Kung di screen wayang, do pa rin yung gawa ilet si Ura, bro.
1: Exciting Filipina!
0: Exciting nga maestoria, exciting information, exciting nga balita mga biyan. So tingoan sa New York Knicks nga makapitalize ang ila home court advantage sa ginatawag nga world's most famous arena. Designing Madison Square Garden mabiyan sa pinakabantog nga arena. Pwede ka man maghiwat sang concert, kung pwede man basketball, kung ano lang indoor event mga biyan. Kaya balok ka mo, medyo nadugangan ang momentum sang New York Knicks mo. Kaya ti sila ang ma-host. Tinguan nila nga makatatlo o kung nga tatlo nila ilang sunod-sunod nga kadalagan. Bangod mga biyan sa ginatawag mo lang home court advantage. Papangsunod sa New York head coach mga biyan nga si Mike Brown, ini ang produkto lamang sang total team effort. May home court advantage man kung wala, importante nga maayo ang ila sininga teamwork. Pero sa bahay naman sang San Antonio Spurs, wala sila nag-disturbo sang 2-0 nga score advantage sa New York kontra sa ila. In other words, 0-2 deficit sang San Antonio Spurs. Nakanda sila mga biyan nga i-atubangon ang pagpanghangkat sang ila sininga panguntra. Well, isa sa mga ginakilala man nga rookie sang San Antonio Spurs amo si Dylan Harper kag si Devin Vassell. Mahal guru tickets ini no? Subong ni Blan, pangun mo. Alas 8:30 Philippine time, no? May mga celebrities nga ginapaabot nga magahampang o kun nga magatambong. Ambot si paring Donald na maatin sa Blan mo. Kaya tika, ibalo ka mo. Lapit mo lang si paring Donald Trump na mo, presidente sa Amerika, Blan. Sa New York, kati sa Washington sila, yadira ang White House. Biyayho ng ni President Donald Trump, gani sa kauras ni. Kagisa pa may mga property si Donald Trump da sa Manhattan, sa Fifth Avenue. May ara da nga Trump Towers. Sa tubang lang igid inasang ano ah, sang aton nga Philippine Consulate Office sa New York. Oh. Ay kay balo ka mo, damo-damo bala empleyado, empleyada ni President Donald Trump. Oo, sa iyang mga negosyo dira sa Manhattan, sa Trump Towers pa lang da, damo-damo na pa Pilipino da, ng mga, ano siya, ng mga empleyado, empleyada.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Oras mga katrupa, 31 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Dira sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Bantay ninyo, isa ka medyo mataas man nga empleyado sang Iloilo City Hall. Pero hindi niya public official, hindi niya gali elected official. Ganyan pa sa kaan kaso, bangod mga katropa, mga abiyan katropang genre. Nagpanghampak siya sang silhig paypay. Pinanghampas niya mga biyan sang silhig paypay ang pila ka mga borders sa isa ka barangay diri sa siyudad sang Iloilo sa distrito sang Haro kay nagahuran siya. Iban niya ginampak nila paypay, iban silhig tingting, iyaya silhig paypay. Ah. Ambot ano ang damage to sa ginampak niya nga nakaago mga biyansang daw lagob tumarka. Bala mo, nagpakuras yun ng isa mga biyansa mga ginampak niya. Ano klase ito panghampak man? Ano ginampak niya, ang uluyatan o kung ang paypay mismo? Basi uluyatan, ano? Kahit kung paypay, ang epekto kag tupa na slawas mo, medyo kalam-kalam, kahit paypay mo, siling paypay. Sinoy na eh. Tunto man eh. Ay. Kaya balo-bala ka mo, mga katrupa, nga ang chief of staff sa mayor, ni Mayor Bla, Raisa Trinos, kundi may chief of staff na siya, hindi ni siya elected official. Koterminos ng iya nga, no? Nga term of office man. Ha. Pero lugay naman isa sa mga Trinoses eh. Nangin sa laligan na sana ni Mayor Jerry Trinos. Kagsini sa ato ni Baloan, sang si Mayor Raisa Trinos na nag-mayor, ginkuha siya nga chief of staff. Ang chief of staff ni Mayor Raisa Trinos, kakilala bala ka mo sa iya? Kung wala pa ka mong makakilala, ipakilala ta siya sa inyo amat-amat. Kung sinoy niya, kag kung ano nga kaso, i-file sa iya sang mga tao nga nag-ilistar sa isa ka boarding house diri sa distrito sa Ngaro, nga ginpanghampas niya sang silig paypay. Atagta sa inyong detalya, dugay-dugay. Dahil lang kita, atagta ni Commercial Katulupang John Ray. 34 minutos na kaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ining abahin mga abyan, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Ini ang pinakamabaskog nga immune enhancer. Ining luyag mo bala nga mangin bato ang imulawas kag mangin protektado kasang tanan nga sa isang viruses kag bakterya. Amo ining food supplement for healthy body and stronger immunity. Kay balo kamo kung ano ang ingredients. Ang ingredients ha, sang Santon Plus Gold, tamatiin nyo bala. May ara nga mangustin, 350 milligrams. May ampalaya, 50 milligrams. May malunggay, mga abyan, mga katrupa, 50 milligrams. May garlic, 50 milligrams. May spirulina, 50 milligrams. Sus, almost perfect, mga abyan, ang pag-proportionate sang iyang mga ingredients. Wala ka na talagang hahanapin pa. Oo. Pag-amo man ini isa sa mga top sellers sang Yes to Health Incorporated na produkto. Every now and then, nagkakadulaan sang stocks, nagkakaubusan sang stocks, ang Santon Plus Gold. Kaya ti inimab yan, daw garantisado naman gini niya. Damo-damo na naghatag sang testimonya nila. Ngang Santon Plus Gold, amuning naghatag si ila sang daw babaskog mga abyan. Nga pamatyagan, ilabi na kung working employee ka, o kung di gani ang aton ng mga construction workers, blah. Nga pa tumaron mo sin eh. Ah, matyag nila daw, protektado man sila mga abyan. Batok sa kakapoy. Tistingin nyo, ang Santon Plus Gold. Sarang ini mabakal mga katrupa sa mga butika nga mga malapit sa inyo nga mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga biyandugang pa nga mga balita lokal, ihingad lang ta ang Chief of Staff ni Mayor Raisa Trinos kag gireklamo nagpanghampak sang silhig. Bangod mga biyan, suno sa iyang aligasyon, magahod ining mga ginpanghampak niya sang silhig. Dugay-dugaya, pagkaligad lamang mga biyan sang maliput naton nga mga panumdom.

0: Ito bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting! Go!

0: Ang oras sa Pilipinas, 45 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 sa aga, sa palatuntunan mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Katuan na kita di sa exciting istorya. Kaya balo ka mo, bangod mabiyan sang pagkairitar, sang pagkagahod, allegedly, sang pila ka mga border sa distrito sang Haro, isa ka chief of staff ni Mayor Raisa Treñas nagpanghampak sang silhig paypay. Ang chief of staff ni Mayor Raisa Treñas ginreklamo mga binga nagpanakit sang mga pamatanon. Ang mga tagreklamo nga ini daw desidido na magfile sang dagakaigo nga kaso. Ni nga ano kun ni chief of staff kao? Kay hustisya ning ginapangayo namon. Ini ang ginasinggitan. Bawo ginasinggitan. Ang pagpaninggit yung naganing ginareklamo, subong masinggitan naman ka mo. Ini ang ginasinggitan sa mga tagreklamo kung nga ang adesidido mga biyan nga mag-file sang kaso. Batok sa kay Mr. Jonas Bilius Silio. Ang chief of staff mga biyan ni Mayor Raisa Treñas. Makaligad mga katrupa, naging pahayag. Hambal sa iba nagpanakit, pero hambal sa iba nagpanghampas mo lang. Lain niya magsiling ka nga nagpanakit eh. Na nagpanakit niya, medyo solid black katrupang dyan riyaw. Either nagpangtapungol, nagpangsapute, o kung nagpangtampa, no? Yan niya nagpanakit, hambal nila eh. Sang tagreklamo eh. Basi nasakitan man to sila, hampas sila sang silig paypay. Pero ano ang nag-igoaw? Ang handle sang silig paypay, ti medyo sakit, gidman na. Pero kung ang punta lang sang silig paypay, ti medyo makalam-kalam. Nambal sa isa, kilala ko, ay makalam. Nakalaman ako, kailan niya. Are, bangod mabiyan sang tagreklamo nga ginsakit sila eh. No? Ining mga pamatanon, kaya balo ka mo kung sa din sila gilistar. Sa Barangay Maria Cristina, sakop sang distrito sang Haro, natabo ini mabiyan. Sadtong nagligad pa nga Mayo 17 sang kagahon, pero ti desidido sang pasaka kaso eh. Lanya ano aw? Ano kung chief of staff ka aw? May kinamatarong man kami ya, kay may evidence kami di. Oh. So no, mabiyan sa tagreklamo nga ginhingadlan lang sa kay Julia, 21 anyos ang edad mabiyan, sang Simon Ledesma Haro, nga nag-shot-shot malang kuno sila abi dito sa isa ka boarding house ang iyang abyan, no? Siyempre kung nag-shot-shot ka mo, may ulo istorya, may mga hirihi-hirihi, may kadlaw-kadlaw, may kun kaysa singgitan man eh. Kung kaysa ang shot-shot, ang istorya kaysa wala man gana ikaw mamati, kung medyo hinay, bla. Iban gani may istorya kasinggitan, gid. Siyempre, hindi malikawan mga abyan, ma-overwhelm ka, bla. Ba-overwhelm. Sang inyo ginainom daw kung kapin pa kunamit ang pulutan, hindi lang sisig, daw pait lang. Nagligat to ba, ara ka pulutan na tilawa namon. Napabugal gud sang migo namon to. Ninyo, namit ni sisig ni. Matulitig amon to klase, to ka pulutan. Tapos nagpait pa, duga ka niya, Sprite reklamo. Masa nagtamis naman. Sa tikalo, hindi ko naman namit magluto. Pero going back sa inistoryahan ay, nga may hirihi nga dala, may mga siningitanay sa tong Mayo 17 sang kagahon, no? Nga suno sa tagreklamos lang niya, shot-shot mo lang kami di. Lulo istorya, hirihi-hirihi. Kulakadlaw-kadlaw. Siling ni Julia, 21 anyos ang edad, sang Simon Ledesma, inom-inom tamo disborde nga, awas ka akong miga, no? Bakal kami pulutan, bakal kami ilim nun. Samtang nagapadayon ng istorya, nagasinadya, ang lain lang mabiyan, tub-tub sa kagahon ng istoryanay nila. Silak na. Gapanukturuok na lang manok. Nagtukar ng alarm clock sang manok. Tiba-tion gapon ng ilas hindi nga mga inistoryanay. No? Di ang natabo, amun eh. Una nga ginpalapitan, Sunday Julia nga ini, sang mga barangay official, siguro gin-approach sila isa maayo man siguro nga pamaagi bla. Kaya balok mo ang mga barangay naton, mga barangay officials ta, iban sinitanod, iban may ara man nga assign nga sa Committee on Peace and Order, nagaupod mo na sa rubing, no? At that time, upod ang mga barangay officials sa amo nga barangay, sa Maria Cristina, mga binlibot-libot dito mga barangay officials, rubing guro, ano? Nakaupod dito si Barangay Kapitan Amadio Sultan. Kag ang natabo amo ni, ginambalan ining mga nagainom-inom sa bod ni nga sili nga day, kun mahimo day, hinay-hinaya lang ninyo inyo tingog. Kay medyo aga na bla, di iban may ubra pa. Basi iban nga mga pumuluhi di isang gabi, wala pa makatulog bangun tiin kaginahod ka mo, sila nga bisang kapitan, no? Kagsang mga barangay officials. Di nagbalik man si Julia sa kwarto, nga ginaim na nila. Siguro na nanugid to sa mga kaupdanan niya, ti hinahina yun talaga. I don't know, kung namugid man nasugid dyan, no? Kay nga, nga aga nga ginbalikan sila dito. Siguro, basi nakabuylo pa bla, no? Nagpanamit pag-inistorya to. Wala sa payan nga gin kadtuan na sila sa mga barangay officials kag sang kapitan mismo sa nga mga barangay. Sige-sige patungga nila to kitiway pa maubos mo. Nga tapuson ta niyo, tirahon ta nila ni do gamay naman lang ni sa grupo. Ti mga abyan, mga alas tres na sang kagahon. Ginpayag ni Julia nga nakibot siya kag ang iya nga grupo. Nga may nagawara sa gwa. Meaning sa gwa blasang boarding house may nagawaras to. Sang ulihi mga abyan, may nagsinggita na to. Linya, gwa kamuda mga krima ifruta kamo. Actually ang wording sa ina hindi amo na ang sakto ah. Daudupulo pariho lang bla ang tunog niya. Ang ina yang ginhambal ko wala pagid lamang madugay. Dessert, inaya dessert, no? Dessert bala ang ginakaon bala tapos mo sang tibog. Hindi niya kanta. Sabi mo, kanta nga, dessert is over, hindi ah. Dessert, ina, ining pangyamis bala, no? Kag fruits, krima ifruta. Cream and fruit. Amo nang dessert. Pero kung yung balmo duplo prihong tunog niya, sang nagpamuyayo kabla nga Ilonggo. Siling sa nagawaras to ay, mga alas tres na sa kagaon. Suno sa aligasyon ni Julia, nakibot siya kagangisin nga grupo. May nagawaras to sa guwasang boarding house nila, nagasinggitan pa. Siling sa nagasinggitan to, matigdas nga ginapanghambal niya. Gwa da kamo, mga krima ifruta kamo. Sang ulihi, sang pagpangusisa sa mga pamatanon nga ini, nagwa mga abyan nga nakilala nila ang nagasinggitan to nga si Jonas Bilusilio, ang chief of staff sang mayor. Kay balo kamo kung anong bit-bit niya, hindi pala, hindi sadol, hindi armalite. Bit-bit ni Mr. Bilusilio, Jonas Bilusilio mga abyan, amo ang silig paypay. Ha? Aga pa si Mr. Bilusilio ga pa niligaw. Kasi panglimpyo man guro. Ah. Bit-bit niya ang silig paypay. No? Suno sa kay Julia niya ang aligasyon. Si Bilusilio nakaagi.

sa ikaduha nga panalgan sang boarding house kung sa diin dito nahamtang si Julia, no? Why man maibaluan kag madetalye diri ang mga nagkalanabo na dito sa ibabaw. Ang ginaligaryang lang iya ni Miss Julia nga ginpanghampak siya, ginpanghampak ni Mr. Villosilio sang silhig ang mga upod niya, no? Kag mismo si Julia nga amoning tuyo nga magfile sang kaso. Una nga naigo sa likod si Miss Julia. May igo man sa wala nga paa, kag wala nga braso si Julia, no? So pagkaaga mga katrupa, mga alas 8 na ang oras sa aga, ginpatawag ni Mr. Villosilio sanday Julia nga kun mahimo magkadto sa Ilapulian. Didto kag ginhambal ni Villosilio nga gindisiplina lang niya ang ining mga pamatanon, lakip na si Julia. Medyo naumpawa na guro si Mr. Villosilio sang iyang ginatawag lang emotional outburst bla, no? Okay, sa kun maka ang kun kasing emotional outburst, ngayon hindi ka na makapaminsar bala. Kun ano lang da ang magsaka sa ulo mo. Kung kun ano lang da ma-meet lang mo kaysa daw ay kabalas pinsar mo, no? Amo ni ginpahiwatig, bao ginpahiwatig, ginpahibalo ni Mr. Villosilio lang niya. Naimpito ko ka gabi, akido kagahot gidbla sa inyo, bla, no? Disiplina ko lang to sa inyo, ah. Ambal ni Mr. Villosilio. So natabuan man mga abyan nga dito man si Punong Barangay. Nga si Punong Barangay, Sultan, no? Kag, ambal pa ni Barangay Kapitan Sultan. Mayo lang gani, dai. Kaya mo lang ang ginimo sa inyo ni Mr. Villosilio. Kaya kung ako to, ginpatawag ko na ang mga pidiya in drug enforcer kag ipabaybast ka mo, ha? Ano kapman, may nabalaan ka da galing nga may illegal drug sa inyo? Ipabaybast? Kung wala galing ni matabo ning paghampak-hampak ni Mr. Villosilio sang silhig paypay sa mga borders da, tagu-taguon mo lang, kap. Medyo kuryente si Kapitan Diaw. Sugpon pa sang istorya. May 18 sang aga, nagpamedikal si Julia. Makaligad nga nakaagom sang pilas. Kag pala nakit sa lawas eh. Kung daw ano ang extent of injuries ni sa pagtanaw ta daw, hindi man gid guro serious injuries ah, no? O galing kay ti, kung magfile sa sang kaso, kinanglan man ang mga medical records eh, no? Kinanglan man mga abyan ang ining pagkurasyon bala, no? Nagka-adumangay sa barangay, naka-face to face ginman sila sa barangay, ha? Magtimbang nga bahin. Pero tub-tub sa sining matinihon, wala pa man makapahayag sang iyang statement si Chief of Staff Villosilio, ha? Sa sining natabo mabin nga ginareklamo siya. So may medical records, medical legal certificate ining si Julia, no? Nga ginauyatan. Kaya nagagawa sa final diagnosis mga abyan sang medical legal ni Julia nga may soft tissue injury secondary to alleged mauling. Bo, basi may basi baskog man hampak ni Sir Jonas bala, no? Amo ni ang nagagawa sa findings ang medical legal certificate eh, no? May mga pictures pa gani kuno katrupang dyan eh. Si Julia angot sa pilas nga naagom sa wala nga braso kag mga pilas man sang iyang mga abyan. Pero si Julia gidni ang magaano kuno ang maga lead sang pagpasaka sang kaso. Kay balo ka bisan subong gani dapat sawayon mo lang ino. Hambal nila bla wala bla tanduganay lang wala lang physical. Tawgin niyo lang sang barangay ah. Agud to nga malikawan ang medyo madalom pa lang hindi pa gintindihan ay kung sa balo barangay lang ng inaway pro. Dira pa gani sa barangay gapinatyan ay no. Pero kay balo ka mo. Ining inom-inom, wala man na problema. Butang ta sa private ka mga balay, boarding house. Pero ang inyo gahod, makalabos piyak balay bla. Hasta lang na kalabanan, may ordinansa. Sumang mo, hasta lang na sa last 10 ang paggahod. Kapin pa kung nagkaraoke ka mo. Bisan pa sulod balay. Oo, bisan sulod balay ninyo katropang dyan rin. Lapaw ka last 10, sige pa uwang nyo da. Sige pa inyong uwangal. Pwede ka mo yung tawagan sang barangay. Ah, punta to, kung hindi gani pasakaan ka mo kaso, violation sang ordinansa. Hindi pwede kay makabig na ina nga noise pollution. Sa mga nagasing along ka karaoke, hasta lang ka mo last 10, bisan pa yung yara ka mo sa privado,

0: establishment kung sa pribado nga puluyan, pribado nga balay. Hindi na pwede. Amo na mga abyan, ang ugat sang ining iskandalo nga bit-bit ni Mr. Villoselio ang paypay nga silhig kag ginpanghampas sa mga pamatanon nga naga-inom-inom.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Why pa sang statement ah, si Mr. Villoselio. Sa iba na itong public affairs program, tingo ang taman nga makuha ang side niya. Pero ini mga biyan ang inpatpata sa inyo, naglo naman hindi sa mga balita. Bala. Di, kung anong leksyon makuha ta si Nidre, may leksyon kita makuha, Dre. Number one, hindi nyo pag-iritara mga taos barangay nyo. Hindi ka mo magnagay gahod. Bisan pa nga private party o private occasion, hindi pwede. No? Kay hindi tanan nga taos barangay, makapasensya sa inyo. May mga barangay, subong damo-damo man barangay, may mga boarding houses, bla. Di, may mga borders, pasunaid man ka mo, no? On minuto na nakaligad sa tak ng alisin ko saga sa palatuntunan exciting Pilipinas, mga abya, na ining abahin na dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga abya, namon yung pinaka-efektibo nga solusyon sang aton nga mga katrupa nga nagapabrusko-brusko, pero wala naman mga katrupa sang ibuga sa kama. Why na ibuga sa kama? Sakto na lang magligid-ligid. Tikunluyag ninyo nga magbalik ang inyo performance sa kama, mga katrupa nga nagapakuno-kuno nga daw brusko pa pero alaos na performance. Kunluyag ninyo magbalik ang inyo nagakayabang performance sa kama, nga daw iyas ang hormentado nga kabayo o subong nag-level up na, daw iyas ang rabbit nga desperado. Kagkunluyag ninyo nga magbalik ang babakod nga panindugan naton nga mga kalalakinan. Kagkunluyag ninyo nga maglawig ang standing ovation ni Junjun. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Exciting.
0: Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may makakaglabuwas ka nga amo ini ang duha ka mga major ingredients, mga abyan, mga katrupa, pamati ka mo nga makapabalik sa nagakayabang performance sa kama. Kag ibalik ang isa ka function ni Junjun. Abin nyo ang function ni Junjun subong sa mga daw nagahuya-huya na. Pangihi na lang gid, duay nagidloring. Ibalik pala isa pagid ka function ni Junjun para sadya nga magpabilin, nga magpadayon ang intimate relationship ninyo sang inyong partner. Ngayon ang pagkaaga bla, may ara ka nga breakfast in bed. You see, no? Nami pro, no? Believe me, maturbo ninyo partner nyo. Ah, si Mrs., si partner ninyo, maturbo ninyo mga muni oras. O kundi gani, mga kainalas 3, tras 4. Sigurado na, breakfast in bed na. Tagaan niya ka muna pamahaw samtang nagahigda pa ka mo sa katre. Believe me. Mangkotanyo speed ring ah. Kaya man sa Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, 100% niya mo. Natural, safe, wala sang side effects. Yo. Mangkutan yung speed ring black, kay kapila na ni makatesting si speed ring. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, basta 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship, mga biyantok on nyo na. Kay dira nyo gid mabatyagan ang matuntuon ng efekto sang turbo. Oo, sa pirtahan pa lang kamo sang inyong kwarto, mabatyagan mo na ang pag-alsa sang mga buol ninyo. Oo. Kag-preparar gid si partner sang panghampol sa aga, either sa lunpas or lapunaya. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, sabit mo, kayang-kaya. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, sarang mabakal sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar.
1: Exciting Pilipinas!
0: May isa pa ta komersyal ka, Turbang Janre. Dugang ang mga balita, mga abyan, balita nasyonal. May update kita sa Linog sa Mindanao. Kung pila ang nagkalamising, pila ang nagkalamatay, pila ang mga nagkalasamaran. Pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdom.
2: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. So bagit kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mapibili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
7: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold, coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: Mga katupa, excited!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga byansa, palatuntunan, Exciting Pilipinas, 13 minutes after 5 o'clock. Kaya mga byansa, XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Mga balita ang inyong mabasahan sa mga pamantalaan sa karunong adlaw. Inyo na mabatian sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Kaya XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Ang pinakaulihing atali, mga byansa, nakita naton, nabato naton, nagikan sa newsroom, mga byansa, mga nagkalamatay kag nagkalasamaran sa Mindanao. Now, nagdangat sa 19 ang patay as of now, as of broadcast time and still counting. Kag ang mga nagkalasamaran, nagdangat sa 134. Ang missing, hindi pa ma-account subong. Ang ining mga nagkalamising, may ara mga pinag nagkalamising na nagapaligo sa baybayon. Di pagtilwa siguro sang tubig, gindala sang current, patunga. Di may mga nagapaligo, nagkalamising. Ang iban mga binti, base natabunan sa mga dibring, hindi pa ma-account subong, no? Pero as of now, 19 ang patay, 134 ang nagkalasamaran. Hindi mga binti sa naglainain nga banwa o kung mga syudad dito sa Mindanao. So, iba na itong public affairs program, din mga binti, atag na sa inyo ang pila ka mga development, mga running developments, mga binti, dito sa Mindanao. Wala sa may makapakot sa linog, eh. Wala gina-forecast, ini. Mga binti, nga ito lamang sinipanugyan, din sa ito nga mga pumuluyo, ilabi na sa mga higad sang baybayon. O, ilabi na mabiyan sa mga, well, hindi nato na luyag nga i-alarma ka mo. Pero as much as possible, himuon ninyo ang nagkakadapat gid nga himuon. Hindi magpanik sa tiyon nga may mga pagtayog, bala, no? Actually, ang kada local government unit, diri naman guro pukawunta ang mga responsable sa ginatawag bilang earthquake drill. Kaya ti, nagbukas na ang klase mga katrupay. First day of classes pa lang, ginpatilaw na kita. So dapat mangin alert na nga itong sininga mga eskulahan, mga school principals, administrator sa mga private schools, kung ano himuon sa mga estudyante, ano himuon sa mga empleyado, sa tiyon nga mabatsagan ang pagtayog, ining earthquake drill naton. Kaya wala naton ginapangayo, kag wala man naton mga abiyang ginapangamuyo, gina-expectar lang ibrenawan din, nga basi bala may matabo bala nga the big one, basi may ara pa bala palabuton nga mas mabaskog pa sa 7.8 mga abyan nga linog nga natabo kahapon last 7:37 dito sa rehiyon sang Mindanao. Nobody can tell, only God knows. E dapat makahibalo kita kung anong himuunta kung may mga pagtayog, no? Muna ganin siling naton, di kita luyag mag-alarma sa inyo, pero as much as possible avoid tigira na iguro katropang dyan rin magpadulong sa mga wow mga buildings bala, no? Mga matag-as ng mga buildings. Galing kay ko naman yung panawagan ta, basi madulaan ni gusto ng mga tagiyas ng buildings bla. Pindi naman lang na sa aton sa pag-amligtas ang kagulingon ta, no? Ang kabataan na may mga phobia bala, no? Ining mga lamharon pang edad, mga binga makita nila ang mga sitwasyon katulad sini. Ang iban sini gani, hindi na mag-eskwela, pro. Ang mga nakakita, gidla kung paano natipag itong mga buildings to sa Mindanao. Iban kabataan, may phobia na. Oh. Di, mga abyan, ang Pilipinas, sabi na igo sa ring of fire, bla, nga, kung may linog nga baskog, mga abyan, isa ang Pilipinas sa mga maulamid sa mga nasyon sa Southeast Asia, no? Ang origin, kung mga abyan, sa linog kahapon, ang natabo mabiyan sa Sarangani kagiban pa nga mga kaiping nga Marion mabiyan ang gintunaan sa niamo ang hulag ang movement mga abyan sa ginatawag nga Cotabato Trench, no, nga sa diin mga abyan nagresulta ini sa pagtayog sang halos bilog nga Region 7 ilabi na mga abyan sa General Santos City suno mga abyan sa Phoebox. Ginpayag sa mga taga Phoebox mga abyan nga si Mr. Winchell Sevilla nga amuman ini ang Cotabato Trench mga abyan ang nagtayog sa itong 1976 bala nga Moro Gulf Earthquake nga sa diin nagresulta ini sang kamatayon mga abyan sang linibo ka mga pumuluyo sa amo nga rehiyon. So ini mga abyan ang pagpahibalo lamang naton sa inyo sa brief background para mahibalo naton mga abyan ang himuon naton, no? I-briefing ang mga kabataan, panawagan ta sa mga principals, mga school administrators nga hindi gid pag ibaliwala ang inimabian nga sahi sang senaryo. Ang pagpanghanda ta, no? Ilabi na mabian sa mga kabataan, no? ini magapu kau liwat sang mga ano ta sa mga nahibaloan ta nga mga pagpanghanda aring taga Pibok so payag jaw.
1: On, habang papalayo kayo, papahina yung paggalaw so lumimilit yung intensity. Pero may mga pagkakataon din na kung saan kahit medyo may kalayuan kayo sa epicentro ng lindol, pero yung lugar o yung bato na kung nasan kayo ay malambot, posible na mas malakas pa rin yung ground vibration na mararamdaman nyo.
0: So amo ina mga abyan ang pahayag sang Feebox, no? Sa mga nag-a-listar sa igad sang baybayon, ha? Kung may mga pagtayo gani alerto gid kamo kay dito sa Mindanao may ano eh may tsunami alert, no? Ang mga makita mo sa video clippings katrupang dyan ang mga swimming pool. Sus daw ga daw ginaayag mo. Ang mga beaches nila dito hinali lang naghunas. So delikado basta magamol gani nang masinaryo may linog tapos maghunas. Meaning mabyan nagtilwa ang tubig sa dagat. No? Gintipon niya to, sa to sa tunga. Kag ang bilta sina mabin amo nang delikado amo nang ginatawag nga tsunami. Aton din ginatawag ta tsunami. Ang iban magpronounce ni tsunami. Ha? Kanya-kanyang pronunciation na. Ha? Bisan pa mga byan nga malayo ang Mindanao sa aton pero hindi imposible suno sa mga eksperto nga matabo man ini diri sa aton nga rehiyon sa Pilipinas sa Region 6 kay ang pinakamabaskog bala nga mga ngalinog nga nagtayog diri sa aton sa Panay ang natabo to sa Antique bla do sa ani ni Antique to basta isa ka banwa sa Antique do mga 100 years na to sobra 100 years to ano to amo tong pinakamabaskog ang linog no damo man tong mga nagkalamatay damo man mga nagkalaguba ang mga structures. Pero mo lang na ginaton panawagan mga abyan nga huwag ginibisang may makapredict sang sining ano bla sang sining linog. So nga aton lamang sining pagpaalerto sa mga ginikanan kung may mo palang idulong nyo anay sa eskulahan mga kabataan ninyo. Alalayin nyo anay ning mga elementary naton nga mga kabataan bla kay daw amo iniuna sila nagabatyag eh. Iba nagahilibion ka po nagaamba-amba lang sang Philippine National Anthem mga kabataan to. Daw ay gisabungog nila nga mo itong matabo. Why gani matapos ang katapusan ng mga tinaga? Why mamitlang ang katapusan ng mga tinaga sang katapusan ng sentence sang lupang hinirang nga ang ma, ano gani ng katapusan ng tinaga katropan dyan rin ang mamatay bahala kamo amuna. Ang mamatay ng dahil sa'yo amuna. Why na nila mamitlang ina kahapon nagkinaran kara ng mga kabataan siyempre kung ikaw man huwag na mapamabatian mo ang katapusan yung matinaga sang lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa'yo mangkot iban nga sa karamong lugar nga sa Mindanao gid kunwaw iban niya nga mga nagapanila siling na baan mo ang Mindanao kuno mo ni lugar ni former President Rodrigo Duterte nga kung madumduman nyo suno sa mga nagapanilag ano kay ginbuyayaw abin ni former President Rodrigo Duterte si ang Ginoo mo hintawag niya nga stupid insulto why man guro mo na iya lang niya sa iban nga pananawan yung guro pero amugin man ano dapat hindi mo pag insulto ng ngalan sa Ginoo hindi mo man pagamiton sa kung ano nga mga iloistorya ang ngalan sa Ginoo. Do not use the name of God in vain.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 22 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ari, anay kita sa exciting balita. Oh, bugal man isang mga Ilonggo. Ha? Samta nag-monitor kita mabiyan sang sitwasyon dito sa Mindanao, hindi taman pagpabayaan ini mga nami man mga balita bla, mga inspiring stories bla no. Mga exciting mga istorya. Kay balo ka mo. Taga syudad naman sang Iloilo katrupang dyan rey, mga katrupa, mga kaabyanan. Ang nag-rank number 1 palakpakan tanay. Taga syudad sang Iloilo. Ang nag-rank number 1, nag-top mga abyan sa 2026 Physical Therapist Licensure Examination. Palakpakanta ang taga Iloilo St. Paul University mga abyan. nga graduado sa physical therapy nga kurso nga nagtap nagrank number 1 sa 2026 physical therapist licensure examination. Rank number 1, ginhingadlan mga abyan, mga katrupak sa kay Jeremy Errol Lorenzo Sakian. Ah, do familiar naman ka mo guro sa family name nga Sakian. Daw kilala man ni sila mga abyan sa medical field, no? Rank number 1, yes! Oo, si Jeremy Errol Lorenzo Sakian matapos nga nakaangkon mga abyan sa average score niya 92. 0.80% mga byan nga rating. Na-mentionar man diri ang mga top schools sang pungsod nga may madamo bala sang graduate sa amo ni nga kurso nga madamo man sa mga nakapasar. Ano ini nga mga eskwelahan? Ini amo ang mga masunod: ang Dunya Remedios Trinidad, Dunya Remedios Trinidad Romualdez Education Foundation, kag ang Our Lady of Fatima University sa Antipolo City. Nga lunsay nakaangkon mga binsang 100% nga passing rate. In other words, ang tanan nila nga graduate dito sa kurso mga binsang physical therapist, pasado tanan. Ang pareho man bala nga kadungganan nga ginaangkon sa West Visayas State University as far as the College of Nursing is concerned. Kada tuig na yung mga katrupa, tanan nga mga nursing graduates nila pagkuha sa licensure exam for nurses, 100% kung isa kagatos nagkuha, isa kagatos man ang pasar. Ang mas manami pagid kaysa kada resulta sa licensure examination, ah, may ara gid nga taga-West nga sulod sa top 10. Top 10, oh. Pero inimabian, hindi man magpapirdi ang Iloilo St. Paul College, ha, no? Nag-rank number 1 mo. Oh. So, inimabian, isa kapatimaan nga ang Iloilo St. Paul College, mabian. Maayo man sa kursong physical therapist, ha? Amo ini ang mga exciting istorya. Bugal sang Iloilo. No? Dako man ini nga kadungganan sang Iloilo St. Paul College. Ugaling wala na kita tiyempoy. 26 minutos na nakaligat sa takna alas 5 sa aga. Maying aga lang sa mga supporters naton, listeners kag viewers. Sa duha naton ka mga Facebook pages mga abyan sa palatuntunan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Dire sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7 sa kay Ma'am Mary Ricabar. Sa tagpalamatin naton sa Negros Island sa kay Mark Joy. Arevalo Alayon, kumusta ang aton bintada sa meat shop? Subuman sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero sa Lunok Itiri. Sa kay Mr. and Mrs. James and Suzette Arabang sa Esplanaga Resort. Sa kay Tutong Uga, sa kay Tutong Guardian, sa kay Birdie Calvo, Buslo, siling isang kilala ko. Kagsakay Maria Caprada sa Pabia, Iloilo, ngayong aga. Mga byan, ginakulabos kita sang panahon sa atong kapagpanganaga at magabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod ko sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ako si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: XFM. Mga katrupa, XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Isang
1: maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan. No? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. Mabibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban ano, sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, and of course ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakaraan, Dok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
2: Oh.
1: Kaya nga naghingi ng ano eh, naghingi ng mga certificate ano. Biruin niyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Dok, ano?
2: Eh wala daw herbal doon eh.
1: Ayun nga.
2: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
1: Oo.
2: Oo, eh kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi mag ano yun, hindi yata lulusot
1: ng sobrang dami. Mahirap-hirap pala sa tin.
2: Oo, doon mo nakikita yung ano partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa, ano? Kasi alam mo, ang problema ng tao kadalasan yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang 'yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin. Yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
1: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
2: Oo, oh, eh problema. Eh, pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, eh mas mamamatay ka sa stress.
1: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo. Pag research mo, nako. Matindi mga sakit na yung nagsisilabasan, ano? Sa mga kababayan po natin dyan, ha, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, eh baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan, ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, is isa pong malaking factor na magdudulot, ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga kinakailangan po, eh nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, eh, kapos na kapos sa nutrisyon.
2: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero, kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkain organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam na alam mo kung ano, kung paano mo prinoses yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
1: Lalo na.
2: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong ika nga eh, yung choices natin nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
1: Tama daw ka, no? So, yan na. So, mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang ipong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo sa, no? sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, ha? Ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sandown Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandown Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
5: Sandown Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sandown Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sandown Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito, ano? Actually, last time, ano, na nag-duty sa clinic natin, ay meron tayong naka-encounter, ano? Na ganito po yung karamdaman niya, mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy.
2: Oo.
1: Pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
2: So, itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto, ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain, ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas, ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
1: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede ka magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang yung tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay, o kaya naman, yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon, partner, can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng, ano, ng kumbaga, yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
1: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan, ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person, ano?
2: Oo.
1: Kasi yung iba, Doc, madalas, ano, sa isang araw siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila, ano?
2: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, detox natin. So after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos
1: Mahirapan,
2: sila.
1: Mahirapan,
2: oo. Kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pag-aanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman, inatutulungan natin sa pamagitan ng nutritional therapy natin.
1: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito din yung iba pa, ano? Ng mga factor, maliban doon sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Ng mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano?
2: Mm-hmm.
1: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas. Yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganda rin sa mga kababayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc. Yung pala dapat yung bantayan
2: no?
1: din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman ng epilepsy.
2: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag sa sagdan, gumulong-gulong sa sagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
1: Oh, tagal.
2: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito eh, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
1: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
2: Saka maraming, maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
1: Yun, tama.
2: Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple. Yun yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos,
1: dami.
2: Halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
1: Ayun, ha? So, ayan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po ay malapit sa atin po mga Yatsuo Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May tagline ng Maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Southland Plus Coffee Mix.
10: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
9: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, nabibili sa mga butika.
11: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
9: Southland Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Southland Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Southland Plus Gold.
12: Mabibili sa pinatablatin ng butika sa inyong lugar.
13: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magzantone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zantone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzantone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
14: Daig ba ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zinzone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
15: VisionX, marami na ang natulungan.
16: 3 to 2 years akong nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang VisionX Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko, si Sheena Andres.
15: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
17: Para sa malakas na buto,
18: Premium D3.
17: Matibay na immune system.
18: Premium D3.
17: Proteksyon sa bacteria at viruses.
18: Premium D3.
17: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
18: Premium D3.
17: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
2: Hello.
1: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy. Tulad na lang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
2: Yung mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, diba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yon, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating Premium D3. Mm-hmm.
1: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po, ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role ano or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
2: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Mm-hmm. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin paminsan-minsan ng vitamin D or vitamin sunshine, diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients. Ano, yung ating premium D3, nandun po yan. Ha? Sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Hell. Mm-hmm. Ayan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
1: Maganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po atin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan, Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano? Yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng ating pong ultimate trio.
2: One capsule, two times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit.

0: maintenance mo, ika yes. nga, ano? O, so, sa mga kabayan natin, ha? Huwag pong kalimutan, ang atin pong Ultimate Trio, available yun, ha? Sa mga clinics po natin, kaya na rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
1: Kaya... Hindi gamot yan. Hmm. Kasi yung gamot limitado, di ba?
0: Oo, tama.
1: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mm-hmm. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Mm-hmm. Amino acid kasi soy powder na nandyan, source ng first class quality protein that are needed every day. Maraming tao hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba gano'n kayo? Santon plus coffee mix kayo. Mm. Dahil nandiyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, mm-hmm. yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement mm-hmm. for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. Mm-hmm. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan. Mm-hmm. Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Mm-hmm. Yan ha. So, mga kabayan po atin dyan, yung ba nagkaroon ng misconception din, ano? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, no, gamot daw to sa ganito.
1: Oo, nakikipagtalo pa. Alam, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot.
0: Oh.
1: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun. Kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
0: Yes.
1: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
0: Yes. Tama.
1: Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
0: Okay, ha? So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. Ano? Actually, wag na kayo makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan, ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication. Ano? Pero sa mga kabayan natin na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawal yan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila.
1: Yes,
0: Doc, ano? Ang kinakailangan nyo lang is dagdagan nyo.
1: Galitan kayo ng doktor nyo pag tinanggal nyo yan.
0: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, Doc, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
1: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit sige, abayan. Sige, no? Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So, dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi, alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
0: Mm-hmm. Okay, Doc, paano? Nako, kulang na naman ang ating pong oras.
1: Mm-hmm.
0: Baka may paiwan ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong palatuntunan, saan mang himpilang kayo na nakikinig. Ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming information sa inyo kung ano man ang problema niyo pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla po. Thank you!
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapalam. Hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon na mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusokong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Patropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang katrapan mo station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Bandung aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Martes, Hunyo 9 tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita ka tropang era Espinosa.
1: Ka tropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Congresswoman Jamjam Baroda ginimbitar sa Gatchalian Block Blue Ribbon Committee apang wala nagtambong.
1: Midterm school year, may tinutuyo sa pagpasiguro sa learning competency kang hindi tuman ka-congested ang kurikulum sa DepEd. Sunod sa kay Mr. Hernani Escolar, ang DepEd 6 spokesperson.
0: Batang ang manubang performance sa eskwilahan, ini ang ipaidalom sa aral program sa DepEd.
1: Isa ka puloyan sa uto na sunog, kalitan sa sunog, naglabot sa 100,000 pesos.
0: Mas over 13,000 ka mga estudyante sa syudad na kabaton sa libre ng school supplies, kadungan sa pagbukas sa klas.
1: Haruto Elementary School, padayon man ang pagbaton sa mga enrollees sa syudad.
0: Headlines naman, balita nasyonal, sarangani gintayog sa 7.8 magnitude ng linog, tsunami warning, ginpagwa sa FIVOX.
1: 19 ang patay, 134 naman ang pilason sa nagluntad ng magnitude 7.8 ng linog sa Mindanao.
0: Unang adlaw sa klase sa Sultan Kudarat gin-suspend bangol sa mabaskog ng linog. Trabaho sa mga government offices gin-cancelar man.
1: Soil liquefaction nagtuhaw sa Coronadal City kasunod sa magnitude ng 7.8 ng linog.
0: Designation Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President wala nag-reflect sa Senate website.
1: Senate President pro tempore Win Gatchalian ginkadismaya ang wala pagtambong sang 18 ka mga anay Marines kag ni Attorney Levy Baligod sa Blue Ribbon Committee hearing.
0: Senator Rafi Tulfo gintawag nga butigon ang 18 ka mga anay Marines hearing nga ginpatigayon sang Cayetano Block o kun pag hinun-anon nga ginpatigayon sang Cayetano Block angon sa flood control gintawag sang senador nga live selling.
1: Ginpatigayon nga pag hinun-anon sang Gatchalian Block angon sa food kun sa flood control, hindi committee hearing, kundi consultative meeting gid lamang.
0: Mga anay Marines, wala naga-presentar sa physical ng ebidensya sa nga NBI Director Matibag, affidavit sa mga ini, kinginahanglan nga tun-an.
1: Pagpangako naman ni anay Congressman Mike Defensor sang tag-5 ka milyon ka peso sa mga anay nagapakilala nga Marines, rason sa ila pagwa base sa isa sa mga ini, sunod sa kay NBI Director Matibag.
0: 350,000 pesos na hatag pala nga bayad sa isa sa mga aning Marines sa 5 million pesos paging pangako sa bylaws ang pagtestimonya.
1: Senator Erwin Tulfo, ginakabig nga house show ang hearing nga ginpatigayon sang Cayetano Block.
0: Senator Bob Aquino, nagapanawagan nga dakpon ang mga dalago nga isda ngot sa flood control. Senador, nagpabutyag ang kinahanglan seryosohon ang among butang.
1: Curly Diskaya, handa na ang buyagyag masubra 150 ka mga naulamit sa flood control corruption.
0: Consultative meetings ang Gatchalian Block senators angon sa flood control gin-suspende bangod sa linog nga nagluntad sa Mindanao.
1: Attorney Levy Baligod ginpabutyag nga nagsala lang ang duha ka mga anay Marines sa paghambal nga sila ang nakadulong sang maleta nga may unod nga kwarta sa kay Senator Loren Legarda.
0: Senator President Alan Peter Cayetano ginpasalamatan ang mga nagapanawagan nga mag-resign ini bilang Senate President.
1: Senator Erwin Tulfo mag-inhibit sa Senate Blue Ribbon hearing angot sa flood control scandal.
0: Senator Peter Alan Peter Cayetano nagpahayag nga duha na subong ang Senado.
1: Manifestation sa prosecution team sa impeachment batok sa Vice Presidente na bato na sa Senado.
0: Kag for featured case, batok sa pamilya Marcos ginbasura sa Sandigan Bayan matapos ang 30 katuig. Headlines, balita national, tsunami warning sa Indonesia ginlift matapos ang 4 ka oras kag tunga nga nagluntad ang ninog sa Southern Philippines o kon sa Mindanao.
1: Chagos Island, plano nga baklon sang Estados Unidos sa Mauritius.
0: Entertainment news, Mommy D naging emotional matapos nakikita ang iya apo sa tuhod sa 11 nga tion.
1: Kag sa sports, Alex Iyala nakuha ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open.
0: Kag sa an extra wow balita, pinakagamay nga portable toilet na himo sa Japan. It's awesome.

0: Sa is mga katropang oras, Sex FM, ang oras ginadrong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang kalinbase ng Vitamin C, Sunthone Vitamin C makabulig sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kaghalal certified. Available sa mga butika ng malapit sa inyo mga lugar. Sa 6:17 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal, lakip si Congresswoman Jamjam Baronta sa mga ginimbitar sa Gatchalian Block ng Blue Ribbon Committee sa Investigasyon sa Flood Control Projects kahapon. Apang wala ang mamalita ng tambong sa nasamit ng hearing, upod na ang iyang mga kaangayman na kongresista ng ginimbitar. Sunod sa Secretary General sa House of Representatives ng mga kongresista ng ginimbitar, bagi sa House Speaker nga nagpadala sa sulat, ang mga ini sa DIN ilagay na decline ng amo invitation sa grounds sa parliamentary courtesy. Matandaan nga isa si Baronda sa mga nalawagan sa 18 ka mga aning Marines nga nakabaton sa Minalet ang kwarta nga may kahilabtanan sa flood control projects.
1: Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up today? Despite the fact that we sent notices to them last Wednesday afternoon.
2: We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Sia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila De Lima, through Speaker D. The reason for their absence... Attorney Cheloy Velicaria Garafil said that the House of they sent a letter respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary courtesy.
0: Nabatian ang kabayan sa pagbahayag sa secretary sa Blue Ribbon Committee.
3: Tinutuyo nga mapasiguro ang learning competency amuman nga hindi magtuman ka congested ang curriculum sa ang 3-term school year. Ini ang ginpahayag ni Department of Education 6 spokesperson Mr. Hernani Escolyara. Pareho lang ang learning competencies ka curriculum apang ginsiparar naman ka gin-identify ang mga period kung sa diin mayaras ang opening block para sa opening assessments. May instructional block naman para sa pagtuon sa mga estudyante kag may end of term block nga hindi naman kung nga diri ginapatigayon ang mga extracurricular activities. Kagiban pa ang mga task ang mga kabataan, nabuloan nga mayara sang 4 ka quarter sa nagligad nga school year kag bangod nga 3 terms na karon, gin-adjust man sang central office ang school calendar. Pakigbahin dugang ni eskolyar nga ang tinutuyo kun nga may assessment gilayon sa pagbukas ng klase, amo nga ini ang mangin baseline data sang learning comprehension sa mga estudyante kag sa katapusan sang school year naman may pagapatigayonon nga end of school year assessment sa diin diri gina-test ang natun-an sang bilog nga school year. Ang assessment isa ka exam sa pagtest sang learning level sang mga kabataan.
4: Sa central office, kahit ang purpose kito niya sa school is to make sure no, ang learning competencies ng bata na to nang ilagid ang maagong sa at the same time, hindi tama ka congested no, ang atong tuming na curriculum school courses.
5: So that would be nga sa senior high grades 11 and 12, may tatlo man kita ka terms. In short, sini ka tatlo ikaw magpa-enroll in a year? Tatlo ka trimester na, Mr. Escolyar?
4: Actually, nasuda ko ano, the senior high school na to, may mga plan na mga guidelines na isa, but this is more intended dito sa atong tuning na mga junior high school na may naman ka-reach. But for grade 11, no, may term 1, term 2, term 3 man sila sa atong sining, like makita natin dito subong, no, based sa sample sining, performance template for grades 4 to 12, makita natin dari is term 1, term 2, and term 3. That includes no, ato mismo senior high school. So, pagkasundo rin niya no, sa atin sining mga eskulahan man, Sir Joseph.
5: Okay. Ano mga...
3: Ang kabahin sang pagpayag ni DepEd 6 spokesperson Mr. Hernani Escolyar.
0: Express, Samtang in kaso ng manubong performance ng estudyante sa eskulahan ini ang ipaidanom sa Department of Education sa aral program sino kay Mr. Hinaning Eskolyar ang spokesperson sa Department of Education 6. Ang mga programa ang naghahatag sa bulig kag suporta sa mga kabataan agud nga sa tiuan sa school year amat-amat ang mga ini nga magsaka sa naglainain nga level sang aral program. Ang aral program ang mayara na sang lahira sa yung kinahanglan nga siguraduhon nga ini ang maimplementar pakigbahin ni Eskolyar. Samtang may DepEd order naman angot sa pagbago sang paghatag sang academic awards. Ang mga estudyante ang kinahanglan nga makagrado sang 90 agud nga makakuha sang award kag wala sang grado nga below 80. Ini nga klase sang grading system ang naga-create sang fairness kag ma-minimize ang kompetisyon dugang ni Eskolyar.
4: 19 ang grade sang sini kabata agud sini nga maka kuno makalabot sini sa awards but dapat wala sang grade nga below below 80 sini nga end of term nga grade. So this will be implemented ang new grading system. I think this stepped order number 15 series of 2026 sa kung sa diin ang stage 1 kinder to grade 3 descriptive grading system na shall be implemented while ang award system ng ang stage 2 that's grade 4 until grade 12 ma-maintain sa diapo no ang numerical grading system and for awards and recognition dapat ang yung grade no ang average niya is 19 but wala sa sang grade na below 80 sa school year.
5: Okay. Nagumpisabi kita, Mr. Eskolyar. Doon ako kaabot ka pa sang may first honor, may second honor, may honorable mentions. Pagkatapos ginisla naton sang with highest honor, pagkatapos other academic distinctions. This time, Mr. Eskolyar, anong plastada sang academic awards nga ini? Anong pagtawag sini?
4: Ang academic awards na sa nino is academic awards sa sige ako, Sir Joseph, no? But kung tanong sila natin, ang ginobra sina diri is mangin fair sa kanan, no? Butulingon, wala na balas ang natawag sila nga valedictorian, salutatorian, but ang ginabutang sila diri, high honor, and the like, no? Kagastubong man, dapat ang bata, no? Kung sa dapat ang younger grade is dinalabarit niya is 90 or higher, with no grades, no final grades, no, nga nag-fall below 18. So, kung ano
0: nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Mr. Hernani Eskolyar ang spokesperson sa Department of Education 6.
3: 22 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Sa iban pang mga balita lokal sa siyudad sang Iloilo kag sa probinsya, naupo sa sunog ang isa ka puluyan sa barangay Lambuyaw uton Iloilo kahapon sang aga. Ginapanagiyahan sang pamilya Bodegas ang mga puluyan nga nasunog. Posible nga naghalin sa wala mahukas nga electric fan ang gintunaan sang mga sunog. Nalakip sa sunog ang mga appliances kag ginabulabanta ini nga naglabot sa 100,000 pesos ang ginbilin nga kahalitan sang mga sunog.
0: Las 6:24 samtang naglabot sa 13,513 ka mga estudyante sang tatlo ka mga eskwelahan sa Iloilo City ang nakabaton sa school supplies kadungan sa pagbukas ng klase kahapon Hunyo 8. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Rice at Atrenias ang pagpanagtag sa mga school supplies upo ng mga opisyales sa Iloilo City Government. Naibaluan nga mayara sa 6,522 ka mga estudyante ang nakabaton sa school supplies sa Iloilo National High School o Iloilo City National High School, 3,578 naman sa Ramon Avancenia National High School, kay 3,430 naman sa Mandurriao National High School. Sino kay Ms. Joy Fantilaga Gorzal, kapin sa 75,000 kamay estudyante sa siyudad, halin kindergarten, tugtob senior high school, ang natalana ang makabaton sa among mga school supplies. Kabahin ini isang programa sa city government nga shares o kung share kits that lip off. Ini ang kabahin sa city government ng program nga Share Kits that Uplift Learners o kung school program. Ginpabutyag naman ni Mayor Terranias ang tinutuyo sa programa nga magkahatag sa dugang nga suporta sa mga pamilya. Ilabi na ang mga financially challenged. Sumong ang nagbalik na ang klase. Express,
6: Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
3: Lasa 6:24 ng aton nga oras padayon nga nagabaton sa mga enrollees ang Haruto Elementary School sa Cuartero Street, Iloilo City. Sa interview sa XFM News team sa school principal nga si Sir Mario Mejavilla, as of June 5 yara sa 476 ang kadamuon sa mga estudyante nga nakapa-enroll sa ilang eskwelahan para sa school year 2026-2027. Mas manubo ini sa 638 nga number of enrollees sa ngamong eskwelahan sa nagligad nga tuig. Apang nagapati si Mejavilla nga posible malabot pa nila ang ilang sining nga numero sa mga enrollees sukon posible malabawan pa ini sa karon nga tuig. Ginpabutyag ni Mejavilla nga madamo pa sa mga estudyante upod ang ilang sining nga mga ginikanan ang magapa-enroll pa lang kadungan sang pagbukas ang klase Hunyo 8. Samtang pagapatigayon naman sa karong nga semana sunod sa kay Mejavilla ang orientation week para sa mga estudyante nga subaman sa mga ginikanan, lakip na ang pag-assess sa health sang mga taga-eskwela. Hunyo 15 naman magasugod sunod sa kay Mejavilla ang instructional block ukon ang main teaching agud ukon ang main teaching and learning phase sang mga manunudlo kag mga estudyante. Nabaluan nga nagapatuma ng Department of Education sang 3-term school calendar para sa school year 2026-2027 nga may tinutuyo nga mapasiguro ang effective nga delivery sang curriculum standards kag maximization naman sang uninterrupted instructional time.
7: Based sa attendance ang aton ng mga kabataan sa Bundok Adamo, naman sa aton ng mga kabataan, series sa aton ng eskwelahan. So as of now, may enrollment kami balaan sa bong na ginabasihan. So sa subong as of Friday, naman enrollment is 476 diri sa Haruto Elementary School. Kag ang previous namon nga enrollment is 638, so mga 100 plus pa ang amon nga kulang. So sige-sige, pagyapon ang amon enrollment diri.
8: May deadline na bigla sir na ginatanaw sa saan sila pwede makapa-enroll?
7: Sa subong sa amon nga online nga enrollment, na wala pa man sa buong kuan. Pero kung sinong gusto nga mapa-enroll diri sa Haruto, open man na di subong. Katulan di ka mo kag magpa-enroll. Sige-sige, pagyapon ang amon enrollment subong. Based sa DON number 9 series of 2026 ang subong nga aton nga curriculum natuon sa nabutang sa 3 term school calendar. So magsiling ka 3 term, may opening block, may instructional block, may end block. So opening block from June 8 to 11 nag-start mandatory learners health assessment. So sa muni nga mga inadlaw, more learning sila sang orientation sa parents kag sa learners. Kag ang ilang nga health i-assess na namon kay may feeding kami ma-start na sa July. Dahil ma-start man na ang amon nga mga maestra sang testing for Windows sa online sa amon nga report kag sa assessment sang CRLA, RMA kag mga fill-ire. So sa subong nga inadlaw, subong nga simana, more lang ganyan sa orientation. Kaya mo giman ang ginayusual tang mga activities mo. Siya muna. Pero pag abot nila sa June 15, dangat sa August 30, instructional block na wala na nasang awat nga mga testing kag mga ano. Ang aton nga mga maestra, focus na ginasaya sa pagtudlo sang kabataan nila.
3: Ang nangin kabahin sang pagpayag ni Sir Mario Mejavilla, ang school principal sang Haruto Elementary School.
0: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Mga katropay na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold yung si Mang Christine, ang palaya malunggay, garlic kag spirulina. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga magkabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pag-protect sa atong immune system batok sa mga masakit. Magkabulig sa may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasa Easy Media sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Gintayog sa magnitude 7.8 ang linog ang offshore sa Sarangganila 7:37 kahapon sa aga. Kaniyang may kadalumon nga 10 kilometers. Pangusamong kabasko nga linog ng isyong Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa tsunami warning. Ang mga lugar ang ginpailalom sa tsunami warning among mga masunod. Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulo, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, kag South Cotabato. Inabisuhan o kung ginabisuhan kahapon ng mga residente nga nagapuyo sa mga coastal areas sa pagpadulong sa mga matag-as nga lugar.
3: Angot sa nasambit nga balita, naglabot naman sa 19 ang reported nga napatay samtang 134 naman ang napilasan sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa southern area sa Mindanao as of 4 p.m. Hunyo 8. Sunod sa Office of the Civil Defense, magluwas sa mga casualties, 12 ang nagapabilin nga missing. Base naman sa monitoring sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 16 ang mga napatay ang na-record sa Soksarjen, 10 sa General Santos City, 3 sa Glan, Sarangani, kagduha sa Tupi, South Cotabato, kag isa pagid sa Malapatan, Sarangani. Sa Davao Region, 3 ang na-record niya napatay, gikan sa Davao Occidental, kag 5 ang nasamaran. Pasado las 7 sang aga, Hunyo 8 sang nagluntad ang linog, kun sa diin, nakita ang epicenter sini nga gidobolbanta 32 ka kilometro south-southwest sang baybayon sang Maasin, Sarangani Province.
0: Sa 6:32 sa kaangot nga balita at national, ginkansilar ang unang adlaw sa klase sa Sultan Kudarat kasunod sa mabasko ng linog, public manukan private. Ini ang ginanunsyar kahapon ni Governor Dato Pax Ali Mangunda Dato. Nagpanugyan si Mangunda Dato sa publiko nga magpabilin nga kalmado, mag-aligmat kag magsunod sa mga guidelines sa mga lokal nga otoridad amuman sa disaster response agencies. Nagmando man ang gobernador sa pag-check sa pulingan, eskwelahan kag workplaces sa posibleng structural damage kag magprepare para sa posible nga mga aftershocks.
3: Ginkakibot naman sa mga residente sang Coronadal City sa South Cotabato ang pagtuhaw sang tubig halin sa dalom sang duta kasunod naman sang nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani, Hunyo 8 sang aga. Sunod sa mga eksperto, ang amo nga phenomenon ang ginatawag nga soil liquefaction. Nagakalanabo lang ang soil liquefaction kung may mabaskog nga pag-uyog sang duta katulad sang linog nga nagatuga naman sang paghumok sang duta. Tuman kadelikado ini, sunod sa DOST, ang amo nga hitabo ilabi na sa mga structures katulad sang mga pulian nga yara na hamtang ukon malapit sa mga liquefied soil.
0: Sa 6:33 sa piyak nga bahin, ginbutang si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa Senate website. Samtang designation naman ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President ang wala nag-reflect sa among website. Nagwa ang among update kasunod sa Senate plenary session sa Hunyo 3 nga nagresulta sa leadership change. Matapos ang duha ka adlaw nga wala sa formal nga session sa Senado, gindeklara sa mga senador nga bakante ang tanan nga posisyon. Rason nga na-elect sila o kung nag-elect sila isang bagong opisyal. Hunyo 3 nga sa napilian si Gatchalian bilang Senate President pro tempore talos kay Senator Loren Legarda kay ginasyum siniyang papel nga presiding officer. Amuman, siya ang ginkilala bila o kung ginakilala sa sumong bilang acting nga Senate President.
3: Gin kadismaya naman ni Senate President pro tempore si Erwin Gatchalian wala pagtambong ni Attorney Libby Baligod kag 18 kay man pa ang mga katapuan isang Marines nga nagpakilala man ini nga mga empleyado ni Zaldi Co. Nabaluan nga ginimbitar ang mga ini sa nasambit nga hearing apang wala magtambong kag wala man nakapadala sang reply. Nagpanindugan si Gatchalian nga opisyal ang pagpatawag sa ila sa diin nag-release ang committee secretariat sang opisyal nga invitation kag ginpost man sa website ang consultative meeting nga ila ginpatigayon. Pakigbahin ni Gatchalian nga ini ang nadismaya bangod na ibaloan nga ang 18 ka mga anay Marines ang kamatuoran kung tani nga nagtambong ang mainiagod nga ipakigbahin ng ilisin ni matutuod nga ibaloan. Hindi mahimo nga magpili kung sa diin ang mga ini magkadto kag maghambal kung sino lang ang ilang istoryahon. Ginpayag dugang ni Gatchalian nga siya ang may nakita nga inconsistencies kag subuman mga gaps sa mga nangin pahayag sang 18 ka mga katapuan ay sang Marines rason nga nagaprepara siya sang madamo pa nga mga palamang kutanon apang wala man ini nagtambong.
9: Kadismaya na hindi po umaten yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website at makikita po natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, eh dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin.
3: Kabahin sang pagpayag ni Senate President pro tempore Sherwin Gatsalian.
0: Samtang butigon ang pagtawag ni Senator Rafi Tulfo sa 18.6 Marines nga nagpakilala ng mga tinawon ni Zaldi Co. O kung anay tinawon ni Zaldi Co. Kagamo ang mga nagapang-deliver sa Minaleta nga kwarta sa pila ka mga opisyal. Nagkunta ni nga kumpronta ko ng mga resource person nga ginrepresentar sa Cayetano Block sa ginpatigan nga hearing sa nagligad nga simana. Gin nga kabig ni Senator Rafi ang mga anay Marines bilang kargador bago nagpahayag mga ini nga taga-bitbit kag taga-karga sang maleta. Sunod kay Tulfong halin sang gintawag ang mga ini nga 18 Marines mayara na sang iya ginakabig nga paglilin lang sa diin ang bansag nga 18 Marines sang isa ka pamaagi agud nga pahamuton sila sa publiko. Apang ini matanan sa mga ini ang anay Marines kag mosobra sa tunga sa mga ini ang discharge without honors o kung gin charged bangod sa nagkalain-lain nga offenses. Dugang ni Tulfo nga ini ang ginakabig pa sang isa sa mga senador nga nagtambong sa nagligad nga hearing bilang bayani apang ginakahuyat ni Tulfo nga itupad ini sa iban pang mga bayani sa Pilipinas. Ini ang pagpanugutan ni Tulfo nga magtupad ang mga butigon nga iya ginakabig kag Kanday Jose Rizal kag iban pa nakip sa ginadudahan sa senador amo ang mga testimonya sa mga ini. Sa pananawa ni Tulfo nga ang pila ka mga impormasyon nga ginhatag sa mga anay Marines ang Fed bungod ang budlingan ng mga ini nga mag-istorya. Sa nang iya man gintawag ang hearing ginpatigayon sa Cayetano Block sa nagligad nga semana bilang live selling.
1: Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador, na ilang taon nagtrabaho kay Zaldi Co., may 7 years at 9 years, at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
0: Nabatian ang gabayin sang payag ni Senator Rafi Tulfo.
3: Hindi committee hearing ang ginpatigayon sang Gatsalian Block Senator sangon sa flood control sa pagpangunan ni Senator Erwin Tulfo kundi isa ka consultative meeting bangod wala na butuhan ang tanan nga miyembro sang Public Accountability Consang Blue Ribbon Committee. Hindi pa constituted ang komisyon bangod wala pa napilian ang tanan nga mga miyembro bisan pa nga naka-elect na sang chairperson. Apang ang chairperson naman ang ginapanugutan sa pagpatigayon sang consultative meeting bisan pa wala pa na fully constitute ang committee. Empowered man ini sang pag-designate sang vice chairman. Samtang ang ginpatigayon naman nga investigasyon sang Cayetano Block Senators sang Hunyo 4 ang ginatawag sang Gatsalian Block Senators bilang bogus hearing. Sunod sa kay Senate President pro tempore Erwin Gatsalian nga si Senator Erwin Tulfo bilang ilagin pili nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman ang mahimo gid lamang nga makapatawag sang consultative meeting. Amo man ang pag-issue sang imbitasyon paagi naman sa Blue Ribbon Secretariat.
10: Just for the record, baka kasi hindi naiintindihan masyado ng ating mga kababayan, kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng miyembro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June.
3: Kabahin sang pagpayag ni Senator Kiko Pangilinan.
0: Na 6:42 ang talaga kinahanglan nga tun-an para kay NBI Director Melvin Matibag ang paggamit sa affidavit sa 18 ka mga anay Marines bilang ebidensya. Kinahanglan nga may baluan kung bastante ini, kung bala, o kung may issue bala ang paggamit sa titlo ng Marines kag kung ano ang kinalain sa independent recollection sa collective narrative. Ang liyag sa NBI Task Force para kay Matibag amo ang makita kung bala ang affidavit ang nakabulig sa pagforma sa probable cause. Ang 18 ka mga anay Marines ang nagapakita sang kakulangan sang corroboration para kay Matibag sa din wala sang dokumento, device, and physical evidence na nagasuporta sa mga aligasyon kaangay na lamang nga wala sang CCTV footages, resibo o kung cellphone. Ang mga ebidensya ang inpresentar para kay Matibag ang lunsay verbal lamang kag wala sang upod ng physical evidence. Ang unod sa maleta ngay napahayag ilagin deliver ang masaming ginalagpat lang kag hindi actual nga nakita o kung wala ini ginbuksan. Ginpahayag ni Matibag ang affidavit sa mga nagpakita kilalaan ni Marines ang wala nag-aagi sa cross-examination rason nga mamag-an ang bugat sini kumparar sa mga testimonya sa korte.
11: Based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito?
12: Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinig doon pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, eh lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tinignan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, ay marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
3: La 6:43 na ang aton nga oras, ginatanaw naman nga rason sa pagwasa ang 18 ka mga nagpakilala anay mga Marines nga may ara tinao si Saldico o kung anong matinao ni Saldico amo ang tag 5 ka milyon ka pesos nga ginpangako ni anay Congressman Mike Defensor. Sunod sa kay NBI Director Melvin Matibag nga ini ang sunod sa isa sa 18 ka mga anay Marines sa diin, ini ang iya nga ginistorya sa iya nga umagad. Ginklaro ni Matibag nga hindi bot hambalon sini nga suspect na gilayon si Defensor sa diin ang NBI ang nag-issue sang subpoena bilang parte sa fact-finding. Samtang in kaso naman nga eksakto ang allegasyon batok saan ay mamalida, ini ang may pag-subton nga sa revised penal code kag ang nagahatag naman sang sala nga testimonya. Kabaylo sang kwarta ang mahimo naman nga magapangatubang sang kaso nga perjury. Dugang pa ni Matibag nga 5 ka milyon ka pesos kada isa ang ginpangako sa 18 ka mga anay Marines 350 mil pesos pa lang ang nabaton sa isa sa mga ini kabaylo sa ila sini nga pagtestimonya. Ang individual nga nakabaton sa nga mga kantidad amo si Anselmo Taberdo, nabaloan nga ang madamo sa mga nalawagan nga pangalan ang mga anay Marines nga ilagin pahaya gindulungan sang minalita nga kwarta. Sa karon luyag sang Gatchalian Black Senators nga pasahon o kun nga papasahon sang individual affidavit ang 18 ka mga anay nagpakilala nga Marines. Plano naman sang Department of Justice diri amo nga sila ang magatrabaho upod ang NBI.
12: Anselmo Taberdo po yung isa sa Marines na may anak siya at partner niya po itong nakausap ng ating mga ehente at nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito noong April 28. And I will also submit parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malino pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media.
3: Ang kawahin sang pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
6: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 350,000 pesos lang ang nabaton ni Anselmo Taberdo, ang isa sa mga nagpakilalang anay Marines, sunog kay NBI Director Melvin Matibag. Ang mga impormasyon ang ilan nakuha pagi sa partners ng anak ni Taberdo sa April 28. Ginpahay ni Matibag na ang ginpangako sa inang kantidad niya ni Congressman Mike Defensor ang tig 5 million pesos each. Kabayro sa ina pagtestimonya, sunog kay Matibag ang nagpalabot sa ina sa impormasyon ang ginpangakuan sang 500,000 pesos. Agod nga makanegosyo sila. Yung pagigbahin ni Taberdo sa partners ng iyanak nga 700,000 pesos. Ang unang bayad apang 350,000 pesos pa lang ang unang nahatag sa iya. Utay-utay pang paghatag sinisuno pa kay Matibag. Matandaan nga bango diri nagpadala sa sabina ang NBI kay Defensor kag Taberdo. Ukon at Taberdo. Ang informant, dugang ni Matibag, amo si Brent Tagasa, ang 28 anyos. Kag makaduwa ka beses si Tagasa nga nagpadulong sa NBI sa paghatag sang ila sang iya pahaya.
3: Sa iban pa ang mga balita, nasyonal oras nga 6:46 na ang ining bahin ni nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Gintawag naman ni Senador Erwin Tulfo nga house show ukon bogus ang irregular nga hearing nga ginpatigayon sang Cayetano Blocks sa nagligad nga simana. Sunod sa kay Senador Tulfo, wala sang kamaturan ang mga allegasyon sang 18 ka mga anay Marines bangod wala man sila sang may ginapakita nga mga ebidensya ukon resibo. Dugang pa sang senador nga mahapos lamang ang maghimo-imo sa istorya kag mag gubas ang reputasyon apang ini ang hindi niya pagpasugtan nga matabo. Matandaan nga una na nga ginkabig sang Gatchalian Block nga unofficial kag unauthorized ang Blue Ribbon hearing sang Cayetano Block. Si Tulfo ang nagalid sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa ginaligar nga korupsyon sa flood control projects sang nagligad nga Lunes, Mayo 8.
13: From the office of the acting Senate President, it was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon hearing, committee hearing. It was irregular, a house show, she may want to call it, a make-believe investigation, masquerading as an official Senate proceeding. So, sinigawang, inihiti mong pag-inig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 maleta boys. Kaugnized yung maribing yung milyong kickback mula sa flood control projects, natin deliver daw nila sa ilang mga opisyal kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pare. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang representang dokumento, resibo o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira ng reputasyon. Kaya kung huli ko ng Blue Ribbon Committee ay natiyakin ang bawat aligasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahat na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. o mga testigo na bigla na lamang pong susurpot kinabukasan na hindi na po makakila. Hindi tayo narito pong nabigay ng hatol batay lamang po sa mga hata-hata. Narito tayo pangalamin ang katotohanan.
3: Ang kabahin sa pagpayag ni Senator Erwin Tulfo.
0: Samtang kinahanglan nga seryoso ng butang angot sa flood control anomalies, sunod kay Senator Bam Aquino inibangod nga ini isa sa pinakadako ng pagpanakaw sa kasaysayan sang Pilipinas. Rason nga nagapanawagan si Aquino nga dakpo na mga dalagko nga isda kon mastermind sa kontrobersiya sang flood control para man nga magka-move on na. Madamo sa isyo kag krisis nga napangatumang ang Pilipinas nga dapat aksyonan rason nga dapat mahataga na ini sa nagakadapat nga resolusyon. Kuntani dugang ni Aquino nga ini ang maresolbar antes pa man ang isa tuig anibersaryo sang among kontrobersiya.
14: Pero siguro po yung mong kaya ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating iresolba itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo at mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan. We follow the law. We follow where the evidence leads us. At gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam nyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control, yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Senator Bam Aquino.
3: Dugang pa ang mga balita sa palibot sang puso rin ng bahay ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ginpayag naman sang kontraktor nga si Curly Discaya ang madamo pa ini sang pagapangalanan ng mga politiko bangod wala ni ini sa karon sa Senate custody. Sunod sa kay Curly nga iya ulamidon ang tanan-tanan nga iya nahibaloan. Ginpabot siya man sini nga siya ang ginagamit lang sa mga politiko kag ginpriso sa Senado agud nga wala ini sang mapagwa nga mga informasyon. Aminado man ini nga sila ang big fish apang indi mga dalagkuan nga buaya. Suno sa kay Curly nga naghinulsol gid ini nga iya ginsugid ang kamaturan kag nagpagamit sa mga buaya nga wala sang kabulosgan apang sa payak sini magapadayon man gyapon na nasambit nga kontraktor sa pagbuyagyag kun sino ang 150 ka mga mataas nga opisyal nga may kahilab tanan kag nakabaton man sang kickback na gikan sa flood control projects.
0: Samtang gin-suspend ang consultative meetings ng Gatchalian Block Senators kahapon sang aga. Iniagod nga maghatag sang katahuran sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Kung ibaluan nga 7:37 sang aga sa nagluntad ang among linog. Sa ginpatigayon naman nga hearing o kung nga meeting, ang gintalakay diri amo ang kredibilidad sa 18 ka mga nagpakilala ng mga anay Marines sa pagtistigo matapos nga silang nagpahayag nga sila mga anay tinawan ni Zaldi Kong in charge sa pag-deliver sang minaleta nga kwarta sa mga personalidad ilabi na sa mga politiko.
3: Ginpabutyag ni Libito Baligod nga nagsala lang ang duha sa 18 ka mga anay Marines sa ilasin nga paghambal nga sila ang naghatag sang malita nga mayunod nga kwarta para sa kay Senador Lorin Ligarda upod si anay Congressman kung Saldico. Pakigbahin ni Baligod nga ila na na-rectify ang mga pahayag samtang wala naman ang mga inihisang may ginbago sa ilasin nga pahayag nga nakadala sila sang minalita nga kwarta para sa kay Senator Villar. Nabaluan nga nagpadulong si Baligod sa opisina ni Senator Robin Padilla upod ang mga anay Marines kag nagpatigayon sang press conference sa baylo nga magtambong sa consultative meeting nga ginpatigayon sang Gatchalian Block kun sa diin sila ang ginimbitar man dugang pa ni Baligod nga Marso pa ang amo nga correction.
15: Pero as I said, I already rectified it, no? Pagdating namin doon, unang sasakyan yung sasakyan ni Saldico, sabi nila back up kami. Kung paghinto namin sa gate ni, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh, no? Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Santico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng dalawang maleta. No? Pagbaba namin, pagbaba ng dalawang maleta galing sa back-up, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldi ko. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. No? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiisapan ko si Mike Defensor. No? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren nakasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya.

0: So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Philippines and you have the Senate of Alan.
1: Mag-resign ako, Senate President. Diba?
2: Sir, kung gamitin ng Malacanang.
3: Nabatian si Senator Alan Peter Cayetano.
4: Sa iban pa ang mga balita, mag-inhibit naman si Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee hearing angot sa flood control scandal. Ini matapos ng ginhingyo sa 18 ka mga anay bodyguards si Saldico ang iya sininga pag-inhibit bilang kondisyon sa ila sininga pag-attend. Sa tiun nga madayon ng hearing, si Senator Kiko Pangilinan ang mag-handle kag mag-preside sa among hearing.
5: Labing walong tatawag yung bodyguards pero hindi po umunta sa hearing niyo, sir.
6: Fix lang yung press con. Parang pakita nila sa media para mapanood sila ng tao sa social media na pumunta sila, matapang sila, pumunta sila dito. Okay naman talaga, pwede silang pumunta dahil bisita sila ni Senator Robin. Hindi naman pwedeng harangin yun. I mean, so, pero yung invitation namin, hindi sila pumunta dito, ayon lang bumaba. So, pinapakita sa tao na matapang sila, pumunta sila dito. Hindi yan, walang pipigil sila. Hindi ka lang pipigilan dahil bawal yung mapigilan yung bisita.
4: Kabahin sa pagpayag ni Senador Erwin Tulfo.
3: Sa dugang ang balita national, ginpay ni Senate President Alan Peter Cayetano nga duha na subong ang Senado iniyamong Senate of the Philippines kag Senate of Malacañang. Kinakabig sini ang Senate of Malacañang nga nagapatigayon sang hearing kahapon sang aga nga ginupdan sa Gatchalian Block. Samtang may duha naman ka Blue Ribbon Committee para kay Cayetano ang isa committee di absuelto nga ang trabaho amo ang i-absuelto ang mataas nga opisyal samtang isa naman amo ang seeking the truth. Kinakabig man ni Cayetano nga cover up sa investigasyon sang flood control scandal ang ginpatigayon nga Blue Ribbon hearing nga ginapaunahan ni Senator Erwin Tulfo.
0: So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacañang. No? So yung Senate of Malacañang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacañang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation.
3: Nabatian is Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Nabato na sang Senado ang manifestation sang House Prosecution Panel sa nainsabat ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment nga iya ginapangatubang. Ang manifestation ang ginpasa ni House Secretary General Chiloy Garafil kay Senate Secretary General Renato Bantog. Ang mga manifestation ang 5 kapahina kag nabaton sang Senado las 11:15 sang aga. Nahatagan man sang kopya sang mga manifestation ang kampo ni Duterte kag ang Narvasa Fortune Law Office.
3: Sa kadapusan ng balita national, ginbasura sa Sanigan Bayan ng forfeiture case angod sa nabiling nga assets sa pamilya Marcos nga pending sa sulod sa 30 katuig. Sa resolusyon ng ginpermahan ni Associate Justice Bayani Jacinto, ginbasura sa Anti-Graft Courts Special Division ang civil case matapos ginpahayag sa Presidential Commission on Good Government nga hindi na ini magpresentar sa ebidensya sa nabiling nga listed assets sa civil case number 0141 paod kalabanan sa mga properties nga ilan na nga nabawi pinaagi sa civil actions. Sa partial summary judgment bato kay sa mga Marcoses, ginorder diri ang pagbawi sa $658 million sa Swiss deposit, $303.37 million sa Arelma accounts, Malacañang jewelry collection kag ang proceeds sa sales sa paintings kag artworks nga nagabalor sa $17 million ang

0: case number 0141 ang gin-file pa sa itong 1991 nga nagkilala sa 18 ka mga sets of assets nga pangbawion bilang ginaligar ill-gotten wealth matapos ginapatihan ng mga Marcoses ang mayara sa bank deposits sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Island, United States, kag Subuman, may shares and stocks na nagkalain-lain ng kumpanya kag properties. Nagahingyo ang PCGG sa Sandigan Bayan. Ngayon inapagdayunon ang proceedings bangon sa pending Supreme Court case ako sa isa ka partial summary judgment. Sunod pa din nga premature na kung padayunan pa ini bangod wala pa natapos ang gobyerno ng ilang investigasyon sa nabilin ng mga properties.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Sa 6-4, silo kita karon sa Italia sang Balita International. Ginlift sa Indonesia ang tsunami warning pila ka oras matapos gintayog sa magnitude 7.8 ng linog ang iba nga parte sa Mindanao sa Hunyo 8 sang aga o kahapon sang aga. Sunod sa Meteorology, Climatology, kag Geophysics Agency, 4 ka oras antes ginlift ang tsunami warning matapos nga ini ang ginpagwa. Nagka-record mo ang ahensya sa magagmahing tsunami waves sa siyam ka mga lugar sa Indonesia. Sa rin ang pinakamataas ang yara sa 0.75 meters sa Sangihe Island. Bangod sa mabasko galinog, ginpabakwit ang mga residente sa high-risk areas. Sunod pa sa National Disaster Agency. Naibaloan nga nabatsyagan ang pagtayog sa Indonesia kag sa mga malapit nga pungsod bangod sa location sa Pacific Ring of Fire.
2: Ginakonsiderar sa karon sang White House ang plano nga pagbakal sang Chagos Islands sa Mauritius. Ginaduso sang US officials nga i-bypass ang UK kag magahimo sang ila sa nikaugalingon nga kasugtanan agud nga ma-take over ang control sang Diego Garcia. Isa ang nasambit nga plano sa pila ka mga options nga gina-propose sang White House sa diin tinutuyo sini nga mahatag sang pilian si British Prime Minister Keir Starmer nga nagahatag sang soberenya sang Iran o kun sang Indian Ocean nga archipelago sa Mauritius. Ano pa sa report nagapati gayon man sang regular nga diskusyon ng White House sa Downing Street angot sa pag-secure sang future sang Diego Garcia. Nabaloan nga sa tung late 1960s kag 1970s pwersa nga ginpahalin ang 2,000 ka mga indigenous people sa among lugar agud nga pagpagatukuran sang US British Air Base sa Diego Garcia.
1: Entertainment News.
0: Mommy D nang emotional matapos nakikita sa iya apo sa tuhod sa labing unang ation. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Nangin emotional si Mommy Janicia Pacquiao matapos nakita sini sa labing unang ation ang iya apo kay Jimuel nga si Clara sa Los Angeles, California. Ginaya ni Mommy D nga maanyag ang iya apo sa tuhod. Si Mommy D kag si Jimuel ang wala nakakita ay sa sulod sang 5 ka tuig bangon nagatinir ini sa Estados Unidos agud iporsige ang iya boxing career kag magsunod sa yapak sang iya amay nga si Manny. Sa subong ira sa states ang pamilya Pacquiao para sa bakasyon kag get together. Ang mga litrato ang ipakigbahin mismo ni Jinky Pacquiao kagsang nobyo ni Mommy D nga si Mike Kimson. Makita man sa pictures ang paglibang ni Manny kag ni Jinky sa ila apo nga amo subong ang center of affection sang pamilya. Ini nga balita nga nadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Sports News.
2: Kakaroon sa ato nagapanguna ang balita sa sports. Alex Iyala nakuha naman ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
4: Madinalag-on nga nakuha ni Filipino tennis ace Alex Iyala ang labing unang kampiyonato sini sa WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Ginlutos ni Iyala si Nicola Bartonkova sa Czech Republic agud magpangibabaw sa kompetisyon. Hindi nangin mahapos ang first set para kay Iyala apang nakabawi naman ini sa pagsugod sang second set. Naglabot sa third set ang hampang kusa din amat-amat nga gindominar sang 20 anyos nga si Iyala tubtob nga nakuha ang kadalag-an. Muloan nga ini ay kaduwa nga WTA 125 title ni Iyala halin sa nakuha man sini ang WTA singles title sang 2025 sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Ang ining balitang iladulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Quisostomo, XFM News.
5: Extra, wow! Balita!

0: Las 7:08 sa karon sa Italia sa ngatong extra wow balita. Ginpagwa sa merkado ang ginhimo sang Connect Kawa Incorporated nga pocket toilet ang ginakapig nga world's smallest portable toilet. May takos nga 7 cm by 6.5 cm ang pocket toilet kag mahimo nga mabutang sa bag, wallet kag bisan sa bulsa. 2019 sang napinsaran sang founders ng mga kumpanya nga si Yoshinori Konekawa ang paghimo ng portable toilet matapos nga siya nag-volunteer sa Nagano Prefecture nga naigo sang bagyo. Nakitaan nga dako nga problema sa mga evacuees labi na ang tuman kalabas ang pila sa mga portlets. Sunod kay Konekawa nga naglabot kun ka isa sa 30 minutes tubtob isa ka oras ang paghulat sa mga nagapila agud nga makagamit sang comfort room. Gani sang 2020 ginhimo sini ang pocket toilet. Ang pocket toilet isa ka bag nga himo sa special kag durable nga fibers nga may unod nga coagulant. Mahimo ini nga mabutang sa mga toilet seats o kan trash can ang bag agud mahapos nga masalo ang higko. Sunod sa founder nga hindi mabaho ang bag ang higko bangod man sa chemicals nga mayara ini. Samtang makabig ini nga cheap ang tag sa pocket toilet. Pagod base sa website kung sariin, mahimo magka-order sa produkto yara sa $18. So kung masobra sa 1,000 ka peso isa ka pocket toilet. Hindi siya makabig nga cheap. Kay man, masobra 1,000 ka pesos ang iya nga bili sa kada isa ka pocket toilet.
1: Dapat naman yung balunon sa mga travelers, ba?
0: Yes.
1: Sa mga long trip, like sa mga aeroplano. Mm-hmm. Sa aeroplano, okay lang sa mga base. Sabi nga wala sang daw toilet sa likod, ba?
0: Especially or hiking.
1: Oh, hiking ka. Base, burga sa dalanon, ba? Abtan ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ara na di sa Pilipinas, wala na yan sa kilala ko.
0: Oh, bakit?
1: Hindi lang galing tuya pang, pang urinal lang galing. Urinal lang, oo. Gamay pag ito. Kamay pagit sa pocket toilet mo, size lang sang skin, di nga plastic ba? Mm-hmm. Na, o pala man lang ang isang diametro niya, basi 2 inches lang na, 2 inches by 6 inches lang. Oo, plastic. Basta, balon ka lang yung budo.
0: Ay, skin, di ba?
1: Pang urinal lang, urinal lang. Pero manami, ni actually, mugid man yung manami, di kapin pa kung daw may mga edad-edad na bala, no? Hindi bala makapugong sang call of nature. Dapat may barong. Hindi, for travelers, for traveler people. Traveling people.
0: Extra wow balita mga katropang inyo na batian. Ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, Balita sa Aga, Martes, Hunyo 9, Tignos Meal, Bintes sa IES. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong agagid sa ating mga Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo, 100.7. Kay Sir RV Chris Caceres, kay Ma'am Apple Tabanda, good morning. Kay Ma'am Aloha Buwe, ko kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, good morning. Kay Mark Joy Arevalo Alayon, mayong aga gid. Mayong aga man kay Sir Mayo Katarsang Candado Cabana, kay Marlon Cecilio Gonzaga, good morning gid from San Joaquin Iloilo. Kay Sir Jun Colacion kay sa Paolo Vegetable Store, 24 hours na open, good morning. Mayong aga gid sa inyo tanaw, sa inyo tanan. Ginatamyon niya lang si Sir Panok Taberna, tuto maoy pisada kag kay Buding Pisada nga nagamonitor. Kay Mamanhilo de Monteverde, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay sa iban pagi naton nga mga katropa nga nagaupod, kay Maria Crespo, kay June Rec, kay JLC Caro, good morning. Kay Jerry Rica Blanca, good morning. Amuan sa iban pagi naton nga mga katropa nga nagka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help. Yes, to help.
0: X FM.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
6: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
7: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
5: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
8: Exciting.
4: X FM.
0: X FM.
1: Yes, to help.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
11: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive active compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to help!
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals!
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals!
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
14: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
16: FDA-approved supplement.
17: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
18: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una. Kay Dofer me lang maluya ako lawas. Dofer me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batyag. Ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
22: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
21: Oh, galit, diriyo.
22: Ay, dali na.
23: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
25: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
26: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Sister Pain.
27: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Mabibili sa mga butika.
28: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
29: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Wilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
28: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
30: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
31: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: diet na kubuwas ah.
1: XFM. Patroma mo! Exciting!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kun mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kun mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw!
5: XFM.
1: Patroba mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.33.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan, welcome na sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Bullseye.
0: It's a Tuesday, Martes, ato sa ringa pagparagad. Today is June 9, 2026.
1: Bullseye.
0: Medyo maragimuot ang ato sa ringa sitwasyon kay ginlinog kita dito sa Mindanao. So far, amoning pinaka mabaskog siningalinog na nag-igo sa Mindanao, nabatsyagan sa taga Malaysia, nabatsyagan sa mga taga Indonesia ang natabo siningalinog, 7.8 ang magnitude. Ang iya sininga epicenter dito iya sa shoreline sa Sarangani province. Hibalonta ang latest update dari sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Bullseye.
0: Ang latest update na nakuha as of last night, 19 ang patay, hundreds of others ang mga nagkalapilasan, may mga nagapabilin pang missing up to this broadcast time. Damage to infrastructure, may naguba nga taytay sa Banga, South Cotabato. May mga buildings, school buildings, mga commercial buildings and residential houses ang mga nagkalaguba. Ang madamo ginsini nga nagubaan nga lugar amo ang General Santos City and heading towards Pulomolok, South Cotabato. And ang iban pa ginsini karon nga mga damages as to livelihood, ha? Kag ang sitwasyon dito karon sa Mindanao, ato na overall nga kuan sang latest update upon ato sa ring mga kaupdanan dito sa XFM General Santos City. We have XFM sa Davao City and dito pakadtuman sa Zamboanga, XFM Zamboanga. And to be constructed pa ato sa ring XFM Coronadal City. Well, ang update diri karon gusto naton mahibaluan kay most of the areas nga nagkalaigo, mga tunga guro sang ila sininga populasyon Ilonggo speaking. In short sini, halin ang iban diri sa aton sa Panay, Iloilo, kag Negros and Guimaras. Nag-ilistar dito long time ago. Dito na nagpalangabuhi. Amo ning ang kalabanan sa mga mabatian ninyo nga mga convo or conversation sa mga videos sa nagikan sa mga netizens dito sa mga piktado sa inyong malugar, Ilonggo kag Cebuano ang ila sa inyong language. That's why nga may mga lugar dito nga mga Ilonggo ang mga ano mo public officials nila. Just like for example sa siyudad gid mismo sang Jensan, ang ila dito nga congresswoman is ang banan niya is from siya mismo, ha, from Iloilo, ha, ang banan niya is from Iloilo. We are referring to congresswoman Sherlyn Banyas. Tuali, she hails from Banati, Iloilo. Ang mga department heads dito, kalakip man ang mga opisyal nga iban coming from Iloilo. Ang head sang TESDA sa General Santos City is from Iloilo, Mr. Hernani Foro. Kag iban pagin sining mga public officials, damo sa mga Ilonggo dito in government service and public officials. Amo ning ang concern ta, ladies and gentlemen, sa mga nagkalamatay, basi bala kun may mga paryente sila dari sa aton sa isla sang Panay, sa probinsya sang Guimaras kag Negros Occidental. Tingwan tabi nga ma-check si katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensan sa dugang sining detalye, latest update so far sang linog na naglunta dito sa kahapon. Mga 7:37 in the morning, nag-flag raising ceremony or ang iban, bago lang gid katapos ang flag raising ceremonies, may mga ano pa, meeting na ginahimo, briefing sa mga estudyante, orientation sa mga estudyante, kumo kay ti kabubukas lang sang klase, sang matabo, mga biyan ang paglinog. And so far, anong nahibaluan ta, may kang tanan sininga at tama kabaskog sang linog. Anong ipiktoya? Nag-aktibo karon ang mga activities sang Bulkan Mayon. Ang Bulkan, ang Mount Bulusan, aktibo ang activities. Ang Bulkan Canlaon, na monitor man sang Feebox, nga aktibo, ha? As of this broadcast time, nag-increase ang ginatawag sininga volcanic activity.
1: Bullseye!
0: Even though wala naton ini mabatyagan diri iya sa Visayas kag Luzon. But you know, ladies and gentlemen, nga ginapalibutan kita sa mga trenches. Amoning tinabuan sa mga tectonic plates. Diri sa southern side, or sa western side, we have this Sulu Trench. In the middle, malapit dito sa may epicenter sa Sarangani Province, sa Jensan area, ara da Angkot Tabato Trench. So amuning isa sa posible naghulag ang ginatawag tanga Angkot Tabato Trench. On the other hand, diri naman iya sa eastern side, Pacific Ocean ini, ara da ang ginatawag tanga Philippine Trench. Mga tinabuan sang tectonic plates ini, ladies and gentlemen, nga muning nagahulag nga nagakos sang mabaskog sini nga linog, especially kung malapit ikaw sa lugar sang tinabuan sang duha ka tectonic plates. And with this, ladies and gentlemen, we suspect nga ang Cotabato Trench amuning naghulag. Rason nga tama ka baskog ang nabatyagan dito ya sa Gerald Santos City, sa pagkadto ikaw sa Coronadal City, Sarangani Province, pagkadto sa South Cotabato, pagkadto ikaw even towards Zamboanga area, kaya nabatsagan pagani sa mga taga Malaysia, kag taga Indonesia. So, dari karon sa ato siring pagparagad, more updates, dari sa XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye. And isa dari sang gusto naton sininga maintindihan karon with Feebox, ang party ya mga audience movement sang ato sining ginatawag nga mga trenches. May ara pa sang ginatawag kita nga Pacific Ring of Fire dito ya sa Amerika that extends pakadto dari sa aton sa Pilipinas. Ining Pacific Ring of Fire daw horseshoe ang iya sininga kalimbawa nga nali gani maghulag ini mga abyan ang mga mabaskog nga linog, mabatyagan. Amo ni nga kon ara ikaw nagapungko kag malapit sa ginatawag sini nga Pacific Ring of Fire, tama ka baskog ang mga linog nga nagatuluhaw o kon naga-occur. Amo ni nga medyo nahaplit kita diri sa Pilipinas, magluwas ina, may mga fault lines kita diri. Ha? Pariyo sa bisang Tayabas fault line pagkadto diri sa aton sa isla sang Panay, nahagip dira ang Southern Panay, parte man sang Iloilo, may ara kita sang ginatawag sini nga Panay fault. Nga amo man ini, kun maghulag apektado kita diri sang mabaskog sini nga pag-uyog. Ha? Te ang naghulag sini, ladies and gentlemen, we would like to check with the Feebox kon bala ini Cotabato Trench ang naghulag or the Philippine Trench or ang Sulu Trench. Kay tama ka baskog eh. It's 7.8 ang magnitude. It's already 7:41 sa ato sering nga pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. There is a XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa suki nyo sering mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And ang overall sini mga abyan nga preparations sa mga PDRRMOs. Ang PDRRMO sang South Cotabato kag ang PDRRMO sang Sarangani Province. Kaya ang Sarangani Province, ara gid ini siya sa Noy. Ara gid ini siya sa higad sang dagat eh. Ha? Sila sang General Santos City. Almost sa tip na ini, ladies and gentlemen, ang General Santos City, tip na ini sang Pilipinas, kung sa din, sa ubos-ubos siya sini, sa southernmost side, sa General Santos City, amo na ini ang open sea, nga ginatawag ta. While ang sunod siya sina pagkadto sa landmass is Coronadal City, heading towards, nagapasil-pasil, ang malapit diri iya sa Philippine Trench, sa Pacific Ocean, amoning Mati City, diri sa tunga-tunga, amoning Digo City, pagkatapos malapit ina sa Davao, heading towards Kidapawan, Mapatagom ka na, pagkanto ka na to, Malaybalay, Bukidnon, and heading towards Agusan del Sur, Agusan del Norte, amoning area. Ladies and gentlemen, so amoning mga lugar ang Gerald Santos City and Sarangani Province, ang Coronadal and South Cotabato. Kay halin ikaw sa General Santos City, pagkanto ikaw sa Coronadal City, mga almost an hour, it's a highway, magyanin mo, amo ini ang pulumulok, isa sa mga hardest hit areas dito ya mga abyan sa South Cotabato as far as ang linog is concerned. Madamo sa mga pamalay to naghaplak, may mga landslides nga nagkinabo. Ang Mount Matutum, may portion sini nga nagduros. Kag ang iban pagin sini nga mga matagas dito nga mga structures nga nagkala damage. Even in Davao, may Avida Tower sila dito and several other high-rise buildings. But good to know why sa may naghaplak high-rise buildings sa Davao City. May ara sang notable sini nga damage sa iya sini nga structure. Pero wala sa may narumpag nga high-rise buildings sa Davao City. Ang masakit sini, ladies and gentlemen, amo yang sa General Santos City, pagkanto iyak ikaw sa South Cotabato, kay madamo sa may eskwilahan ang naghalaplak. In short sini, gusto man sa mga kabataan magbalik, ang problema sini, ladies and gentlemen, kay wala sila sang eskwilahan nga sudlan as of this broadcast time. And ang isa pagidari, ladies and gentlemen, sang dako sininga concern, amo ang recovery effort sang gobyerno, kung paano matatapan sang gobyerno para madasig niya makarecover, ha? Emotionally and mentally. Grabe ang mga suffering sa mga kabataan, to mo nanaluoy ko. Ginakungkong sang iloy, ginakungkong sang tatay, ang bata ga urahab, ang bata hindi na magpauli, ang bata hindi na magtindog, ang bata hindi na maghalin, kaya nahadlok ba si kun maglinog? Ha? Kaya up to now, ladies and gentlemen, sige ang pag-occur sa mga aftershocks. Ang aftershocks, ladies and gentlemen, an average of 2, ha? Magnitude 2. Mayara sang 2.9, mayara 3.2, mayara 2.2, may 1.9. 1.9 magnitude, amun ang pinaka-mahinay sininga pag-uyog. Pero mabatsagan gihapon. Ha? Ang 1.9, 2.2, 3.2 nga magnitude nga linog. Amo ni mga kabataan dito, ginakurda mga kabataan dito, may problema na mentally and emotionally wherein kinanglan na ang ginatawag sininga professional interventions sa ginatos if not linibo ka mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati mga malaam. Ha? May mga malam dito, may mga hamtong ng edad nga grabe sini ang emotional stress, grabe sini ang nabatsyagan sini nga anxiety, and even some of them, depression. Pero may nagkakaalangan man to. Ha? Halin iya sa tawag naton sini, ambot kundi naghalin to nga way kasok-sok pa iya sang dilargo kag short niya. Ara katropang genre ang PDR mo. Ha? Ina man ang kamot sa ako ni partner na ano ni kagabi nang lukit ka guru talaba ay. Ha? It's already 7:46 in the morning. Sa ato sa ringa pagparagad, dari gihapon sa palatuntunan, Bullseye. Sa tanan sa ringa mga kauturan ta nga naghulat sang update. Ha? Kay may iban dari nga may mga pamilya dito gatawag pareho sa kay Angelo de Monteverde. Siya ringa, ang kambal kon anak, dira samlang. Ha? Pero sa DPWH, sang Libak Sultan Kudarat siya. Okay. Lug lang ko mute sang audio, katropang dyan, Ray, kay Nick Nobation. Gasampaw. Lug lang ko, ha. It's already 7:46 sa to sa nga pagparagad. Hambal ni Ma'am Idna Puray, good morning lang. May mga, damo kita listeners, actually may mga pariente dito eh. Damo kita mga listeners nga may mga pamilya dito nga naghatag man sila sang feedback. Good to know so far nga wala sa may nag-feedback dari sa aton nga may pariente sila nga mga nagkalamatay. Na? Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, kay Sherwin Marcuwi, good morning. Selingi ni Angelo de Monteverde, sa mga in-laws ko ara sa Banga, South Cotabato, ambal ni Angelo de Monteverde. Ang Banga, may taytay diray sa Banga, South Cotabato. Ay sa kamayor nga taytay da narumpag. Ha? May portion nga narumpag. Ano ini, halin sa landmass, pagkatapos doon nag-elevated sa pagkanto sa tabo, pagin siya sa kahighway, may portion sini nga narumpag and unpassable as of this broadcast time. Sa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning lang, hambal ni Ma'am Aloha Buhay ko. And also sa kay Ma'am Mary Ricabar, selling niya, take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat yun, ma'am, ha? Thank you for listening. And also sa kay Draga Polt nga liog ko. Okay, thank you again. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning and thank you for listening. Kag sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayo, so thank you for listening diri sa XFM 100.7 Iloilo. Well, it's already 7:48 sa ato sa ning pagparagad. Ang South Cotabato ay katropang dyan, dyan Ray. Pwede mo kong sinyasan na mula nabot ang balon sa intindihan ko na hindi ka na magpangabudlay sa agik sulat.
1: Bullseye!
0: Ang dugang sinikaroon nga update sa ato sa ning pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. May isa pagikita dari kapag hatagan pagtamo na natabo kapon sa Senado ang gin-conduct sining Senate Blue Ribbon Committee. Actually, it's a meeting, consultative meeting rather than a Senate Blue Ribbon Committee investigation. Why consultative meeting? Because wala pa ma-constitute ang committee sa Senate Blue Ribbon. Nga, gindali-dali nila to sang Miyerkules last week nga magpili ang bag-ong grupo karon, the group of Dagatsalian group sang mga bag-o sining mga nagapamuno sa naglalain nga mga committee. Wala pa sa amin na submit ang Cayetano group nga membership. Kon ang Cayetano group belongs to the minority, why pa sila may na submit nga membership? Kay it should be voted sa plenary. Tiko ano may butuhan sa plenary, butang balon sina, wala pa ma fully constitute ang Senate Blue Ribbon Committee. That's why nga, rather than hearing, it was called as consultative meeting na lang. Amo ni ang update, why mag-tambong dito? Or wala ang presence sang 18 ka mga Marines sang una? Pero, ini 18 ka mga former Marines and military na lang. Ha? Soldiers, butangta, soldiers, former soldiers, and former employees of Saldi. Ko, ato dito kahapon sa Senado, lugar sila kasulod kuno sa Senate building, more than an hour and a half. Sobra, isa ka oras kag tunga, kag makasulod sila sa building. And after that, dito sila kahapon, and they have a meeting with Senator Robin Padilla. They were guided by Senator Robin Padilla para makikita after the Senate Blue Ribbon Consultative Meeting, Erwin Tulfo Gatsalian Wing or Group, we don't know kung ano ang mga naistoryahan. Pero ang latest update, nga may 14 pagid ka mga ginatawag nila, Fearless Marines, amagwa. May 14 pagid. Kag may ara pagid, sang pito. After the 14, di una, subong 18, may 14 pagid, kag may masunod pagid niya pito. Initanan mga lunsay, mga former employees of Saldico and kalabanan sa ila halin sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Ini ang mga manuguwa ng mga former soldiers, kabahin sang grupo nga kuno nagapang deliver sa mali-maleta nga kwarta sa mga top government officials including senators and congressmen. On the other hand, si Carly Discaya sang Discaya Group of Companies gin-aristo na sa kaso nga malversation of public funds. Gindala na siya sa prison or detention facility. Kiti may warrant of arrest siya mo. Kay prior to his arrest, sang by virtue of the warrant of arrest, under custody siya, kay he was cited for contempt sang Senado. Ara siya sa Senate custody. Pagwa sa warrant of arrest, he was turned over to the authorities. Kiti kinanglan na siya isurrender personally sa korte nga nagginhalinan sang warrant of arrest. Karon, ladies and gentlemen, si Carly Discaya nagpagwa sang statement nga siling niya, oops, nano ni siling niya nga daw ako lang haw. And sunod sa iya, he is now ready. Kay why na siya sa custody sa Senate? Ara na siya karon sa detention facility. According to Curly Discaya, willing siya nga mag-devolve sa masubra 150 tanan ka mga government employees and government officials. Elected kag, ha? Ara, mga abyan, tawag dato sa ni civil service employees just like that people of DPWH. Elected, katulad sa senador, katulad sa mga congressmen, masubra 150 ka mga individual ini, mostly mga elected public officials ang iya sininga i-divulge nga na deliveran sang kwarta ni Diskaya mismo nga siya mismo ang nagahatag kickback sanday sino ini nga mga congressmen, sanday sino ini nga mga senador kon may ara. Well, dari sa aton may mga may construction dari si Diskaya. May mga nakontrata ang iya sini nga mga contracting firms sa Iloilo City and Iloilo Province maybe. Sa city sigurado kita. Sa Iloilo Province amo pa na ang gusto nato sini nga ma-dig up again sa record sa DPWH. Kun bala sino ang mga nag-facilitate sini? Ha? Sino ang tawag sini ganiya? Funder, buta malo sini nagatag pundo. Teato ni karon, ladies and gentlemen, nga ibalawan sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan bulsay. Ha? Kay ang mga nalawagan diri ni Diskaya actually, isa diri nagaserbi nga kolektor kuno kag ginagamit na name drop ang pangalan ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Amo ini si Oswag Party List Congressman James Jojo Ang. Inayas kay Diskaya na nagalin sa unayas rin mga testimonies. So may dugang pa siya. Gapamugong lang siya at the time. Bangod man kay tiara sa custody sang Senado. During that investigation, sang inisya ang ma-cite for contempt, if not mistaken, ang nagapamuno na sa Senate Blue Ribbon Committee was Senator Panfilo Ping Lacson. With this, ladies and gentlemen, is already outside of the custody of the Senate, willing sa to divulge. Pilayan ng senador sa 150, pilayan ng mga congressmen sa 150, masubra. Ha? May ara bala taga Iloilo ng mga congressmen? May ara bala taga syudad sa Iloilo nga naka-avail sang kickback halin sa kay Curly Diskaya and Diskaya Group of Companies? Tiina mga abya naton ini nga pahat-pahaton dari sa aton sini nga pagparagad sa palatuntunan bullseye. It's already 7:55 in the morning sa aton sini nga pagparagad. We'll be back sa dugang sini mga balita kay informasyon kay mga pig kita na sa Santon Plus Coffee Mix kag premium D3 coffee mix kay nakakapi na kita sang Santon Gold Coffee Mix. Painit-init kita dugang ha. Dari sa aton sini nga pagparagad sa palatuntunan bullseye. Oras it's already 7:55 in the morning.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.

0: ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag-Santhum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhum Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santhum Plus Herbal Oil.
5: Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
5: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Makalage na ko!
13: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!
11: XFM.
12: XFM.
14: Yes, to help!
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santhol Gold Herbal Capsule. Ang Santhol Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santhol Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santhol Plus Gold Herbal Capsule.